0: naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga bata, ngayong araw na ito, meron ako ipapakilala sa inyo. Pero bibitinin ko muna kayo. Ano? Meron tayong special guests, ayan, ano? Plural. Dahil hindi lang isa, kundi dalawa sila. So mamaya makikilala nyo sila. Kaya stay tuned lamang kayo. Pero this time, para sa unang bahagi ng ating lessons ngayong umaga, ay isa sa mga paborito nating subject, it's Filipino time. Alam nyo naman yan, di ba? Pag ganitong araw, ay talagang Filipino tayo. Dahil tayo ay mga Pilipino. So ngayong umagang ito, pag-uusapan natin at tatalakayin natin sa ating Filipino time ay ang tinatawag natin na pantukoy. Nako, teacher, ano ba yung pantukoy? Sabay-sabay natin basahin ang nasa screen natin ngayon. Ano nga ba ang pantukoy? Ang pantukoy, mga bata, ay katagang ginagamit bilang pantukoy sa tao, bagay o lugar or even pangyayari. So ayan yung tinatawag nating pantukoy. At ngayong umagang ito, pag-uusapan natin yung pantukoy o yung mga katagang ginagamit kapag tayo ay tumutukoy ng tao. So ano ba yung mga katagang ginagamit kapag tayo ay nagtutukoy o tumutukoy ng tao? Dalawang salita lang ito, mga bata. Una ay ang si. Si, ayan. Basahin natin. Ang si ay ginagamit kung iisang tao lamang ang ating tinutukoy. Ayan, yun nasa blackboard natin, ano? Halimbawa, may mga set of examples tayo para mas maunawaan ninyo kung paano at kailan natin ginagamit yung salitang si o yung katagang si kapag tayo ay tumutukoy ng tao. So, ang ibig sabihin daw kapag iisang tao lamang. Halimbawa, si nanay ay masaya sa kanyang regalo. Dahil isa lang yung tinutukoy natin, isa lang naman si nanay, kaya ang ginamit natin na katagang pantukoy ay si. Pangalawang halimbawa, naligo na ba si bunso? So again, isa lang yung tinutukoy natin, si bunso lang yung tinutukoy natin sa ating pangusap, kaya ang katagang gagamitin natin ay si. Naunawaan nyo na. At ang huling halimbawa natin, mga bata, mamamasyal si ate sa parke. Sa last example natin, isa lang ulit yung tinutukoy natin na tao sa pangungusap at ito ay si ate. Kaya ang ginamit natin ay katagang si. Tandaan ninyo, mga bata, ang si ay ginagamit kung iisang tao lamang ang tinutukoy natin sa pangungusap. Malinaw na. At ang pangalawang katagang ginagamit kapag tayo ay tumutukoy ng tao ay sina. Ang sina ay ginagamit kung dalawa o higit pang tao ang tinutukoy natin sa pangungusap. At para mas maunawaan muli ninyo, meron tayong mga set of examples dito. Ang unang halimbawa natin kung ginamit natin yung katagang sina. Sina Alex at Fred ay naglalaro sa labas. Alin dito yung tinutukoy natin? Sige nga. Ang tinutukoy natin dito ay sina Alex at Fred. At dahil dalawa sila, ang gamit natin ay sina. Pangalawang halimbawa, may ginagawa sina nanay at tatay sa bakuran. Alin ang tinutukoy natin? Sino ang tinutukoy natin sa pangungusap? Ang tinutukoy natin sa pangungusap ay sina nanay at tatay. At dahil dalawa sila, ang gagamitin nating katagang pantukoy ay sina. At para sa panghuling halimbawa, mga bata, nakakain na ba sina ate at kuya? Sino ang tinutukoy natin sa ating pangungusap? Ang tinutukoy natin dito ay sina ate at kuya. At dahil dalawa sila, ang gagamitin nating katagang pantukoy ay sina. Last example, ano, para doon sa katagang pantukoy natin na sina. Sina Ate Yen at Kuya Jared ay masayang kumakanta. O dahil dalawa sila, ang gamit nating katagang pantukoy ay sina. At si naman, saan naman natin gagamitin yung katagang pantukoy na si? si Jared ay masayang kumakain ng cake. Oh, ayun. Oh, so dahil mag-isa lang yung ating subject o yung tinutukoy natin sa pangusap, C, yung katagang pantukoy na ating ginamit. So tandaan ninyo mga bata, ang pantukoy ay katagang ginagamit kapag tayo'y tumutukoy sa tao, bagay o lugar o pangyayari. At kapag si, ito ay tumutukoy tayo sa iisang tao lamang. Sina, kapag tumutukoy tayo sa dalawa o higit pang tao. So ito yung mga katagang pantukoy kapag ang pinag-uusapan natin ay tao. Sa susunod na pag-aaralan natin dito sa ating programa, yung pantukoy naman na ang ginagamit naman natin ay mga bagay. So ano naman yung mga katagang pantukoy kapag bagay yung ating pinag-uusapan? May ideya na ba kayo? Yan ang susunod nating tatalakayin dito sa School on the Air. Sa ngayon, ang assignment ko sa inyo ay maglista pa kayo ng mga halimbawa na kung saan ginagamit yung si at sina. At paulit-ulitin yung pag-aralan para nang sa ganun kapag kayo ay gagawa ng mga pangusap, magko-conceptualize kayo ng kwento, istorya o paragraph, alam na ninyo kung saan gagamitin yung si at sina. Mahalaga yan ano, para hindi kayo malilito sa kung paano ninyo i-construct yung mga sentences ninyo o yung mga pangungusap ninyo sa Tagalog. Tandaan ninyo mga bata, mas mahirap pag-aralan ng Filipino kumpara sa English, sa totoo lang. Kasi mas malalim, mas maraming terminolohiya kayong dapat tandaan compared sa English. So yan, at sana maraming may mga natutunan kayo sa ating topic of the day. Abangan ninyo yung mga susunod pa nating tatalakayin. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin ang programang School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
9: I love it when you call me Senorita.
10: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
8: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
11: Pauso.
8: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
14: Yay!
15: Tignan mo tong baon ko.
14: Anong baon mo? Pahingi naman.
12: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
14: Hachi!
16: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
15: Teacher?
12: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
15: Naku, nakakatakot naman po.
14: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
18: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, we're back! Dito pa rin sa tuloy-tuloy na pag-aaral natin sa School on the Air. At ngayon, sabi ko naman sa inyo, di ba, meron akong ipapakilala mga bagong kaibigan. At ito na nga sila. Pinangungunahan muna ng ating storyteller for today. Ayan, si Ma'am Cynthia Mendez. Isa sa mga mababait at magagandang librarian ng Quezon City Public Library. Good morning, Ma'am Cynthia!
19: Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Cha. Hello po.
0: Ayan, at syempre, si Ma'am Rowena Garcia. Ayan, siya naman po ang supervisor ng District 2, Quezon City Public Library. Library. Magandang umaga, Ms. Rowena Garcia.
20: Magandang umaga po, Teacher Cha.
0: Ngayon. At ngayon, sa ating tuloy-tuloy na kwentuhan at lessons ngayong umaga, ay magbabahagi na si Ma'am Cynthia ng ating kwentong pambata. Ma'am Cynthia, ano po yung pamagat ng ating kwentong pambata ngayon?
19: Yan. So, ay, ang pamagat po nito ay Inspector Pecto. And bakit ba ito yung napili kong...
0: Mm-hmm.
19: Yes, ma'am. Kasi parang, di ba po, parang nagtataka na bakit nga ito yung story natin for today. Yan. Ngayong buwan po, isin-celebrate natin ang Literacy Month.
0: Uh-huh.
19: And sa kwento po na ito, malalaman natin kung ano ang gamit ng ating five senses.
0: Mm.
19: Yan. Kasama po sa ipinagdiriwang natin ang Science Month dahil ito po ay kaalaman din sa atin.
0: Yun naman pala, no? Ang kwento sa likod nitong Inspector Pecto. At ito ay isinulat at iginuhit
19: ni Edgar G. Belda Jr. at guhit ni Harry Monzon.
0: Yan. At kami, Ma'am Cynthia, ay handa nang makinig para sa ating kwentong pambata, Inspector Pecto. Sige, Ma'am Cynthia, simulan na po natin.
19: Inspector Pecto. Kwento ni Edgar G. Belda Jr., guhit ni Harry Monzon. May pilit tinatago ang pamilya ni Pecto sa kanya. Ang hindi nila alam, gagawin ni Pecto ang lahat para matuklasan kung ano ito. Abalang-abala ang aking pamilya sa loob ng kusina. Ano kaya ang ginagawa nila? Oras na para kay Inspector Pecto. Sinubukan kong sumilip sa pintuan, pero hinarangan ako ni Kuya. May nakita akong makukulay na banderitas. Isusulat ko yan. Sinubukan ko namang pakinggan ang nangyayari sa loob. Ngunit pinigilan ako ni Ate. May narinig akong masayang tugtugin. Isusulat ko yan. Sinubukan ko namang pumasok mula sa bintana. Pero sinara ito ni Tatay. May naamoy akong cake. Isusulat ko yan. Anong nangyayari sa loob ng kusina? Mayroong mga banderitas, masayang tugtugin, at masarap na cake. Alam ko na! Dali-dali akong tumakbo sa kusina nang biglang... Maligayang kaarawan, Pecto! Sigaw ng lahat. Abalang-abala pala sila para sa sorpresa nila sa akin. Nalutas mo ba ang misteryo, Inspector Pecto? Tanong ni Nanay. Siyempre po, sagot ko ng buong ligaya. Inspector Pecto.
0: Yan ang ating kwentong pambata ngayong umagang ito, no? Ang pamagat nito ay Inspector Pecto. At nakakatuwa pala yung bida sa ating libro dahil lahat ng kanyang naamoy, naririnig,
19: yes po, naririnig, nakikita.
0: Nakikita lahat ng yon ay inililista niya.
19: Yes.
0: Pero ang napakagandang attribute, ano, kapag ka ang bata ay katulad nito, yung lahat
19: curious.
0: Ng curious sila. Yes, tama yung term ni Ma'am Cynthia, no? Curious sila sa kung ano yung nangyayari sa paligid nila. And iilan na lang kasi yung nakikita ko mga batang may diary ngayon,
19: yes,
0: o may journal o nagsusulat. So maganda yun mga bata, sana maging katulad kayo ni Pecto kapag ka meron kayong mga bagong nakikita, bagong naririnig, bagong pagkaing natitikman, bagong naaamoy. Nilalagay nyo, i-journal ninyo, isinusulat ninyo para pwede ninyong balik-balikan. Yes. Di ba? Para siyang mga pictures eh. Di ba? Ang picture, kapag may memory ka na gustong i-capture, pwede mong balikan, tingnan ulit. Same goes, ano, kapag sinusulat mo din yung mga bagong na-experience mo.
19: At saka po, nabubuhay po yung kanilang senses. Nagiging aware sila sa paligid nila.
0: Tama ka dyan, ha? Miss Incha, no? Yung awareness talaga ay makakatulong din sa kanila para sila ay matuto.
19: Yes,
0: opo. Yun, mga bata. Kaya naman sana ay maging katulad kayo ni Inspector Pecto. Curious siya sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Isinusulat niya, dinodocument niya. At nakakatuwa yun, ano, pagka lumaki kayo, babalikan yun. Ako, ito pala, ganito pala ako ka-curious dati nung bata ako.
19: Yes,
0: pati pala yung dahon, inaamoy-amoy ko. Pero through that, syempre, marami kang learnings, yes, na tututunan. So ayan, isang makabuluhang kwentong pambata muli ang natutunan natin sa umagang ito. At ang aral na gustong ibahagi ay maging curious kayo, i-document ninyo, isulat ninyo lahat ng mga bagong karanasan, gaano man kasimple, gaano man kaliit, ay makakatulong iyon sa inyong pagkatuto. Palakpakan natin si Miss Cynthia para sa ating kwentong pambata. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Thank you so much sa lahat ng mga team natin sa Quezon City Public Library, kay Mr. Angelo Redaha. Aba, nagka-countdown na siya ng Pasko. Sabi ko nga, pwede na ba tayo magpatugtog ng Christmas song? Huwag daw muna. So, ayun. So, nagka-countdown na sila ng Pasko. Si Ma'am Zaira Bautista, Ma'am Ana, na nasa labas ng studio natin. Ma'am Maria Corazon Rafael, Ma'am Tin Rabaha, Ma'am Zaira Bautista, Ma'am Chato Malig. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At sa pagbabalik natin, naalamin natin yung tungkol naman sa District 2 sa pamagitan ni Miss Rowena Garcia. Okay, may pahabol. Good morning po, miss you, Ma'am Cynthia Christian Modar. Ay, parang kinikilig si Ma'am Cindy. Ay, hindi.
19: Friend po.
0: Ah, friend.
19: Miss,
0: you know,
19: na din namin. Miss na rin kita.
0: Ay, teka lang. Parang akala ko malapit na ang Pasko pero mauuna muna yung Valentine's. Ayun. Oh, sige na, hindi na. Namumula na, pulang-pulan na si Ma'am Cynthia. Magbabalik muna tayo. Commercial break muna para sa ating programa. Ma'am Cynthia, sabay nating sabihin ang programang
2: School on the Air.
21: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278
22: AM. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
23: Hala, totoo? San ka sumali?
22: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
23: Naku po! Juan! Scam yan!
22: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
23: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
22: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
23: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
22: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
23: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
22: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
24: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
23: Kaya huwag magpabudol, bes!
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
26: O ano? Game na?
27: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
25: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
28: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
23: Hala, totoo? San ka sumali?
28: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
23: Naku po! Juan! Scam yan!
28: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
23: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
28: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
23: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
28: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
23: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
28: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
24: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
23: Kaya huwag magpabudol, bes!
29: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
30: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
31: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
30: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
29: Huwag!
32: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
18: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back! Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa programang School on the Air. Kanina, nakilala nyo na si Ma'am Cynthia. Siya yung nagbigay sa atin ng kwentong pambata, si Inspector Pecto. Marami tayong natutunan mula kay Inspector Pecto. At ngayon naman, marami rin tayong matututunan mula kay Ms. Rowena Garcia tungkol naman sa Quezon City Public Library. Siya po ang supervisor ng District 2 Libraries ng QCPL. Good morning, Ms. Rowena, and welcome again dito sa School on the Air.
33: Good morning, Teacher Cha. At good morning po sa lahat ng ating mga manonood sa ngayon.
0: Maraming maraming salamat, Ms. Rowena, Ms. Cynthia, at sa lahat, ano, si Ms. Anna, na talagang kahit sobrang sungit ng panahon din, ay binigyan tayo ng pagkakataon ngayong araw. Samantala, Ms. Rowena, ito itatanong na po natin, ano, ilan ba yung mga libraries na pwede natin matagpuan dito sa District 2? ng QCPL.
33: Ayun. So sa ngayon po ay meron tayong apat na branch libraries po sa District 2.
0: Apat, ano. At ito po ay ang located at saan po sila pwede makabisita.
33: Ayun po. Ang isa po ay Payatas. So familiar naman po tayo sa Payatas. At ito po ang pinakauna pong branch po ng District 2. So, ang susunod naman po ay ang Bagong Silangan. At ang pangatlo po ay ang Holy Spirit po.
0: Holy Spirit.
33: Holy Spirit po. And ang bagong-bago po this year lang po ay ang MRB po. Yes po, sa may Commonwealth.
0: Ayun naman.
33: Yes po.
0: So, meron tayong apat na silidaklatan ano, sa ilalim ng District 2. At Ms. Rowena, kapag kami ay bibisita sa isa sa mga ito, ano naman yung pwede naming asahan? Mga facilities or libro na pwede namin makita po sa inyo?
33: Yes po. So ang lahat po ng ating mga branches na nabanggit ay may aircon. So
0: air conditions. Comfortable ang mga bata.
33: Comfortable po ang mga bata at especially po sa summer. So kahit ngayon po na taglamig ay mainit pa rin naman po tayo. So marami pa rin pong pumupunta sa library and lahat din po ng mga branches natin ay meron pong internet. Ayan po. So kung may internet po, may computer. Ayan po. So may mga computers po na pwedeng gamitin po ang ating mga clients po. Especially po yung mga bata na nangangailangan po ng paggawa ng projects, ng mga research, mga ganun po.
0: So maganda yun, ano? Lalo na kung walang, kumbaga parang environment na makakatulong sa mga bata na mas mag-focus sa pag-aaral sa bahay nila. So pwedeng, ayan, oh, parang may may narinig tayong warning sign. At ayun, no? So pwede sila sa library po ninyo magpunta. So very comfortable doon dahil may aircon and wifi naman. So may internet.
33: Yes po. And meron po tayong mga very friendly po ng mga library staff. Ayan po. At napaka homey po yung dating ng mga libraries po
0: cozy
33: natin. Dahil actually nung isang beses po na nandun ako sa isang library sa MRB po, kabubukas pa lang po nung library, meron na pong sumunod na bata na parang kakagising lang.
0: Sobrang nakatulog. Yes, sobrang homey, nakatulog
33: yes,
0: na.
33: Yes po. Eh, nakakatuwa kasi tinanong ko yung mga staff, since bago nga po ako sa district, tinanong ko po yung mga staff kung yung bata ba na to, alam ba nung magulang na nandito. Ang kwento pala ng batang ito ay iniiwan po ng mga parents. Kasi pumapasok po sila sa work. Doon lang po siya sa labas ng library. Yung bahay po nila. And since po nung nagbukas yung library, this year lang po kasi mami yung MRB. Doon na po siya dumediretso. So alam na po kung saan hahanapin yung bata. Uuwi na lang po siya kung kakain po siya.
0: Ang galing.
33: So very, ano na po, yung, ang laking tulong po sa mga magulang.
0: Oh, oh.
33: Kasi dati naiiwan lang daw po kasi hinatid daw po nila sa bahay. Nakita nila na may nakatakip na lang siyang pagkain. Kakain na lang siya doon. So parang di ba po para sa isang, parang ano po siya eh, 5 to 6 years old po.
0: Galing ano.
33: So yun po, kaya opo, yung ganun pong mga ano, napaka ano po, yung ganun mga kwento ng mga
0: yes,
33: bata po
0: oh.
33: na nasa ating mga library.
0: Oo, nakakataba naman ang puso yun ano, kasi natutulungan natin yung mga magulang na wala talagang walang magagawa eh.
33: Yes,
0: kailangan magtrabaho ni nanay at tatay. So may community. Yun ang napakahalaga sa community, no? Merong community na kung saan kukup-kup muna doon sa
33: yes,
0: bata ng
33: yes.
0: ilang oras para si nanay at tatay eh makapagtrabaho kasi yes. kailangan kumita ng pera, 'di ba?
33: Yes,
0: para may taguyod yung mga anak. So ayan, kudos ano sa lahat ng team ng QCPL dahil napaka-generous naman po ng facility ninyo lalo na doon sa pangangailangan ng bawat pamilya.
33: Yes.
0: So ayun, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, abay, pwede nyo pala din na baka naman iwan nyo tapos mamamasyal kahit magpa-party-party. Hindi naman ganon. Siyempre, sa mga pangangailangan na katulad lang nung binanggit ni Ma'am Rowena. O, dito po muna, Ma'am, kasi may party lang po kami puputo. Hindi naman ganon, ano?
33: Magmumalling
0: lang pala, iniwan yung bata doon. Hindi ganon yun, mga nanay at tatay, ano? Kailangan, siyempre, sa mga paraan na tawag lang ng pangailangan talaga. At nabanggit ni Ms. Rowena yung mga clients. Usually, ayun, may mga bata as early as 5 and 6 years
33: yes,
0: old. Ano,
33: may ilas mga bata pa po, I think, po sa ibang
0: na
33: mga,
0: pumupunta
33: yes.
0: po sa inyo. At gano'ng karami average po na pumupunta po sa mga libraries ng District 2?
33: Ayun po.
0: Every day.
33: Yes po. Every day po, meron po tayong clients na nasa 200 to 250.
0: Napakadami.
33: Yes po. At ang MRB po, yung nabanggit ko po kanina, ang pinakamarami, ma'am, 100 to 150 every day.
0: Grabe.
33: Ito po ay two-story building po siya. Yes, ma'am.
0: Oo. So, napakarami pala nun, ano? At nakakatuwa naman kasi marami pa rin pala mga estudyante ang nagre-rely doon sa traditional way of learning sa pamamagitan ng pagbisita sa mga silid aklatan.
33: Yes. Actually, naging ano na po nung mga bata eh, naging parang habit na po nila. Actually, nung nandun din po ako sa bagong silangan nung isang araw, ay nakita ko na yung mga bata ay bago pa po sila pumunta sa kanilang klase, mga college po ito, nandun na po sila. Tapos gumagawa na ng mga assignments. Tapos ang klase nila ay parang 2 hours pa, parang yes. Ganun. So parang nakakatuwa. Nakakatuwa na itong mga bata ay nandoon na sila bago yung klase nila. At yung iba naman po ay pagka-uwi galing po sa school ay diretso po sa library.
0: Wow.
33: So yung mga magulang po alam na po nila kung saan hahanapin ang mga bata na sa library.
0: Yun naman bilang magulang, ako ay magulang na rin ano, kung tatanungin ako kung saan ko gusto makita yung anak ko pag wala sa bahay, eh syempre library talaga.
33: Yes,
0: so alam mo na safe siya doon, natututo pa siya.
33: Yes.
0: Ano naman po yung mga activity na meron kayo sa District 2 Libraries, ma'am, doon sa mga lugar na nabanggit ninyo?
33: Ayun po. So, common po sa ating mga branches po yung storytelling.
0: Okay.
33: So, almost every day po, nagkakantak po ng storytelling. Basta may group of children po. So, nagkakantak na po yung ating mga library staff doon, mga librarians po ng storytelling. At may mga scheduled din po na film showing. So, meron din pong mga scheduled or unscheduled po na mga reading tutorials, tsaka mga literacy programs.
1: Media information.
33: Ayun, mga media information literacy. Yes po. Tinuturoan po ang mga bata paano paggamit po. Responsible use of social media. Yung paggamit po ng mga gadgets. Ayun po. So, tinuturoan din po sila niyan. At meron din po tayong mga minsan po mga tawag nito mga crafts o mga arts.
0: Yes. Arts. Oh, yes.
33: Gumagawa din po sila ng mga arts. So yun po ang ating mga daily activities po, and meron po tayong mga big events po, which is mamaya po natin sa ating pagtatapos, iimbitahan po natin ang ating mga kadistrito at mga clients po sa library po. So, yun po ang mga usually po na ginagawa po sa mga branches.
0: At ito mga activities na binanggit ninyo, Ms. Rowena, ito ay open sa lahat ng mga bata basta nandun na sila mismo sa loob ng facility ninyo.
33: Yes po, opo. Ang nakakatuwa po kasi sa mga library staff po, kapag po may, kasi hindi po ini-schedule ni ma'am, meron po mga scheduled na tutorials po, yes. May mga scheduled na storytelling, pero once na mayroon na pong group of students po, kahit nga lang, 3 lang po yan.
0: No. Oh.
33: Okay, magkukwento na po sila. So parang mayroong nilook forward po yung mga bata na parang pagpupunta sa library, kasi di ba alam natin yung mga parang mga bed stories sa bahay, eh hindi naman po lahat ng mga parents ay ginagawa po yun,
0: yes,
33: sa kanilang mga anak.
0: Totoo.
33: So parang inako na po namin yung ganong responsibility sa mga branches po natin, which is pag nandun na po yung mga bata, magkakanta na po ng mga storytelling. So, something to look forward po sa mga bata.
0: Yun. Yan ang isa sa mga maganda na hindi pa rin nawawala, yung kwentong pambata, storytelling for the kids. At tama si Ms. Rowena, hindi kasi lahat ng mga magulang ay ginagawa pa yun sa mga anak nila. Yung iba, talagang busy sa work.
33: Yes po.
0: Yung iba naman, talagang sasabihin nila, wala silang talent sa pag-storytelling. So again, may community naman na kung saan ma-experience pa rin nila nung mga bata yon as they, sa kanilang childhood, ano, napakahalaga nun, Miss Rowena, di ba?
33: Yes.
0: Samantala, alam naman po namin na ang QCPL ay talagang tumatanggap ng mga book donations. At kayo rin po ay nag-share ng mga libro ninyo. Sa District 2, may paraan din po ba para didirekta na mismo sila doon sa inyong library, ma'am? Hindi na po sila dadaan pa sa main kung may paraan po ba na ganun?
33: Yes po, actually lahat po ng branches natin ay tumatanggap po ng mga donation, ng mga book donation po. So may mga books din po kasi meron pong mga nagdo-donate na inaalaw na po nila na yung mga idinodonate nila pwede rin pong ibigay po sa mga clients po ng library.
0: Sila na mismo yung nagsasabi?
33: Yes po, okay. Na ito pong mga librong ito ay pwede na po itong ipamigay
0: okay.
33: sa mga bata kasi meron pong may particular po na isang donor po na gusto niya daw po ay yung mga, bawat bata ay merong libro. Meron silang mga sariling libro po. Ayun.
0: At,
33: so,
0: very
33: ito po
0: generous.
33: Ay maliban pa po sa mga dinodonate po sa ating main library.
0: Mm-mm. So ayun ano, so maganda rin naman ano, syempre kung magdo-donate ka nga din ng libro, tapos sobrang dami ng libro nyo, maganda rin naman na idirekta na natin na yung mismo mga bata ay meron silang matatanggap at may maiuuwi sila.
33: Yes po.
0: So open yan, pumunta lang kayo doon sa mga lugar na binanggit ni Miss Rowena. Lalo na ngayon, malapit na ang Pasko. Syempre, di ba? It's time of giving talaga.
33: Yes.
0: So, ito yung pagkakataon na makapagbigay tayo. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. At kung ito ay sa pamamagitan ng libro, sana very generous natin itong gawin. At kanina, Miss Rowena, nabanggit ninyo na meron kayong event na paparating. Eto na, ano ba itong event na paparating natin ngayon at baka pwede makasali din ng School on the Air dito?
33: Ayun po. So mayroon po tayong magaganap po na big event. Ito po yung big event po ng District 2, which is yung readathon po.
0: Contest in Filipino. Sige po,
33: Mas. Yes po, yan po. So nasa screen po natin ang ating readathon. So ito po ay isang contest po, yan po, in Filipino.
0: Mm-hmm.
33: So yan. Ito po ay...
1: Kagamit.
33: Consisted of 13 elementary schools po.
0: Oh,
33: so, yan po ay 13 schools po within District 2.
0: Mm-hmm.
33: Na sila po ay maglalaban-laban.
0: Mm-hmm.
33: Siyempre, friendly competition.
0: Mm-hmm.
33: Yan po ay gagamitin po ang mga libro ng Adarna.
0: Mm-hmm.
33: Yan po. So, ito po ay in collaboration po with Adarna.
0: Mm-hmm.
33: And Rotaract po. Isang NGO po siya.
0: Wow.
33: So, ito po ay pangatlong taon na ngayong taon po.
0: Mm-hmm.
33: Ayan po. At ito po ay ginanap po sa ating main library for the first and second year. And hopefully this year po ay meron po kami bagong venue.
0: Okay.
33: Which is yun pong ating, kung pwede nang i-announce, ay gaganapin po ito sa ating District 2 Action Office po.
0: Okay.
33: Yung napakagandang building po nila.
0: Okay.
33: And, baka ma-invite nga natin si Teacher Cha.
0: So, oo nga, sana.
33: Join po. Yes,
0: so
33: po.
0: Please, sana no, ma-invite niyo ang School on the Air dito. At
33: yes,
0: i-cover natin itong readathon contest in Filipino.
33: Yes,
0: para
33: yes.
0: Masaksihan natin yung husay ng mga bata sa storytelling, tama?
33: Yes po.
0: Opo.
33: So, ang layunin po ng contest na ito ay hindi lamang po ito yung pahapyaw na pagbabasa o yung mababaw na pagbabasa, kung hindi ito po yung comprehensive.
0: Oh.
33: Yung iintindihin mo talaga yung laman po ng buong libro.
0: Okay.
33: Kaya po siya tinawag na readathon.
0: Mm-mm.
33: So from marathon, movie marathon, yung mga ganun po. So parang yung kabuuan po ng libro.
0: Mm-mm.
33: Kailangan po basahin po ng lahat ng mga contestants.
0: Yes.
33: Kasi yung lahat po ng tanong ay manggagaling po dun sa libro.
0: Mm-mm.
33: From page 1 to last page po.
1: Yes. Yun
33: po.
0: And 10 libro yung i-feature dyan sa readathon.
33: Yes po.
0: Mm-mm. At it, sige
1: actually,
0: po.
1: Actually, ma'am, isa lang yung book na gagamitin. Tapos yun yung gagamitin ng lahat ng contestants.
33: Oh. Ito, yung nasa poster po, ayan po yung lahat ng books po ng Adarna po.
0: Ah, okay.
33: Pili po kami doon ng isa po.
0: Okay. Yes. So, pipili kayo dito sa 10 libro na ito na gagawa, magiging basihan ano, doon sa pa-contest na readathon.
33: Yes.
0: So, yun pala, kala ko itong 10 libro na ito ay babasahin. Hindi naman.
33: So, pipili lang isa. Po nila yung laman ng isang libro.
0: Mm-hmm.
33: Yes.
0: Yan ang maganda, no? At abangan po natin yan sa darating na November 20, 2026, araw ng Biyernes. 10 a.m. to 5 p.m. 4th Floor District 2 Action Office, SB Park, IBP Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City. In celebration of 92nd National Book Week and 36th Library and Information Services Month. So, ayan po yung Readathon Contest in Filipino. So, good luck in advance sa lahat ng mga bata na makakasali sa napakagandang paligsahan na ito. At ito ay layunin talaga na ito na mapataas pa yung literasiya ng mga bata. Siyempre, hindi lang basta pagbabasa. Kailangan alam nila kung tungkol saan yung binabasa nila. Comprehension, ano? So, ayan. At sana maimbitahan nyo kami, Miss Rowena.
33: Ngayon pa lang, ma'am, iniimbitahan na namin
0: yun,
33: kayo.
0: No? Yun, no?
1: You are invited.
0: Ano, recorded yan, ha?
33: Yes, recorded po. Babalik on air po.
1: See you, ma'am.
0: Babalikan ko tong episode na to, Miss Rowena,
33: po.
0: Ha?
33: Yes, po.
0: Ayan. So, ayan po. Baka may gusto na lang din kayong pasalamatan at batiin, Ma'am Cynthia and Ma'am Rowena. Go ahead po.
33: So, yun po. So, maraming salamat po sa una po sa ating mga manonood. And una pala ang ating School on the Air for inviting us.
0: Yes.
33: Po again.
0: Anytime. At,
33: maraming salamat po sa palagi pong pagsuporta sa Quezon City Public Library.
0: Mm-hmm.
33: And ganun din po syempre sa ating mga mananood na napakaaga ay nakatutok na po sa ating programa. Ayan po. At syempre po sa ating pamunuan ng Quezon City Public Library na pinangungunahan po ni Mama Risa G. Chico po.
0: Mm-hmm.
33: At ang ating OIC assistant po na si Miss Mary Ann L. Bernal.
0: Mm-hmm.
33: At sa aming mga district supervisors po, mga division heads po, hindi ko na po isa-isahin, baka may makalimutan ako. Marami po sila, yes po. At ang ating mga librarians, at ang ating mga masisipag, at dedikadong mga library staff po ng Quezon City Public Library po. At especially po sa aking District 2.
1: Yes.
33: Ayan po, so shout out sa ating mga kasama po sa District 2 po. At sa aking napakagaling na storyteller partner si Ma'am Cynthia Mendez.
1: So
33: baka may nakalimutan ako, Ma'am Cynthia.
1: Ayun. So yun po, unang-una din po sa lahat, maraming salamat sa School in the Air and especially Ma'am Ma'am
33: Teacher Cha.
1: Teacher Cha. Ayun. So yun po. At sa mga kaibigan po namin sa QCPL, ganun din po ang buong institusyon. Maraming salamat.
0: Yan, sila po ang bumubuo, ano. Ah, hindi pa sila, marami pa sila.
1: Marami
0: pero
1: po,
0: sila po yung kasama natin ngayon mula sa District 2 at nabanggit naman na ni Ma'am Rowena kung saan at kung ano itong mga libraries na pwede ninyo makita sa puntahan rather sa District 2. So ayan, maraming salamat po Miss Cynthia. Thank you so much.
1: Thank you so much
0: Miss Rowena. At shoutout din natin Miss Rowena yung kasama natin sa labas ng studio.
33: At syempre po ang pinaka ang ano nga daw po eh save the best for last.
0: Yun
33: po sa ating napakasipag po. 5:30 pa lang po ng umaga ay nasa library na po si Ma'am Annalisa Martinez.
0: Grabe,
33: po.
0: Grabe, sobrang aga.
33: Yes po, very dedicated po yan si Ma'am Anna. Kahit lumangoy na yata papunta sa library at napakalakas po ng ulan kanina. At syempre po kay Ma'am Regine Malasa po na napakasipag din pong kasama ni Ma'am Anna.
1: Yes.
33: Ayun, sa buong ano po, sa Library Extension Division po na sila po ang namamahala sa programang ito between QCPL and School on the Air po.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng bumubuo sa Quezon City Public Library. Again, thank you so much for your support sa ating programa. Samantala, bago tayo magtapos, Ma'am Rowena, Ma'am Cynthia, meron lang akong ilang mga School on the Air advisories para sa lahat ng mga bata, estudyante. Ito ay para pa rin po sa inyong pagkatuto. Gusto ko lang banggitin, lalo na yung mga bata na mahilig sa kasaysayan. Ayan, kwento ng kasaysayan. Alam nyo ba na bukod sa mga monumentong bato, may isang lungang bahay na maaring magsalaysay ng iba pang kwento ng naging buhay ni Dr. Jose Rizal. Ayan yung mga mahilig sa mga kwento ng nakaraan. Ito ang tinatawag na Balay Hamoy Museum, ang kauna-unahang pribadong ancestral house sa Zamboanga Peninsula na kinilala bilang opisyal na makasaysayang museo ng bansa. Isang tahanan na saksi sa tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, katapatan at pagmamahal. So ito ano yung isa, kung gusto niyo pa makilala si Dr. Jose Rizal, ang kanyang mga gawa at yung kanyang paglaki mula siya nung bata pa. Pumunta lamang kayo or pag-aralan niyo lamang, saliksikin niyo lamang ang tungkol sa Balay Hamoy Museum. At narito pa ang ilan sa mga kwento na magsasalaysay ng kanyang buhay. Minsan ano, ang sarap magbasa-basa din ng tungkol sa kasaysayan, 'di ba? Hindi lamang ng Pilipinas in general, pati na rin yung mga Pilipino na talagang alam nating nanguna para sa ating karapatan at kalayaan. At nangunguna na nga doon si Dr. Jose Rizal. At sa pamamagitan nito mga bata, magpapaalam na rin tayo at magpapasalamat sa lahat ng mga nakasama natin ngayong araw na ito. Thank you so much sa Master Control, Miss Rona Esperanza, Miss Camille Omali, nariyan na si Miss Marichal Malimban. At sa ating EP for today, maraming salamat kay Miss Nicole Calcesa. At sa inyo mga bata, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng mga aral na ibinahagi namin ngayong araw na ito. Salamat din sa lahat ng mga nakinig sa ating kwentong pambata. Muli sa Quezon City Public Library, maraming salamat po. At bukas muli, pagdating ng alas 8 ng umaga, ano pang gagawin? Buksan ang inyong mga radyo, sabay-sabay kayong tumutok sa ating mga social media accounts at sabay-sabay tayong makinig.

0: Kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
1: Suave.
6: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, hindi boring.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Servisyong kailangan.
8: Servisyong kailangan.
7: Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine. 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, paggiit ng right against self-incrimination, hindi sapat para tanggihan ni Vice President Sara Duterte ang pagharap sa impeachment proceedings ayon sa prosecution panel. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pininaw ng House Prosecution Team na hindi maaaring direktang tumanggi ni Vice President Sara Duterte na humarap sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan lamang ng pag-invoke ng kanyang right to self-incrimination. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., magkaiba ang impeachment sa isang karaniwang kasong kriminal. Paliwanag ni Tolosa na ang karapatan laban sa self-incrimination o pagtestigo laban sa sarili ay dapat suriin ng per question o sa bawat itinatanong sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi na siya humarap sa pagdinig. Anya ipinaubaya nila sa Senate Impeachment Court ang pagkapasya sa hiling ng prosecution na isabpina ang pangalawang pangulo matapos ang presentasyon ng apat na articles of impeachment. Tugon din ito sa pagtutol ng kampo ng pangalawang pangulo na pilitin siyang humarap sa korte. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
3: Ang pag-invoke ng right against self-incrimination, it will be on a per question basis. But you cannot say, I will not take the stand at all, no? Dahil may right against self-incrimination ako. Per question basis yan, determine ng court. Yung question ba, talagang if you answer it, you will be incriminating yourself, then you can invoke it. Pero you cannot say, I will not take the stand at all dahil may right against self-incrimination ako. That applies to criminal cases na hindi kan pwedeng pwersahin ng prosecution to take the stand.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, abogado ni Senador Bato de la Rosa ay tinanggi ang pagkakaroon ng very powerful protector ng senador. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Itinanggi ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni DALG Secretary John Vic Rimunya na may mga very powerful, makapangyarihang taong nagpoprotekta sa senador. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Attorney Israel Tuturion na wala silang personal na kaalaman tungkol sa sinasabing powerful protector si de la Rosa. Sa halip, sinabi ni Tuturion na ang alam nila ay malalim ang pananampalataya ng senador at ang Diyos ang itinuturing nitong one and only protector. Samantala, ikinalungkot rin ni Tuturion ang paggamit ng katagang body bag sa usapin tungkol sa isang nakaupong senador. Ayon sa abogado, maaaring magdulot ito ng pangamba sa pamilya, mga taga-suporta at publiko lalo na't nagmula ang pahayag sa pinuno ng DILG. Ititoryon, kung naniniwala ang gobyerno na may nilabag na batas si de la Rosa, dapat itong magsampa ng kaukulang kaso sa mga korte sa Pilipinas. Doon, anya, dapat harapin ng senador ang anumang aligasyon laban sa kanya alinsunod sa konstitusyon, mga batas sa bansa at karapatan ng bawat akusado. Nanawagan din si Toryon kay Rimulya na gamitin ang anumang legal na impluensya nito para kumbinsihin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling isaalang-alang ang pulisiya ng pagpapadali sa pagsuko ng mga Pilipino sa ICC. Binigyang diin ng abogado na hindi ito panawagan para takasan ni De La Rosa ang pananagutan. Sa halip anya, ang hinihingi nila ay accountability alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa harap ng mga korte ng bansa bilang paggalang sa soberanya at mga institusyon ng Republika. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Malacañang tiniyak ang kakayahan ng Pilipinas na tugunan ang obligasyon nitong makabayad ng utang sa gitna ng ipinupursige nitong tax reforms. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report.
2: Siniguro ng palasyo na kayang tugunan ang pamahalaan ng debt obligation ng Pilipinas sa harap ng sinusulo nitong tax reform sa pamamagitan ng promoting growth, revenue, and equity towards socio-economic sustainability o progress bill. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang lahat ng ginagawa sa reforma sa pagbubuwis ay maaaring makatulong at makapag-manage ng public debt. Ilan sa mga ikinukonsiderang proposal ay ang pagdaragdag ng excise tax sa alcoholic drinks, ganun din sa electronic cigarettes, tobacco products at pagtataas ng buwis sa plastic products at sasakyan. Dagdag ni Castro na ang mga nautang ay may long-term repayment at maaaring paunti-unting mabayaran na din ang interest at ang principal. Makakatulong din, sabi ni Castro, sa kabilang banda ang pagpapababa sa income tax para sa mga ordinaryong manggagawa, gayong mas magkakaroon sila ng kakayahang gumasta na magpapalakas sa economic activity ng bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.

0: Samantala, NOPC Chief Pacquiao nagsisilbi o magsisilbing mensahe ng pag-asa para sa mga mahihirap ayon sa ilang mambabatas. Pakinggan natin ang ulat mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagpaabot ng pagbati sina senior citizens, Party List Representative Rodolfo Ordanez at Manila Representative Joel Chua kay dating senador at boxing champion Manny Pacquiao sa pagkakatalaga nito bilang bagong pinuno ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Ayon kay Ordanez, higit pa sa pagiging mensahero ang papel ni Pacquiao sa NAPC dahil sa mismo anya ang nagsisilbing mensahe ng pag-asa at progreso para sa mga naghihikahos sa Pilipino. Dagdag ni Ordanez, makatutulong sa bagong tungkulin ni Pacquiao yung kanyang karanasan bilang senador at kongresista. Gayun din ang kanya personal na karanasan sa pag-ahon mula sa kahirapan. Sabi naman ni Chua na ang pag-angat ni Pacquiao mula sa kahirapan ay nagbibigay ng pag-asa sa mga maralitang Pilipino at nagpapakita na maari makaahon sa buhay ang isang taong determinado. Umaasa naman si Chua na magagamit ni Pacquiao ang kanyang lakas at karisma upang mapakilos sa NAPC at yung mga katuwang na ahensya para mas mabilis at tapat na mapaglingkuran yung mga Pilipinong nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, libreng emergency response training muling ikakasa ng Quezon City LGU. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nakatakdang muling ilunsad ng Quezon City Government ang Alert QC2 Awareness, Life-Saving and Emergency Response Training para sa mga workplace responders sa lungsod. Layo ng libreng tatlong araw na training program na isulong ang workplace preparedness sa anumang sakuna. Gaganapin ito sa iba't ibang training venue sa Quezon City mula Setyembre hanggang Oktubre, kung saan kabilang sa inanyayahan ng mga business managers, administrators, mga safety officers, security personnel, human resource practitioner at designated workplace responder mula sa mga negosyo sa lungsod. Inaasahang tatalakayin sa training ang pagbuo ng Disaster Control Group, Active Shooter Awareness and Response, Fire Safety, Occupational First Aid, Basic Life Support, CPR, at Sustainable Workplace Practices. Pangunahan naman ito ng QC Business Permits and Licensing Department at ng QC Disaster Reduction and Management Office. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 12:02 makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolie Mar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo
9: Magazine.
1: 12:78 AM.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo
4: Publiko.
1: Mari, anong
6: latest? Nabalitaan mo na ba?
9: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
18: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating social media pages at sa ating email address, tuloy-tuloy nyo nga po kami na masusubaybayan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. So ito po ay available, downloadable for free, libre lamang sa Google Play po ito at sa ating App Store. Kung kayo ay Android, pwede sa Google, sa Play Store, sa App Store po kung kayo ay Apple or iOS user. And ito po ay kasabayang napapakinggan bukod nga sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo. Kasabayan tayo napapakinggan sa PBS Receiver app. At dito po ay mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang lahat ng provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At bukod po riyan, syempre inanayahan ko rin kayong bisitahin ang amin pong website para sa mga mahilig naman magbasa ng mga stories, mga feature stories, light stories, actually even mga news stories, ay matatagpuan po dito sa ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So dito po makakapagbasa kayo ng mga trending stories, viral, tungkol man yan sa education, tourism, women empowerment, environment, anything under the sun actually ay makikita po dito sa ating website dahil tayo nga ang the General Information Station. So, yung mga articles po na mababasa nyo rito ay sinulat, hindi lamang syempre ng inyong lingkod, gayon din ang mga kasamahan po natin dito sa Radyo Magazine. Again, visit lang po ang ating website na radiopilipinos.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga po ay isang masaya at makabuluhang talakayan na naman pong muli ang ating gagawin dahil ngayon nga pong buwan na ito mga mare, mga pare, atin pong ginugunita or pinagdiriwang itong tinatawag na Suicide Prevention Month. Every September po ito, mga mare, mga pare, dahil napakahalaga hong pag-usapan natin, kung paano tayo maaring maging mas handa para nga po makatulong tayo sa isang taong marahil ay nangangailangan. Or maybe tayo rin mismo, yung sarili natin, di ba? May mga pagkakataon na tayo mismo ang nangangailangan ng tulong at suporta. Pero ang hirap, mga mare, mga pare, kasi pag-iisipin natin, pagka halimbawa may isang taong lumapit sa atin and we know na dumadaan siya sa matinding stress, emotional crisis, o mabigat yung kanyang pinagdaraanan in general, hindi natin minsan talaga alam kung anong gagawin natin. May mga pagkakataon hindi natin alam kung tama ba yung sasabihin or yung gagawin natin kahit na gusto natin silang tulungan, diba? Pero may takot, may doubt tayo na baka mali pala yung masabi natin or lalo lang pala silang madown. And the other way around as well, minsan may pagkakataon na tayo naman yung nakaka-feel ng ganung moment, diba, na malungkot tayo and hindi natin alam kung paano tayo magsiseek ng help from other people or maybe sa mga professionals din. At dahil nga po usapang Suicide Prevention Month po tayo, para mas lubos po nating maunawaan itong ating talakayan, makakapanayam bibigyan po natin ang isang certified mental health first aider. Ano, siya nga po ay bukod sa isang mental health first aider, siya rin ay entrepreneur at isa ring host. Hindi ko na nga po patatagalin pa, kasama natin this morning si Miss Avi Marukot. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Baga po sa lahat na nakikinig po, kinig ng Musta Ka Mare. At maraming din po salamat sa inyong imbitasyon na ako po ay maiyong makapanayam sa isang makabuluhang month. At ngayon nga po, maaaring magbago po sa inyong pandinig po ang Certified Mental Health First Aider. Ngayon, guesting ko po, i-share ko po sa inyo kung ano ba talaga itong role na to at kung gaano kahalaga ito sa Suicide Prevention Month.
0: Ayan.
2: Thank you, Mari Julie.
0: Thank you rin po, ano, Miss Avi, sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. And sobrang looking forward po ako, ano, na mas maipalagana pa natin. Ito nga pong sensitibong usapin ukol sa suicide. But I think it's time, ano, na mas magkaroon tayo ng bukas na isipan para nga po maliwanagan tayong lahat. And siguro hindi ko na po patatagalin pa, Miss Avi, bilang panimula. At dahil nga po ipinagdiriwang natin itong Suicide Prevention Month this September. Ano, specifically, actually, ito rin pong World Suicide Prevention Day. Bukas naman po ito, September 10, ano, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang Suicide Prevention Month at ano po yung kahalagahan nito?
2: Okay, so Jolly, kasi itong Suicide Prevention Month ay isang nagbibigay sa atin ng paalala na ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya po natin pinagdiriwang ang Suicide Prevention Month ay para ipaalala din po na maliban sa ang buhay ng bawat isa ay importante, ay ito rin ay parang isang paraan para sa mga pamilya o mga mahal sa buhay na nawala dahil sa suicide. So, ito yung panahon na paggugunita na upang ipalaganap sa bawat tao na hindi nakakahiya ang humingilong, hindi nakakahiya na maging vulnerable tayo at sabihin natin yung ating totoong nasa isip at nararamdaman. At para rin maging edukasyon din siya para sa mga tao na ano ba itong mental health at ano ba ang importansya nito. Diba?
0: Ayan. And speaking of importansya, no, Miss Avi, we're talking about suicide. Kanina nga napapiwan ko na napaka-sensitibo itong topic na ito. Ano? So, bakit po kaya mahalagang pag-usapan hindi lang yung suicide prevention, kundi yung suicide po mismo o yung pagkitil sa sariling buhay ng isang tao?
2: Kasi ang pagbibigay ng importansya, kasi hindi naman agad maibibigay agad yung importansya. Kailangan may sapat din na kaalaman ang mga tao, may sapat na edukasyon. Ano ba tong mental health na to? At ano ba ang paraan para gawa ng paraan ito na mabawasan na yung maging biktima ng suicide. Mm-hmm. So, kapag ang tao, di ba, may sapat na edukasyon at informasyon tukol sa mga bagay-bagay, mas maiiwasan nila itong mangyari. Ayan. At yun nga po ang goal namin as Certified Mental Health First Aider ay ang magbibigay at edukasyon.
0: Mm-hmm. Ayan, ang ganda po nung sinabi niyo, Miss Avi, ano, basta yung isang tao ay may sapat na kaalaman, ano, ukol nga sa isang topic na tulad nito, ay I believe mas marami yung matutulungan talaga. Mas marami po. Kumbaga parang kayo ay eye-opener, ano, para mas maunawaan ng tao kung ano ba yung suicide, ano ba yung nangyayari sa mental state ng isang tao at gaano kahalaga yung mental health, ano, in general, parang po sa ating lahat. And since we're speaking about or we're talking about mental health, Miss Avi, baka pwede niyo mong i-share sa amin ano-ano po ba yung mga sinyales na maaari pong pagdaanan or pinagdaraanan ng isang tao na yung kumbaga heavy na or yung mabigat na yung feeling niya bilang kayo po isang mental health first aider. Baka meron po kayo pwede i-share sa amin na na-experience nyo rin po base sa mga natulungan ninyong tao.
2: Yes po. Actually po kasi hindi agad madaling makita kung ang isang tao ay may pinagdadaanan. Kasi parang kang nakikipaglaban sa isang invisible. So paano ba 'to mangyalaman? Actually simple na pangangamusta lang. Kamusta ka? 'Di ba? Parang sa unang dinik parang akala mo simple lang, pero pag nagtanong ka sa isang tao ng kamusta ka, parang may nagbibigay siya ng care sa isang tao na may pakialam sa nararamdaman ko, mayroong may pakialam sa iniisip ko. Simple pangamusta. Tapos malaman mo naman agad na, hindi maagad, malaman mo rin na kung ang isang tao ay nangangailangan ng tulong, kung halimbawa maging mas observant tayo. Like halimbawa, pagtitingnan natin yung mga social media posts na isa kakilala natin, kapag ang mga posts niya parang about sa katapusan ng mundo, katapusan ng buhay. Minsan, it's a cry for help eh. Kailangan lang natin maging observant sa mga tao sa paligid natin at sa mga tao malas natin kung nakaranas sila ng ganun. If may nakita ka na, actually, so it's a good indicator para malaman mo kung may pinagdadaanan ng isang tao. So kapag nakita mo yon, you may ask that person directly, how are you? Diba? Mm. Parang take care ka sa kanya. Yon. So yun yung una kong tinitingnan kapag isang tao ay may pinagdadaanan. Kung ano ba, kung wala naman social media, palagay natin nasa labas ng social media, mahalata mo naman kapag malayo yung tingin, di kaya parang ina-isolate niya yung sarili niya. So parang, or it's either parang nahihiya siya eh. Kasi di ba, mental health is parang may stigma siya. So yun. So yun yung naging indicator ko if somebody is in distress.
0: Ayan, ang ganda po nitong sinabi mo, Ms. Avi. Two things actually. Unang-una is yung pangangamusta nga po. Kumbaga pag narinig natin, yes, parang simple lang nga. Kamustahin mo lang naman yung isang tao. How are you? Kumusta ka na? And that's it. Pero yun po, ang laki ng impact. Kaya yung ibang tao, parang pag kinamusta mo, bigla-bigla na lang doon na ho. Parang mafe-feel mo na, ay, wait lang, but umiyak ka na? Wait lang, but parang nag-iba yung mood mo? Kasi po, nag-shift nga. Parang, salamat naman, at may nangamusta sa akin. Kapag akala natin paminsan, simpleng kumusta lang, pero ang laki ng impact talaga na naibibigay sa ibang tao. And second thing, yun nga po, sabi mo, Ms. Avi, to be an observant. Totoo, napakalaking bagay na meron tayo awareness sa paligid natin. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. And I think yun po, yung dalawang bagay na napakagandang ipunto natin sa mga tao nga nakikinig sa atin ngayon. Pero kung halimbawa, Ms. Avi, na napansin po ng isang tao na parang biglang nagbago yung kilos, for example, yes, ng isang tao na malapit sa atin, ano po kaya yung dapat na una nating gawin? Kasi yun po, kanina during my intro, I was telling, diba, minsan takot tayo kasi baka mali pala yung gagawin natin. Takot tayo kasi baka lalong madown. May ganong thinking tayo since, well ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan na wala namang training po sa tulad po ninyo. Yes. So ano po kaya yung pwede nating unang gawin?
2: Una po sa lahat is maging lawakan natin yung pag-unawa natin, unang-una. Pangalawa, willingness to listen. At maging wag natin isal walang bahala yung kanilang pinagdadaanan. Kasi lahat naman ng bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Kanya-kanyang itsura lang, pero isa lang yung problema yon. So kapag may isang tao po na nag-open up sa atin ng kanilang wag natin pagtawanan, wag natin gawing joke. Pangatlo, gawin natin siyang usually kasi ang kailangan lang ng taong may problema, kailangan lang nila ng taong may makikinig sa kanila at may pag-unawa sa sasabihin nila. Hindi naman, although nasa kanila na lang yun kung gusto nila ng payo, pero kadalasan kasi ng mga taong may pinagdadaanan, gusto lang nila na may nakikinig sa kanila para mabawasan lang yung bigat sa dibdib.
0: Ayan, totoo po, Ms. Avi. For sure, maraming kumare at kumpare natin ang nag-a-agree sa inyo ngayon dito nga po sa sinabi ninyo na it's not always about asking for opinion or asking for advice. Sometimes, we just simply want someone na makikinig sa atin, na mailalabas natin yung sa loobin natin. So, I think, ako personally, Ms. Avi, I would agree with you, na may mga ganitong pagkakataon na pakinggan mo lang ako. Okay na 'yon. hindi mo na kailangan, yes, siguro di na kailangan ng advice or anything, or pwede naman papakinggan kita, pero yun nga, gusto ko lang talagang mailabas yung nararamdaman ko. And yun po, ang ganda rin po ng sinabi mo, Miss Avi, na dapat huwag natin gawing katatawanan. Totoo po yun, ano? Minsan kasi dinadaan din natin sa biro, kasi nga parang, wait lang, seryoso ba tong friend ko? Hindi ko alam gagawin ko, joke ko na lang. Ano? Pero yung pala, seryoso na at totoo na yung kanyang nararamdaman. And siguro po, bilang kaugnay po nitong usapan natin, ano, paano naman po natin kakausapin yung isang taong alam nating nahihirapan mentally and emotionally nang hindi po sila nahuhusgan? Kasi yun po ang isa rin sa worry ng mga tao, na parang, wait lang, pag inassume ko na unstable pala siya emotionally at mentally, baka isipin niya, ginajudge ko siya. May mga ganyan, nag-overthink tayo even.
2: Yes, totoo.
0: Sige po, go ahead.
2: Okay, so pag ganun kasi, ang kailangan lang gawin is pakalmahin din muna yung sarili mo bago ka may pag-usap sa taong in distress. Mahirap kasi na, halimbawa, hindi ka kalmado, tapos may pag-usap ka sa taong may problema, mangyayari pati ikaw, madadala ka, matatangay ka rin. So, kailangan kalmado ka. Tapos yung utak mo, relax, open mind. So sa amin kasi sa mental health, nung nag-aaral ako ng mental health first aider, may tinuro sa amin na parang breathing exercise, na parang before ka makipag-usap dun sa taong yun, para mentally and physically, emotionally prepared ka pagkakausapin siya. So may breathing techniques, like for example, 4 seconds breathe in, tapos from nose to the ribs, 6 seconds, breathe out. And then, gagalawin mo yung palms mo para, ano ka, hindi ka yung parang anxious. Kasi syempre, kakausapin mo yung taong distress, mag-iisip ka muna anong dapat mong sabihin sa kanya. So, para clear din yung mind mo. Mm-hmm. Para hindi ka rin madala sa problema niya.
0: Ayan. Bilang isang certified mental health first aider, ano, Miss Avi, feeling ko napakalaki ng role ninyo talaga, ano, ng ginagampanan ninyo para sa mga tao nga pong may pinagdaraanan, ano, sa kanilang mental health, or yung may struggle nga po na nararamdaman, ano, hindi lang emotionally, kung hindi mentally. Pero totoo po bang nakakatulong kung halimbawa po, direkta nating tatanungin ang isang tao, halimbawa, naisip mo bang saktan yung sarili mo? Diba? Kasi basically, yun po ang pinaka ang goal na pag sa suicide, hindi ho ba? Parang okay lang po bang directly ask
2: yes.
0: that person?
2: Mm-hmm. Yes. Very important na itanong mo sa taong to na someone na nangailangan ng tulong na may thoughts ka ba na to harm yourself? Tanungin mo siya. And if sinabi niyang yes, hawakan mo yung kamay niya. Kung in-person mo siya, hawakan mo yung kamay niya. Then, look at straight to the eye. And then, explain mo sa kanya na, nandito ako, I will listen with an open ear. And tell me what you need to feel. And then, it's our role as first aider po na pakalmahin first yung tao. Parang first aid lang sa physical yan, di ba? Parang gano'n, pakalmahin muna namin. And then, let them open up. And then our job kasi as a mental health first aider is we don't diagnose the patient. So what we do is just first aid and first responder, and we connect them to the mga professionals talaga, like psychiatrists, psychologists. Kami yung tagapag-connect sa kanila, sa tamang tao na nangailangan ng tulong sa kanila. So yun yung role namin, and also to educate people what mental health is. Ano ba talaga to, at gaano ba ito ka-importante sa mga tao?
0: Kaya, napakaganda po, ano, Miss Avin, itong ipinupunto nyo na ibig sabihin, okay lang pala na tanungin natin directly ang isang tao. Kasi, ang ibanahan mo, ano, parang ang stereotype, pag inasko, baka lalo siyang matrigger. Pag inasko, baka lalong gawin niya, ano, hindi po pala ganun. Mas okay pala na tanungin natin directly. And then, yun nga po, yung itinuro ninyo, to hold that person's hand, tignan siya sa mata at sabihin na, nandito ako, handang makinig para sa iyo. Pero of course, may mga overthinker tayo, ano, Miss Avi. So
2: yes,
0: bukod
2: yes.
0: po diyan, syempre, may mga words po ba na dapat iwasan, mga salitang dapat hindi gamitin pagka po may nag-o-open up sa atin tungkol sa kanilang matinding pinagdaraanan?
2: Yes, may mga words na iwasan talaga. Like, halimbawa, yung words na ako nga ganito, ako nga ganyan. So, hindi mo pwede i-compare yung pinagdadaanan mo sa pinagdadaanan niya. Diba, like I said kanina, earlier na, lahat ng tao may daladalang problema, iba-iba lang itsura, pero problema pa rin yun. So, hindi porket sa'yo, ang problema mo ay bilog, problema niya itatsulok, wala na kwenta yung problema niya. So, may iba kasi minamaliit yung struggle na mga isasabi, ako nga ganito, ako ikukumpara yung problema natin sa problema ng iba dahil magkakaiba po tayo. At syempre, iwasan din natin maging mapanghusga. Halimbawa, yung ikaw kasi ganyan. Imbis na magsabi ng ikaw kasi ganyan, ganito ka, bakit hindi mo muna pakinggan yung buong kwento? At kung halimbawa, hindi mo naman na kaya na i-take yung problema niya, pwede mo siya, meron naman tayong mga 24/7 na mental health hotline na pwede silang, pwede lang tawagan. So, if gusto, sila kasi yung mga trained professionals talaga na, na talagang pwede magkwento ka, ganyan. So, pwede mo rin sabigan ng number na ito po yung number sa ganitong organizations na pwede ninyong tawagan if anytime you need na help.
0: Ayan, dalawang bagay po pala, Miss Avi, ano? Yung, ako nga, ano? At yung ikalawa, ikaw kasi. Opo, ano? Dalawang, dalawang phrases pero napakalaki ng impact talaga sa isang tao. I completely agree with you, ano, Miss Avi, na ang hirap nga naman na pag nag-open up sa isang tao, tapos susugan mo ng, ako nga, di ho ba? Parang nakakatawa na nagkwento sa iyo yung tao, vulnerable siya, and dapat ang expectation sana is to listen to that person. Hindi yung parang gagalingan mo pa dun sa pagalingan kayo ng problema, ano? Hindi po pala dapat ganun. Pero kung halimbawa po, Miss Avi, kasi syempre, hindi naman lahat ng tao talaga rin ay may lakas ng loob, ano? Magkakaiba tayo ng personality. Minsan, gusto nating tulungan talaga, pero may times na, wait lang, parang hindi ko rin talaga kaya. Ano po kaya yung pwedeng gawin kung halimbawa po, ano, yung tao naman mismo ay ayaw magsalita or ayaw mag-share, paano po natin maipaparamdam sa kanila na nandito lang ako, ano, handa akong makinig pag ready ka na. Pero sometimes hindi ho ganun eh, hindi ho ba? Like, ayaw talaga ng isang tao. Ano po yung pwedeng gawin pag ganun?
2: Pag sa mga taong ganun na ayaw mag-open up, siguro, pwede naman natin sila idaan sa ibang komunikasyon. Like, for example, di ba uso naman yung messenger, uso naman yung mga sulat. So, ako before, meron akong na-encounter na isang kakilala ko na hindi talaga niya sinasabi yung kanyang emotions, hindi niya masabi yung mga ano niya, yung kanyang gusto sabihin. Ginawa ko, binigyan ko lang siya ng a piece of paper and pen. If you cannot say it, isulat mo. Ganon. Kasi may ibang tao naman na hindi kaya sabihin into words. Pwede man lang isulat. Di ba, yung mga nag-journal, yung mga pwede mong diary, di ba? Di ba naman bata tayo, may mga diary tayo. Isulat natin yung nangyari. Kasi may iba kasi na ayaw nila na may oral feedback. So gusto nila, susulat lang nila. And then they, pag okay na sila, they can throw away it, crumpled nila, bahala sila, pwede nila itabi. It's up to them. So ako, binibigyan ko na sila ng different medium, ibang paraan.
0: Ayan. Yung pala, ano, Miss Avi, salamat po dito, ano, sa inyong advice para sa atin, ano. Totoo, kasi may mga pagkakataon na hindi talaga ma-open ang isang tao verbally. Pero pagka nagsulat sila, ano, minsan nga ho, dahil very techie na tayo these days, ano, sa mga notes, sa mga cellphone, yun ang ginagamit ng iba sa atin para ilabas yung damdamin or yung sa loobin nila. And even yun nga po kanina na pahapiwan ninyo, even on social media, ano, mga nagpo-post na may mga hugot-hugot posts, ano, or maybe mga
2: hugot posts.
0: Na may kakaibang meaning pala, yung akala mo meme lang, pero may other meaning pala, kaya sabi nyo nga ho, napakahalaga talaga ng pagiging observant sa mga tao sa paligid natin. Samantala, Miss Avi, ito isa sa mga favorite kong tanungin sa mga nakakapanayam kong professional na tulad po ninyo, ano, since we're talking about suicide, may mga maling paniniwala po ba or misconception ukol dito na nais ninyong linawin po sa publiko? Go ahead po.
2: Ganito yun eh. May iba kasi sinasabi nila na ang depression ay gawa-gawa lang. Yun po ang pinakamalaking kasinungalingan dahil hindi po ito gawa-gawa lang. Sa totoo lang po kasi, ang tao pong parang tinuturi ko po kasing ang depression na sakit na parang physical. Although ang kaibahan lang, hindi mo ito nakikita. Kung meron kayong time, pwede nyo i-google po yung itsura ng normal brain versus brain with depression, makikita nyo yung difference ng itsura ng utak ng isang normal na brain na walang depression at isang brain na may depression. Makikita nyo po ninyo yung itsura ng differences nila. Kasi po, tayo po ay, ang utak na po natin is powered by neurons. So yung neurons po, yun po yung isang tao, bagsak ang mood, mataas ang mood. Yung neurons po yung gumagawa usually po ng nag-activate ng feelings natin. So, minsan, kapag akala natin lungkot, ang difference ng lungkot at yung depression is yung pag malungkot ka, and then kapag halimbawa, kumain ka ng paborito mong pagkain, okay ka na.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang depression, yung tipong maabot na yung lungkot ng isang linggo, more than weeks, tapos ang utak mo, katulala ka lang, wala ka nang, yung maintindihan yung sarili mo, bakit kahit anong gawin mo, malungkot ka. So, yun po yung diferensya nun. It's science.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po yung masasabi ko na madalas na naririnig ko, sasabi, ay, gawa-gawa lang yan. Pero hindi niya po alam, hindi po siya gawa-gawa lang. Science po yun.
0: Totoo, ano, Miss Avi. Ito rin yung isa talaga sa ikinalulungkot ko kasi may mga pagkakataon na, yun nga ho, ano, I would say the word, bukod sa gawa-gawa lang, they would say arte lang.
2: Mm-hmm.
0: Ano, nakakalungkot
2: yes,
0: na.
2: Yes, arte lang.
0: Nakakalungkot po na may ganong pananawa ang ibang tao when in fact in reality ano na yun nga po ang depression sakit din siya, hindi lang siya tulad ng ibang sakit na nakikita physically but basically isang sakit din ano kung may tuturing ito nga po nga depression and you've mentioned ito po ano science, ibig sabihin may mga pag-aaral ukol dito at hindi lang pag-aaral proven and tested na rin ho, ano sabi niyo nga yung comparison ng brain between a person na normal ano yung pamumuhay and a person with depression ay magkaiba po talaga. So, thank you Miss Avi, sana naging daan ito ano, para nga po mas marami pang mga kumare at kumpare natin ng magkaroon ng bukas na isipan, ano. Pero ako po siguro, personally Miss Avi, ano, noon-noon siguro, ano, marami po talaga na close-minded at ganun yung paniniwala. Pero pasalamat na lang din po talaga ako na ngayon ho, ano, these days mas marami
2: mas
0: na
2: open yung, na.
0: Mas marami na ho yung mga taong okay, naniniwala ako ano na hindi lang arte yan, na hindi lang gawa-gawa yan, na totoong may sakit ka at kailangan mo ng tulong ano ng mga taong susuporta sa paligid mo, even professionally mga taong tutulong. And speaking of mga taong tutulong, Miss Avi, since kayo nga po ano ay isang certified mental health first aider, and actually hindi ho ito very common kasi pag narinig natin na first aid, ang unang iisipin natin is yung pag may aksidente, yung mga nasa ambulansya, hindi ho ba? Baka pwede niyo ho kaming kwentuhan, Miss Avi. Ano po ba itong tinatawag na mental health first aider? And pwede niyo po bang i-explain sa amin kung ano yung gampanin o yung ginagawa ninyo talaga?
2: Okay, so ganito. So yung mental health first aider, isa-start ko muna siya kung paano ako nag-start. So para kung gusto niyo pong maging isang certified mental health first aider, meron pong mga psychosocial training services na nag-o-offer po nito for certification. And then ang natutunan po namin bilang mental health first aider is kung paano po namin madedetect or makikita kung ano yung problema, kung ano yung problema ng isang tao. And then next is yung gagawa kami ng plano o strategy kung paano namin tutulungan in first responder method. Kung halimbawa, kung kakausapin ba namin siya, bibigyan ba namin siya ng ibang medium. So, ang inaaral namin is how to save people on a first responder basis bago namin silang ilipat sa mga professional like psychiatry, psychology. So parang katulad lang din yan sa physical health. Halimbawa, na di ba pag sa physical health, tinadala muna sa emergency, may nag-first aid muna, may nagsi-CPR. So parang ganun din yung role namin. Pero ang difference lang is we talk to people about what they are going through, kung ano yung talagang dadaanan nila. Kami din yung unang nag-responde kung ano yung kailangan nilang sabihin sa amin, kung gusto ba lang isulaan sa sulat, ganun. Once na na-fake, kalmado na yung pasyente, and dito yung tao na nangangailangan ng tulong, na namin bilang first aider is nililipat na po namin sila sa mga professional na psychologists at psychiatrists. Ang trabaho po namin bilang mental health first aider ay maliban po sa pagligtas ng buhay ng mga taong gusto ng nangailangan ng kausap, nagbibigay din po kami ng informasyon at edukasyon para sa mga tao upang mas maunawaan nila at mas maintindihan nila yung mental health. Ano ba to? Ano ba ang nagagawa nito sa tao? Ano ba ito ka-importante? Ano ba yung depression? Parang kami po yung parang educator din at the same time. Hindi lang po kami yung nagsisave din ng buhay. Kami rin po yung educator. So, yun po yung ginagawa ko po namin bilang mental health first aider. At yun nga po, meron kaming course na pwedeng i-take para maging mental health first aider. So kung gusto po ning ang iba sa ating mga listeners, kung gusto nilang maging first aider, marami pong mga psychosocial training services na available online or face-to-face na pwede po ninyong i-take. Pwede po ninyong i-subukan, mag-inquire, and then marami pong mental health first aider, mas marami po tayong matutulungan sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na sa upol sa mental health. Yan lamang po.
0: Very interesting, ano, Ms. Avi, na malaman. Kasi even ako, to be honest, ano, I'm not very much familiar dito nga sa tinatawag na mental health first aider. Pero ang ganda po nitong ipinaliwanag ninyo sa amin na tulad din nung isang taong nagbibigay ng first aid, ano, kumbaga bago nyo ibigay sa doktor, kumbaga halimbawa ho, pag may aksidente, hindi ho ba yung mga first responders at yung mga first aider talaga ang unang humaharap, ano, bago maidala sa ospital, bago maidala sa doktor, ano. So, kumbaga ganun din po pala yung pinaka-konsepto nitong mental health first aider. Kumbaga, kayo muna yung unang haharap. Pero hindi lang doon, ano, nagtatapos dahil sabi nyo nga, educator din kayo. Kayo ang nagpapaliwanag, ano, sa mga tao na kung ano ba yung kahalagahan nitong mental health. Pero hanggang saan po, Ms. Avi, yung pwedeng gawin ng isang mental health first aider? At kailan po kaya kailangang humingi ng tulong sa mga mental health professional? Kasi sabi niyo ho, ano, hindi kayo nagda-diagnose, pero pwede niyong dalhin or i-refer sa isang psychiatrist maybe or psychologist ang isang taong nangangailangan ng tulong. So hanggang saan po yung limitation na mayroon kayo?
2: Okay po. Regarding po dyan, ang limitation po namin as a mental health first aider, like I said earlier, hindi po kami pwedeng magsabi po sa tao na may halimbawa may depression sila, may bipolar sila, o meron silang schizophrenia. Hindi po kami ang pwedeng magsabi nun. Maaring doktor at psychologist or psychiatrist lang po yung pwede na magbigay nun. At hindi kami pwede mag-reseta ng gamot kasi hindi po kami medically train for that. Tinitrain lang po kami mostly for first responder basis at saka more on educational purposes.
0: Ayan, kumbaga hindi ho rin pala talaga sakop ninyo, ano, kaya napakahalaga ho na pagdaanan itong mga trainings. And kanina ho na share niyo na, Ms. Avi, kung ano yung proseso o yung yun nga po kung paano kayo naging first aid or mental health first aider. How long did it take, Ms. Avi? Matagal po ba? Or short course lang din siya, and then after that you'll be given a certificate hanggang ma-practice mo na ho ng ma-practice. Kayo ho, sa experience ninyo. Para lang din ho, baka may mga interested tayong kumare at kumpare na may ganyan pala, parang gusto ko rin subukan.
2: Ah, yes. Actually, kasi yung sa akin kasi is online course yung kinuha ko. Pero umattend ako ng klase, ganyan. So, as far as I can remember, siguro mga almost, pinakamaikli na is yung, mga 1 week. Pero most likely mga 2 to 3 weeks siya. And then may certificate after. And then pwede mo rin siya, pwede ka mag-upskill, pwede ka mag psychological first aid, which is I'm currently doing. Nagtitrain na ako as psychological first aider. So yun po, pataas ang pataas hanggang sa pwede ka na maging facilitator, pwede ka na maging trainer, pwede ka na mag-train ng mga tao para maging first aider. So, yun yung career track ng pagiging mental health first aider.
0: Ayan, salamat po sa inyo, Ms. Avi, ano, sa mga katulad ninyong unang humaharap, ano, when it comes to, yun nga po, hindi inaasahang pangyayari na halimbawa ang isang tao ay hindi na talaga kaya at gustong-gusto nang sumuko, nandyan po kayo para nga po ay bigyan sila ng panibagong pag-asa, siguro, ano, before nga, kasi hindi naman ho lahat talaga, in reality, hindi ho ba, hindi lahat talaga ay nakakalapit sa doktor, unang-una yung funding pa lang, budget pa lang, yun na yung problema ng ilan sa atin eh, di ho ba? Pero at least now we know na meron po palang mga katulad ninyo na hindi kailangan or kailangan of course, pero may daan pa, may other way, ano, kung kailangan ng professional help talaga ay pwedeng dumaan po sa mga katulad ninyo, first mental health first aider. Pero ikaw, Ms. Avi, curious ako, ano, actually personal lang, ikaw ho, ano yung nagtulak sa inyo para gawin ito? Kasi napakaganda ho nung advokasya, ano, na ginagawa ninyo. Kumbaga, hindi kayo considered as doctor, ano, sabi niyo nga ho, hindi kayo pwede mag-prescribe at mag diagnose, pero of course, ang laki ho nung impact, and of course, yung mga taong natutulungan ninyo, for sure, very thankful sila na dahil sa inyo, nawala yung thoughts, yung mga negatibong thoughts na gusto nilang gawin maybe sa kanilang sarili. Ano po yung nagtulak sa inyo?
2: Ang nagtulak sa akin, most definitely, syempre, tao lang din ako. May mga naging problema din naman ako before. May mga times na akala ko wala nang pag-asa, pero alam mo, ang nagsalba lang sa akin is, well, actually, wala, nung time na may mga pains, nagdaanan ako matindi, hindi naman ako wala akong first aider nung time na yon. So, ang naging sandala ko lang ng impormasyon ay internet. Pagsa-search lang sa internet kung ano yung nararamdaman ko, ano yung kailangan kong gawin. Walang nagturo sa akin kung paano gawin. Walang nag-first aid sa akin. So, parang na-realize ko na dahil sa maraming beses na sinubukan ako ng panahon, sinubukan ako ng mga naging problema ko, nanatili pa rin ako ngayon, nakaupo pa rin dito at nagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong ng first aid nung panahon wala akong first aider na sasandalan. Kaya sabi ko, kung walang magbibigay sa akin na first aid, ako ang magiging first aider para sa iba. Para wala na maging katulad ko.
0: Wow, ayan, ano, ang ganda, Ms. Avi, ano, again, thank you po, ano, kasi ang dami niyong, for sure, ang dami niyong natulungan mga tao na kamuntikan ng sumuko, pero dahil nga po, ano, sa inyo ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Pero ito, Ms. Avi, for sure, dahil nga ito na yung career ninyo, ano, ito yung tinatahak ninyong landas. Kanina ho, binanggit ninyo, syempre, bago kayo kumausap ng isang tao, dapat kayo rin mismo ay mentally and emotionally stable, ano, may mga breathing exercise na dapat gawin. Pero may mga pagkakataon po ba? Kasi hindi ho ba may mga times na yung energy ng isang tao, posibleng parang mailipat sa iyo, ano? Or yung heaviness, yung heavy feeling niya, pwedeng maging dala-dala mo rin. So, paano nyo ho yun na maybe sinusolusyonan? May mga pagkakataon po bang ganun na rin ho yung nangyayari sa inyo na parang nabibigatan na rin ho kayo? Kasi syempre, lahat ho, ano, nung hinanain nila, mapapakinggan mo, yung mga gusto nilang gawin. So, paano po yun?
2: Kapag nakakaranas kasi ako ng ganyan, pag medyo mabigat na, kasi ako rin mismo sa sarili ko, syempre lahat naman tayo may limitasyon. So, yung sa sitwasyon na kapag medyo mabigat na, ang ginagawa ko na lang is, nakikinig ako ganyan, minsan ginagawa ko, binibigyan ko sila ng parang, tawag doon, diba may kasabihan na kapag, pwede mo silang turuan ng method. Minsan kapag hindi ko nakarin kaya pakinggan masyado, syempre nga may limitasyon ako, ganyan sabi ko kanina, binibigyan ko na sila ng method na halimbawa, kung may gusto kang sabihin na wala kang pagsabihan, pwede mo i-record sa cellphone mo yung problema mo, yung voice recorder, tapos pwede ka magsalita at doon na magsalita, hanggang sa gumaan yung pakiramdam mo. So, minsan, ang mga tao, pwede rin silang mag-first aid din ng sarili. Halimbawa, kung walang first aider sa paligid nila, syempre, di naman lahat ng oras may first aider sa paligid. So, pwede nilang iligtas din ang sarili nila sa mga resources na meron sila, like cellphone, like notepad, notebook, yun. So, yun yung ginagawa ko pag halimbawa feeling ko hindi ko na kaya damhin yung problema nila, ay binibigyan ko na lang sila ng parang method na pwede lang gawin kahit saan, na kahit walang first aid.
0: Ayan, kumbaga even kayo po pala ano sa sarili ninyo, ayan, yes, nagre-release din talaga kayo ng feelings, yes, or nararamdaman ninyo through other or different methods, ano?

0: mo importante at lahat ng mahal. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan, maaari po natin tayong humingi ng tulong sa iba't ibang paraan na halimbawa pwede po tayong gumamit ng mga resources na meron tayo. Kung gusto mo naman ng makakausap, meron po tayong mga mental health hotline 24/7 na bukas na pwede natin tawagan through landline or through mobile phone. At kung halimbawa, gusto ko po sana humingi po ako ng pakikiramay sa mga taong namatay ng dahil sa suicide, na sana po ay magkaroon na po ng kapayapaan sa inyong mga puso at sa inyong mga puso at kaluluwa. At sana rin po na maging aral sa atin na hindi lahat ng sakit, hindi lahat ng problema ay nakikita ng mata. Minsan ay nasa puso at nasa isip. Kailangan lang nila ng taong handang makinig at umunawa sa kanila.
1: Ayan. Thank you po. Ano, dito, very well said, Miss Avi. And siguro last na lang din ho, bago ko kayo bitawan, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? You can also invite them to like or follow kung meron po kayong social media pages. Go ahead po.
0: Yes. So, maaaring niyo po akong i-follow sa account ko po na Abby Marupot. So, yun po ay open to the public naman po. Meron po akong mga mental health content po doon. Minsan nilagamit ako ng pagkanta, music, para lang maging less intimidating. At meron din po akong podcast na Pillow Talk kung saan may mga nakuha ako mga concerns and problems from other po sa isang site, and then nagbibigay ako ng advice. Ayun, so kung may, pwede rin kayo magsulat din ng mga kwento ninyo or mga problems nyo sa podcast, pwede ko rin basahin sa Pillow Talk. Every Wednesday, 8 PM sa Spotify.
1: Alright. Ayan. Maraming salamat po. Muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang Certified Mental Health First Aider. Siya rin ay entrepreneur at host. Wala pong iba kundi si Miss Avi Marukot. Maraming salamat po, ma'am. And mabuhay po kayo.
0: Thank you so much for having me. Thank you.
1: Thank you so much. Alright. Ang oras po natin, 9:57 in the morning. At sa pagkakataon nga pong ito, pansamantala na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok sa ating programa. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.

0: isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy.
2: 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
22: Ang oras natin, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
23: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pag-recant ng testimonya ng mga witness, posibleng magpahina sa kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon yan sa impeachment advisor at spokesperson. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine Report. Maaaring magpahina sa kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbawi ng pahayag ng ilang mga testigo kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay House Impeachment Advisor at Spokesperson Ace Barbers, bagamat ang pinal na epekto nito ay nakadepende pa rin sa desisyon ng korte. Ginawa ni Barbers ang pahayag matapos formal na maghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Romualdez sa Sandigan Bayan hinggil sa mga umano'y anomalya sa mga proyekto sa flood control. Bagamat hindi nagbigay ng tiyak na pagtaya si Barbers sa magiging pasya ng Sandigan Bayan, inamin niyang malaki ang may dudulot nitong epekto sa katatagan ng mga aligasyon laban sa dating leader ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine Report. Sa iba pang balita, budget sa rail infrastructure para sa susunod na taon ihirit na mas maitaas sa 197.3 billion pesos ayon yan sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Magazine Report. Ipuporsigin ng Executive Department na madagdagan ang pondong magagamit sa rail infrastructure projects ng pamahalaan para sa 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng transportasyon. Target na magamit sa susunod na taong mga proyekto na may kinalaman sa railway system ang mapabilis ang North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaang sa ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. 67.44 billion pesos naman sa kabilang banda ay para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na magpapagaang sa sitwasyon ng traffic sa National Capital Region. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine Report. Samantala, dagdag na 5.3 billion pesos apela ng TESDA para hindi mabawasan ang mga scholars. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Magazine Report. Kumirit ang TESDA ng dagdag na 5.3 billion pesos para sa scholarship programs nito sa 2027 upang hindi mabawasan ang bilang ng mga Pilipinong tinutulungan ng ahensya. Sa budget briefing, ipinaliwanag ni TESDA Secretary Kiko Benitez na kailangan ang dagdag na pondo upang maibalik man lang sa antas ng 2026 ang kanilang scholarship budget at mapanatili yung bilang ng mga scholarship slots. Ayon kay Benitez, maaaring makapagsilbi ang karagdagang 5.3 billion pesos nang humigit kumulang 162,000 na karagdagang learners sa panahon na patuloy na tumataas yung demand para sa Tech Voc education and training. Kit ni Benitez na hindi dapat tumiit yung bilang na natutulungan scholars habang pinapalawak ng TESDA ang access sa skills training at qualification programs para sa mga Pilipino. Bukod sa scholarship program, humingi rin ang TESDA ng dagdag na 933.9 million para sa Training for Work Scholarship Program, 777.6 million para sa Special Training for Employment Program o STEP, abang ang pinakamalaki naman na karagdagan na 2.4 billion ay para sa Universal Access to Quality Tertiary Education. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine Report. Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, hatol na graft laban sa isang dating alkalde, kinatigan ng Korte Suprema. May ulat si Lawrence Tanhoko. Radyo Magazine Report.
4: Pinagtibay ng Supreme Court ang hatol na guilty sa graft laban kay dating Lazi si Cohor Mayor Orville Fua at tatlong dating opisyal kaugnay ng mahigit 4.9 million pesos procurement ng fertilizer noong 2004. Sa disyong sinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, kinatigan ng Second Division ng Supreme Court ang naunang hatol ng Sandigan Bayan laban kina Fua, Rosemary Tomogsok, Natalio Bongkawel Humawan Jr., Sue Agnes Castillon at pribadong individual na si Merlin Estalio-Lu. Ayon sa SC, nagkaroon ng malinaw na favoritismo o favoritism sa Mangopina Trading Incorporated at ilang procurement requirements sa ilalim ng Government Procurement Reform Act ang hindi nasunod. Kabilang dito ang kakulangan ng sa bidding documents, hindi maayos na advertisement at post-qualification at paggamit ng mga brands na eksklusibong hawak ng Mangopina. Hinatulan ang mga akusado ng hanggang 10 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: World class na tanawin. Explore na natin.
20: Love the Philippines.
21: Likhang sining na proudly Pinoy.
22: Influence na yan.
23: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 12 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
5: Pasyal Pinas.
10: Pasyal.
5: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
24: Love the Philippines.
5: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, September 9, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre po yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more! Dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo rin pong mabasa sa pamamagitan naman ng ating official website. Bisitahin nyo po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Wednesday, mga beshies! Naku, bagamat nag-uulan, ay tuloy pa rin po yung pasok natin, mga estudyante. May nakita ko mga pumapasok kanina eh. Especially yung mga college students. Pero baka ho nagtataka kayo, bakit nga ba nag-uulan eh? Ayon sa PAGASA, wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas pa rin po ng mga malawakang pag-ulan. Ito po ay bunsod ng southwest monsoon o yun pong habagat na tinatawag at trough ng Tropical Depression Crovan. Ito po yung dating bagyong pilandok, mga beshies. Ayon po yan sa PAGASA. Dahil nga po sa habagat, asahan na po ang occasional rains, paminsang mga pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantala, mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms din po ang inaasahan sa Ilocos Region, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Dulot po yan again ng trough ng Tropical Depression Crovan. Kasama rin po dun sa maaaring makaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan na thunderstorms ang Metro Manila, ibang bahagi pa ho ng Luzon, ang Aklan, ang Antique. At yan po ay dulot naman ng habagat. Nagbabala rin po ang PAGASA na ang mahina or katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ay maaari pong magdulot ng flash floods at landslides ha, sa mga apektadong lugar. Yung natitirang bahagi po ng ating bansa ay makakaranas din po ng mga isolated rain showers. Ito po ay dulot pa rin ng habagat at localized thunderstorms. At as of 8 AM, mga beshies, ayon po sa 10 AM na pala, itong naka-flash ngayon sa ating screen, ano? Wala pong low pressure area na minomonitor ang PAGASA na na posibleng maging tropical cyclone. Pero kagaya nga ng nabanggit natin, and of siguro nararanasan nyo rin ho sa inyong mga lugar, ay makulimlim pa rin po ang panahon. Kaya mga beshies, ang paalala natin mula po dito sa Radyo Magazine, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan, ang inyong mga payong, sombrelo, ang inyong mga kapote, mga jacket. Yan, para po hindi ho tayo magkasakit dahil usong-uso rin po ang iba't ibang uri po ng sakit kapag malamig ang panahon or umuulan. Alright mga beshies, dahil po ngayong araw na ito, Miyerkules, ay 9-9. Nako, ang ganda ng date. 9-9 pala today. Kamusta naman yung mga cart ninyo? Nakapag-check out na ba ang lahat? Alam nyo, napakarami rin pong mga seat sale today. Kagaya nga ng nabanggit natin kahapon, ang Cebu Pacific Air ay may ongoing seat sale. At even ang Philippine Airlines ay meron din pong seat sale para sa ating mga travelers. At samantalahin po natin yung pagkakataon na makapag-book tayo in advance ng ating mga travels. Usually next year na yung travel period, pero yung booking date ay as early as now para po ma-avail nyo pa yung mga diskwento at yung mga packages na meron po ang ating mga airlines. At nakakatuwa dahil even yung ating mga travel and tours kapag ganitong panahon po ay nag-curate na rin, ika nga, ng mga travel deals na discounted na rin para sa ating mga kababayan. Yan. So make sure lang mga beshies na kayo po ay magbubook sa mga lehitimo na mga travel and tour operators. At make sure po na sila ay sumusunod dun sa standard at accredited, of course, ng Department of Tourism. Speaking of Department of Tourism, mga beshies, para sa ating unang balita for today, target po ng Department of Tourism o DOT na palawakin yung existing na visa-free arrangement para po sa ating mga Chinese tourist sa mas maraming entry point sa ating bansa. Naku, mahalagang pag-usapan ito dahil kahapon binabanggit din po natin na pasok sa top 5 yung source market from China na mga foreign tourist ang may pinakamalaking turista dito sa Pilipinas. Oo, kaya maganda rin pong i-expand pa yung kanilang coverage ng visa-free entry. Sa ngayon po ay merong 14-day visa-free entry ang Chinese nationals sa Pilipinas through Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Manila at Mactan Cebu International Airport. At ang DOT mismo, iminumungkahe na isama din doon sa ating visa-free arrangement yung ilan pang mga lugar sa ating bansa. Kagaya po ng Bohol, Palawan, Clark at Katiklan. Kapag nakakuha na ng approval at suporta po mismo mula sa mga concerned government agencies. Kasi nangyayari mga beshies, yung mga Chinese tourists natin, kapag gusto po nilang pumunta ng Katiklan para ma-avail nila yung visa-free entry, doon muna sila bababa sa either NAIA or Mactan Cebu International Airport. Saka pa sila pupunta ng Katiklan. Ganun din po kapag Bohol, Palawan o Clark naman yung malapit na airport doon sa kanilang tourist destination na bibisitahin. So, ang mungkahi po ng DOT ay isama na sa visa-free arrangement yung nabanggit nating dalawang or apat na lugar kagaya po ng Bohol, Palawan, Clark at Katiklan para po makapunta na rin dyan or ma-avail na rin ng mga Chinese tourists yung visa-free arrangement sa naturang mga airports. Ayon po mismo kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, makakatulong ang expanded visa-free access para makahikayat pa ng mas maraming chartered flights mula China at mapataas ang tourist arrivals. Bagamat nasa top 5 sila, dati kasi parang umuungos talaga sila sa top 1 eh, no? Ngayon, US po yung top 1 and then Socor and then tsaka pa lang yata yung China or Japan. So, pasok sila sa top 5 ng mga foreign tourist arrivals sa ating bansa for the first 8 months mula po yan January hanggang August. Pero of course, gusto pa rin po nating pataasin ang numero na yan. Kaya yan din yung binabanggit ni Secretary Mathay. Bahagi din po ito ng mga hakbang ng DOT na palakasin yung arrivals mula sa ating mga key international markets habang target po ng bansa na lumagpas sa 6 million inbound visitors bago matapos ang 2026. Ang binabanggit ng DOT, 7 million yung kanilang target kasi last year parang nasa 6 million eh. So of course gusto na po nilang maungsan pa yung inbound visitors from 2025. May inihanda rin pong position paper ang DOT na naglalaman ng economic impact at data na sumusuporta sa proposal. Yan naman yung maganda mga beshies. And of course, ang DOT rin po ay gumamit ng inputs mula sa mga math experts at statisticians para masigurong verifiable at data-backed yung kanilang projection tungkol po sa epekto ng visa policies sa tourist arrivals. Ayon po sa datos ay umabot sa 310,088 ang tourist arrivals mula China. Yan po ay mula January hanggang August 2026. Bagamat gusto pa natin itong taasan, pero mataas na po ito ha dahil 69.15% na mas mataas po ito kumpara sa kaparehong period noong 2025. Kaya ang China po ay ang may pinakamataas na growth rate sa arrival sa top 10 source markets ng Pilipinas. Pumangalawa po dyan ang India sa pinakamataas na growth rate na nagtala ng 32.2 increase sa tourist arrivals. At katulad din po ng China, nagkaroon din dati ng visa-free privileges ang mga travelers naman po mula India. So yung DOT talaga pinupush po nila no na lalo pang lumobo itong numero na ito mula po sa ating or numero ng mga Chinese tourists sa ating bansa para may malaking epekto po kasi ito sa turismo ng Pilipinas and of course sa ekonomiya ng ating bansa. Abangan natin ano kung ito ba ay maaprubahan. Ayon nga sa Department of Tourism, kailangan pa rin ng approval and suporta mula sa mga concerned government agencies. Pero again, meron na pong existing na visa-free arrangement para sa ating mga Chinese tourists. Ito lamang po ay para sa entry nila sa NAIA at Mactan Cebu International Airport. So ang pinupush ay madagdagan pa po yung mga paliparan kung saan pwede po silang mag-enter, ika nga, yung mga entry points. Kabilang na nga po dyan ang Bohol, Palawan, Clark at Katiklan. Since pinag-uusapan na natin mga beshies ang bansang China, alam niyo po ang Pilipinas ay nandyan din, ang delegation ng Pilipinas ay nandyan din nung nakaraan sa Western China. Ito po ay para sa isinagawang dive tourism show. Pag pinag-uusapan ng dive tourism, dahil sa napakagaganda po ng ating marina, yung mga beaches natin at mayamang marine biodiversity, isa po yan sa mga iniaangat ngayon at ipinoposisyon ng DOT kasama po ang TPB o yung Tourism Promotions Board at of course yung ating mga LGUs. Dahil napakaganda po ng mga beaches natin, pati rin ang napakayaman ng ilalim ng ating mga karagatan. At ginanap nga po ang Diving Resorts and Travel o DRT Show sa Chengdu, China noong nakaraang buwan. At yan po ay actually nung nakaraang buwan pa ito, July pa. Pero nakakuha po ang Pilipinas ng mahigit 122.8 million peso worth of tourism sales. Ganun karami po yung na-secure na mga slots, yung mga turista na nagkaroon po ng interest para bisitahin ang Pilipinas at makita kung gaano ba kaganda yung mga beaches natin, lalong-lalo na yung ilalim ng ating mga karagatan. At ito pong DRT show sa Chengdu, China ay ang first edition ng event sa naturang lugar. At ayon mismo sa Tourism Promotions Board o TPB, ipinakita ng event ang lumalaking interest ng Chinese market sa diving tourism ng Pilipinas. That is why, very important mga beshies, yung binabanggit din kanina ni Secretary Mathay na dagdagan yung mga entry points, ika nga po, para sa visa-free arrangement ng ating mga Chinese tourists. Kasi nga po kung pinupush natin ang dive tourism, pero ang pwede lamang ang ating mga Chinese nationals na sumampa, ika nga, sumampa, parang barko. Or lumapag sa Ninoy Aquino International Airport saka sa Mactan Cebu International Airport. Medyo limited, ano? Pero kung dadagdagan pa natin, since marami rin pong mga diving destination sa ating bansa, eh mas maganda. Pinangunahan po itong expo na ito ng TPB na binubuo po ng 19 co-exhibitors mula po yan sa Luzon at Visayas. Kinabibilangan po yan ng 3 dive tour operators, 12 dive resorts, 3 dive centers, and of course, ang Municipality of Puerto Galera. Yung binabanggit din natin kahapon na magkakaroon din ng underwater shootout, ika nga, yung parang photography contest sa Puerto Galera. Nako, perfect din po yan kasi para rin yan sa ating mga divers na photographers. Para lang ma-picture out nyo mga beshies, although nakikita nyo naman sa ating live stream today, meron hong 90 square meter Philippine Pavilion na nag-feature ng iba't ibang underwater attraction sa ating bansa. So habang ongoing yung naturang expo, napapanood na yan ng ating mga visitors doon sa pavilion, Philippine Pavilion. At naging interested po sa Philippine dive offerings yung ating mga trade buyers, mga dive professionals, diving hobbyists, at iba pang mga travel consumers. At nag-host din ang Philippine delegation ng Philippine Dive Night na dinalahan naman po yan ng 53 Chinese dive companies at diving clubs. Naging opportunity din po ang Philippine Dive Night para makabuo ng bagong mga partnerships, ang mga local exhibitors at mapag-usapan yung potential collaboration para ma-promote din ang Pilipinas bilang preferred dive destination sa China. Ito yung parang tinatawag nila mga beshies na B2B, yung business to business, no? Kasi yung pagtatayo po ng mga booth sa isang expo is one thing, pero yung pakikipag-usap personally doon sa mga yung mga collaborators natin, of course yung mga kagaya natin na mga exhibitors din, yung mga businesses din, kumbaga magkakaroon ng Chinese counterpart yung ating mga local exhibitors para yung mga Chinese counterpart na natin yung mag lilikom-likom, ika nga, ng mga Chinese tourists na gustong ma-experience yung dive tourism ng Pilipinas. So, parang ganun, mas mapapadali yung coordination kasi iisa na lang yung kausap ng ating mga local exhibitors dito sa China, yan. Para mas madali yung kanilang coordination at mas madali yung proseso, no, ng pag-arrange ng mga tours. Binigyang diin din po ng TPB na patuloy na lumalakas yung presence ng Pilipinas sa dive tourism market sa Western China. At dahil po dito, nagkaroon po tayo ng award. Nakikita nyo naman dito sa mga photos nating fina-flash. Kinilala po ang Pilipinas sa pamamagitan ng Marine Tourism Excellence Award bilang pagkilala po nito sa strength ng ating bansa bilang isang diving destination. At di lang po yan, dahil ang TPB nakatanggap din ng Honorary Tourism Board Award para sa efforts po nito sa pag-promote ng Pilipinas bilang premier diving destination. At ayon po sa TPB, malaking attraction ng Pilipinas ang rich marine biodiversity, vibrant coral reefs, historic shipwrecks at world-class dive sites. Minsan na nene-neglect natin yung ilalim ng ating karagatan eh. Kasi ang ganda ng mga sand, 'di ba? Yung water itself, napakalinis at napakalinaw. Pero kung gaano po kaganda yung ibabaw ng dagat, ganun din po kaganda yung ilalim nito. Kaya naman mas umuusbong pa po yung kumbaga mas lumalago pa yung dive tourism ng ating bansa. Nung nakaraang Philippine Travel Mart, isa ho yan sa mga in-offers ng mga exhibitors eh. Kasi yung mga turista ngayon, hindi na lang nila gustong mag-casual swimming sa beach. O kaya naman mag-enjoy sa mga resorts at mag-island hopping. Ang gusto na ng mga turista ngayon, total experience. Example is diving. And surprisingly, pag nagda-dive pala mga beshies, although advantage na kayo po ay marunong na at magaling na maglangoy, pero meron din po mga trainings for non-swimmers, yung mga hindi marunong maglangoy. Pero gusto pa rin ma-experience yung ilalim ng karagatan. Yan. So magandang experience yan. Pero make sure mga beshies na kayo po ay magta-try, mag-dive kapag maganda-ganda na yung panahon. Pagka nag-uulan, medyo nakaka-discourage kasi syempre hindi ka na nga marunong maglangoy, first time mo, 'di ba? Tapos umuulan pa. So medyo discouraging siya. Saka minsan may mga restrictions po kapag ka umuulan eh, especially para sa kaligtasan niyan ng ating mga kababayan. Ang Pilipinas po ay nag-offer ng iba't ibang diving experience para sa mga divers na iba't iba rin po ang skill levels. Pwedeng professional, pwedeng medyo-medyo lang, o kaya naman pwedeng yung hindi talaga marunong at all na gustong matuto. Pero of course, make sure ho na kayo ay mag-undergo ng proper training, ano? Lalo na yung mga hindi talaga, wala talagang knowledge at all sa diving. Dahil I know very excited kayong makita yung ilalim ng dagat, pero kailangan prepared po tayo. Kasi mahirap naman ano na kung kagustuhan mo lang na makita yung ilalim ay hindi ka na naghanda. Kumbaga basta-basta ka na lang nagdive kahit wala kang knowledge. So mahirap po yan dahil malalagay po sa panganibang inyong buhay. Alright, sa atin pong pagbabalik, more on dive tourism destinations po ang ating pupuntahan. At isa po sa mga nakalinya ay ang Bayan ng Leyte. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:35 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal
15: Pinas.
14: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Bago po tayo nag-commercial, ay pinag-uusapan natin yung performance ng Pilipinas dito po sa ginanap na Diving Resorts and Travel or DRT Show sa Chengdu, China. At kung gaano lumalawak at yumayabong ika nga yung dive tourism ng ating bansa. At patunay po dyan, mga beshies, ito pong bayan ng Leyte dahil ang mismong local government ng Tabango, Leyte ay pinalalakas ang mga hakbang nito, no, para i-promote ang Kimudsyol bilang major dive tourism destination ng naturang lugar. Ang Kimudsyol, mga beshies, ay actually sinearch ko kung ito ba ay nasa Malapascua Island itself. Hindi siya sa Malapascua talaga. Aabot pa ho ng 45-minute boat ride para po marating itong Kimudsyol sa Tabango, Leyte. So, hindi sila same ng lugar, hindi sila same ng Malapascua Island. However, malapit lang po sila sa isa't isa. So, pwede ho ninyo silang tuhugin, ika nga. Kapag pupunta kayo ng Malapascua, pwede nyo na rin isama, side trip or puntahan itong Kimudsyol. Target po ng Tabango na maging bahagi ng tourism identity ng bayan ang Kimudsyol at maitama yung perception na pangunahing konektado ito sa Malapascua Island sa Cebu. Exactly, mga beshies. So definitely they are different kasi ang Malapascua Island po ay nasa Cebu, ang Kimudsyol naman ay nasa Leyte, specifically sa Tabango, Leyte. Malapit lang sila sa isa't isa, 45-minute boat ride. Ewan ko kung malapit sa inyo yun. Pero usually, nakaranas na kasi ako ng mga oras talaga yung boat ride. Pero for me, hindi naman nakakainip dahil nakikita mo naman yung view ng dagat. Pero yeah, 45-minute boat ride po ang layo nila sa isa't isa. At umaasa po ang mga ang LGU na mas maraming divers yung ma-attract sa Tabango na makakatulong of course sa pagtaas ng tourism revenues ng municipalities. Patuloy din po ang coordination ng Tabango sa dive operators sa Malapascua para habang pinapalawak po nila yung awareness tungkol sa Kimudsyol at tourism potential nito. And for how many years, mga beshies, yung tourism activity po sa Kimudsyol ay nakapagbibigay ng, of course, kabuhayan sa mga dive shops na nakabase din sa Malapascua. So, ganun sila nagtatrabaho hand in hand. Ano? Kasi nga, may mga divers na nakabase or magsa-start dito po sa Malapascua. And even yung mga dive shops ay nasa Malapascua. Pero, sa Tabango sila magda-dive talaga. Isa po sa mga concerns din ng Tabango, ang collection daw ng environmental fees mula sa mga tourists na bumibisita sa shoal. Dati daw, ang environmental fees ay napupunta ng buo sa local government ng daan bantayan. Ayan, ayan. daw yung isa sa kanilang mga concerns as of now. And kilala po ang Kimud Shoal bilang cleaning station ng Thresher Sharks. Nakikita nyo naman po sa videos na fina-flash natin ngayon sa ating screen. Kaya popular ito dun sa ating mga divers na gustong makita yung mga sharks sa kanilang natural habitat. Ang dami kong nakitang photos kanina nung sinesearch ko to. For me, medyo scary siya kasi takot ako sa ilalim ng dagat eh. Kasi nga, non-swimmer tayo, no? Pero I understand, talagang fascinating siya for some, especially sa mga divers. At nakikita po nila yung beauty at yaman ng ating marine biodiversity. Hindi lang yung mga corals, hindi lang din po yung mga isda, ano? Kundi yung iba't iba pang creature na nasa ilalim ng ating karagatan. So sa Kimud Shoal, isa po sa mga highlight ay yung makakakita po kayo ng Thresher Sharks. Yan po yung nasa screen natin today. Alam nyo, kakaiba yung mga Thresher Sharks kasi kung inyo pong napapansin, exceptionally long tails ang meron po sila, ang haba ng tail. Parang mermaid na nga yung datingan nila, oh, na maaari pong umabot sa halos kalahati ng kanilang total body length. Dahil po sa ecological importance ng area, formally, itinatagpo ng Tabango ang Kimud Shoal bilang isang marine protected area. Ito po yung very recent lamang noong February 6, 2026. Itinatag din po ang municipality or itinatag din ng Tabango ang Kimud Shoal Operations Unit para mag-monitor at mag-regulate ng mga tourism activities at of course magpatrolya sa protected area. Alam niyo, for me, ang paniniwala ko, lahat po ng ating mga ecotourism destination, lahat ng ating mga nature destination ay mga protected areas. So basically, lahat ng pinupuntahan natin, mga beshies, ano, na mga tourist spots, mga tourist destinations, yan po man ay mapa beach, mapa falls, or even yung mga bahay na pinapreserve, lahat po yan for me ay isang protected area. So para po ito ay formally itatag as a marine protected area. Ibig sabihin, ganun po kahalaga yung role nito, of course, sa ating kalikasan, sa kabuhayan ng ating mga kababayan. At ganun na rin po dapat yung ating pag-protekta, no, dito po sa lugar na ito. Kaya naman, maganda po na nagtayo sila ng Kimud Shoal Operations Unit. Marami rin pong ininvest ang LGU, ano, para matiyak yung pagpapatrolya at matiyak na protected ang naturang lugar, kagaya po ng mga patrol equipment, motorized bangka mothership, mga speedboat para po suportahan ang conservation at enforcement efforts. Pero gayon pa man, ang Tabango LGU humihingi pa rin po ng suporta ng assistance mula po sa ating Philippine Ports Authority para po i-improve pa yung kanilang port facilities. At meron silang proposed port improvements na layunin pong makapag-dock ang mas malalaking tourist vessels sa Tabango at maging mas accessible yung municipality sa ating mga visitors. Marami man yung gustong pumunta pero kung hindi siya accessible, mga beshies, medyo magdadalawang isip ka talaga kung ipupush mo pa yung activity, you know? So yun po yung panawagan ng Tabango LGU para sa ating PPA, Philippine Ports Authority, na ma-improve yung kanilang port facilities. Again, hindi lang naman po yan para sa mga tourist. Lalong-lalo na para rin po yan sa mga residente ng Tabango. Baka po magagawi kayo ng Leyte, mga beshies, pwede nyo po yan isama sa inyong itinerary, ha, yung pagpunta sa Kimud Shoal sa Tabango, Leyte. Speaking of Leyte at Eastern Visayas, Tatlong luxury cruise ship po ang nakatakdang bumisita sa mga island destinations sa Eastern Visayas next year, 2027. Indikasyon po ito ng lumalaking interest sa culturally immersive at authentic travel experiences ng naturang rehiyon ng Eastern Visayas. Magdadala po ito ng mahigit 600 passenger sa naturang rehiyon. At inaasahan mga beshies na unang darating ang Swan Hellenic Cruises. Ito po ay mula sa United Kingdom sa 4 islas sa Leyte sa May 2027 yan mga beshies ha. At inaasahan po na may lulan ito na 160 passengers. So imagine that. Alam nyo, napakaganda pong experience ng mga cruise ship. Especially para sa mga turista. Maikli siya pero very meaningful yung travel experience. And on June 2027 naman, bibisita yung mga Portuguese o yung Portuguese cruise ship sa Heritage Adventure sa key destination ng Calbayog City at Paranas naman sa Samar. And sa September 2027, pupunta ang French cruise line na Campaign du Ponant sa Limasawa Island sa Southern Leyte at 4 islas sa Leyte na may 280 passengers. Ayan. At kung makikita nyo po sa mga pictures na fina-flash natin sa screen, ano, kapag ho bumababa yung ating mga turista doon sa mga isla na kanila hong dadaungan, of course, yung Filipino hospitality, talaga pong damang-dama nila, pinaghahainan ng pagkain at nagkakaroon po ng mga immersion and cultural performances para sa kanila. So, napakagandang pagkakataon po nito para i-share, ika nga. Para i-share yung kultura natin mga Pilipino sa ating mga foreign tourists. Ayon po sa DOT Eastern Visayas, mas naghahanap ngayon yung mga crew passengers ng shore excursions na nakatuon sa ecotourism, sa local heritage, at authentic coastal experience. At kayang-kaya ho yung i-provide ng ating mga kababayan sa Eastern Visayas dahil bukod po sa napakagandang mga beaches, masasarap yung pagkain. And again, nandyan ang hindi matatawarang Filipino hospitality. And of course, very talented ang ating mga kababayan sa Eastern Visayas. And dahil nga po next year pa ito, patuloy po yung paghahanda, of course, ng DOT Eastern Visayas para matiyak na yung experience ng ating mga foreign tourists next year ay 100% world class. Kaya nito pong July, nagsagawa po sila ng tourism readiness assessment sa iba't ibang destination sa Eastern Visayas para matukoy kung handa na nga ba ang mga ito na tumanggap ng mga cruise passenger. Kabilang po dyan ang Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Biliran. Alam nyo po mga beshies, patuloy na nagiging preferred destination ng Eastern Visayas para sa mga expedition style na mga cruise itineraries, lalo na po para sa mga luxury and boutique cruise liners. Regular na pong cruise stops ang Kalangaman Island at 4 islas sa Leyte. Pero nadagdagan pa po ito ng iba pang mga isla, kagaya po ng Capul Island, Biri Island at Lavezares sa Northern Samar, Maripipi, Sambawan at Higatangan Island sa Biliran. Gawin din po ang Limasawa Island sa Southern Leyte. Looking forward tayo dito sa tatlong cruise ship na ito na dadaong sa Eastern Visayas in 2027 and hopefully madagdagan pa po yan, ano, dahil malaki po ang epekto nito sa turismo ng naturang rehiyon. Ngayon pa lang, congratulations na agad. And hopefully ready po ang ating mga kababayan dyan sa Eastern Visayas sa pagdagsa ng mga turista sa naturang lugar. Alright mga beshi, sa punto pong ito, bigyang daan naman natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Unahin na po natin ang pag-uulat mula sa ating mga kaibigan sa Radyo Pilipinas, Tayug Special Overseas Job Fair para sa repatriated OFWs at job seekers, isasagawa sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas, Tayug may ulat, si Marie Mildred Estrada Coquia.
7: Radyo Magazine, report, report, report.
8: Isasagawa sa Pangasinan ng isang special overseas job fair para sa repatriated overseas Filipino workers at iba pang job seekers sa September 11. Idaraos ang job fair mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Pangasinan Taso Capital Complex, Lingayen. Isa sa katuparan nito sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers Region 1. Kabilang sa mga kumpanyang mag-aalok ng trabaho ang First Northern International Placement Incorporated para sa mga aplikanteng patungo sa United States, Vietnam at Kuwait, Philippine Assist Life Manpower Corporation para sa Japan, at Prime Search Manpower Agency Incorporated para sa Czech Republic at Lithuania. Kaugnay nito, meron ding mga posisyon sa barko mula sa Cross World Marine Services Incorporated. Kabilang ang Master, Chief Officer, Engineers, Electrician, Fitter at Seafarer positions. Samantala, maaari ring makakuha ng one-stop shop services mula sa SSS, kabilang ang online registration, contribution at loan verification at iba pang member services. Pwedeng magpa-pre-register online para sa job fair. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
7: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, National Nutrition Council Region 10 nagsagawa ng 2026 Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Protocol. Yan po ay sa probinsya ng Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
7: Radyo Magazine, report, report, report.
13: Nagsagawa ang Regional Nutrition Evaluation Team ng National Nutrition Council 10 Northern Mindanao ng 2026 Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Protocol o MELPPRO sa probinsya ng Lanao del Norte. Naisagawa ito Setyembre 8, 2026. Ang MELPPRO ay inisyatiba ng National Nutrition Council bilang mekanismo para tasahin ang pagganap o pagtupad sa trabaho at tungkulin at pagtalima ng mga local government unit sa mga layunin ng National Nutrition na kalatag sa Philippine Plan of Action on Nutrition o PPAN 2023-2028. Pinagtibay ng pamahalaang probinsyal ang suporta sa mga inisyatiba at programang pangnutrisyon sa probinsya ng Lanao del Norte. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa hatid nilang balita at impormasyon ngayong araw po na ito ng Miyerkules. At sa pamagitan niyan, magpapaalam na po tayo para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ron.

0: Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: From PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
12: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah. Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
15: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
14: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo

0: ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Office of the Cabinet Secretary handang makipagtulungan sa National Anti-Poverty Commission para mailapit ang programa ng pamahalaan sa higit na nangangailangan.
6: Headlines.
10: Social Welfare and Development sa mga apektado ng kalamidad, higit 2.2 million pesos na.
6: Headlines.
9: Investigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon Exit itinutulak sa Kamara.
6: Headlines.
10: Fuel discount, program ng pamahalaan, tuloy pa rin ayon sa LTFRB. Samantala, sinusulong na regional oil stockpiling, suportado naman ng 5 bansa sa Timog, Silangang Asya.
6: Headlines.
9: Pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa larangan ng reading, mathematics at science, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Headlines.
10: Resolusyon, tututulan ang motion para sa hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez.
6: Headlines.
9: At hadog ng Pangulo Job Fair sa Negros Oriental, aarangkada na sa Negros Oriental sa September 14.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 5 minuto po makalipas ang alas 11 na umaga ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo po yung napapakinggan live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Office of the Cabinet Secretary nagpahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa NAPC o National Anti-Poverty Commission para sa paglalapit ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Pagkakatalaga sa ahensya ni dating Senador Manny Pacquiao, akmang-akma ayon kay CabSec Benhur Abalos. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinahayag ni Cabinet Secretary Benora Balos na handang makipagtulungan sa NAPSI ang kanyang tanggapan upang mailapit ang mga programa at serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Ang pahayag ay ginawa ni Abalos sa gitna ng inaasahan nilang gagawing maigting na koordinasyon ni dating Senator Manny Pacquiao sa concerned government agencies at mga basic sector para sa mga programa sa social reform at poverty alleviation kasunod ng pagkakatalaga dito sa National Anti-Poverty Commission. Inaasahang malaki ang maiaambag ng mga nasa basic sector upang makabuo at matupad ang mga polisiya at programang nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Binigyan din naman ni Abalos na walang ibang mas angkop na mamuno sa NAPSI kaysa kay Pacquiao na mula sa kahirapan ay naging 8 Division World Boxing Champion at naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Makakatulong din niya ang karanasan ni Pacquiao bilang naging kinatawan ng Sarangani at dating senador. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sumampa na sa 2.2 million pesos ang kabuang humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan kabilang narito ang 3.2 million family food packs na naipamahagi na sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Sa panay ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong walang patid ang disaster relief operations ng kagawaran, lalo't may mga ilang lugar pa sa bansa ang apektado ng pagbaha. Pagdating naman sa supply ng family food packs, nananatili itong sapat dahil araw-araw din ang sinasagawang replenishment ng Luzon at Visayas Resource Center. Nasa maayos din na kondisyon ng logistics at supply chain management ng DSWD, kaya naman mas mabilis na naipapaabot ang tulong.
12: As we do our disaster response operations, nagre-replenish din tayo ng mga goods doon sa ating pong mga warehouses. Again, that's part of strengthening our supply chain and to enable the department to respond immediately to any eventualities. At present, nasa mahigit 3.1 million family food packs yung nakapreposition pa sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
11: Yan si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, sumampa na po sa 44 ayon sa NDRRMC. Magbabalita si J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Dagdagan pa bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa insidenteng dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ang mga pagulanggala ng habagat at mga pagbaha. Batay ito sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kung saan maabot na sa 44 na napaulat na nasawi habang 5 naman ang naitatalang missing o nawawala. Samantala, 347 lugar pa rin ang nanatiling lubog sa baha, kung saan pinakamarami rito ay sa Region 3 o Central Luzon na may 285 lugar. Aabot naman sa 3 milyong pamilya o mahigit sa 10.6 milyong individual ang apektado ng kalamidad. Sitwasyon nito sa kampo-kami patuloy pa rin na mananakapagpunan sa mga sandaling ito. Para sa Radyo Pilipinas, si Mardagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Aalisin na simula mamayang 12:01 ang tanghali ang toll rebate sa mga motorista na dumaraan sa San Fernando, Pampanga patungong Pulilan, Bulacan. Nalinis at naayos na kasi ang mga bahaging binaha, kaya normal na ang sitwasyon sa expressway. Ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang toll rebate sa ilang bahagi ng NLEX makaraang pagbaha sa Pampanga na nagdulot ng matinding traffic.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Investigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon Exit itinutulak sa kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinapaimbestigahan sa kamera ang paulit-ulit na pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular sa bahagi ng San Simon Exit sa Pampanga. Kasunod ito na matinding pagsikip ng trapiko noong August 30 at 31, kung saan maraming motorista ang na-stranded dahil sa baha. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kailangan magpaliwanag ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, NLEX Corporation, Toll Regulator Regulatory Board at iba pa na ahensyang kaugnay nga dito sa kanilang posibleng pananagutan at civil liability. Din Hernandez na hindi ito yung unang insidente ng pagbaha sa lugar dahil nalubog na rin sa baha ang naturang bahagi ng NLEX noong August 2023. Kinwestiyon din ng mababatas yung patuloy na paninilang ng toll kahit na hindi na inibigay sa mga motorista yung ligtas at maayos na salbisyong inaasahan kapalit nga ng bayad. Dit niya may katapat na obligasyon ang karapatang maninil ng toll. Kabilang yung pagpapanatiling ligtas at maayos ng kalsada at yung agarang pananagutan kapag merong aberya. Kabilang din sa nais na mababatas ay yung pagkakaroon ng malinaw na mekanismo para sa automatikong pagsuspendo ng toll collection kapag may matinding pagbaha, malawak ng aberya o emergency sa tollway. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Agresibong ipinatutupad ng Maynila ang mga hakbang nito sa gitna ng epidemic conditions ng leptospirosis sa lungsod. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla na personal na nagbabahay-bahay ang mga barangay health worker para magbigay ng gamot sa mga residente. Halos 200,000 na doxycycline ang naipamahagi na sa lungsod. Nananatili ring naka-alerto ang mga ospital at iba pang health facility sa lungsod sa harap ng pangambang tumaas pa ang leptospirosis cases ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan.
15: Aggressive ang ating treatment or management or surveillance, which is ginagawa natin yan sa Manila ngayon kasi pinapalabas natin ang ating mga barangay health workers para sila ay magbahay-bahay na, hindi yung haantayin lang natin sa center and para makatch natin sila early.
11: Si Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ay nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karating na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Okay, 13 minutes after 11 ang ating oras, bigyan daan natin itong press briefing ng Department of Foreign Affairs.
6: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
16: An accelerates collective climate action. Ang Pangulo ay dadalo, bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa taong 2026. Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Ang mga prioridad na ito ay umiikot sa larangan ng peace and security, people empowerment at prosperity. Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ang mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Maaari na po akong sumagot ng inyong mga katanungan.
17: Okay, unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
18: Hi, good morning, ASEC. ASEC, will the President meet with the business leaders and are there any expected investment pledges from the India trip?
16: Yes, the President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yun pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda nyo po, ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
17: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
19: Hello po ma'am. Aside po kay Prime Minister Modi, magkakaroon po ba ng ibang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa iba pang mga leaders na nandoon?
16: Sa ngayon po, ang confirmed na meeting ni Presidente ay with Prime Minister Modi.
17: Maricel Lalili, TV5.
20: Good morning, ma'am. Sino-sino po yung kasama doon sa yung delegasyon ng Pilipinas going to India? And can you refresh us kung ano po yung pledges from Indian companies last year na ipa-follow up ni PBBM?
16: Based on the information that we have right now, the President will be accompanied at the summit by Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of Information and Communications Technology Henry Aguda, and Secretary of Finance Frederick Goh. Doon naman ho sa pledges, natatandaan natin in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year, covering a wide range of sectors, including technology, health, energy, and infrastructure.
17: Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
21: Hello, Almasik. I would like to ask lang po yung ano involvement dito ni President, given that one of the participants here is China po, and given the tensions nga po, ano po yung in-expect natin for this summit po, given the issues with the two countries? Thank you.
16: Okay, the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. And it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating Presidente to constructively engage major emerging economies, markets. Ito pong BRICS countries, they represent major share of global output and trade. So ito po isang malaking oportunidad para sa atin.
17: Follow-up question mula kay Junel Maribohok, UNTV.
22: Not follow-up, but other issue, kung pwede po. Yung may posibleng action po ba ang DFA dito sa nangyaring insidente sa South Korea, kung saan sa speech ni Sec. Gibo, sa kalagitnaan ng kanyang speech ay inabutan siya ng notes mula sa isang Chinese delegation ukol dito sa issue sa West Philippine Sea. Inilarawan ito ng kalihim na kawalan ng respeto. May tinitingnan po ba ito ng DFA?
16: Para sa amin po, we respect the statement and views of Secretary Teodoro. Other than that, I do not wish to further comment on this matter.
17: Thank you. Natanong mula ulit kay Harley Balbuena, IBC 13.
18: Hi, Asek. Asek, just like the Philippines, India is also always devastated by monsoon rains and floods. So is there any possibility that we can create a cooperation with India on flood mitigation?
16: Yes, isa ho yan sa pag-uusapan. No? Ang kahit dito sa BRIC Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development.
18: So can we say na we can have tips from India on how to solve the flooding problem?
16: Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto ho nating mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment. Kasama na din po ang climate change, ang pagresulta sa climate change.
17: Okay, sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV.
23: Ma'am, sorry, ano pong mga sector yung makakaharap during the business meeting?
16: Okay. I don't have a list of the official business leaders listahan po, but it will cover wide range of sectors including technology, health, energy, and infrastructure.
23: Ma'am, sorry, kasi India is one of the largest exporters of rice and syempre may El Nino po tayo. Before yung Philippines, I think it's Vietnam na mayroong partnership. Magkakaroon din po ba ng partnership on maintaining yung exports ng India, lalo na po sa panahon ng El Nino?
16: Isa ang trade and investment and agriculture pag-uusapan ni Prime Minister Modi.
17: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
0: Good morning, ASEC. You described this as a strategic opportunity for the Philippines to engage emerging economies of the BRICS countries. Can you describe to us the potential of engaging the BRICS economies? Kasi I'm looking at the list of full member countries as well as partner countries. Marami ho sa mga ito mga hindi natin karaniwang na-engage. Ano? Please tell us more about the potential of engaging these countries.
16: Okay, since the president po was invited under his capacity as the ASEAN chair of the for this year, sa ating po building a dialogue between ASEAN led by the Philippines and BRICS led by India could create significant geopolitical and economic support. Creating synergies po dun sa priorities ng ASEAN and BRICS can lead to economic opportunities, trade diversification, regional security, and support for climate resilience. Ito naman po ay pagkakataon natin for the ASEAN naman, no? Ang engagement po natin with BRICS is anchored doon sa ating commitment to ASEAN centrality. But we recognize the value of working alongside international partners to address pressing global issues and challenges. Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
17: Okay, sunod na tanong mula ulit kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
19: Ma'am, previously, the President has expressed interest in joining BRICS. Will the membership of the Philippines be tackled in his visit to, in his attendance to the summit?
16: As of now, since the invitation was extended to him in his capacity as ASEAN chair, the Philippines will continue to monitor developments in the region and engage constructively where appropriate to advance our interest.
19: Pero wala po sa table yung pagiging kahit partner country?
16: That would require further study at this moment and close monitoring. And we would also follow the experiences of our fellow ASEAN countries na miyembro po ng BRICS.
17: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, ASEC Annalyn, para sa closing statement.
16: Maraming salamat po, Malacanang Press Corps.
2: Ang ng DFA briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson ASEC Annalyn na sa September 12 to 13, pupunta sa India si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon na rin sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Bahagi ito ng kulin ng Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong 2026 na magkipag-engage sa BRICS summit na pinangungunahan ng India. Layo ng pagbisitang ito na ang modern na masiguro yung modern partnership ng Pilipinas mananatiling bukas at nakaangkla sa pangailangan ng mga Pilipino at ng ASEAN region para rin ito maipaliwanag yung mga isinusulong ng ASEAN sa usapin ng peace and security at upang katawanin yung pananaw ng ASEAN region sa BRICS countries. Sa pagbisitang ito, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapulong si Prime Minister Modi kung saan matatalaka yung Philippine-India Strategic Partnership, implementation ng 5-year plan action at yung pagpapatuloy ng pagpapalitan ng pananaw kaugnay sa ekonomiya na nakaka-apekto sa kapwa mamamayan ng Pilipinas at ng India. Posible mapag-usapan yung mga kooperasyon mayroong kinalaman sa climate resiliency, sustainable development, agriculture, at trade and investment. Magkakasama ni Pangulong Marcos sa pagbisitang ito ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, DICT, at Department of Finance habang sa sidelines itong
23: mismong BRICS Summit, magkakaroon rin ng hiwalay na pulong si Pangulo Marcos kasama ang business leaders sa India na mula sa mga linya ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Ito na muna yung pinakahuling mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
25: Natatangi ang BARM dahil gumagamit ito ng parliamentary system. May 80 miyembro ang parliament na gumagawa at nagpapatupad ng mga batas para sa rehiyon. Hindi tulad ng pambansang pamahalaan na presidential at unitary kung saan hiwalay ang pagboto sa pangulo at mga lehislador. Ang BARM ay may sariling parliament kung saan ang mga miyembro lamang ang iboboto na silang mamamahala sa rehiyon. Ipinapakita nito na posible ang lokal na parliamentary setup sa loob ng isang unitary at presidential na bansa.
6: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, eksakto alas 11:30 po ng umaga. Balikan natin ang ating mga balita. Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang Karatig na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Sa Quezon City, nariyan po ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa iba pang Karatig, sa iba pang parte ng Metro Manila, may leptospirosis express lane sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Rizal Medical Center sa Pasig, Research Institute for Tropical Medicine or RITM sa Muntinlupa, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan at San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon. Sa ngayon ay ilan sa mga ospital sa Maynila ang nakapagtala na ng full bed capacity bunsod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagpapatuloy ang katamtaman hanggang sa malakas na El Nino at posibleng mas lumakas pa bago matapos ang taong ito. Sa programang Boses, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, pagkatapos ng habagat ay posibleng mas maramdaman ang drier conditions dahil maaring magbago ang direksyon ng hangin at lumayo ang moisture sa bansa. Anya, maaring bumaba ng 40% ang dami ng ulan sa ilang lugar pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Nasa 44 na lugar ang posibleng makaranas ng dry conditions sa katapusan ng Nobyembre, habang dry spell conditions sa 17 lugar.
3: Possible nga po na mag-strengthen pa ito sa mga susunod na buwan. At may end of 2026, Sir Alan, magiging very strong po na El Nino ang ating mararanasan. So ibig sabihin po, diyan na po papasok yung mga potential impact ng mga significant reduction sa tubig ulan at lalong-lalo na po yung medyo mainit na temperature sa mga susunod na buwan.
11: Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sinasamantala na ng Department of Agriculture o DA ang serye ng mga nararamdamang pag-uulan para paigtingin ang mga paghahanda nito para sa inaasahang matinding El Nino sa huling bahagi ng taong 2026 hanggang taong 2027. Sa panayam ng PTV kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, binigyang diin ito na naging malaking tulong ang mga ulang dinala ng habagat at ilan pang mga bagyo para makabawi sa low-level status ang mga dam na sagot naman sa inaasahang kakulangan ng tubig. Hindi rin tumitigil ang DA sa pagsasaayos ng mga irrigation canal sa pangunguna ng National Irrigation Administration o NIA para mas maisaayos ang water management sa mga sakahan oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isa sa mga solusyon sa maayos na water management system.
10: Tuloy-tuloy din yung pagsasaayos ng mga kanal, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management, kakulangan ng tubig ulan. Pangalawa, yung ating mga solar-powered irrigation system. At nagpapasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Mas may control ang farmer dahil yung mga ilog natin na may tubig tsaka yung groundwater source natin, yun yung source ng tubig. Kaya sustainable ito para sa El Nino natin.
9: Yan ang tinig ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hinimok ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na makibahagi sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa darating na September 10. Gaganapin ang ceremonial pressing of button dakong alas 2 ng hapon sa lungsod ng Makati. Dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Layo na nasabing aktibidad para mahasa ang publiko ang kanilang kaalaman tuwing mayroong magaganap na malalakas o malakas na paglindol. Kasama rin maipapakita mabilis sa pagresponde ng mga emergency responders sa tuwing may insidente ng paglindol.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
9: Posibleng makaranas ng rotational brownout ang mga consumer ng Visayas Grid mamayang hapon. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, nananatili kasing offline ang ibang coal plants sa rehiyon. Nasa ilalim naman ng red alert ang Visayas mula alauna mamayang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Bagamat nagbibigay ng supply ang Mindanao sa Visayas, sa ilalim din ito sa yellow alert mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
11: Mas maraming power plants sa Visayas inaasahang magbabalik operasyon na sa susunod na linggo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Yes, inaasahang maraming power plants ang makabalik operasyon na sa Visayas region. Ayon nga sa pinakauling ng Department of Energy, nasa limang power plants na may kabuang 722 megawatts na kapasidad ang uling mag-operate sa Visayas at Mindanao ngayong Setyembre at Oktubre. Ayon nga sa pinakasalitaan, kabilang dito ang Cebu Energy Development Corporation Unit 1, Terma Visayas Unit 1, Panay Energy Development Corporation, Terma South Incorporated, Terma South Incorporated Unit 1 at GN Power Caswagan Unit 2 na ito ay sisimula na mag-operate sa susunod na linggo. Bukod dito, 253 megawatts ng battery storage shed capacity ang itatala sa Cebu, Panay, Leyte, Negros bilang mabilis na backup kapag biglang bumaba ang supply o magkaroon ng aberya sa generating units. Inatasan na din na shed ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines na ipatupad ang mga natitirang ancillary services contracts na kailangan ng Visayas Grid kabilang ang battery capacity. Check mula pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
9: Sa kaugnay pong balita, gumagawa na ng sariling paraan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para kahit papaano ay maibsan ang nararamdamang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nitong inatasan na sila ng Department of Energy na kumontrata ng battery plants para sa ancillary services upang magamit ang maiimbak na kuryente tuwing umaga gamit ang solar energy sources. Isa umano ito sa mga itinuturing nilang pansamantalang solusyon para kahit papaano ay maibsan ang alert status sa Visayas Grid. Pero aniya, mas makabubuti pa rin kung madaragdagan na ang kapasidad ng power generation sa Visayas para tuluyan ang mawala ang alert status sa Visayas Grid at magtuloy-tuloy ang supply ng kuryente.
14: Kami ho ay inatasan na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, makakapag-inbak lang tayo kung sakaling may sobra. Ang sobrang kuryente during daytime. Mostly to yan from the solar, no?
9: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
11: Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magiging mabusisi ang pamahalaan sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa. Ito ang naging pahayag ng DICT kasunod ng presentasyon ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033 o PAIM ayon kay DICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau OIC Director Gemma Baisik. Iaangkla ang mga nasabing AI infrastructure sa mga mutually supporting pillar sa ilalim ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Kabilang sa mga supporting pillar na ito, ang development ng connectivity infrastructure, AI computer at data centers, pag-source sa sustainable energy at tubig, development ng AI workforce, polisiya at regulasyon, at demand creation and adoption.
15: Finally, infrastructure must translate into actual economic activity. So these are not simply infrastructure targets. They are economic transformation targets. To deliver those outcomes, PAIHO is organized around 6 mutual media enforcing pillars, each with a clear, simple mandate.
11: CDICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau Officer in Charge, Director Gemma Baisik.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, inilatag na ng Department of Energy o DOE ang magiging papel nito para sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa sa ilalim ng Philippines AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Ayon po kay Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario, inaasahang gagamit ang Pilipinas ng hindi bababa sa 150,000 hanggang 200,000 graphics processing units o GPU na nangangahulugang mas malaking konsumo sa kuryente. Kaya naman, kasama na sa plano ngayon ng DOE ang pagpapalaki ng 30 unit ng baseline energy capacity nito para mapagana ang mga AI data center. Mula kasi sa baseline na 50 megawatts hanggang 400 megawatts sa taong 2029 ay binabalak itong itaas patalon sa 1.5 gigawatts para sa taong 2033. Pagtitiyak naman ng DOE, hindi nito maapektuhan ang supply ng kuryente sa mga kabahayan at iba pang industriya dahil kasado na rin ang plano para sa iba pang energy resource na pagkukunan ng enerhiya para sa AI data centers.
15: According to the plan, the target is to power 40% of these AI clusters using renewable energy, like solar, geothermal, and so on. So to bridge the gap safely, the strategy incorporates natural gas as a reliable power source today, while exploring nuclear power as a long-term option under the PhilAtom Act.
9: Yan po ang naging pahayag ni Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ang oras 11:41, sa iba pang balita, balikbansa sana ang 14 na tripulanteng Pilipino ng Saudi flag oil tanker ng MT St. Jude na inatake habang tinatangkang tumawid sa Strait of Hormuz noong Agosto at 30. Kabilang mga ito sa kabuuang 16 na Pilipinong sakay ng naturang barko kung saan 2 ang nasawi sa kanila kasunod ng naging pag-atake. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mula Muscat lumapag ang Oman Air Flight WY843. Sakay ang mga naturang OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ganap na 9:54 kagabi. Personal silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak o Administrator PY Kaunan, gayon din ang mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Health at iba pa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arakada ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeepney at UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bahagi pa rin ito ng tulong para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na labis na tinatamaan ngayon ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inihayag ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na maa-avail ng mga tsuper ng Jeep at UV Express ang 12 pesos per liter na diskwento na may limit na 30 liters kada araw. Kasabay ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, ay nag-request na rin ang LTFRB ng dagdag na budget para magtuloy-tuloy ngayong buwan ng Setyembre at sa buwan ng Oktubre.
18: Meron naman po tayong programa ngayon na tinatawag po na fuel discount na makukuha po ng kahit sino pong driver ng jeepney at UV Express. Available po ito sa mga gasolinahan na kasama sa programa as identified by DOE, kung saan po bawat litro po na kanila pong pinapa-diesel ay meron pong discount na 12 pesos at meron din pong maximum yan na 30 liters po per day na pwede po nilang ma-avail.
9: Yan ang pahayag ni LTFRB Acting Chairperson Greg Pua Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Suportado ng 5 bansa sa Southeast Asia ang sinusulong na Regional Oil Stockpiling Initiative para ibsan ang epekto ng oil supply shock sa hinaharap. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, nagsisilbi ring ASEAN Economic Minister's Chair na bukod sa Pilipinas, suportado ng Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Vietnam ang nasabing inisyatiba. Bagamat hindi ASEAN member ang United Arab Emirates, sumang-ayon nitong mag-imbak ng bahagi ng kanilang oil reserve para sa kalahok na bansa. Ang inisyatiba ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN members na suportahan ang regional study sa joint oil stockpiling. Inaasa namang matatapos ang economic research o ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ang pag-aaral sa ASEAN na all stockpiling pagsapit ng Nobyembre.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 70% ng mga dumalong Korean investor at negosyante sa Philippines-Korea Business Forum ang handang maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong na inaasahan ang foreign direct investment ng mga Koreano papunta sa mga kumpanya o proyektong sakop ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa kasalukuyan ay halos 200 Korean companies ang makikita sa PEZA na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 44,000 Pilipino.
16: Sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Kaya at sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location. Yeah. Decided silang pumasok sa Pilipinas. So,
9: si Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Arangkada sa September 14 ang handog ng Pangulo Job Fair sa Negros Oriental kasabay ng payout ng iba't ibang assistance programs ng pamahalaan. Ayon kay Negros Oriental Public Employment Service Office at Gender and Development Focal Manager Allen Serion Balsamo, tampok sa aktibidad ang 846 na local positions at 779 na overseas job opportunities. Posible pang tumaas sa mga nasabing bilang habang papalapit ang araw ng job fair. Bukod sa job fair, ibibigay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 40% counterpart para sa 300 benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o ESPES, habang may payout din sa 450 tupad beneficiaries. Sa kabilang dako, maglalagay ang Department of Migrant Workers o DMW ng service area para sa mga programa nito. Magbibigay ng employment services at maglalagay din ng OFW Help Desk.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment, kung saan lumabas na tumaas ang marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan, kung saan malaki ang itinalon ng assessment ng Pilipinas mula sa PISA 2022, kung saan nadagdagan ng 17 points sa science, 16 sa mathematics at 20 sa reading. Dahil dyan, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpapatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili.
17: Pinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally."
9: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Itinuturing ng Department of Education o DepEd na malaking tagumpay para sa mga estudyante at buong sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakamataas na score na nakuha ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa pulang sumali ito sa International Assessment noong 2018. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, higit pa sa mga numero, ipinapakita nito na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng tunay at makabuluhang pag-unlad sa kanilang pag-aaral. Anya, dapat maging inspirasyon ang resultang ito para mas pagbutihan pa habang hindi kinakalimutan ang mga estudyanteng nahihirapan pa rin sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, sunod na prioridad ng DepEd ang pagtiyak sa pantay na oportunidad sa edukasyon, magpapatuloy ng reforma na mapagpapahusay sa pagkatuto ng mga estudyante at pagsuporta sa mga guro at eskwelahan.
2: ipagpatuloy po natin. And of course, yung mga administrative problems or medyo nagkakaroon ng situations, we have to fix all of those. So I think para to smoothen out, yung natutunan natin in the first year, let's iterate as they say, di ba? Baguhin natin yung approach natin kung meron tayong nakikitang kailangan i-improve.
11: Si Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Samantala, hindi dapat magpakakampante ang Pilipinas sa kabila ng magandang resulta ng PISA 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo na kailangang pagtuunan pa rin ng pansin ang iba pang estudyante na nangangailangan ng tulong. Aniya, marami pa rin dapat gawin para mapabuti pa ang sektor ng edukasyon sa bansa.
20: Tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero again po, no, tamang direksyon tayo pero malayo nang napuntahan natin pero malayo pa kailangan natin lang ba yun.
19: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Senador Joel Villanueva nanawagang ayusin ang benefit package para sa may mga autism spectrum disorder. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Health of DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ayusin ang benefit package para sa Autism Spectrum Disorder o ASD care. Ginawa ng Senador ng Apila sa gitna ng budget briefing ng ahensya matapos malaman na nasa 482 claims lang ang binayaran ng programa mula ng ilun sa dito noong 2017. Kwinestyon ni Villanueva kung kasama ba sa mahigit 74 billion pesos National Health Insurance Program ang ASD at iba pang development disabilities. Aminado naman si PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho na kaunti lang ang nabayaran mula 2017 dahil nasa 5 pasilidad lang ang accredited para magbigay ng serbisyo para sa therapy at treatment ng ASD. Inukulisin ng Senador na mayroon namang naipasang Senate Bill 1822 o ang National Autism Care Support and Inclusion Act na nag-amyenda at nagpalawak ng PhilHealth coverage para sa mga autism spectrum disorder na pasyente. Tiniyak naman ni Ho sa Senado na plano ng PhilHealth na maglabas ng updated policy bago matapos ang taon at isinap sa pinal na rin ang rules na mag-accredit sa mga occupational speech therapist base sa kanilang pagsasanay at hindi mula sa operasyon ng isang clinic. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Prosekusyon, tututulan ang motion na hospital confinement ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Tinutulan ang prosekusyon ng motion para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mariin ko kontrahin ang prosekusyon ang naturang motion at hihilingin na isang team ng government doctors ang magsagawa ng medical assessment kay Romualdez. Aniya, layo nitong matukoy kung kinakailangan ba talagang manatili si Romualdez sa ospital dahil sa mga idineklarang karamdaman o maaari namang gamutin ang mga ito sa labas ng ospital. Kung mapapatunayan naman umanong maaaring i-manage ang kanyang kondisyon ng hindi na nakakonfide, ay igigit ng posikusyon ng agarang paglipat ni Romualdez sa regular na detention facility gaya ng iba pang mga akusado sa mga non-bailable na kaso. Una nang itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Webes, September 10, ang pagdinig sa motion ni dating House Speaker Romualdez na manatili sa Cardinal Santos Medical Center habang nasa kustodiya ng PNP. At para sa pagdinig, ipinatawag ng korte bilang mga testigong apat na doktor ni Romualdez at inatasan ng mga itong magbigay ng kaukulang medical records. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: House Prosecution Panel ginagawa ang lahat para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte
1: Radyo Pilipinas
4: ginagawa
1: coverage.
4: Ng House Prosecution Panel ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sa halip na magbigay lamang ng pangako, may mga konkretong hakbang na sila na ginagawa upang paigiin ang proseso tulad ng ginawa nila sa mga usapin ng grave threats at confidential funds. Binigyan din niya na sa Article 4 ng impeachment na tumutukoy sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tatlong saksi lamang ang kanilang iniharap mula sa 10 na nasa listahan. Bukod dito, malaki rin ang ibinabal sa kanilang listahan ng mga saksi para sa Article 1 kung saan mula sa listahan na 30 testigo ay napababa sa 10 na lamang. Tiniyak ni Tolosa na gagawin din ng prosecution panel ang kaparehong prioridad at diskarte sa pagkababilis ng pagdinig kapag sumalang na ang unexplained death ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Mga nasa likod ng De Camos Lay case, sinatulan na ng Korte Suprema ayon sa Department of Justice. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Nakuha ng Department of Justice o DOJ ang conviction laban sa tatlong akusado sa magkakahiwalay na kaso ng illegal possession of firearm, ammunition at explosives na may kaugnayan sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Ruel De Gamo nitong March 4, 2023. Hinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 sina Joric Garrido Labrador, Joven Calibjo Javier at Renji Rodriguez matapos mapatunayan guilty beyond reasonable doubt na recover mula sa mga akusado ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, labing apat na bala, dalawang hand grenade.

0: Oro na hindi na subject for review ang pagkatanggal ng security detail ng Vice Presidente dahil sa bibig na umano niya nang galing na wala na siyang tiwala sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakatalaga sa kanya. Paglilinaw pa ng kalihim na ang mga itinatalagang security detail sa matataas na opisyal ng pamahalaan ay isang pribilehiyo at hindi isang uri ng karapatan. Hinasa at sinanay din ng mga nasabing sundalo na gampanan ang kanilang tungkulin base sa kanilang mandato at hindi ito dapat haluan ng anumang personal na pananaw.
1: Dinan niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehiyo yan, hindi karapatan. Ilang masasabi ko, anytime may request siya, di i-withdraw. Depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdraw. But as far as I know, pili niya yun. Ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan. Kahit sino naman, sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal. Ang sundalo.
0: Si DND Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang ipinadalang note ng China sa kasagsagan ng Seoul Defense Dialogue sa Seoul, South Korea. Iginit ni Chodoro na isang kawalan ng respeto sa international maritime law ang ipinaglalabang posisyon ng China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Itinuturing ng kalihim na kawalan ng profesionalismo ang naging tugon ng China na imbes na humarap sa defense dialogue ay pinili na lang na ipadala ang kanilang tugon sa pamamagitan ng isang note. Hindi lang din ito may tuturing na personal na patama kay Chodoro dahil patunay rin ito na dahil na hindi talaga kinikilala ng China ang naging desisyon sa ilalim ng 2016 arbitral ruling na inilabas ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
4: Is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows, if this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumaba ang bilang ng krimen na naitala sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nitong buwan pa lamang ng Agosto ay mayroong pagbaba ng halos 42%. Nagtala ng 2,087 na focus crimes ang PNP noong Agosto na mas mababa pa ito ng 41.77% o 3,584 na krimen ang naitala noong Agosto ng nakalipas na taon. Ang pagnanakaw ng mga sasakyan na may pinakamalaking pagbaba na umabot sa 67.74% kung saan meron lamang 10 kaso mula sa dating 31 kumpara noong nakaraang taon ng parehas na buwan. Habang ang kaso ng rape ay bumaba ng 58.65% mula sa dating 769 ay naging 318 na lamang. Ang nakawan naman ng mga motorsiklo ay may pagbaba ng 102 na kaso mula sa dating 220. Habang physical injury ay mayroon ding pagbaba ng 46.83% na may 277 na lamang mula sa dating 521. Nagtala din ng pagbabaan ng kaso ng nakawan mula sa dating 1,315 na kaso, mayroon ng 767 na lamang o katumbas ng 41.67%. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. na ipinapakalat nila mga pulis sa kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, unang overseas games ng Japan B-League lalaruin dito po sa Maynila, tampok sina Gilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu. Bula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis. Hilanga.
5: Lalaruin ngayong araw at bukas sa SM Mall of Asia Arena ang unang overseas games ng Japan B-League. Maghaharap ang Levanga Hokkaido na kinabibilangan ni Gilas Pilipinas star Dwight Ramos at ang Gunma Crane Thunders na koponan naman ni Gilas Bigman AJ Edu. Alas 7 ng gabi nakatakda ang 2-day event. Ang naturang laro ay bahagi ng 70th anniversary celebration ng diplomatic relations sa

0: Gita ng Pilipinas at Japan. Parte rin ito ng layunin ng B-League na dalhin ang Japanese basketball culture sa Maynila. Suportado ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Philippine Basketball Association at Embassy of Japan in the Philippines ang aktibidad. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: News Nationwide. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Hanggang sa muli, ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marisolba ang gumagrabing problema sa baha.
9: Ayon kay Pangulo Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
15: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
9: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
16: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
9: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
16: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
9: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Publiko!
17: Nilang pagsusumika na matuto at paunlarin ang sarili. Sa paniganya ng pamahalaan, lalo pa nito ang paiigtingin ng mga programa upang mas gumanda ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng bawat batang Pilipino.
18: The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems.
19: Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro.
17: Samantala, bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek Aboy, hinihikayat ang CICC na pabilisin ang pagpasa ng proposed National Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Act of 2026. Ano po ba yung mga uri o yung mga bagong uri ng banta na higit na kailangan ng proteksyon sa tulong po ng bagong batas?
20: So nakikita natin globally ang trend, no? Lalo na sa Amerika, no? Sunod-sunod ang pag-atake sa mga iba't ibang mga sistema. Hindi lang ang sistema ho ng pamahalaan, but lalong-lalo na sa private sectors. At dito kinakailangan talaga natin yung bagong batas na yan. Kasi sa atin ngayon, sa ating structure, ang pwede lang namin pakialaman sa DICT at sa CICC ay yung mga, una, humihingi ng tulong sa atin, whether it's government or private sector. And second, we have oversight over the public sector, yung mga systems of the public sector. Hindi pa kasama dyan yung mga LGUs. Mm-hmm. So, yung mga sistema, yung mga critical infrastructures, katulad ho ng financial infrastructures ho natin, katulad ho ng mga security infrastructures natin, kailangan din ho natin may visibility dyan. Kasi nga, yun din yung nangyayari sa iba bansa. Kadalasan kasi, Josh, pag sila na-atake, may nagkakaproblema sila, hindi nila nire-report. Mm. Kasi nga, ano sa kanila yan? Reputational damage sa kanila yan. Yes. Either nawawala ng kliyente or hihina yung negosyo nila. Mm-hmm. But, hindi nila alam na pag halimbawa ganyan, mas malaking pinsala at kailangan paitingin ang protection natin sa mga kababayan natin against these threats na hindi nila nire-report.
17: No. Tsaka, I think yun nga yun, tama yung sinabi mo, Yusek, nababawasan yung kanilang kredibilidad pero compromise din yung kanilang serbisyo. Pero ito po, Yusek, kamakailan po na deface yung mga website ng Department of Migrant Workers at dalawa pang government agencies. Gaano po kaseryoso yung ganitong insidente at ano po yung binabantayan ninyo sa ngayon?
20: So, ang binabantayan natin, if these defacements leads to the yung pag-i-infiltrate ng mismo systems nila. So nakita naman natin ang defacement po naman ay nangyari talaga doon sa mga sistema na open to the public. Talagang open itong mga sistemang to. Ibig sabihin, ito yung mga websites natin na pwedeng mag-interact at magpasok talaga ng mga kababayan natin. They are designed really to be open, yung open access po natin. Ano. Kaya talagang naiintindihan natin na medyo vulnerable talaga yung systems na to. Pero binantayan natin. Kasi sa atin sa pamahalaan, Josh, yung mga front-facing services natin, like our websites, kung saan pwede magtanong yung mga kababayan natin, kung saan pwede sila mag-interact, are separate from our internal systems, kung saan nakalagay yung mga datos natin.
0: Okay.
20: At saka yung mga critical at saka confidential datas natin. So, nung nakita naman natin, nakahiwalay naman talaga, safe naman yung internal systems. Okay. But it doesn't excuse the fact na kailangan paigtingin at palakasin pa natin yung ating mga cybersecurity posturing and capabilities dito sa mga ahensya.
0: Okay. Well, kaugnay pa rin USEC ng cybersecurity, we understand na last time na nag-usap tayo, magkakaroon ng integration sa mga social media platforms or online platforms with their PhilSys IDs.
20: Yes po.
0: Ano pong masasabi nyo dun sa mga advocacy groups na hune-question yung pag-integration nito ng PhilSys ID at sinasabi yung kanilang right to anonymity?
20: Aha. So sa atin naman no, ay nirerespeto natin ang bawat and these are valid concerns po na kailangan i-address po ng gobyerno. So mamayang hapon po, inaanyayahan natin lahat na kung kayo pwedeng dumalo dito sa ating public consultation mamayang alas 2. So, kaya after nito, tatakbo na ako sa Studio 7 po sa CICC sa 16th floor ho ng Studio 7 para makipagdialogo sa iba't ibang advocacy groups. We understand these are valid concerns. Pero unang-una, address ko lang yung unang sinabi mo, right to anonymity. Hindi pa ako nakakita at hindi pinaaral namin that such right exists. If there is such a right, kailangan namin makausap yung mga nag-advocate nito. Saan ano ang basihan ng right to anonymity? Kasi ang gusto ho ng ating pamahalaan is malaya tayo makakapag-express, malaya tayo makakapagsabi ng ating mga hinanaing at ating mga mga ideas natin at saka yung mga gusto natin sabihin na protected ng right of free expression and free speech. Pero dapat maging accountable din tayo doon sa ating mga sinasabi. Kasi sabi ko nga, wala pa ako, even the Soto Law, nung baka, kasi inisip ko, baka yun doon yung humuhugot ng right to anonymity. The Soto Law does not grant anonymity. It grants na hindi mo pwede disclose. Pero pag binigyan ka ng korte, ng order na i-disclose mo kung sino yan, kailangan makikilala natin kung sino yan.
0: Yes.
20: Halimbawa naman, yung Witness Protection Act, may karapatan na parang itago natin yung mga state witnesses natin.
0: Yes.
20: Pero, identifiable din yung mga yan.
0: Yes.
20: There is no such thing as anonymity.
0: At tasangayin tayo dyan, USEC, na ang freedom of expression ay may kaakibat ng responsibilidad.
20: Tama. Okay.
0: Lundato, maraming salamat, USEC Aboy, sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Ikatlong nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Director Tomas, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Si Joshua po ito together with USEC Aboy ng CICC.
20: Good afternoon po. Director?
0: Director?
20: Director Tomas, good afternoon.
0: Director Tomas? Naririnig niyo po kami? Director?
20: O baka mahina si
0: Baka po nakamute yung inyong audio, Director. Alright. Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya, Director.
20: Pero maganda yung ma-interview natin sa kanya at matanong natin yung mga dapat nating tanong. Alam? With regards to disaster preparedness.
0: Ayan. Director
20: Tomas? Director Tomas, good afternoon.
0: Director, nairinig niyo po kami? Alright, subukan natin balikan mamaya sa Director Tomas. Samantala sa ibang balita, minungkahi ng administrasyong ni Pangulo Marcos Jr. na itaas ang pondo ng Department of Health sa 107.29 bilyong piso para sa mga regional hospitals at iba pang health facilities sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, ito'y para sa karagdagang maintenance and other operating expenses para matugunan ang kakulangan sa operasyon ng mga pampublikong ospital. Sa katunayan, gagamitin rin ang pondong ito para mapalakas ang pagsuporta sa Zero Balance Billing Program upang maibsan
17: ang gastos ng mga Pilipino sa kanilang gamutan. Nakatakda rin ang palakasin ng ahensyang health workforce para gamitin sa deployment ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Eh, maganda pag-uusapan natin kay, together with the director of Tomas Abang, iniintay natin yung set, no?
20: National preparedness kasi sunod-sunod yung mga bagyo natin at inaasahan natin. Sabi nga nila, despite yung heavy rains natin, eh nasa El Niño season pa rin tayo, no?
17: Yes. Tsaka so, mahalaga yung ganito mga, itong national earthquake drill.
20: Yeah.
17: Dahil ang lindol, hindi naman natin talaga kayang i-anticipate yan. Hindi naman talaga technically masasabi kailangan paghandaan dahil hindi mo alam kung kailan dadating.
20: Tama, yan. No? Lalong-lalo na, yung maya't maya, eh, may nagiging, ang sabi nila, dormant mga volcanoes yan, yes. Which is the cause of, ano, most of the earthquakes that we're experiencing, okay. Eh marami sa kanila parang nagiging active lately, mm-hmm. No?
17: Oh.
20: At saka, syempre, yung mga kababayan natin na nandun sa mga fault lines, kailangan nating ipaalala sa kanila,
17: yes.
20: Yung mga risk involved, mm-hmm. Doon sa mga kung saan sila na nakatungtong
17: yes,
20: ngayon.
17: Nakatitik yung kanilang mga tahanan. Ito, mukhang nasa linya si Director Tomas para pag-usapan natin ang ikatlong National Simultaneous Earthquake Drill. Director Tomas, magandang tanghali po. Director?
1: Yes, hello.
20: Hey, yo.
17: Director Tomas, can you hear us?
20: Narinig niyo po kami, Director Tomas?
17: Director Tomas?
1: Medyo pa po. Putol-putol, sir. Putol-putol pa.
17: Alright, medyo mahina ang...
20: Try natin, Josh.
17: Okay. Director Tomas, kung narinig niyo po kami, hello po.
1: Narinig po.
17: Ayan po. Ayan. Loud and clear. Okay.
20: Okay.
17: Director, gaano po kahalaga ang earthquake drills na regular na isinasagawa sa pangunguna ng mga ahensya ng gobyerno?
1: Yes, sir. Can you repeat po, sir?
17: Yes, Director. Gaano po ka-importante itong regular na pagsasagawa ng earthquake drills sa pangunguna po ng mga ahensya ng gobyerno?
1: Yes, sir. Opo, just to share po, no po, this is a regular earthquake drill na kinakandak po ng ating mga thematic pillar agencies. Sa pagkakataong po ito, kasama din po natin ang mga local government units. So sa anumang oras po na hindi po ito ating maulaan kung kailan po darating ang isang lindol. Kaya po sa pamamagitan po ng quarterly drills kung ginagawa po natin, na nationwide simultaneous earthquake drill, nasasanay po ang ating mga kababayan kung ano po ang tamang gagawin. Tulad po ng duck cover and hold, and ano rin po yung susunod po doon. At kung paano po ligtas, lumikas pagkatapos po ng isang pagyanig. So ito po ay nagiging ko na po, regular exercise po natin, and we normally do it every quarter po, sir. So ngayon po, we will be observing the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill at 2 in the afternoon po, bukas po, September 10, 2026 po, sir.
20: So, kailangan, ano, maaga tayo mag-lunch, ha, mga offices sa gobyerno. Pero, sir, bukod sa pakikilahok sa earthquake drills, ano ho yung nais yung ipaalala sa ating mga kababayan para higit pang mapalaganap yung culture of preparedness?
1: Yes. Thank you po, sir. Ito po, napakahalaga po ang preparedness o ang kahandaan po natin, sir. Hindi lamang po ito ginagawa kapag po may banta o may sakuna. Dapat po natin na maging bahagi na po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Simula po sa ating tahanan, paaralan, yung ating pong mga workplaces, hanggang po sa down po doon sa ating komunidad. Mainam na po na alam po ng bawat membro ng ating pamilya kung ano po yung dapat nilang gawin. Maliban po sa duck cover and hold, alam din po nila yung paano sila lalabas po ng bahay na ligtas at very observant, very vigilant kung saan po yung safe area yung na-identify po doon po sa kanilang barangay. And sir, dapat po yung mga basic na nilalaman ng kanilang emergency go down, tinitek po nila or tinitignan po kung yung gamot po doon ay expired, yung tubig po ay sapat naman po, at mga simple food items sa madali pong buksan kung maglalagay po tayo ng canned goods, and of course, plus light po and yung silbat po, sir.
0: Alright. Director, kumusta naman po ang inyong yung participasyon sa mga earthquake drill ng mga lokal na pamahalaan, iba pang government agencies at maging po ang pribadong sektor? Paano po minomonitor ng OCD na lahat ay nakikilahok at merong partisipasyon?
1: Thank you po, sir. Thank you po. Actually po, kumusta po ng Office of Civil Defense, ito po ay lagi po nagmamonitor ang ating pong different services, gaya po ng Operation Center, ang implementasyon at partisipasyon po sa pamamagitan po ng responsive coordination, pagsasubmit po ng report at ng feedback din po galing po sa mga different regions po ng Office of Civil Defense sa buong kapuluan po, sir. Tinitignan din po natin kung ano ang mga naging gaps o yung mga challenges po sa mga areas nila upang mailagay po natin as one of the concern na dapat po natin tugunan sa susunod po na earthquake drill. And God forbid po na sana hindi naman po maganap itong paglamig. At siyempre po yung mga local governments po, nakita po namin responsive because lagi po sila nagkakandak ng kanilang trainings with the response units po, sir.
20: So, Director, eto, sa kasulukuyan, paano nyo po ina-assess yung kahandaan ng ating mga kababayan pagdating sa mga lindol at ibang pangkakalamidad? Ano po yung susi ng earthquake preparedness?
1: Yes, sir. Bali po, every after conduct po ng ating NSED o yung Nationwide Simultaneous Earthquake Drill, meron po tayong tinatawag na to. Dito po, po natin yung reports ng pong mga iba't-ibang units na nabigyan po ng task upang gampanan yung kanilang roles sa kanilang komunidad. Ina-assist po yung ating mga kababayan po dito po sa kanilang areas, lalo na po dun sa mga lugar na meron pong prone to lahas. Dahil pag naglamig po, sir, areas po na malapit sa kabundukan, these are high-risk areas for a possible landslide. So, as a term fix or intervention, yung coordination po ay hindi lang po sa OCD, kasama po ang DNR, ang DSWD, ang DOST Pag-asa, ang DepDed, at other 45 agencies of government, national government agencies, and of course, yung pong mga kasama natin po sa local government units po, sir.
0: Okay. Panguli na lang po, Director. Mensahe at paalala nyo na lang po mula sa Office of Civil Defense para po sa mga Pilipino para mas maging handa at ligtas po sa banta ng lindol at iba pang sakuna.
1: Yes, sir. Maraming salamat po. Actually po, ito pong mga ginagawa po natin exercises, ito po yung standing order galing po sa ating pong Pangulo, Pangulong BBM. And then, of course, receive po ito na chair ng ating National Disaster Risk Reduction and Management. Ating pong kalinyem. So, po, ganap po nitong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang ating pong civil defense administrator si Yusek Harold Cabrero din po ang makakasama po natin, sir.
20: With that, maraming salamat po sa inyong oras at ingat po kayo kung saan naman kayo naroon. Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Good afternoon po.
0: Samantala, update sa assistance ng pamahalaan sa mga mangisda na lubhang naapektuhan ng mga bagyong nagdaan at habagat at ang sinusulong na tech-driven solutions para sa fisheries and resources ng bansa ating tatalakayin. Kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera, Sir Naz. Magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
20: Good afternoon po.
2: Yes, good afternoon po at good afternoon po sa lahat na nakasubaybay sa programa ngayon.
0: Salamat po sa pagpapaulak. Sir Naz, una po sa lahat, gaano po kalaki sa ngayon ang pinsala sa sektor ng palaisdaan o pangisdaan dahil sa mga bagyo at matinding habagat? At ilang mangingisda po at fisher folk sa inyong datos ang lubhang naapektuhan nito?
2: Well, hindi po ako nagkakamali sa huling tala natin as of last week, nasa 400 million pesos na ang naging danyos nitong mga walang humpay na napag-ulan, bunsod na rin ng mga sunod-sunod na bagyong bumisita dito sa ating bansa. So ito po mga apektadong mga mangisang ito na may ganoon nga po tayong halaga ng danyos, nagmumula po ito sa Mimaropa, sa Calabar Zone, dito po sa Central Luzon at maging dito po sa Cordillera. At ang mga apektadong mga isda po nito ay halos umaabot na ng mahigit 1,000 po at ang mga affected fisher folk po natin.
20: Sir Nads, ano-ano yung mga tulong na ibinibigay ng BFAR sa mga isdang nawala o nasiraan ng mga bangkang pangisda at mga agricultural facilities?
2: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi ay unang-una siyempre tumutulong tayo doon sa tinatawag natin na mga preventive or mitigating measures, no? Yung pagbibigay ng impormasyon bago pa man dumating ang kalamidad, yung pagbibigay ng abiso na pasiguruhin yung mga kagamitan nila sa pangisda. Pero siyempre hindi natin maiiwasan na kapag dumating po ang isang masamang panahon na may naapektuhan pa rin sa kabila ng ginagawa natin na pagbibigay ng abiso. So ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay pumapasok doon sa rehabilitation aspect nitong pagkaganitong may mga kalamidad. So unang-una dyan sa capture fisheries, siyempre kung mga nasiraan sila ng bangka, may programa tayo doon sa tinatawag natin na bangka ko gawa ko, yung pagkukumpuni, ang layunin natin na mabawasan yung gastusin ng mga mangisda para doon sa repair ng kanilang mga bangka. No? And then of course, kung nasira na yung mga fishing paraphernalia, ay ang BFAR naman po ay handa naman na bigyan sila ng mga panibagong kagamitan, lalo na po itong mga nasa capture fisheries. At pagdating naman po sa aquaculture, halimbawa, yung mga fish ponds nila ay nakawala yung kanilang mga stocks, umapaw dahil sa baha, lalo na po doon sa mga small scale natin, mga maliliit na mga fish farmers, ay may nakahanda naman po tayo dyan ng mga pamalit na similya. Nagsasagawa po tayo ng mga fingerling distribution at mga fingerling dispersal dito po sa mga apektadong mga mangisda at fish farmers.
17: Okay. Sir Nas, paano naman po tinitiyak ng BFAR na yung mga tunay na nagpinsalang mangisda lamang ang makatatanggap ng tulong, at paano po ninyo iniiwasan din yung duplication pagdating sa mga benepisyaryo?
2: Ang unang-una po, may komprehensibong listahan tayo pagdating sa mga rehistradong mangisda sa buong bansa. Meron po tayong tinatawag na National Municipal Fisher Folk Registration System. Yung FISHR po natin, ito po yung talaan o listahan ng mga rehistradong mangisda sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin kapag po nagkakaroon ng mga assessment para po sa rehabilitation. So ito pong listahan ang ginagamit natin. So para ikaw po ay maging kwalipikado, no, halimbawa apektado ka at sinasabi mo na mangisda ka, eh dapat po nandun sa listahan na rehistrado na fisher folk ang magiging benepisyaryo ng ating mga programa. Kaya doon po sa mga mangisda na hindi pa sila rehistrado, magpalista po sila, magparehistro sa kanilang mga lokal na pamahalaan para mapasok po ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mga mangisda.
20: You know, ayuda's all good, no, and fine po, sir, no. Pero bukod sa ayuda, may mga programa po ba ang BFAR para sa replacement ng mga nasirang bangka at gear at restocking ng aquaculture or alternative livelihood habang hindi pa sila nakakapangisda?
2: Yes, meron naman po tayo mga tinatawag na mga yung sabihin natin na sa post-harvest, no. Although siyempre kapag masama ang panahon, limitado rin yung huli. So limitado rin yung maipoproseso ng ating mga mangisda. But there are alternative, no, lalo na kung sa meron na rin tayo ngayon kasi na yung sa salt industry natin, pwede maging alternative, lalo na yung ginagamit yung alternatibong pamamaraan, no. And of course, nakikipag-ugnayan po tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng pansamantalang kaginhawahan ng ating mga mangisda sa kanilang pangangailangan habang may masama ang panahon. Ano? In fact, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagkakaroon na po tayo ng pilot testing, no, yung tinatawag natin na parametric insurance, mga piling lugar sa Pilipinas, at patuloy natin itong isinusulong na nagkakaroon ng insurance base doon sa sama ng panahon, no, yung projection, no, ng sama ng panahon kung ilang araw ito aabutin na ganun ang sitwasyon ng panahon. So ito ang tinatawag natin na parametric insurance. So may pilot testing na tayong ginagawa rito at hopefully mas mapalawak po natin ito para magkaroon nga ng insurance itong ating mga mangisda. And then sa mga fish farmers naman, may mga concerned government agency na may mga programa katulad po ng PCIC na sila naman po nagbibigay ng insurance doon sa ating mga mangisda para po doon sa kanilang stocks, no? Kung fish cages man yan, sa fish farm yan, kailangan po kumuha ng insurance sa Philippine Crops Insurance Corporation.
17: Okay. Sir Nas, maliban po dyan sa mga nabanggit niyo po ng programa at insurance, meron po kayong ibang long-term plan, ang DFAR, para po mas maprotektahan pa yung ating mga mangisda at aquaculture farmers, lalo't ngayon na extreme yung ating nararanasan pagdating sa sama ng panahon?
2: Well, ang priority talaga ng DFAR, yung tinatawag natin na Sustainable Livelihood Development. So, tuloy-tuloy naman yan. Bahagi po yan ang programa natin na mapaangat natin ang kabuhayan ng ating mga mangisda. Pero ang palagi natin sinasabi, kailangan balance kasi yung production at fisheries conservation, no? Habang isinusulong natin yung pagpapalawak or pagpaparami ng isda, no? Isinusulong nga natin yung aquaculture. Pero siyempre, huwag natin kalilimutan din yung conservation aspect na dapat nabibigyan natin ng proteksyon ang ating karagatan. Dapat po ay libre ito sa anumang uri ng mapamansalang uri ng pangisda, yung tinatawag natin na illegal, unreported, unregulated fish. Dahil sa ganun po lamang, masisiguro natin na sustainable ang kabuhayan ng ating mga mangisda dahil yung mismong pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan, yung ating karagatan at mga katubigan ay napapangalagaan.
20: Oh, sige, babantayan natin yan, no, Director, para about yung mga alternative sources of livelihood ng ating mga mangisda. Pero sa ibang usapan naman po, ano po yung layunin ng sinusulong ng technology-driven defenses ng BFAR at gano'n po ito ka-epektibo ang mga digital tools ng BFAR sa pagtukoy at pagmamonitor ng kahina-hinalang mga sasakyang pangingisda sa mga pangingisda sa ating karagatan?
2: Usapin po ng paggamit ng teknolohiya, masasabi po natin na talagang may kapakinabangan ito, lalo na po doon sa monitoring, control, and surveillance natin. Ano. So napakahalaga po na nagagamit natin ang technology at dapat interactive po ito. Marami po ngayon ng mga apps na ginagamit para po magamit ito doon sa pagpapalawak pa ng monitoring, control, and surveillance, sir.
17: Okay. At Sir Nas, ano naman po itong IFIT GSIS or IFIT GIS at FGIS ng BFAR na ginagamit para sa risk assessment, resource management, cash documentation, seafood traceability at regulatory compliance na isa sa mga ipinapakitang o ipapakitang innovation sa Safety Conference 2026?
2: Ito pong IFIT, isa po itong may aspect ng digital based use para po ma-measure, masukat yung vulnerability ng isang lokalidad patungkol sa insidente ng illegal, unreported, unregulated fishing. So it's a system para masukat nga po yung vulnerability at napakaganda po nito dahil mas tukoy natin kung ano yung mga lugar na mataas ang insidente ng illegal fishing at para magamit po natin ito parang naman doon sa mga tinatawag natin na control measures, no? Para mas maiwasan natin or mas tuluyan nating masugpo itong illegal fishing.
20: So pagkatapos po ng SafeNet Conference ng 2026, ano po yung mga concrete actions or technology na inaanasan yung maisasaka at tuparan natin para mas maprotektahan ho ang ating mga karagatan?
2: Well, ang direction natin yung adoption ng mga local government units kasi unang-una katuwang po natin ang mga local government units sa pagsulong ng anumang programa. So even dito sa paggamit ng teknolohiya, hindi ito magiging matagumpay kung siyempre hindi magkakaroon ng local adoption. So dapat katuwang po natin ang local na pamahalaan at yun po ang isusulong natin para mas maging epektibo ang paggamit ng mga teknolohiya nito.
17: Okay, panghuli na naman po, Sir Nas, mensahe niyo po sa ating mga mangisda na umaasa sa tulong at suporta ng pamahalaan.
2: Tuloy-tuloy po ang pagsisimikap ng pamahalaan sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbigyan natin ng ligtas, disente at sustainable hanap buhay ang ating mga mangisda. Ang programa po natin ay nakatuon sa capture fisheries, sa aquaculture, sa post-harvest, maging sa marketing assistance. Komprehensibo po ang programa ng pamahalaan para masiguro po natin na naiangat natin ang kalidad ng buhay ng ating mga mangisda.
20: Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Nazario Brigera, ang tagapagsalita ho ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera.
17: Samantala, Filipinovation Awards ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Atty. Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff at si Dr. Enrique Austria Jr., 2026 Presidential Filipinovation Awardee. Magandang tangali po sa inyo at welcome po, mga sir, sa bagong Pilipinas ngayon.
20: Good afternoon and congratulations.
4: Magandang hapon po at maraming salamat sa pagkilala po sa amin at sa pag-imbita sa show po ngayon, sirs.
17: Thank you for joining us, sirs. Well, for Atty. Santiago, uno po sa lahat, pakipaliwanag po kung ano po ba itong Presidential Filipinovation Awards. Tungkol saan po ito?
4: So, Sir Josh, yung Presidential Filipinovation Awards ay isang taunang kompetisyon kung saan po sinusubukan ipakilala or kilalanin yung mga innovators po natin sa bansa. Ito po ay pangalawang beses na nagkaroon po ng PFA, created through Executive Order Number 99, Series of 2025. So, yung nakakaiba po sa kompetisyong ito ay kinikilala yung mga innovators, mga entrepreneurs na may innovative product or solution galing po sa apat na clusters, yung NCR, Visayas, Mindanao at yung Luzon. So nakakaroon po ng sub-national competition kung saan pinipitch ng ating mga innovators yung product and service nila sa bawat cluster. Apat po ay aabot po sa national competition. So magiging 16 finalists po ito. Tapos po ay magpipitch po sila sa national competition na nangyari or naganap po noong September 3. Galing po dyan, lima po yung kinilala bilang Presidential Philippine Innovation Awardees. Kasama po dito ay si Dr. Austria po na isa pong innovator po galing sa NCR.
20: Attorney, ano yung mga pangunahing objectives o ng Presidential Filipinovation Awards?
4: So, makita naman po ito sa ating PFA guidelines. But first of all, it is to set an opportunity for innovators around the country to showcase their ideas. Ang dami po kasi nagsasabi na minsan meron pong innovative solution, pero ang hirap magkaroon ng platform para ipakita ito. So we have scoured the country. Taon-taon naman po ito para ipalabas po nila the best of the best innovations. Aside from that, there is also support given towards our innovators, not just po to the five finalists, to the five awardees, but even to our finalists and even dyan po sa mga sasali po ang makilahok dito sa competition ito. So meron pong competition support, mentorship, coaching, aside from the grant itself para mas mapaunlad nila yung kanilang negosyo. So for the five Presidential Philippine Innovation Awardees, makakaroon po sila ng 3.5 million pesos kung saan pwede nila ipagamit para ipaunlad, scale up, mas ipaganda yung kanilang mga products and services, making them even more ready for commercialization. Kasi po, yung mga nakikilahok po sa competition, ito po ay yung mga enterprises, Filipino-owned, na nasa early commercialization stage. Ito po yung meron silang mga prototypes na ready na po ilabas sa market o meron na pong, or nandiyan na po sa market. Pero kahit po hindi po ay mapangalan na Presidential Philippine Innovation Awardees, even the 11 po ay magkakaroon ng suporta galing sa gobyerno in the amount of 250,000 pesos. So meron po dito yung, it's a competition which recognizes our Filipino innovators, our Filipino innovators, entrepreneurs at the early commercialization level, and also gives them not only grant support but also the developmental support that they need. Meron rin po pong market linkages, we make sure dito po sa ating PFA, which was recently attended po by our president, to also give them more exposure to a market, to possible investors, developmental partners, and even national and local government agencies who might be interested to adopt the innovation.
17: Okay, attorney, maliban po kay Dr. Austria, sino-sino po itong, sino po yung apat na nakatanggap ng Presidential Philippine Innovation Award ngayon taon, at saan-saan yun po sila nagmula?
4: Sige po, katulad ng binanggit ko po si Dr. Austria ay yung galing po sa NCR, yung AustraVent, a prototype ventilator for mechanically ventilated adult patients. Si Dr. Austria is here naman po to be able to discuss more yung kanyang very strong, innovative product. From Luzon, we have two. It's Saltrec Marisa Turbine, which turns rivers into 24/7 power for off-grid Filipino communities. And Capistrano Research and Development on Biotechnology, yung kanilang proyekto, yung compact, easy to operate, and economical biodiesel reactor for venting diesel. Yung mga kitchen oil po ay nagiging nako-convert po into energy. From Visayas, we have two po. First would be the gas process for waste disposal project of Advanced Waste Solution by Vic Metal Fabrication and Environmental Services, and second po to round out the five by Golden Sprout Corporation, a Philippine native chicken helping the industry to scientific innovations, yung proyekto kung saan natutulungan po yung feed para sa mga native chickens po, which will help our agriculture community. So nakita po natin na yung ibang Philippine innovators for this year come from varied sectors, from agribusiness, blue economy, and health, katulad po yung kay Dr. Austria. Last year po kasi nakatatlong sector po yung mga innovations: health, agribusiness, and education. This year binukas na po namin, open category na po siya for the 10 priority sectors sa ating National Innovation Agenda Strategy Document 2023 and 2032. So nakita po natin na mas malawak po yung mga inovasyon na pinakita po ngayong 2026 ang PFA po.
20: Nako, attorney, alam na namin kung sino-sino yung mga nanalo. Pero kung ito po ay isang annual competition, ano naman po ang aasahan natin ating mga kababayan sa susunod na mga taon, given yung mga prizes ngayon? Am I correct? 3.5 million each ba yan? Yung mga finalists?
4: 3.5 million each po sa limang awardees po natin. Yes, tama po kayo, Yusek.
20: Pero ano yung mga aasahan natin the following years? Kasi balak na namin ni Joshua sumali. Maghanap kami ng technology.
4: Mukhang eligible po naman po. Basta ano yan. Of course, grabe Yusek, no? Even as early as the conclusion of our PFA 2026, marami na pong nagme-mensahe po sa amin. Nagtatanong kailan po yung pwede mag-apply sila sa PFA. Nakita po nila sa ating mga social media. They were able to bear witness to the pitching and the presentation of those innovations. For next year, we want to, of course, we're consolidating our mostly positive feedback we've received over the awards, but we want to continue on the best practices that we did this year, which included yung mas nagpagbibigay ng halaga sa innovation. 45% starting this year yung criterion para sa innovation. We want to continue recognizing yung innovative product solutions and services from the 10 priority areas. So meron pong kami nakita mga galing sa energy sector, trade and industry, health, and all these. And of course, extend our reach to make it easier for applicants to join. Itutuloy pa rin po namin yung at every stage of the competition, yung high-level mentorship and coaching that we provide from our developmental partners. Mga high-level business executives are able to showcase their best practices po. So yung sinabi nyo, kung interesado po kayo sumali, sa dami-dami pong interesado rin sumali sa year-wide event na ito, competition ito, we are making sure that it would be a very streamlined, efficient application process that the DepDev innovation staff will ensure yung constant tulong para sa talagang yung mga innovators natin na naghahanap ng platform para ipakita yung kanilang innovation. It will be very easy for them to do so, even as early as the application towards the PFA po.
17: All right. Well, Punta ako kay Dr. Enrique Austria Jr. Dr. Austria, thanks for joining us. Congratulations po. Maaari niyo po ba ibahagi sa amin itong inyong inobasyon? I believe ito po itong sa health sector. Ano po yung kakaiba? At sino-sino po yung makikinabang dito?
5: Well, ang makikinabang dyan ay yung mga hospitals throughout the Philippines na kulang ang kanilang ventilators. Alam nyo, nag-start ito nung just before the COVID. Kasi frantic ang Department of Health when they called up PGH na we only had 1,350 ventilators nationwide. Eh, hindi naman pwede yon kung meron ka ng pandemic. That's the reason kung bakit out of almost 60,000 Filipinos who died from COVID, many of them were due to the lack of ventilators. So, kulang tayo sa ventilators for two reasons: availability and affordability. Availability kasi lahat ng ventilators sa Philippines ay imported. Wala tayong locally made ventilator. For this reason, especially during the COVID, nag-aagawa na ang mga nations sa pagbili ng ventilator kasi kulang na kulang talaga even worldwide. So wala tayong makuha talaga because of the second problem of affordability. Ventilators, especially the imported ones, are very expensive. Most hospitals, if they will have a ventilator, will only have one. Hindi sila pwedeng makabili, maka-obtain ng more than one because a lot of the commercial ventilators, especially the good ones, will range in price from $40,000 to $45,000. And that is too expensive. And only rich hospitals will be able to afford that. And definitely the government hospitals in different regions or different provinces will at most have one. And each ICU in the Philippines should have at least five ventilators. And this is ngayon, the ventilator is not really a very difficult machine to develop. It just needs a little bit of ingenuity to devise one. And that is the reason why we develop one first for infants, you know. When we introduced the AustriaVent for infants, we distributed 95 of those nationwide. And I think one of the outcomes of this is we were able to drop infant mortality from 23 per 1,000 to 17 per 1,000. This is because ventilators would prevent the manual bagging of infants, you know, when they need respiratory support. Now, for the adults, the same problem will exist if they have no ventilators. In fact, it was shocking for me to see one patient in PGH who was manually bagging himself. He was the one doing it, ventilating himself. So kung napawad na siya, inantok na, namatay na siya. So that is the very pitiful situation when we were practicing almost 15th century medicine in the 21st century. And as I said, the ventilator is not a very difficult machine to reproduce. It could be done, the prototype can be done in, especially with the help of the DOST and MIRDC. The prototype could be developed locally, and now we have one. As you will see I can see that you're showing the picture of it. Then this can be distributed throughout the country, and we will address the availability and affordability because it's a much lower cost ventilator compared to commercial imported ventilators.
20: We can feel na may pinaghuhugutan talaga kayo and the inspiration behind how you develop this innovation. Pero maaaring niyo hubang ilarawan sa amin ang inyong experience sa pakikilahok sa programa ng Presidential Filipino Nation Filipino Vision Award. Paano yung naging proseso na yung pag-a-apply ho nyo?
5: Very, very, parang fortuitous because hindi ko alam yan. It was not widely advertised and the only reason bakit nalaman ko is I belong to an organization called Philippine American Scientific Society in the Philippines, and they informed or they blasted emails to the members that there is this competition of the PFA, and when I came to know about it, it was already the last day of application. So what I did is I just texted, or I would say emailed the or secretariat of the PFA. The PFA stands for Presidential Filipino Innovation Award. So I emailed them asking them if they could just extend the deadline to 1 week. Eh, they ko naman, they agreed. Kaya nakasali ako. I submitted our Austria Vent 2 ventilator, and to make a long story short, naging finalist kami. In fact, akala ko tapos na dun sa first competition. Yung pala, regional lang yun. Eh, ako bumabalik sa United States kasi I have been there. But I'll be coming back next year permanently, okay. Especially to address this project.
20: All right.
5: So, kuan, nakapag-apply ako, tapos eventually napili ako as one of the four finalists of the sub-region NCR. And then last September 3, we had this very rigorous competition that enabled me at least to be successfully awarded one of the grand prizes.
17: Again, congratulations po.
20: Congratulations, Doc. At
17: siguradong marami pong makikinabang dyan sa inyong innovation. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at ang isa sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awardee na si Dr. Enrique Austria Jr. Maraming maraming salamat po mga sirs.
20: Thank you. Paano kalang pag-ban ang social media sa mga edad? 13 pa baba, aprobado na sa House panel. Yan ang ating tatalakayin kasama ang ating kaibigan, si Undersecretary Angela Tapales Ho, ang Executive Director ng Council for Welfare of Children, USEC Tapales. Very worshipful sir, magandang tanghali po. USEC Jello, good afternoon. USEC Jello, baka may problem yata sa linya natin. No? Pero maganda yung usapin na to kasi ito na, sunod-sunod na yung mga ano, yung responses natin. And rightfully so, kasi ang dami na nangyayari in our internet space na kailangan nating unahin na, like we were discussing kanina, unahin na yung kapakanan ng ating mga kabataan, yung safety nila. No?
17: Pero ito, USEC, itong 13 years old, ito ba'y tamang edad lang para iba?
20: Actually, ginagawa na ng mga ano, mga ibang social media platforms yan. Okay. Pag 13 pababa ka, hindi ka talaga makagamit ng platforms nila. Ang nangyayari, pinapahiram ng magulang. I know this because yung ibang mga estudyante na 13 pababa, lumalapit sa akin, sa opisina ko, para sabihin, baka pwede naman po palistor. Pag kinausap ko yung platform, definite, 13 pababa, okay. Bawal sa platforms nila.
17: Okay, so when we say total ban, hindi sila yung limited access lang or they can still access.
20: Wala
17: silang access dun sa mga social media platforms.
20: Maganda, tanungin na natin to si USEC Jello.
17: Ayan, USEC Jello.
20: USEC Jello, good afternoon.
7: Opo, isang makabatang hapon po sa ating lahat. Kuya Boy, sa inyo pong nandyan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
20: Busy-busy to si USEC Jello. Kasama ko si ano ah, si Boss Josh natin. Ah. USEC, lusot na sa House panel. Ang paano ka? Lusot na sa House panel yung paano ka lang pagbabawal ng social media para sa mga bata below 13 years old. Sa inyong pananaw sa CWC, makatiwiran ba ang ganitong age limit? At saka ano yung posibleng epekto nito sa development at well-being ng mga bata natin?
7: Opo. ito pong, actually, 2 days ago, nag-attend po kami ng hearing po nito sa committee natin sa House of Representatives. Nakikita naman namin na lahat pati na government agencies saka private sector representatives natin, mga NGOs, medyo maganda naman ang pagtanggap dito sa total ban dito sa below 30. Dito, kasi yung 13 to below 80 naman, yun naman yung subject to restrictions and regulations. Ano? So I think maganda na rin to in a sense na yung mga sobrang bata po talaga ay hindi po talaga makakapag-create, register, or maintain ng mga accounts sa mga covered platforms. Ano? Pero yun nga, hopefully it works. Ano? Kasi sa Senate naman po, Kuya Josh, Kuya Aboy, sa Senate, iba naman yung version nila. I think the threshold age there is 16. Ano? So we submit to the lawmakers po natin on how they can resolve this ano po, ano, this issue with age po.
17: Okay. Well, you said pinapanukala rin po ang pagbabawal sa harmful content, short-form videos, chat groups sa mga edad na 13 hanggang 18 anyos pababa. Ano po ang mga online risks na pinakamalaking banta ngayon sa mga adolescents at paano dapat protektahan ang kanilang kaligtasan ng hindi na iaalis yung positive uses or yung purpose ng internet sa kanila?
7: Opo, good question po. Kuya, actually, itong definition po ng harmful or prohibitive content, isa to sa mga pinag-diskusyonan pa namin

0: Linawin lang ho natin, familiar ho ko dahil...
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
15: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yan nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM o kaya naman sa Facebook live stream ng Read Pinoy dyan sa Radyo Magazine 1278 kHz, pati na rin sa Facebook page ng NBDB sa @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Department or Division ng NBDB. Isa na naman pong oras ang makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Handog po ito sa inyo ng National Book Development Board, ang Book Authority of the Philippines. Kami po ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan sa ating Aklat Alert. Tuloy-tuloy ang maiinit at mga kaabang-abang na mga announcement at exciting opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, makakakwentuhan natin ang Cebuano.

0: Filipino comic creator na si Nashenzo. Mamaya-maya po yan. Pero bago yan, narito muna ang mga mahahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
1: Aklat Alert!
0: Manila International Book Fair 2026 simula na nga ngayong araw. Umpisa na ng limang araw na pagdiriwang ng mga aklat sa pinakamalaki at pinakamatagal na book fair sa bansa. Binuksan kanina sa opening ceremony ang MIBF at dumaluroon ang ating National Book Development Board Executive Director na si E.D. Charisse Aquino Togade. Sa temang Get Lit or Reading in a New Light, taunang pagsasama-sama ito ng daan-daang publishers, booksellers at creatives upang ipagmalaki ang mga inilathalang libro, textbooks man o trade books. Nagsisilba rin itong platforms para sa ating authors and illustrators at mga creatives, no, na ilunsad ang kanilang mga bagong akda at makipaghalubilo sa mga mambabasa at book enthusiasts. Samantala, higit pang pinasigla ng NBDB ang suporta sa Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center, Manila, dyan sa Pasay City. Bisitahin niyo po ang NBDB Collective Stand kung saan tampok ang 12 self-published authors and indie publishers. Nandyan po sina Beatrice Pobre, si Miss Christine Adams, siya po yung guest natin nung nakaraang linggo, no? Si Darren Christine Ambat, pati na rin si Ma'am Mayumi Cruz. Present din si Miss Yeyet Soriano. Hi Miss Yeyet. Nariyan din po ang Ateneo de Naga University Press, ang Center for Bulacan Studies, ang PLL Publishing Corporation, kasama na rin ang Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ang Lighthouse Productions Incorporated, pati na rin ang Pluma at Aklat, or Pluma at Lana rather, P&L Book Publishing House. Kasama rin dyan ang Yakal Street Moving Company. Naririyan din ang NBDB booth para mas makilala po ninyo ang ahensya at ang aming mga hatid na serbisyo para sa mga creatives and publishing stakeholders. Bisitahin niyo po ang aming booth dyan, ano, sa MIBF. Ngayong araw ay ginaganap naman ang Ink and Impact Sessions, ang PBF's Next Wave, sa pangunguna pa rin ng NBDB. Dito tatalakay ng mga invited speakers sa capacity building sessions ang mahalagang usapin at paksa ukol sa book development, learning resource scooping and procurement, AI in education at classroom strategies that promote effective and engaging learning sa mga mag-aaral na Pilipino. Layunin po ng programa na palakasin pa ang ating connection sa mga DepEd scooper, publishers, distributors, at content creators sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad para sa sales and distribution ng mga supplementary learning resources o SLR sa mga pampublikong aklatan sa buong bansa. Itatampok din ng NBDB ang 9th National Children's Book Awards, katuwang naman ng Philippine Board on Books for Young People. Ngayong September 11 naman po yan. Samantala, suportado rin ng ahensya ang Philippine Educational Publishers Association Forum or PEPA Forum 2026. Katuwang po palagi ang NBDB sa mga inisyatibong nagsusulong ng mga akdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry. Sa kaugnay pa ring balita, pinagsama-sama ng NBDB at ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP ang mga publisher, literary agents, author at iba pang industry practitioners mula sa ASEAN region kasama na rin ang Egypt sa ginanap na Asian Rights Forum nitong September 7 to 8. Layo ng forum na palawakin ang ugnay ng Filipino publishing industry sa mga bansa sa Asia, habang tinututukan naman ang mga trend at opportunities sa Asian publishing market. Sa panig ng Pilipinas ay ibinahagi ni Charmaine Cappuccino, Chief ng Industry Development Division ng NBDB, ang paglago ng ISBN sa bansa. Ayon sa kanya, sumasalamin ito sa pagdami ng mga nailalathalang aklat at sa patuloy na interes sa paglikha, pagsusulat, pagdidibuho at paglalathala. Aktibo rin di umano ang Filipina publishing market at ang malawak ang naging hilig ng mga mambabasa mula romance at new adult hanggang graphic novels, comics, young adult novels, literary at academic books, pati na rin sa poetry. Mula Pilipinas ay dumako ang usapan sa Asian Rights Forum dahil ibinahagi naman na ni Per Sudhisombuna na ang Vice President ng Publishers and Booksellers Association ng Thailand ang mga trend na nagpapalakas sa Thai book industry sa global market. Aniya na nanatiling popular ang fiction at comics sa mga mambabasa. Nagbabago naman ang mga hilig sa fiction mula romance at fantasy dahil lumalakas na ang interes sa BL at mystery o detective fiction. Binigyan din ni Sab Disombun ang kahalagahan ng translation sa pagpapalawak ng abot ng mga aklat sa international market. Mula Thailand ay tumungo ang focus sa Malaysia. Binigyan din ni Adiba Omar, ang Chief Executive Officer ng Perbadanan Kota Buku, Malaysia, ang kahalagahan ng paglikha mula muna na mga mambabasa bago palawakin ang book market. Ayon kay Omar, hindi lang supply ng mga libro ang dapat tutukan dahil kailangan munang maghikayat na mga mas maraming tao na magbasa. Isa sa mga hakbang ng Malaysia ay ang pagpapalawak ng book voucher system na tumutulong na mabawasan ang gastos bilang hadlang sa pagbili ng libro. Maganda nga po ito, no? Layon din di umano nito na mahubog ang reading habit ng mga mamamayan at maitulak sila tungo sa pagiging lifelong readers and learners. Sa Indonesia naman, nakatuon ang usapan sa children's book market. Ayon kay Evelyn Gozali, children's book and illustrator agent at author illustrator ng Literasia Creativa, may tinatayang 69 million na potensyal na mambabasa sa kanilang bansa. Pero hamon pa rin ang access ng mga libro para sa mga bata. Kaya pinalalawak ng Indonesia ang access sa pamamagitan ng mga library, e-library platforms, moving libraries, online bookstores at reading clubs. Patuloy din ang pag-usbong ng mga grassroots movements na nagpapalakas ng reading and publishing culture sa bansa. Samantala, binahagi ni Sri Dinesh Goyal, chairman ng COPEXIL, ang kalagayan ng hamon ng Indian publishing industry. Ipinaliwanag ni Goyal kung paano makakapagbuo ng mas matibay na ugnayan ng mga Indian publishers sa ibang bansa sa Asia. Tinutukan din niya ang mga bagong pagkakataon para sa international partnership sa harap ng lumalaking competitive market. Sa Asia stage naman, pinangunahan ng Rex Bookstore kasama rin ng NBDB at ng FBM. Nagkaroon din dito ng bahaginan tungkol sa best practices on getting books cross borders at sa estado ng educational publishing across ASEAN region. Ibinahagi ni na Jolioniza Binti Saili at Insuba Lim kung paano maibabahagi ang mga kwentong Asyano sa global audience. Binigyan din ni Ulysses Benitez at Edmund Wee, Bayana Kabilash at Adrian Ko ang mahalagang papel ng translation o pagsasalin sa paghahatid ng mga kwento at mga aklat sa mga wika ng iba't ibang bansa. Ngayong araw naman ay ginaganap sa SMX Convention Center pa rin ang Asian Rights Marketplace kung saan isinasagawa ang business-to-business o B2B rights trading meetings. Tinatayang 25 international publishers at agents mula sa Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region ang dumalo. Pangunahing layunin nila na makatuklas sa mga akdang Pilipino na maaaring maisalin sa ibang wika at maipakilala sa international market. Sa pamamagitan ng Asian Rights Forum at Asian Rights Marketplace, binubuksan ng NBDB at BIDAP ang mas malawak na marketplace para sa mga Pilipinong manunulat, publisher at mga akda. Panoorin po natin ang panayam ng Reed Pinoy sa ilan sa mga kalahok sa Asian Rights Forum.
2: ASEAN Rights Fair is the melting pot of business opportunity for all countries in Southeast Asia. We get to see the latest titles from that particular country, and we get to meet a lot more potential buyers and sellers from other, not only Southeast Asia, but from other parts of the world.
3: Well, in the ARF, we are meet with professionals, right, and publishers, that we can exchange knowledge and the information from country to countries. And also we adapt that knowledge to our publishers and our source that we make it fit with the Manila's readers.
4: It's very, very helpful to connect people working in Southeast Asia because for a long time we were looking at the industry from afar in Europe, maybe in US. But in Asia itself, there has not been an initiative to gather all of the public.

0: Ayan, narinig po ninyo ang tinig ni Adiba Omar, ang CEO ng Per Badanan Kotabuku, Malaysia. Si Per Subdihi Sombun, Vice President, Publishers and Booksellers Association of Thailand. Pati na rin si Evelyn Gozali, ang Children's Book Illustrator and Agent at Author Illustrator ng Literasia Creative sa Indonesia. Samantala, extended hanggang September 15 ang nominasyon para sa National Book Awards pa rin po. Ano? Sa pangunguna pa rin ito ng National Book Development Board, katuwang ang Filipino Critics Circle. Ito po ay ang pagkilala sa mga pinakamahusay na mga akdang Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya na nailimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Maaaring isumite o magsumite ng nominasyon para sa literary and non-literary divisions. Para sa literary division, nariyan ang mga kategorya gaya ng fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novel, and comics and translation. Kasama na rin po dyan ang young adult o YA sa mga kategorya sa literary division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle, business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Meron din pong kategorya para naman sa mga akdang Ilocano na kahit na nasa kahit anong genre na nailimbag mula sa taong 2023 hanggang 2025. Bukod pa riyan ay may ibang kategorya naman para sa best book design. Sa kadagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download lamang po ang NBA guidelines na matatagpuan ng link sa Facebook page ng @NBDB Philippines. Muli, extended po ang deadline para sa nomination ng National Book Awards hanggang September 15 po yan, 2026. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Nascenzo sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan na dito sa Creator Spotlight. Sa ating episode ngayong hapon ay makakasama natin ang isang comic creator. Siya isang Cebu-based artist and licensed professional architect. Wow! Ang kanyang comic book na A Couple Series ay inilathala ng Comiket Studios Incorporated. Isa po itong BL story na nakaset sa kanyang hometown dyan sa Cebu. At naging finalist ito sa Akdang Pinoy Awards at naitampok pa sa Cinta Exhibit sa katatapos na Philippine International Comics Festival o PICOF. Kabilang din ang kanyang mga kwento sa Tuwa Anthology at Comics Pride Edition. Sa kasalukuyan ay nakatuon siya sa isang sa paggawa ng webcomic para naman sa platform na Webtoon. Live via Zoom si Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo. Magandang hapon sa iyo, sir!
5: Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ngayon.
0: Yes, sir. Welcome.
5: Hope you guys had a good lunch.
0: Yes, sir. Maraming salamat po. Welcome po sa ating Aklatang Bayan sa Read Pinoy. Batiin po natin ang inyong mga kaibigan dyan. Dyan sa Cebu at ang inyong mga nanonood. I'm sure maraming mga nakatutok. Parang nandito si Ma'am Lily Kata na nanonood sa atin live.
5: Hi, Lily. Hi, Viva family and also my partner and everyone else who's tuning in right now. Daw po.
0: Ayan. Thank you so much, sir, sa pagpapaunlak sa amin ng iyong oras para sa interview na ito. Sir Nascenzo, ayan. Sir Marco, ayun nga sabi, kadalasan daw itong mga manunulat or itong mga illustrator, kayong mga artist, kadalasan nagsisimula muna bilang isang reader. Kwentuhan niyo po kami ng inyong naging journey po bago sa pagbabasa, bago kayo maging author, bago kayo maging comic creator.
5: Nung nasa high school pa po ako, mga hilig ko talaga ay mga fantasy-related na books. Yung Inkheart by Cornelia Funke, Aragon by Christopher Paolini, at yung medyo science fiction, yung When the Wind Blows by James Patterson. Yung mga libro ito made me want to write my own stories. So I had so many ideas during high school, but none of them were ever finished.
0: So somehow naka-impluwensya po itong mga ito sa inyo, ano yung na gusto nyo someday na makapagsulat din at makapag-publish.
5: Opo.
0: Paano naman, sir, nagsimula yung hilig ninyo sa comics? At bakit po ito yung napili po ninyo sa dami ng mga medium na pwede ninyong gamitin para magkwento? Bakit po comics ang inyong napili?
5: Dati, until now, mahilig ako sa X-Men. And then, mahilig din ako sa Archie Comics. And then, yung Garfield. Uh-huh. And then, yung mga comic strips sa newspaper.
0: Yes, so okay.
5: So that was probably the start of my comic interest. At ginamit ko ang comic as my medium kasi I wanted to showcase also my art kasi mahilig din ako mag-drawing.
0: Right. Ayun, so talagang parang medium of expression din yung pag-drawing. So why not? Bakit nga ba hindi gamitin itong talent na rin sa pag at saka maipapakita nga itong talent sa pamamagitan ng comics, ano? Ayun, sir. In connection to that, isa kang architect talaga by profession. Paano po nakakatulong or paano nakaka-influence itong background mo sa architecture sa paraan ng iyong pagguhit, sa pagbuo ng characters at pagde-design po ng mundo ng ating mga characters sa iyong kwento?
5: I think architecture helped me understand perspective and space better. Kasi tinuruan po kami on how to do 3D perspective, how objects look and interact with each other in space. Yan, I carry what I learned there sa pag-drawing ko. It helps make my drawings feel more grounded and believable.
0: Hindi ba, sir, mas nakaka-pressure on your end na mas malaki yung or mas mataas yung expectation ng iba sa yung work given of your background?
5: Yeah.
0: Your background?
5: Yeah, it is merong a bit of a pressure but I don't mind.
0: Oo naman, sir. Talagang kung ano lang yung let's show what we can, di ba? Sabi nga. Ayan, sir, pag-usapan natin yung work po ninyo, itong A Couple Series. Tungkol saan po yung kwento nito at ano po yung inspiration mo sa pagbuo nitong A Couple Series na comic book po?
5: Okay, so dati may isang comic that I found online. Yung creator's name is called Song Inculo, and his comic is entitled TV Life of a Gay Couple. Mm-hmm. It was easy to read kasi 4-panel comic lang siya, and most of the pages were one-shots, not related to the previous page and the next. That became my biggest inspiration to creating my own. So when I finally got into a serious relationship, I was like, oh, ito na. Let's make a Cebuano version of the comic that you like. Yun.
0: So, masasabi po ba natin, sir, na nakabase or inspired sa iyong mga sa iyong personal na kwento at sa relasyon niyo rin po itong libro na nagawa po ninyo? Hello, sir? Hello? Sir, masasabi niyo po ba na inspired po sa iyong totoong kwento or sa iyong relasyon itong naging libro mong couple series?
5: I'm sorry. I think I got cut off.
0: Ayan. Naririnig mo na ako, sir? Okay na, sir? Sir, naririnig mo na po ako?
5: Yes.
0: Balikan po natin, sir, yung tanong ko kanina. If ito po bang A Couple Series is based din? May ibang parte po ba or ilang kwento dito na hango sa totoong buhay at sa relasyon at mga karanasan mo po?
5: They were based off of it, but not 100%.
0: Mm-hmm. ano po, sir, yung mga... Meron po ba kayong pwedeng spill na konti lang naman na maliit na tidbits or na kwento tungkol sa na nangyari sa totoong buhay mo na naman mababasa ng ating mga reader dito sa A Couple Series?
5: Like example, parang what we experienced during when we were eating together and then something funny happened. So, I think I'll make this into a comic.
0: Yes, yung mga simpleng moments ano sir no na cherish ninyo as a couple, tama po ba?
5: Apo.
0: Ayan. Sabi sir dito, A Couple Series is between two Bisaya men. Ay tinawag mong kwento tungkol sa dalawang Bisaya men. Gaano kahalaga po sir itong pagiging yung elemento ng pagiging Bisaya sa pagkakakilanlan, dialogue and sa humor at pati na rin sa culture ng ating mga character? Sir Mark.
5: Mahalaga talaga ang A Couple Series sa pagiging Bisaya because it's who they are. It's part of who they are dito sa Visayas region. Using Bisaya culture and the language is also a way of showing that queer stories can simply be local.
0: Ayan sir, no, syempre na dumayo na kayo ng ilang beses dito sa Manila for Pico, for ibang festival, for ibang fair. Paano po may mga readers po ba kayo na nagsasabi na kahit very universal yung inyong love story, itong comics na depicted dito sa A Couple Series. Ano po yung mga nagiging reaction ninyo sa mga ganitong uri ng feedback?
5: It's very fulfilling. It's like at least they can relate to it even though it's Bisaya.
0: Mm-hmm. Ano po yung usual na feedback that you get from your readers po, from the supporters po na encounter niyo, for example nitong pick-off nitong nakaraan?
5: Most common feedback parang sa kala, sir, I can relate to this kasi yung partner ganito din. Stuff like that.
0: Meron po ba mga sir, paano yun kung single ako, for example? Makaka-relate pa rin po ba ako sa ganyang
5: Oh yeah, definitely, because you know, probably when they read this, like, oh, I hope someday I can find somebody like this, or probably someone similar to a person like this.
0: So something like an aspirational read itong a couple series para sa mga kakilala nating mga single, eh, no, na if ever may encounter itong libro natin na to na a couple series. Sir, sabi rito, eh, sa halip na puro malalaking romantic moments, eh, madalas daw nating makita doon sa characters sina Nash at Ryu yung mga simpleng bagay, gaya na nabanggit mo kanina, yung pagkain, yung bahay, yung sa trabaho nila, may konting selos, at syempre hindi nawawala yung biruan, at yung mga araw-araw na pamumuhay. Sir, bakit para po sa inyo ay mahalaga pong ipakita yung mga kwento, yung mga ganitong uri ng kwento na mismo ng mga ordinaryong tao at ng kanilang ordinaryong buhay?
5: So it goes back to parang I want people to relate to it. I want it so yeah, relatable. Gusto ko sa comics is to make it more familiar and more authentic to them. I want my readers to see a little bit of themselves sa comic book.
0: Mm-hmm. Something to be very relatable, ano po itong a couple series. Sir, pagdating naman dun sa depiction ng culture, ano po yung mga pinakita pa natin na Cebuano thing or Visayan thing bukod sa lengguwahe po na dinepict or ginamit dito sa ano sa a couple series? Alam ko may mga ilang lengguwahe po tayong ginamit po dito. Ano, paano nyo po tinreat itong cultural aspect dito naman sa pagbubuo ng librong ito po?
5: I think more of where they're really from. I wanted to show diversity that hindi lang, you know, there are different kinds of people sa Philippines. So I wanted to show na, oh, Bisaya is also like this pala. Their ways of affection is different from the Tagalogs or those kind of things. So I wanted to show representation that there are different kinds out there.
0: Ayan, oo. Alam niyo mga kaaklatang bahayan, marami pa tayo mga katanungan kay Sir. Pero mamaya po yan, i-reserve natin ang iba nating mga katanungan dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po muna kayo.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
11: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278. AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
17: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
16: Budget sa rail infrastructure para sa susunod na taon, ihihirit na maitaas sa 197.3 billion pesos ayon sa Malacanang. Ang pagulat iatid sa atin ni Alvin Baltasar.
18: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
19: Ipupursige ng Executive Department na madagdagan ang pondong magagamit sa rail infrastructure projects ng pamahalaan para sa 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng transportasyon. Target na magamit sa susunod na taong mga proyekto na may kinalaman sa railway system ang mapabilis, ang North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaang sa ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. 67.44 billion pesos naman sa kabilang banda ay para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na magpapagaang sa sitwasyon ng traffic sa National Capital Region. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Magazine, report, report.
16: Abogado ni Senador Bato de la Rosa itinanggi ang pagkakaroon ng very powerful protector ng senador. Ang pagulat naman ni atin sa atin ni Nympha Asuncion.
18: Radyo Magazine, report, report.
20: Itinanggi ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimuña na may mga very powerful, makapangyarihang taong nagpoprotekta sa senador. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Attorney Israelito Turion na wala silang personal na kaalaman tungkol sa sinasabing powerful protector si de la Rosa. Sa halip, sinabi ni Turion na ang alam nila ay malalim ang pananampalataya ng senador at ang Diyos ang itinuturing nitong one and only protector. Samantala, ikinalungkot rin ni Turion ang paggamit ng katagang body bag sa usapin tungkol sa isang nakaupong senador. Ayon sa abogado, maaaring magdulot ito ng pangamba sa pamilya, mga taga-suporta at publiko lalo na't nagmula ang pahayag

0: sa pinuno ng DILG. Titor yun, kung naniniwala ang gobyerno na may nilabag na batas si De La Rosa, dapat itong magsampa ng kaukulang kaso sa mga korte sa Pilipinas. Doon anya dapat harapin ng senador ang anumang aligasyon laban sa kanya, alinsunod sa konstitusyon, mga batas sa bansa at karapatan ng bawat akusado. Nanawagan din si Torion kay Remulla na gamitin ang anumang legal na impluwensya nito para kumbinsihin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling isaalang-alang ang polisiya ng pagpapadali sa pagsuko ng mga Pilipino sa ICC. Binigyang diin ng abogado na hindi ito panawagan para takasan ni De La Rosa ang pananagutan. Sa halip anya, ang hinihingi nila ay accountability alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa harap ng mga korte ng bansa bilang paggalang sa soberanya at mga institusyon ng Republika. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: Samantala, dagdag na 5.3 billion pesos apela ng TESDA para hindi mabawasan ng mga scholars. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
3: Humirit ang TESDA ng dagdag na 5.3 billion pesos para sa scholarship programs nito sa 2027 upang hindi mabawasan ang bilang ng mga Pilipinong tinutulungan ng ahensya. Sa budget briefing, ipinaliwanag ni TESDA Secretary Kiko Benitez na kailangan ang dagdag na pondo upang maibalik man lang sa antas ng 2026 ang kanilang scholarship budget at mapanatili yung bilang ng mga scholarship slots. Ayon kay Benitez, maaaring makapagsilbi ang karagdagang 5.3 billion pesos nang humigit kumulang 162,000 na karagdagang learners sa panahon at patuloy na tumataas yung demand para sa Tech Voc education and training. Kitin Benitez na hindi dapat lumiit yung bilang na natutulungang scholars habang pinapalawak ng TESDA ang access sa skills training at qualification programs para sa mga Pilipino. Bukod sa scholarship program, humingi rin ang TESDA ng dagdag na 933.9 million para sa Training for Work Scholarship Program, 777.6 million para sa Special Training for Employment Program o STEP, abang ang pinakamalaki naman na karagdagan na 2.4 billion ay para sa Universal Access to Quality Tertiary Education. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At para sa ating panghuling balita, libreng emergency response training muling ikakasan ng QCLGU. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
4: Nakatakdang muling ilunsad ng Quezon City Government ang Alert QC2 Awareness, Life-Saving and Emergency Response Training para sa mga workplace responders sa lungsod. Layo ng libreng tatlong araw na training program na isulong ang workplace preparedness sa anumang sakuna. Gaganapin ito sa iba't ibang training venue sa Quezon City mula Setyembre hanggang Oktubre, kung saan kabilang sa inanyayahan ng mga business managers, administrators, mga safety officers, security personnel, human resource practitioner at designated workplace responder mula sa mga negosyo sa lungsod. Inaasahan tatalakayin sa training ang pagbuo ng Disaster Control Group, Active Shooter Awareness and Response, Fire Safety, Occupational First Aid, Basic Life Support, CPR, at Sustainable Workplace Practices. Pangunahan naman ito ng QC Business Permits and Licensing Department at ng QC Disaster Reduction and Management Office. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang walang
5: yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan made for wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela. Sa Radyo Magazine.
0: Kasama po ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineer, sina Julius Ungab, Mary Shal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami, no? Sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online! Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ano, ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Tayo po'y may panauhin, ano? Pero habang inaayos pa, no, ang ating sineset up pa ang ating guest, eh mauna na muna tayo, no, kay Wise Tips ni Nanay. So, ang Wise Tips po ni Nanay ngayon ay ito po, ano, yung mga hindi itinuturo sa school, ano, pero susi po sa career success. Sabi nga sa career, hindi lang technical skills ang mahalaga. May mga hidden skills na hindi itinuturo sa school pero malaking bahagi ng success, promotion, at salary growth. Minsan ang tawag dyan, ano yung sabi ng pamangkin ko nung araw? Sabi niya, hindi daw lahat talino. Parang hindi abilidad eh. Teka lang ha, iisipin natin kung ano yung word na ginamit niya. Medyo... So, ito yung mga hindi itinuturo sa school. Ano? Una, marunong ipakita yung halaga ng iyong trabaho. Hindi sapat kasi na mahusay ka lang. Dapat marunong ka rin ipakita, ano, yung resulta ng iyong ginagawa. Halimbawa na lang, ano? Sasabihin mo, ako ang namamahala sa social media. Dapat nakakatulong ang aming social media strategy, ano, para mapalawak ang audience at engagement ng stasyon. Pakikipag-negotiate. Ang negotiation ay hindi lang po tungkol sa salary, kasama rin dito ang workload resources, position, at opportunities. Kumbaga, handang tanggapin, ano, yung dagdag na responsibilidad. Maaari rin pag-usapan, ano, yung karagdagang resources na kailangan para maging successful yung project kahit walang dagdag na sweldo. O, diba? Negotiation ang tawag dyan, ano? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating Wise Tips ni Nanay, dadako na tayo para sa ating panauhin ngayon, ano? Sabi nga, alam naman natin, ano, na ang mga bata mahilig sa mga chicheria, sa mga chips, ano? Pero eto, hindi na mag-aaway ngayon si Nanay at ang chikiting. Kasi eto pong chips na ito ay unique at healthy. O, diba? Healthy, ah. Kasi yun yung main problem, ano, sa pagitan ng nanay at saka ng bata, ano, yung pagkain ng mga chicheria na itinuturing na hindi healthy. Pero eto na ang sagot, mga nanay, sa inyong mga problema. So, aalamin natin ito, ano? Mula sa owner ng Z Chips, Unique and Healthy Snacks, kay Sir Lucky Lacuna. Magandang hapon po, Sir Lucky.
1: Magandang hapon po, Ma'am Marianela Dixon.
0: Good afternoon. Yes po, Marinela.
1: Opo, sorry. Mabagal nata yung signal ko.
0: Opo. So, okay naman po ngayon, ano. Sir Lucky, ano, simulan na natin ang ating kwentuhan. Paano po ba nagsimula itong Z Chips at ano yung naging inspirasyon nyo, ano, sa paglikha ng healthy snack products?
1: Okay. Nag-umpisa po ang Z Chips dahil po yung partner ko is gusto ng chicken feet. Gusto niya mag-business ng chicken feet, pero kasi nag-try ako ng chicken feet, napakahirap po pala. Tapos gumana yung imagination ko, sabi ko, bakit hindi na ako gumawa ng munggot galunggot? Kasi ang chicken feet is pangkaraniwan na. Sabi ko, mahilig kasi ako maggawa ng mga kwanong. May business kami siomay, ma'am. Na-TV na rin kami ilang beses. Ayun, naisipan ko gumawa ko ng munggo na tsaka chips. Munggo and galunggong, nakakaiba. Oo. Na pwede sa bata at matanda. Yan. Ayun. Tsaka healthy talaga siya.
0: Kung ikukumpara po, ano, sa ibang chips na nakikita natin, ano, sa merkado, ano, eto yung kaibahan nga na sinasabi ni Sir Lucky. Mula ito sa munggo at saka sa galunggong, at saka yung kanilang oil na ginagamit, ano, at saka yung asin na ginagamit, eh talagang healthy, ano. Kaya sabi nga, para sa mga magulang dyan na nag-aalala, no, para sa kanilang mga anak. Eto, tatanungin ko na rin po, ano po ba ang inyong produkto? At ano-ano po yung mga sangkap na ginagamit nyo bukod nga dito sa mga nabanggit natin na sinabi nyo, munggo at galunggong, ano, parang kakaiba talaga, sir, ano? Oo.
1: Opo. Ano siya? Gawa siya sa galunggong at munggo nga po, ma'am. Pero ang maganda pa dyan is high quality lahat ng ingredients, simula sa powder, sa mga panipla. Hindi po tayo gumagamit ng asin na alam naman natin na masama sa katawan pag sobra. Ginagamit natin is Himalayan salt na may benefits din, na maraming benefits sa katawan, 84 minerals yan. At wala tayong asin, ma'am, hindi siya maala. Then lahat ng flavoring natin, tayo rin po ang gumagawa. Hindi po yung nabibili ng basta-basta. Kami po lahat nagpo-produce niyan. Ayan.
0: Oo. Bali, ilang flavors ito, sir? Parang iba-ibang kulay yung kanyang balot, eh. May red, green, blue,
1: Yes.
0: oo. Ano-anong
1: Yes.
0: flavorings tong inyong mga products, ano?
1: Six po siya. Anim na flavor po. Ayan po ko nakita sa likod.
0: Oo, yun na nga.
1: Anim na flavor. Meron siyang cheesy blast. Tsaka iba po yung mga flavor niya. Tsaka mga pangalan. May smoky barbecue, green onion, and sour. Yan yung mga kami po talaga mismo gumagawa niyan. Actually, ginawa po namin yan, ma'am. Nung wala kaming baboy, nagluto kami ng munggo. Ginawa namin toppings yan. Kumpara sa baboy, na siyempre baboy yung binubudbod. Ngayon, ginawa namin. Ang sarap, ma'am. Gawa pa siya sa galunggong at munggo.
0: Ayun, ano? Kakaiba ito, eh, no? Galunggong at munggo, no? Eh, ako, natitikman ko lang munggo sa hopya, eh. O, di ba? Eto, sa chips na. Which is, alam mo, sir, maganda yan. Kasi, alam mo, yung anak ko din, eh, napakahilig sa mga ganitong chips, ano? Which is, alam naman natin, bilang magulang, eh, talaga namang tayo, eh, nakatutok sa kanilang health, ano? Na sinasabi nga yun, may mga kung ano-ano nga sahog na hindi tama para sa ating kalusugan, ano? Paano nyo po binabalanse, ano, yung pagiging masarap at pagiging healthy ng inyong mga pinoproduce na snacks?
1: Binabalansin namin yan, ma'am, sa pagde-develop ng product talagang. Kasi ayaw namin natural na chicherya lang na mataas sa sodium, sa MSG. Hindi kumpara sa mga na hindi talaga healthy sa katawan. Ngayon, naisipan ko, hilig ka na gumawa ng ganyan ngayon. Sabi ko, bakit di tayo gumawa ng ganitong product na pwede sa bata, pwede sa matanda, talagang hindi makapinsala sa katawan. Talagang hindi mahilig sa isda, sa gulay, na pwede talaga kahit kanino. At actually, ma'am, ang daming nasarapan dyan sa product na yan, kakaiba. Hindi mo malalasahan yung isda.
0: Ay, wow. Oo. Yun nga yung itatanong ko sana, eh, no? Talagang pwede siya sa bata, sa matanda, ano? Talagang hindi ka matatakot, ano? Napakainin dahil nga mula ito sa mga ingredients na talaga na mga masustansya, no? Tulad ng munggo, hindi po ba? At sir, ano, nung kayo'y nagsisimula nitong inyong Z-chips, ano po yung pinaka, kumbaga, malaking hamon na inyong naranasan, ano, sa pagpapatakbo ng inyong negosyo, at paano nyo po ito hinarap or nalampasan?
1: Mas ano lang, disiplina. Number one, disiplina. Pangatlo, ay pangalawa, uniqueness. Kasi ma'am, kung kapag magkano ka ng negosyo na pare-parehas na lang, bakit hindi mo pa ilaban ng kakaiba? Kung i-market mo na lang din ang todo, bakit yung sa kakaiba ka na? Sa mga pigdaanan din namin, marami din, lalo bago yung business namin, paano siya nakikilala unti-unti. Sinagalang din namin kasi alam naman namin na pag nakilala ng tao yan, taga na gustuhan. Nag-survey po kami niya, ma'am. Nagpa-survey kami, talagang maganda yung resulta. Maganda.
0: Oo, dahil nga unique at talaga namang masustansya, eh, kung makikita nyo. At ayan, yung mga ingredients, ano, galunggong, munggo, sabi nga ni Sir, Himalayan salt, di ba? Parang canola oil or ano bang,
1: Yes.
0: oo, ang gamit ninyo, ano?
1: Ang oil po natin is canola oil, good for heart, mataas sa omega-3 and omega-6. Tsaka ang product natin, ma'am, high in protein po talaga siya.
0: Ayan, parang sa itsura, eh, pwedeng gamiting ulam din, ano? Hindi lang basta pang snacks, ano, sir? Parang tulad nga ng binanggit nyo, nung kayo nagluto ng munggo, eh, yan yung, imbis na karne ng baboy, eh, yan yung isinahog ninyo, ano? Oo.
1: Actually, ma'am, ganito kasi nangyari niyan. Kaya ako naisipan itry sa munggoy, sinahog ko. Kasi yung chips, sinubukan nilang ulamin. Then nasarapan sila. Ayun, sabi ko, inulam nila ng direkta sa mainit na kanin. Tapos yan, parang chicharon po ba? Ayun, tapos naisip ako, bakit hindi ko kaya subukan naman sa munggo na ulam para pang market na rin din. Ayun, nag-try kami. Ang sarap, naubos namin.
0: Sir, ano, question lang. Bakit sa dinami-dami ng isda, eh galunggong ang napili ninyo?
1: Masarap po kasi yung galunggong tsaka Pilipinong-Pilipino po
0: Yes.
1: talaga. Local po talaga.
0: Dahil 'di ba lagi 'yan yung naririnig natin kapag ka tumataas ang mga presyo ng bilihin,
1: Opo.
0: ano, galunggong. So,
1: Opo. Tsaka
0: totoo
1: ano,
0: naman.
1: ma'am, ganito. Sorry na po, interrupt lang po. Kasi ang munggo is kapartner naman po talaga
0: Ng
1: niyan is
0: galunggong.
1: galunggong.
0: Tama, ano. Yung pag, 'di ba, usually yan pag Friday, ang ulam is galung ay munggo. Ang tamang kapartner niyan is pritong galunggong, hindi po ba?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Tama-tama yun, ano. At nung sinimulan nyo po ito, ano, paano po ito tinanggap, ano, ng inyong mga mamimili, ano? At ano po yung madalas nilang sabihin?
1: Maganda, ma'am, kasi actually, ma'am, bago kami mag-start yan, hindi muna kami nag... Ay, nawala. Hello?
0: Yes po, go ahead po.
1: Ay, kalak, sorry. Ano po, ma'am, ganda po kasi nangyayari dyan. Hindi mo... Nag-start kami yan, hindi po agad ang benta ang inuna namin, kundi market. Ngayon, nag-vlog-vlog po ako, nagpa-pretest ako sa kalsada, kung saan-saan sa Cavite, sa Manila. Ang ganda na nang giniresulta, sabi ko, itutuloy-tuloy ko na to, sabi ko, yun na. Then, pagkalipas ng nagpa-survey kami para sa ads namin. Ang ganda ng resulta, nagulat kahit yung partner ko, ma'am, hindi ka maniniwala sa resulta. Bali, ads namin siya itong week eh. Ang lumabas sa lasa is 100% na gusto talaga ng tao. Tapos, nagpa-survey pa kami ng dalawang klaseng survey, ma'am eh. Nagpa-pre-taste kami ng, ay, kami, nag-blind taste, nag-blind yung, may iba kami kalaban na product na sikat na dito sa Pilipinas, na healthy rin, healthy. Then, nilaban namin sa amin, pero hindi namin papakita na lang yun. Pero, ma'am, ang ganda ng resulta, 88.33 mas pinili po yun sa atin. Ang maganda po sa atin kasi, ma'am, crispy siya, tapos nagme-melt siya sa dila. Hindi siya yung... Meron kasi mga crispy pero matigas sa dila po. Kasi
0: Yes.
1: mama ko po is kumakain ng ganyan pero masakit daw sa ilagay kasi nga crispy pero matigas.
0: Eto,
1: Opo, may mga
0: nagme-melt,
1: ganun po yung
0: ano?
1: scenario. Yes, ma'am.
0: Nako, yun
1: Nagme-melt.
0: yung
1: Tsaka talagang masarap po.
0: naiiba, no? Yun yung naiiba kung ikukumpara sa ibang chips sa market ngayon, ano? So, eto, nagme-melt
1: Yes, tsaka
0: mismo.
1: ma'am, tapos ito, ma'am, singit ko lang. Itong product natin is iba to kumpara sa iba. Why po? Isipin nyo galunggong munggo kumpara sa mga healthy product na... May mga healthy nga pero isa-isa lang. Kunyari, example ko na lang po kangkong, munggo. Ito, dalawa. Isda na tsaka gulay.
0: So
1: Tapos talagang
0: complete
1: all
0: na, no?
1: organic simula sa powdering, lahat all organic. Wala pong preservative, all no MSG, lahat po. Talagang healthy po siya. Doon po yung mga pagmamalaki ko po talaga.
0: Yun ang maganda, no?
1: Kasi, opo. Kasi ma'am, meron kasing healthy product pero mataas sa sodium, maalat. Paano siya magiging healthy kung mataas po sa, kung maalat po? Yung sa
0: Tama.
1: amin po ma'am, hindi po talaga.
0: Ayun, ano. Nako. At sa mga ano naman po, ano, ang tulad nga ng nabanggit nyo kanina, taste test kayo, eh, no? Meron kayo mga survey. Ano naman po ang naging papel ng innovation at product development sa patuloy po na paglago nitong Z-Chips?
1: Develop, hindi kami nakakontento sa ordinaryong chicheria, ma'am. Talagang tumatanggap kami ng feedback na ikaka-upgrade ng product namin. Pangit man yan or, I mean, one star man yan o five star, kung madaling salita. Pero kasi, ma'am, basta rin kahit sa survey, kahit sa mga taong bumibili, maganda yung feedback eh. Kung titignan mo sa 10, isa lang yung isa lang yung pangit. O minsan wala pa talaga sa 100, isa lang, ganun. Kasi nagpa-survey kami, ma'am, inabot ng 171 respondent sa buong Cavite at Metro Manila po yan.
0: At sir, eto ba nakalabas na sa
1: Ayun po.
0: market? Saan po sa mga interesado po, saan po
1: Actually,
0: ito?
1: ma'am.
0: Oo.
1: Opo. Pwede kayong maka-order sa amin sa TikTok. Bago lang kami, ma'am. Sa TikTok, bago lang po. 2 weeks pa lang. Pero ngayon, minamarket na namin siya. 3 weeks pa lang namin siya nilalabas. Pero itong naging okay na, talagang namamarket na tama. May mga umorder sa TikTok. Ang ganda ng feedback. Kahit makikita niyo po sa TikTok shop, Z-Chips, so i-search nyo. Pwede sila maka-order po doon. Tapos sa Facebook page, may mga nagre-reseller tayo sa Laguna, Tagaytay. May mga reseller po tayo dyan sa Cabuyao, Santa Rosa, Laguna. May mga reseller po tayo dyan. Apo.
0: At sa mga interesado pang maging reseller, sir, saan at paano sila po pwedeng mag-apply na reseller? Anong kinakailangan?
1: Okay. Kontakin lang po nila yung Z-Chips sa page po ng Facebook. Then pwede rin silang mag-message sa TikTok. Ayan. Ayan po. Pwede po sila mag-message sa amin sa page ng TikTok at Facebook page.
0: Ayun, ano, dyan sa mga interesado, at talaga namang katakam-takam ang itsura, sir, nakikita natin sa screen, ano? Iba't ibang flavors.
1: Yes.
0: Oo. At sir, sa mga nais din na magnegosyong katulad ninyo, ano? Ano pong maipapayo nyo? Ito, lalo't itong inyong negosyo, eh, talaga namang unique, sabi nga natin, ano? Ano pong maipapayo nyo sa kanila?
1: Huwag sa lang matakot sumugal. Kasi ang negosyo kasi minsan talaga ups and down yan eh. Huwag sila matatag sumugal, disiplina. Siyempre, kalidad pa rin ng product. Kasi sa raming ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo na pwedeng maipagsabayan sa mga pare-pares eh. Mag-innovation ka na kakaiba. Ayan. Tapos huwag sila susuko kasi kung kami sa edad kong ito, murang edad, marami na po kami pinagdaanan, ma'am. May mga taong lumapit sa amin na hindi namin maintindihan, niloko kami sa negosyo. Pero kung idadown mo lang sarili mo, hindi mo mabibigyan ng solusyon. Laging solusyon lang din, praise sa taas, sa Panginoon.
0: Yun, ano, napakaganda nung sinabi ni sir. Dapat, dasal lang din, ano, ang katapat. At saka, syempre, huwag kang susuko, ano. Syempre, pag ikay sumuko, eh, wala na. Tapos na ang usapan pagdating doon, ano. Talo ka, paano ka makakabangon kung susuko ka na, ano. At sir, maitanong ko lang din, ano, bakit Z-Chips ang inyong ipinangalan? Ano po bang ibig sabihin nito?
1: Actually, di ba ma'am, yung picture po niya na tatlo kami? Pangalan po ng baby ko po, inspiration niyo po talaga yung anak ko, then yung asawa ko. Kasi yung pangalan po ng asawa ko is AZ po, then yung pangalan anak ko ng anak, yung anak ko po is Z po nag-umpisa. Hindi ko na po babanggit din. Z po yung start ng pangalan niya.
0: Kaya naging Z-Chips, ayan. Ano? Sa pagmamahal kay baby, ipinangalan ng negosyo.
1: Z-Chips.
0: Ayan. Hindi naman siya yung picture na yan, ano? Yung baby na yan sa... sa
1: actually, siya yan.
0: Medyo. Yung parang AI na, ano, na picture ni baby.
1: Hindi. Opo, siya po talaga yung mukha niya po.
0: Napaka-cute na bata.
1: Sa product. Nandito po yan sa, ano, nakalagay po yan dito.
0: Oo. Ah, siya talaga 'yon. Yeah. Si baby, nako.
1: Opo, yes.
0: Oo. Nako, imbitahan niyo po silang bumili ano ng inyong mga products, sir?
1: Yes, inaangayan ko po kayong bumili sa akin at magtiwala siyempre kasi bago pa lang po sa market pero kasi unti-unti nakikilala eh hindi po natin alam kung bakit siguro sa resulta kung bakit nga nagugustuhan nila kasi masarap naman siguro talaga at saka masustansya. Kakaiba at ayun. Pwede kayong maka-order sa amin sa Facebook page, sa Z-Chips, online shop namin, sa TikTok. Ayan po. Ayan po yung dalawang page namin. Pwede nyo po kaming i-message lang po dyan. Then, sasagutin po kayo ng tao na, ng staff namin.
0: At sir, panghuli na lang, gaano po ka-affordable ito? Ano? Ayan, nakikita natin. Isang size lang po ba yan?
1: Yes, isa lang po. Ito po yung mukha ko kung ganyan kalaki po.
0: Oo. So, gaano naman po ka-affordable yung ganyan, sir?
1: Sa reseller namin, ma'am, binibigyan namin sila ng 102.88 pesos. Kasi nabibenta ko to sa TikTok, ma'am, tsaka sa online is 128 tsaka 139. Depende rin po sa market nila siguro, pero nabibenta ko po yan. Tsaka kung magtatanungin nila, ma'am, kung pricey ba o hindi, sakto lang kasi, ma'am, kung ikukumpara mo sa ibang product sa packaging pa lang, then syempre nilalaman kasi ng product. Nilalaman po lagi ang iisipin nila. Yung quality niya, then yung healthy niya kung makakapinsala ba o hindi. Kasi pwede siyang pang-ulam, ma'am, eh. Yung talaga
0: Oo.
1: dito, pwede mong ulamin. Yun, sa TikTok, ma'am, 139. Sa reseller is 102.88. At ayun, 128 naman sa retail price sa amin pagdirekta.
0: Nako, ayan ano, sa mga natatakam na sa Z-Chips, ayan, pwede kayong umorder sa TikTok at saka sa Facebook, ano. So, sabay-sabay nating tikman yung Z-Chips na yan, ano, para tayo mismo ang makapagsabi na talagang unique at healthy ito, ano. Sabi nga, pwede pang
1: yes,
0: bata
1: yes.
0: at pang matanda. Muli po, maraming salamat, Sir Lucky, ano, sa oras at panahon na ibinahagi niyo po dito sa amin sa Home Eco Nanay. Muli po, maraming salamat, Sir
1: thank
0: Lucky
1: you.
0: Lacuna, ang owner ng Z-Chips.
1: Thank
0: unique
1: you, thank you, thank you.
0: Healthy snacks. Thank you po.
1: Samantala,
0: po. Bigyan po natin ng daan ng ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
3: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
4: Uy anak, kumakain ka na ba?
3: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
4: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
3: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
4: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
3: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
4: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
5: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanurin.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influx na yan.
6: Radyo Magazine
9: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
5: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At sa papatuloy po natin ang wise tips ni Nanay, ito yung mga hindi itinuturo sa school, pero susi sa career. Success. Nabanggit natin kanina, no, yung marunong ipakita yung halaga ng trabaho, no? At pakikipag-negotiate. Ganon din yung pagbuo ng magandang professional relationship. Ito naman yung malaking bagay, ang pagkakaroon ng magandang relasyon, ano, sa mga katrabaho, sa partners at leaders. Ano. Totoo naman yan, ano, hindi lang kinakailangan na magaling ka. Dapat marunong ka ding makisama, hindi ba? Nandiyan din ang problem solving. Ayan, mas pinapahalagahan ang taong hindi lang nagsasabi ng problema, kundi may dalang solusyon. Meron kasing iba eh, di ba? Puro reklamo, puro daming problema, problema dito, problema doon. Puro daldal, wala naman dalang solusyon. Dapat kapag may reklamo ka, meron kang ihahain na solusyon. Nandiyan din yung strategic thinking. Ito, hindi lang ano ang gagawin, kundi bakit natin ito ginagawa at ano ang magiging resulta. So, sa paggawa po ng problema, hindi lang iniisip ang content. Tinitingnan din kung sino ang audience, ano ang kanilang pangangailangan, at paano susukatin ang epekto ng programa. So, yun, ay hindi lang yung ano ang gagawin. Bakit natin ito ginagawa? At ano ang magiging epekto nito o resulta nito? Ano? Nandiyan din ang visibility or pagpapakita ng accomplishments. May mga mahusay na empleyado pero hindi napapansin dahil hindi nila na ipapakita ang kanilang accomplishments. Ayan. Sa halip na sabihing marami kang nagawang programa, eh dapat magbigay ka ng konkretong resulta, no? Para may ebidensya, ika nga. Hindi yung puro dami kong accomplishments, hindi mo naman mabanggit, hindi mo naman maipakita, wala ka namang pruweba. Pakikitungo sa mahihirap na tao. Ayan, hindi maiiwasan yung mahirap pakisamahan na mga katrabaho. Pero ang mahalaga ay marunong kang humawak ng conflict ng professional. Diba? Sa halip na sisihin ang empleyado na late, pwede mong sabihin na napapansin kong ilang beses nang delayed ang iyong submission. May problema ba? At paano kaya natin to malulunasan? Diba? Inaalam mo kung ano yung posibleng problema, bakit nagkakaganon, ano? At pagkuha ng calculated risk. Minsan kasi kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone, ano? Para umangat. Tulad ngayon, may mga digital platform. Sa halip na agad sabihin hindi alam kung gagana, maaari mong sabihin, subukan natin, ano? Sa loob ng ilang araw para makita natin ang resulta. Hindi agad yung hindi pa man binabaril na kagad, ano? Meron kasing mga taong ganon. Hindi pa nasusubukan, inaayawan na. Marunong magsabi ng no or magtakda ng boundaries. Hindi ibig sabihin na mahusay kang empleyado ay dapat lahat ng trabaho ay tanggapin mo. Dapat din matuto ka na huminde kung sa tingin mo ay hindi nakakayanin. Ano? Mas mahirap yung oo ka pero mabibitin yung isang trabaho dahil sa dami ng ginagawa mo ay hindi na kaya ng oras mo. At pagbuo ng magandang reputasyon. Ang reputasyon po ay parang career investment, ano? Kapag kilala kang competent, reliable, at may integrity, mas maraming opportunities ang maaaring dumating. Tatandaan po, hindi lang magaling ka ba ang tanong sa career. Mas mahalaga ring malaman, nakikita ba ang value mo? Marunong ka bang makipag-communicate? Kaya mo bang mag-solve ng problema? At mapagkakatiwalaan ka ba? Dahil sa workplace, ang tinitingnan po ay skills plus results plus reputation equals malaking career opportunities. So, ayan po ang WAIS tips ni Nanay. Samantala,
11: WAIS na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Eka Nanay!
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga. Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
18: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
19: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Sabi nga, hindi ngayon. Pero balang araw, pasasalamatan ka din ng iyong mga anak. Kasi hindi laging naiintindihan ng mga bata, ang bawat sakripisyo at desisyon ng kanilang mga magulang. Pero pagdating ng panahon, mararamdaman nila ang halaga ng pagmamahal, paggabay, at mga aral na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga magulang. Una dyan, itinuturo mo ang tamang asal, hindi lang yung pagsunod, ika nga. Mas mahalaga kasi yung paghubog ng mabuting ugali kaysa sa simpleng pagsunod lang sa utos. Halimbawa, sinabi mo, sabihin mo, pagka ang kausap mo, matanda, sabihin mo, opo. Opo, pero hindi naman nila nauunawaan, So, dapat ipapaunawa mo ang salitang opo ay paggalang sa nakatatanda. So, itinuturo mo, At dahil nakatatanda yun, dapat iginagalang natin. So, ginagamit ang po at opo kapag ang kausap natin ay mas nakatatanda sa atin. Nakikinig ka sa kanilang saloobin. Ayan, ang pakikinig ay pagpapakita po yan ng respeto at pagmamalasakit. Binibigyan mo sila ng pagkakataon na magpahayag ng kanilang opinyon bago magdesisyon. Itinuturo mo din yung kahalagahan ng tiyaga at sipag. Natututuhan nilang ang tagumpay ay bunga ng pagsisikap at pagtsatsaga. Hinihikayat mo silang tapusin yung kanilang gawain para sa paaralan ng maayos, nang sa ganon makagraduate sila. At pag sila'y nakagraduate, syempre makakakuha sila ng magandang trabaho at kikita sila. So, yun yung dahil sa tiyaga at sipag, nakatapos ka at ngayon ikaw ay may maganda ng hanap buhay at maganda ng kinabukasan. Hindi mo sila binibigyan ng lahat ng gusto nila. Natututuhan nila itong pahalagahan, yung mga bagay at maging responsable na hindi lahat ng gusto ay nakukuha. Dapat ito'y pinaghihirapan para makuha. Pinag-iipunan, ika nga. Kung may gusto ka, pag-ipunan mo para mabili mo. Hindi yung komo alam mong may pambili si nanay o si tatay, lahat na lang, Pinararamdaman mo na mahal mo sila araw-araw. Nako, ito yung napakahalaga, Ang pagmamahal ay nagbibigay po kasi yan ng seguridad at kumpiyansa sa sarili, Tinuturuan mo silang matuto sa mga pagkakamali, sinasabi or itinuturing na ang mga pagkakamali ay bahagi na yan ano, ng paglago at pagkatuto. Sabi nga, dapat tulungan mo silang maunawaan yung kanilang mga pagkukulang nang sa ganun, mapuna nila ito next time around. Diba? At sa mga pagkakamali, eto, natututo ka. Huwag lang paulit-ulit ang pagkakamali na ganun at ganun pa din ang ginagawa. Tinuruan na paulit-ulit pa. Pananadya na yun, ano? Mabuti kang halimbawa. Mas natututo ang mga anak sa nakikita sa kanilang mga magulang at mga naririnig, ano? Kaya 'di ba sinasabi, paulit-ulit tayo dito sa ating programa, no? Na ang mga bata kung ano yung nakikita at naririnig ay ginagaya, no, sa mga matatanda. So dapat magpakita ka ng maganda para maganda yung mga gagawin ng iyong anak. Inuuna mo ang kanilang kapakanan kaysa sa iyong sariling kaginhawahan. Ang sakripisyo po ng magulang ay nagiging inspirasyon sa mga anak. At tinuturuan mo silang maging mabuting tao. Ang mabuting karakter ay mas mahalaga, no, kaysa sa anumang tagumpay. Diba, yan yung sinasabi. Matalino ka nga, top ka nga, pero ang ugali mo naman. Diba kaya sinasabi nung iba, hindi baling hindi ka ganun katalino at kagaling. Basta't maganda ang iyong ugali. Hindi ka sumusuko sa paggabay sa mga bata. Ang patuloy na paggabay ay nagpapakita yan na mahalaga sila sa iyo, ano? Pinapayagan mo silang maging sarili nila, kumbaga. Hindi mo sila pinipilit maging katulad ng iba or tuparin ang mga sarili mong pangarap para sa kanila. Di ba maraming ganong mga magulang eh? Hindi sila nakapagtapos ng engineering, kaya ipipilit nila sa kanilang mga anak na mag-take ng engineering course. Kumbaga yung pangarap nila hindi natupad, tutuparin nila sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Na hindi tinatanong kung ano ba talaga yung gusto ng mga bata. At itinuturo mo yung tamang paghawak ng pera. Ito napaka-importante, ano, na maturuan sila na matutunan na maging responsable at maging handa sa hinaharap. At itinuturo mo yung kahalagahan ng pagsasabi ng pasasalamat. Natututuhan nilang pahalagahan yung mga biyaya, maliit o malaki, at yung mga taong tumutulong sa kanila, no? Maaaring hindi po nila ito nakikita ngayon ng mga bata. Pero darating at darating ang panahon na mauunawaan nila na ang bawat payo, sakripisyo at pagmamahal ng mga magulang talaga namang wagas, ano? At sa araw na yon, ipagmamalaki nilang ikaw ang kanilang naging magulang.
20: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they be boring.
2: Radio Magazine.
3: 1278 AM.
4: Tayo dadako na, no? Para sa recipe ni Nanay. Ito, pinasarap na puso ng saging. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. Siyempre, puso ng saging, ginayat ng pino, carrots, hiniwa ng maninipis, pahaba, ano? Malunggay dahon, nyog na kinudkod, tokwa, pinrito at hiniwa ng pakudrado, sibuyas, hiniwa, iodized salt, pamintang durog, mantika, bawang dinikdik, pwede rin. Para pagigisa natin, ano? Ito po yung paraan ng paggawa nitong pinasarap na puso ng saging. Talagang pinasarap, eh, no? Sa dami ng sahog. Lagyan po ng iodized salt ang ginayat na puso ng saging at pigain, pakuluan ng 3 minuto at itabi. Pakuluan ng 3 minuto ang carrots at ihalo ang malunggay, ano? Pagkatapos, isang tabi po muna natin. Huwag itapon yung pinaglagaan. Tapos, eto na, magigisa na tayo, ano, sa mantika. Ay, bago pala yon, igisa muna sa mantika, ano, yung kinudkod ng nyog hanggang maging brown ang kulay. So, pagkatapos, kunin na yung katas ng ginisang nyog gamit yung pinaglagaan ng carrots at malunggay. Itabi yung unang piga. Pagkatapos, pagsama-samahin na po, ano, yung lahat ng gulay at ibuhos yung unang piga. Pakuluan ito ng 3 minuto. Pagkatapos, timplahan na ng pamintang durog, iodized salt, sibuyas, at bawang. Ano. Ito po'y naaayon sa inyong panglasa. Ang recipe po na ito ay mula sa Region 2, Lambak ng Cagayan. O, diba? Talagang masustansya. May puso ng saging, may carrots, malunggay, o may nyog pa, may gata. Parang ginataan eh, no? So, at may tokwa pa. So, kompleto na. Ano pang inaantay nyo? Edi kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, tayo unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay po sa atin, ano? Kina ating Nenet at Kuyang Andy ng Salakot, ano? Nandiyan din si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. At si Romel Livid, mapagpalang araw pa rin po. At maraming salamat po, ano, sa ating naging panauhin kay Sir Lucky Lacuna na may-ari po ng Z-Chips Unique and Healthy Snacks. Ganon din syempre sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din sa ating mga technical engineers, sina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at syempre dyan sa ating Marulas Transmitter. Tayo po'y magkarinigan muli, ah, sa bukas. Ganito pa rin pong oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278. Sa programang Home Eco Nanay. At syempre, ako po ang inyong nakasama. Ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
9: Radyo.
2: Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Magazine
3: 1278 AM.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
14: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
0: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:03 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset,
11: Green Mindset
10: sa Radyo Magazine 12.

0: 78 AM.
1: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
2: Set your mind to think green.
3: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
3: Kasama si Manuel Francisco
2: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon na ngayong hapon, pagkuwentuhan po natin itong dokumentaryo na pinamagatang A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About, na tumatalakay po no sa pagsagip dito sa mga critically endangered Irrawaddy dolphins ng Iloilo Guimaras Straits. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon ang isang Filipino travel and wildlife documentary filmmaker, walang iba po kundi si Mr. Renzo Maano. Magandang hapon sir at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
4: Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yes sir, nako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at ikuwento po itong inyong journey. Ito po ang inyong paglalakbay upang ibahagi po no, itong kuwento ng atin pong Irrawaddy Dolphins. Kaya naman sir, pero bago po natin pag-usapan itong inyong dokumentaryo, kwentuhan niyo po muna kami kung ano po yung pinagkakaabalahan ninyo sa araw-araw at paano po nagsimula itong paggawa po ninyo ng mga dokumentaryo.
4: So ako po ay isang filmmaker. Nagsimula talaga ako as a travel content creator. Mm-hmm. But at some point, I started making films on our endangered wildlife. Kasi sobrang nakabilib na makita sila in the wild. Like yung mga tamaraw, yung mga deer natin na hindi alam ng Pilipino meron pala. So I started going deep into the jungle and to document these species na ano, halos 1% pa lang ng Pilipino yung nakakakita. And then, nung nakikita ko sila sa wild, nakita ko rin yung mga conservation efforts. And nalaman ko na sobrang lalim pala nung mga stories when it comes to our endangered wildlife. So, ayun. For now po, I'm I'm making documentaries for our animals here in the Philippines po.
1: Mm-hmm. Nakakatuwa pong marinig no, na mula sa pagiging travel content creator ay mas lumalim po yung inyong mga ginagawang content at ito pong inyong mga ginagawang dokumentaryo. At nakita nga po namin no, sa bio po ng inyong social media platform, nakalagay po doon na Travel the Philippines with Borpo. So talagang nagkaroon po ng mas malalim na dahilan at purpose yung inyong pong mga paglalakbay. At kwentuhan niyo po kami, sir, no? Dito po sa inyong award-winning documentary na Dolphin, They Don't Want the Filipinos to Know About. Naku, title pa lamang po, no? Parang may intriga ka na agad na meron palang mga wildlife, meron pong mga buhay ilang dito sa Pilipinas na maaaring hindi na malaman yung kwento ng ating susunod na henerasyon na dahil sila po ay almost extinct na. Kwentuhan niyo po kami, sir.
4: Ayun po. So actually, isa sa unang mga hayop na gusto kong ma-film ay yung Irrawaddy dolphin. Kasi na-research ko lang siya na may ganito palang kakaibang klaseng dolphin na naninirahan sa coastal areas ng Negros Island. So nung pumunta ako doon for the first time, actually, nahirapan talaga akong hanapin sila. And to be honest, it took me 8 months to be able to find them in the wild. So bumalik-balik ako ilang beses. Pabalik-balik ako dun sa area kung saan supposedly nasa spot yung dolphin. Mm-hmm. And during this journey of trying to look for them, na-realize ko rin na meron parang mga issues surrounding them, which is yung habitat nila, madumi na yung tubig sa kung nasaan man sila. And sa sobrang liit na ng population nila at around less than 20, less than 30, nanganganib talaga sila na maging extinct. Kaya maraming conservationists na actually bumabatikos doon sa upcoming bridge na Panay Guimaras Negros Bridge na posibleng matamaan yung habitat ng dolphin. So ang goal ko talaga for this film is to let people know about these animals because these animals exist in our waters. And para sa akin kasi bawat buhay ilang ay sobrang halaga and lahat sila may contribution sa ating environment. So, I just want people to know that they exist kasi a lot of people, kahit nung pumunta ako doon, nag-interview ako, minsan hindi talaga nila alam na may ganitong klaseng mga hayop sa sa paligid natin. And sobrang dami na nating animals na threatened, na almost extinct, like yung tamaraw, diba? Yung Philippine eagle, kilala natin sila. Pero itong dolphins na to, sobrang konti pa lang yung nakaalam. That's why I made this film. So that people will know and people will understand the threats surrounding them. And at the same time, gusto ko rin talaga silang makita. Like personally, it's an adventure for me to be able to find them in the wild. Ayun po, sir.
1: Mm-hmm. Mula doon no, sa inyo pong personal na interes at kagustuhan lamang na makita po ng personal itong Irrawaddy dolphins pero sa mas mabuting mga pangyayari po no, ay mas lumawak pa yung inyo pong nabigyan ng impormasyon at kaalaman dito po sa sitwasyon nitong mga Irrawaddy dolphins. At sir, hindi po biro no, yung 8 months na pagbuo nitong dokumentaryo dahil kung iisipin yung isang dokumentaryo ay bubuuhin natin in a month or two pero kayo po no itong 8 months ano po yung nag-udyok sa inyo para hindi sukuan itong Irrawaddy dolphins kahit maraming pagkakataon na nabigo po kayo na makita ito.
4: Actually nakadismaya talaga syempre pag pumupunta ka doon, gumagastos ka ng sarili mong pera and mapapa-question ka talaga worth it pa ba na mag-journey and bumalik-balik dito para lang makita sila. Pero wala eh. I really need to find them in the wild so that people will know that they exist. Kasi if hindi ko sila makita talaga, then it's hard to convince people that we have these kinds of animals. Kasi kung ako mismo hindi ko mahanap, paano pa maniniwala sa akin yung mga tao na nanonood lang sa mga bahay nila? No, pero at some point na natulungan ako ng isang organization, Earth Journalism Network, and nakita nila yung story ko na ginagawa ko pala to. So they provided me with financial support, with mentorship to be able to finish this documentary and to keep coming back. So with the help of scientists din doon, like si Sir Mark De La Paz, na talagang nagsastudy ng mga dolphins, na-encourage nila ako and nabigyan nila ako ng guidance on how to find them, yung mga guidance when it comes to the boat kasi minsan malakas talaga yung alon. So it's an effort by a lot of people na tumulong sa akin para mabuo talaga yung buong film na to. Pati yung boatman ko na si Sir Rex po na taga Bago City, sobrang laki ng ininvest niya sa akin na energy para lang mahanap namin yung dolphin. Kasi all doon sa ilang balik ko, si Sir Rex talaga yung ano, yung boatman ko ever since.
1: Actually, sir, no, napanood ko na po yung initial parts nitong documentary at nakita ko na yung atake nitong dokumentaryong ito ay ipinapakita rin yung kabuuang journey niyo po, no? Hindi lang yung basta yung kwento nitong mga Irrawaddy Dolphins, maging yung journey kung gaano sila kahirap hanapin at yung frustrating part na hindi po talaga sila kilala ng mga tao. So, sir, hindi ba parang nakakawala na yung moral na parang itutuloy ko pa ba itong dokumentaryong ito kung hindi naman pala siya kilala at wala namang interest yung mga tao? O, lalo na po no, yung mga local residents na dapat sila po yung unang makakilala dito sa mga Irrawaddy Dolphins.
4: Mm. Yeah, it's actually mas nag-udyok nga siya na yung lack of knowledge ng mga tao. Mas na push talaga ako to make this documentary. It's a sign for me na okay, wala talagang nakakaalam. Kahit na nandun lang sila sa beach, nandun sa coastal area kung saan sila nakatira, hindi talaga alam ng mga estudyante. So it was a mission for me to really find them in the wild, in their natural habitat, para makita ng tao na nag-exist talaga sila. Ayun po.
1: At sir, no, para po doon sa mga hindi pa nakakapanood ng inyong dokumentaryo, pwede niyo po ba kaming mabigyan ng konting hint, konting pahapyaw, any trivia po, no, dahil sa nakita at napanood ko po, no, may kakaiba dito sa mga dolphins na ito dahil doon sa kanilang sa location po ng kanilang natural habitat.
4: Ayun po. So actually, mga trivia tungkol dito sa dolphin, ang local name or ang tawag talaga ng mga locals dito ay Lumba Lumba. Tapos pag makikita mo sila, kakaiba sila dun sa mga other dolphins. Kasi pag pumunta ka sa ibang parts ng Pilipinas, like sa Bohol, di ba, yung mga dolphin dun may patusok sila. Parang rounded yung head nila. Tapos mahilig sila sa mga estuarine environment. Ibig sabihin, ito yung mga lugar kung saan connected yung dagat sa mga rivers natin. So halong fresh water at saka salt water. So yun yung isang reason but hindi ako nakapaglangoy sa mga kasama sila kasi yung environment nila sobrang murky, no, madilim, hindi ko sila makikita from underwater. So nakita ko lang sila from above the boat. So yun po yung kakaiba po sa mga dolphins na ito.
1: Ayun po, no, yung mga initial trivia, initial information patungkol sa mga Irrawaddy Dolphins na dapat ay nalalaman po natin. So ito po nga dokumentaryong ito ay kwento na dapat nalalaman talaga ng mga Pilipino. At sir, dito po, no, sa mahabang journey ninyo, meron po ba kayong ma-identify o maibabahagi sa amin na most memorable part habang binubuo nyo po itong dokumentaryong ito?
4: Of course, para sa akin, talaga yung pinaka-memorable ay yung moment na nakita na namin yung dolphin. Kasi I think 5 times na akong bumalik noon. Tapos panglimang boat ride na namin yun ni Sir Rex. And parang parehas na kaming na nagiging down or nagiging malungkot dahil hindi talaga namin makita. Pero nung finally nagpakita sila sa amin, sobrang magical talaga nung experience na sobrang dami nila actually, parang isang buong pamilya sila ng mga dolphins. Unfortunately, yung na-video ko lang sa sobrang excitement ko, isa lang. So, nakakatuwa siya, pero I think yung exploring wildlife, exploring the natural world, it's really a beautiful thing na na-experience ko. And I hope more people will be able to experience in their daily lives or in their adventures. Kasi, ayun nga, nagiging threatened na sila, nagiging very rare na sila. So I hope habang meron pa tayong panahon, we can spend time to look at nature, look at the birds around us. And if meron tayong kakayahan, to also protect them. Kasi sobrang laki ng tinutulong nila sa ating environment. Hindi lang natin alam, pero sobrang dami ng pinoprovide nilang services sa atin as humans. Oo, sa food natin, sa oxygen na hinihinga natin, Like lahat yan may ano, may ambag sila sa mundo natin.
1: Mm-hmm. At dahil pinag-uusapan po natin yung mas malalim na kahulugan nito pong dokumentaryo ito, ano po yung mensahe na gusto nyong malubos na maunawaan po, no? At talagang matandaan hindi lamang po ng ating locals kundi po ng kabuuan ng mga Pilipino tungkol po dito sa kwento ng mga Irrawaddy Dolphins. No?
4: Ayun, actually, ang kwento nitong Irrawaddy ay hindi lang kwento ng isang species, pero kwento talaga to ng lahat ng mga hayop, mga buhay ilang ng natural world natin na they are very threatened. And tayo talaga, humans talaga yung may kasalanan bakit sila nauubos. And hindi ko naman sinisisi yung humans, part din ako noon, lahat tayo nag gumagamit ng resources. Pero I think ang mensahe talaga nito is to be more aware of every single thing that we do. Yung bawat galaw natin, lahat ng actions natin sa paggamit ng plastic, for example, or sa pag-conserve natin ng kung ano man tubig or other resources na meron tayo. If there's always a way to do things sustainably, I think that would always be the best option for us, for animals, and for the future generation. And kahit pa maliit na bagay lang yan, I think together as individuals, there is something that we can do to really prolong what we have. Kasi darating yung panahon na mauubos yung mga bagay na to, tapos magugulat na lang tayo. Yun yung nakakatakot. No? Pero I think a lot of people are more aware naman of what we're facing, yung climate change na experience natin sa mga lumalakas na bagyo. So I think people are becoming more aware and I hope that we can take more actions, no. Hindi naman tayo magiging perfect, 'di ba? Ito yung green mindset yung show niyo po, 'di ba? So mahirap naman maging perpektong tao, pero hangga't may magagawa tayo in our own ways in the decisions we make sa trabaho natin, I think dapat iniisip natin hindi lang yung sarili natin, pero yung environment sa paligid po.
1: Ako, tama po yun, no? Yung pagkakaroon ng tamang mindset na tayo mga tao ang isa po, no, sa malaking masuliranin sa mga ganitong problema po natin na kinakaharap ng ating kalikasan, kinakaharap po, no, ng ating iba't ibang uri ng wildlife. Tayo din po mismo yung dapat magtulungan upang solusyonan po ito. At kayo po mismo, no, pumunta kayo dito sa natural habitat nitong mga Irrawaddy dolphins. Kayo po mismo nakita nyo yung totoong problema, yung totoo pong suliranin at patuloy na banta sa kanila. Any suggestion po, ano po yung sa tingin nyo dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan para maisalba po natin at masagip pa natin itong more or less 10 to 13 individuals o ito pong mga natitira pang Irrawaddy dolphins dito po sa bahaging ito ng Iloilo Guimaras Straits?
4: First, syempre, I invite you to watch the video. Nasa YouTube naman po yan. It's not something na kailangan mong bayaran para mapanood. I want more people to know about them. And I think to protect something, you need to first understand who they are, what they are. So makatulong po sa atin. Siguro if mapanood niyo po yung video and if you can also share it with other people so that people will know na may mga ganitong hayop. Kasi katulad nga nung sinabi ko, kilala natin yung Tamaraw, di ba? And pag pumunta ka sa Mindoro, talagang proud na proud yung mga tao na yung Tamaraw Conservation, napaka ano, galing nila. So it's something na pag pinag-uusapan ay nabibigyan ng pansin, ay nabibigyan din ng opportunity na ma-protect and mabigyan ng pondo for their protection and for their conservation. So I think just talk about it would be a big enough help for our endangered wildlife. And I think doon naman kasi magsisimula yon. Ayun po.
1: Mm-hmm. Ayun po, no? Talagang kailangan nating ipakita na yung tamang kaalaman, yung tamang impormasyon ay malaking tulong na po, no, upang masagip po talaga natin at makita natin kung gaano kahalaga ito pong bawat wildlife na meron po sa ating bansa. At sir, pag-usapan natin yung mindset dahil lahat naman po ay nagsisimula sa tama at magandang mindset. Ano pong mindset ang dapat baunin ng atin pong mga kapwa Pilipino upang maging kabahagi po sila, no, sa pagsagip ng ating mga buhay ilang tulad po nito ng mga Irrawaddy dolphins and yung overall conservation na din po ng ating kalikasan.
4: Ayun po, actually interesting yung green mindset. It's something na hindi ko pa alam yung absolute na sagot doon kasi bawat tao may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang circumstances. So the green mindset for me really depends on where you are. Kung nasan ka man nakatira, kung nasa city ka, there are many ways for you to be able to conserve what we have. So kung isa kang people in power, for example, or meron kang kapangyarihan sa pagdating ng law, di ba, pwede kang magpasa ng mga law na makatulong na mag-preserve ng ating environment. No, di ba? Kung in your daily lives, kung mahilig kang gumamit ng, let's say, mahilig kang mag-travel, di ba? Pag-isipan mo yung bawat galaw mo kapag maggagamit ka ng sasakyan, para mas ma-conserve natin yung paggamit natin ng fossil fuels, di ba? I think iba-iba talaga eh. So, kung mahilig ka naman mag-adventure, pwede ka mag-tree planting activity somewhere out there. No, actually, nalaman ko nga lang recently na pagdating natin ng age 12, required pala ang mga Pilipino na magtanim ng puno, di ba? Pero hindi ko siya ginawa nung 12 years old ako, nung naging 12 ako. So, maraming ways and maraming paraan para makatulong, makabawas ng ano ating carbon footprint. And doesn't have to be big, but you can start as small as possible. And yun, ayun po.
1: Talagang yung konsepto po nun ng green mindset ay malawak at nag-iiba-iba po ito, no, base sa katayuan at sa atin pong ginagawa sa araw-araw. Pero gaano man po kaliit yung mga pwede nating gawin, lahat po yan ay ambag pa rin para po sa ating kalikasan. At sir, ano pa pong mga documentaries yung mga kasalukuyang ginagawa or nasa pipeline nyo po na pwede pang abangan ng ating mga kababayan, dahil iilan lamang po, no, yung mga katulad ninyo na talagang nakatutok sa wildlife documentary films na dapat ay mas marami pa yung makapanood po ng inyong mga nililikha.
4: Ayun po, actually yung pinaka-recent naming film ay tungkol naman sa mga butanding. So I want you guys to also watch it if you have the time. No, medyo mahaba lang siya, pero currently I'm also making a film on birds naman sa Palawan, kasi sa Palawan yung last frontier natin, no? And sobrang dami dong ano, mga endangered din na hayop. So sana abangan nyo po and mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel po.
1: Sige sir, ayun, i-promote nyo na rin po yung inyong mga social media handles kung saan po nila pwedeng sundan at mapanood yung inyong po mga documentaries.
4: Ayun po, sana po makasubscribe kayo sa YouTube. As much as possible, yung mga documentaries namin ay ina-upload namin doon, and we want it to be accessible and free for every Filipino to watch, because we want more people to know about our endangered wildlife. So subscribe sa YouTube, Renzo Maano, and sa Instagram din naman nag-share ako ng content ng mga short version ng ating ano facts or stories about our wildlife. Yun po. So, Renzo Maano lang din po.
1: So, yun po, no? Sundan nyo lamang po yung Renzo Maano para makita po itong mga napakagandang contents ni Sir Renzo. At sir, hihingi na rin po namin, no, any inspirational message para po sa ating mga young and aspiring filmmakers, para ma-inspire din po sila, no, na pwede palang ang piliin nilang topic and subject ay may kaugnayan sa ating kalikasan at may kaugnayan po, no, dito sa pagsagip sa iba ibang uri po ng buhay ilang sa Pilipinas.
4: Ayun po, actually sobrang powerful ng storytelling. So if ikaw ay isang content creator, filmmaker, I urge you, and I wish that more people will talk about our natural environment, kasi alam naman natin yung mga pinagdadaanan ng ating kalikasan ay medyo madami talaga tayong ano threats na fine-face ngayon when it comes to our natural world. So I hope you guys will get into nature, no? Go into nature, immerse yourselves with nature, and marami kayong matutuklasan na storya doon, and I hope that you can share those stories with us, because ngayon mas nagiging urgent na yung pagiging storyteller natin for the environment. Ayun po.
1: At sir, nabanggit niyo po na yung storytelling, any tip sa magandang atake at magandang pamamaraan po ng effective storytelling, dahil ito po talaga no, yung nagdadala sa isang magandang documentary at sa isang magandang content. Yung mga content po no, na talagang may kabuluhan at dapat po pinapanood ng mas marami pang Pilipino.
4: Ayun, para sa akin, sabi nga ni Scorsese, the most personal is the most creative, no? So I think makakatulong na mag-share kayo ng story na personal sa inyo, something close to home, no? If may mga hayop kayo around na alam nyo na kailangan ikwento yung story, you can start there. You don't have to go to very far places just to look for interesting stories. Kung nasaan man kayo, nasa probinsya kayo, I'm sure marami kayong mga pwedeng ikwento na talagang ano, close to your heart. Kasi kapag close to your heart yung story, mas makikwento mo siya and mas maniniwala sa yung tao kasi meron kang tunay na empathy dun sa topic. Ayun po, yun po yung tip ko.
1: Ayun, sir, napakagandang tip no, na kapag pinusuan natin yung istorya ay maibabahagi po natin ito ng maganda sa atin pong audience. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
4: Thank you po. Thank you so much po. Salamat po.
1: Muli po atin pong nakapanayam ang Filipino travel and wildlife documentary filmmaker na si Mr. Renzo Maano. Muli po no, sundan nyo lamang ang kanyang social media platforms at sabay-sabay po natin. Ipagkalat po natin, no, ipamahagi po natin yung kaalaman upang mas marami pa po ang makapanood nitong A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About. Muli po no, para sa ating lahat, para po sa bawat isang Pilipino. Mahalaga po na mapanood natin at magkaroon po tayo ng oras at interes sa mga ganito pong uri ng dokumentaryo. Ayaw po nating mangyari na may mga wildlife, may mga buhay ilang po na hindi na malalaman ng ating mas batang henerasyon dahil hindi po natin sila naisalba at hindi po natin sila iningatan. Muli po itong almost extinct na mga Irrawaddy dolphins ay nangangailangan po ng ating pagtutulungan. Siyempre po na bawat isa sa atin, lalo na po yung ating pamahalaan, ay hinihikayat po natin na kumilos at magtulungan upang masagip natin at makita pa po ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino itong Irrawaddy dolphins. Ang oras po natin, 3:31 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
0: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
17: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko itong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
16: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
17: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
16: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
18: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
19: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
6: Ang oras po natin na 3:36 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa ilan pang kwento at impormasyon mula po sa ating DENR. Dito po muna tayo sa kwento mula po sa Las Piñas sa Parañaque Wetland Park, patungkol po dito sa kanilang patuloy na pagbibigay po no, ng pagkakataon sa ating mga kabataan na mabisita po ng personal at magkaroon ng dagdaga kaalaman sa pagbisita po dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ayon po sa kanila, hindi lang ito lakad. Ito po ay pagtuklas at pagkilala. Sabi nga po nila, what if the next time you see a bird, hindi mo lang siya tatawaging ibon dahil... What if next time you see a bird, hindi mo na lang siya tatawaging ibon? Ganon din sa mga halaman. Maaari po nga dito sa inyong pagbisita sa Las Piñas Parañaque Wetland Park bilang bahagi po nitong Project Luntian 2026. Pinangunahan nga po ng Las Piñas Parañaque Wetland Park interns mula po sa PUP College of Science ang guided bird watching and the wetland tour para po sa mga kabataan ng Barangay San Antonio Youth Federation. Nakakatuwa po no yung mga kabataan ang kapwa rin po no tumutulong sa kanilang mga kasamahang kabataan upang magkaroon ng dagdaga kaalaman at mabisita po ng personal itong LPPWP. Sa kanila pong kwento, sa pag-iikot sa parke, nakilala ng mga participants ang iba't ibang wetland habitats, ibon at iba pang biodiversity na matatagpuan sa loob ng parke. Pero higit pa po sa bird and plant identification ang tour, nakita po nila kung paano konektado ang lahat. Muli po no, tayo pong mga mag-aaral, yung atin pong mga paaralan, yung iba't ibang mga organisasyon at samahan ay pwede pong bumisita dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kinakailangan nyo lamang po na makipag-coordinate. Maaari po kayong magmensahe sa kanilang Facebook page sa Las Piñas Parañaque Wetland Park para po ma-coordinate at ma-arrange po yung inyong guided tour and environmental tour dito po sa LPPWP. Ang mudflats, mangroves, beach forest, waterways at mga ibon at bakawan ay bahagi po ng isang mas malaking ecosystem. Isang sistemang konektado rin sa tubig na dumadaloy mula sa ating mga komunidad patungo sa coastal wetlands. At habang nagbe-birdwatching, natututuhan din ang kahalagahan ng responsabling wildlife observation para natili sa mga tamang lugar, mag-iwas sa panggugulo sa mga hayop, pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga alituntunid ng isang protected area. Dahil minsan, kailangan mo munang makilala ang kalikasan para mas maunawaan kung bakit kailangan mo itong protektahan. At kapag mas nakilala at nauunawaan natin, mas may dahilan tayong makialam, kumilos at ipaglaban ang mga ito. Napakaganda pong mensahe, no? Yung kinakailangan muna nating malaman, kinakailangan muna nating magkaroon ng exposure, kailangan muna nating ma-immerse sa isang lugar at mas makilala pa yung atin pong kalikasan upang maging bukal po no, sa ating loob at talagang gustuhin po natin na ito ay protektahan. Ito po yung laging mensahe na nais pong maiparating sa atin ng mga conservationist, ng atin pong mga environmental advocates na kinakailangan po natin magsimula sa kaalaman at mula po dito sa pagkakaroon ng tamang impormasyon ay talagang magiging nasa puso po natin yung pagmamahal at pagprotekta sa atin pong kalikasan. Muli po, itong paanyaya ng Las Piñas Paranaque Wetland Park at so be a wetland hero at maging kabahagi po sa pagprotekta dito sa Metro Manila's last coastal frontier ay isa pong mensahe na dapat po nating tugunan lahat. Muli po, para po sa mga paaralan, para po sa mga organisasyon at samahan na nais din pong makabisita at magkaroon po ng first-hand experience, magkaroon po ng personal na kaalaman sa pagbisita po dito sa LPPWP. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms. Mag-message lamang po kayo sa Facebook page ng Las Piñas Paranaque Wetland Park para po makabisita at mai-arrange po yung inyong guided tour at environmental visit dito sa Las Piñas Paranaque Wetland Park. Dito naman po tayo sa ibinahaging kuwento ng DENR Central Luzon. Isa pong endangered brown booby ang naispatan po sa unang pagkakataon dito po sa May Aurora. Isa nga pong endangered brown booby ang na-rescue at eventually po no, na-release back. Napakawalan din po dito sa bahagi ng Dilasaga sa May Aurora. Ito daw po yung unang pagkakataon na nasilayan po itong naturang endangered na ibon dito sa May Probinsya. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong larawan. Ito nga po magkakaibang ibon na minsan lamang po no, na makita. Ayon po sa ulat ng DENR Central Luzon, sa pagtutulungan po ng DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Kasiguran, ay sila po no, yung nagtulong-tulungan para po sa pagsiguro sa proper handling at release ng natura pong seabird. Ito pong kanilang ulat ay nakita daw po no, itong naturang brown booby na nahihirapan pong lumipad dito po sa coastline sa bahagi po ng barangay Masagana. Kaya naman po agad nagtulungan ang atin pong mga residente at local authorities para po sa pagsagip dito sa naturang ibon. Ito pong brown booby ay kabilang po no sa mga endangered wildlife species sa ilalim po ng DENR Administrative Order number 2019-09 at binibigyang proteksyon na sa ilalim po ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Muli po itong kwentong ito. Ito pong ulat ay pagpapakita na sa pagtutulungan po ng ating mga kababayan sa pakikipagtulungan at maaga pong paghingi ng tulong sa ating local authorities ay atin pong matutulungan at masasagip yung mga ganito pong uri ng wildlife. Muli po, no, ito yung laging paalala natin at lagi pong paalala ng ating DENR na kung mayroon pong wildlife sightings sa inyong lugar, agad lamang pong makipag-ugnayan upang sila po mismo yung mag-perform ng rescue operation para po matulungan at sa proper handling po ng mga ganitong uri ng wildlife. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula, na-rescue din po ang isang endangered na South Philippine hawk eagle. Isa pong juvenile o isang batang South Philippine hawk eagle na isa pong endangered raptor at native dito sa Pilipinas, ang matagumpay pong na-turn over sa ating DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Liloy. Ayon po sa kanilang kuwento, ang natura pong raptor ay nahuli daw po no, o nakuha ng isang pamilya. Sa kwento po no, yung isa daw po nilang binatang anak kasama yung kanyang kaibigan ay nakita daw po no, malapit sa kanilang lugar matapos pong marinig yung unusual na ingay mula po sa isang puno. At nung lapitan at i-check po nila ito, ay nakita po nila itong batang maagila na umiiyak daw po no, dahil nahulog yung nest o yung pugad po mula sa may puno. At ayon na sa kwento, halos sa 3 buwan daw po, no, mula nang makuha nila itong naturang juvenile raptor at kanila pong inalagaan sa pamagitan po, no, ng pagpapakain daw ng mga isda at karne ng manok para masiguro po yung kalusugan ng naturang ibon. Dahil daw po, ayon sa kanila, hindi daw po nila batid yung ating kasalukuyang batas, so yung RA 9147 na ipinagbabawal po yung pangangalaga, no, o gawing pet yung mga ganito pong uri ng hayop. Dahil po, no, mula doon sa kanilang pagpapakita ng concern na alagaan itong batang ibon, kaya naman po, no, nung sila po ay magkaroon na ng pagkakataon at sa pakikipag-ugnayan sa ating DENR, eventually ay itinurn over po nila itong naturang ibon. Ito po ang South of Philippine Hawk Eagle, nakilala rin po, no, as a Pink Scurs Hawk Eagle or Visayan Hawk Eagle, ay kabilang po sa mga endangered sa ilalim pa rin po ng DENR Administrative Order number 2019-09. Muli po tayo ay nagpapasalamat doon sa malasakit po ng ating mga concerned citizens, ng ating mga kababayan na tulungan at alagaan po yung mga ganitong uri ng wildlife. Muli po, ang pinakatamang hakbang, ang pinakatamang aksyon pa rin po ay makipag-ugnayan sa ating DENR, sa ating local government units para po sa proper handling. At tayo po, no, ay laging umaasa na yung mga nare-rescue po natin na hayop ay eventually muli po nating mapapakawalan at sila po, no, ay fit pa din na mag-survive sa wild at mag-survive sa kanila pong natural na tirahan. Muli po, ito ay ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula. Ang oras po natin na 3:47 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
4: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang tangi kong pag-ibig.
8: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Serbisyong kailangan.
9: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
5: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
6: Samba na minuto na lamang po bago mga alas 4 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon na para po sa ating mga ka-Green Mindset at sa ating pong mga kababayan, ako patuloy pa rin po yung mga banta ng pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at dito po sa Metro Manila. Kaya patuloy naman po ang paalala din ng ating pong Department of Health na huwag po tayong lumusong sa baha. Ngayon po, no, nakikita natin yung mga IEC materials, yung mga paalala po, no, ng ating DOH ay talaga ang nagbibigay emphasis po, no, na maaari pong magdulot ng pagkamatay. Ito pong leptospirosis. Kaya naman po ang paalala nila, walang sugat pero lumusong sa baha, pwede ka pa rin magkaroon ng leptospirosis. Ayon sa DOH, hindi garantiya ang kawalan ng sugat na ligtas ka na sa leptospirosis. Paalala po na nakamamatay ang sakit na ito kung hindi po maaagapan. Kaya naman po kung lumusong sa baha, may sugat man o wala, agad na magtungo sa mga health center o sa yakap clinic upang malaman kung kinakailangan ng doxycycline prophylaxis. Muli po, no, ito yung paulit-ulit na paalala po ng ating Department of Health. Kahit po wala kayong sugat, kinakailangan nyo pa rin po, no, na talagang magpakonsulta at humingi po ng gamot sa atin pong mga health center. Bantayan po yung mga sintomas tulad ng lagnat at panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng binti, pamumula ng mata at yung paninilawan ng balata at mata. At mahigpit po, no, na ipinagbabawal ang pag-inom ng doxycycline sa mga buntis, breastfeeding moms at mga batang edad 8 pababa. Kaya po mahalaga muna yung konsultasyon sa atin po mga health centers at yakap clinic. At muli po ang paalala na mahalaga pong magpakonsulta dahil nakamamatay po ang leptospirosis. At kabilang nga po, no, sa mga posibleng komplikasyon kung hindi po ito maagapan, yung pagkasira po ng inyong mga bato, pagkasira ng atay at paninilaw ng balata, komplikasyon sa puso, pagdurugo ng baga, pamamaga ng utak at pangingisay at eventually po, no, yung kamatayan. Ito po, no, yung mga totoong impormasyon mula po sa ating Department of Health na dapat po nating malaman upang ma-urge ang ating public, yung atin pong mga kababayan na huwag pong lumusong sa baha upang hindi na po madagdagan pa yung bilang ng mga nagkakasakit po ng leptospirosis. Muli po, posible pong maagapan ng leptospirosis, magpakonsulta lamang po agad sa loob ng 24 to 72 hours para po sa tamang reseta at gabay ng doktor. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng Department of Health para po sa iba pang impormasyon at gabaya para po sa ating kalusugan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating nakakwentuhan kanina si Mr. Renzo Maano, isang Filipino travel and wildlife documentary film maker. Muli po ang atin pong paanyaya na suportahan po natin at panoorin po natin sa kanyang YouTube account na Renzo Maano. Ito pong dokumentaryong A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About. At muli po, no, suportahan din natin yung iba pang mga dokumentaryo at kanya pong mga content na tumatalakay sa pangangalaga ng ating kalikasan at sa pagsagip ng iba't ibang wildlife dito sa Pilipinas. Masasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Mr. Jared Moreno. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga!
12: Trending issues na pinag-uusapan!
3: Mga programang aabangan!
13: Agahan hanggang hapunan!
3: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home. They need boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses

0: sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyos Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
11: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: pagpapalakas ng infrastructure resilience at water security ng Pilipinas, tinatalakay sa Malacañang ngayong hapon. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Pinangungunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon na ikawalong pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC na nakasentro sa infrastructure sector. Kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto mula sa pribadong sektor, tinatalakay ang mga rekomendasyon sa pagpapalakas ng infrastructure resilience at water security ng Pilipinas. Ilan pa sa mga paksa sa pulong ay ang structural resiliency at building safety, kalidad at pagiging ligtas ng imported cement, disaster resilience flood management at water security and infrastructure resilience. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa tulong ng pinagsamang kilos ng pamahalaan at ng rekomendasyon ng private sector, inaasahang magiging mas ligtas at matibay ang mga infrastruktura laban sa mga sakuna gamit ang building materials na mas mataas ng kalidad. Layo din ng gobyerno na bawasan ang pagbaha sa mga komunidad sa paligid ng Laguna Dibay at Southern Metro Manila at pagbutihan ang water security at climate resilience ng Pilipinas gamit ang mas angkop at mas aktibong pagtugon sa climate-related water risk at pagpapabilis sa development ng water infrastructure projects sa bansa.
3: Sa nasabing PSAC meeting, ang structural resilience and building safety, quality and safety of imported cement, disaster resilience and flood management at water security and infrastructure resilience. Sa tulong ng pinagsamang kilos ng pamahalaan at mga rekomendasyon ng private sector, inaasahang magiging mas ligtas at matibay ang ating mga infrastruktura laban sa mga sakuna gamit ang building materials na mas mataas ang kalidad.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Social Welfare and Development nanawagan sa 4PEACE members na sumali sa nationwide handog ng Pangulo 2026 Job Fair. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
4: Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga miyembro ng 4PEACE na lumahok sa handog ng Pangulo 2026 Job Fair ngayong Setyembre. May kabuuan 34,439 na bakanting trabaho mula sa 421 employers na alok sa 79 na job fair venues sa buong bansa. Nagsimula ang job fair noong Setyembre 7 at 8 sa Siquijor at susundan ng Nueva Vizcaya bukas Setyembre 10. Sa Setyembre 12, isasagawa naman ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Maynila at Quezon City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, layunin ang program.

0: Tama na mabigyan ang mga benepisyaryo ng purpose ng trabaho at iba pang oportunidad upang matulungan silang maging self-sufficient. Kasama sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DOLE, Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Hinikayat ng DSWD ang mga purpose beneficiaries na samantalahin ang pagkakataong makahanap ng trabahong naayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, nasa 1,000 mga kabahayan na nasa liblib na lugar at target magkaroon ng kuryente sa tulong ng microgrid development. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
2: Radyo Magazine Report. Target ng Department of Energy na mabigyan na ng supply ng kuryente ang higit 100,000 kabahayan sa mga liblib na lugar sa bansa sa tulong ng microgrid development. Ayon sa DOE, bumuo na ang departamento ng listahan para sa inisyal na 369 unserved at underserved areas at 23 probinsya na magbebenepisyo para sa microgrid. Ang kabuuan nito ay nasa 101,469 households sa mga probinsya ng Antique, Basilan, Bohol, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Cebu, Davao Occidental, Dinagat Islands at iba pa. Sa pamamagitan naman ito, magkakaroon na ng ideya ang mga potential bidders sa mga lugar na lalagyan ng microgrid service at magkakaroon na ng preliminary technical assessment at investment planning upang mapabilis ang pagkakaroon ng supply ng kuryente sa mga liblib na lugar. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, malaki ang magiging ambag ng microgrid system hindi lang sa supply ng kuryente kundi sa pagpapaunlad din ng edukasyon, kabuhayan, serbisyong medikal, komunikasyon at ekonomiya ng mga komunidad na nasa liblib na lugar. Alinsunod din ang microgrid development sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente ang lahat ng mga tahanan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
3: Swak na budget recipes, like na buong family.
4: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
20: RG!
21: Radyo Magazine 1278.
22: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama mga ka-Frenny para ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero mga ka-Frenny, huwag niyo rin po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At maaari nyo na po nga ma-download ng libre ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po ay libre yung may da-download at ma-search sa Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa ating official mobile application, maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-Frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website mga ka-Frenny, maaari po nating mabalikan ang iba't ibang programa or yung mga iba't ibang mga kwento ng ating mga naging nakapanayama sa iba't iba pong programa dito po sa Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. At babatiin din po natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Andyan si Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Marimban, Frenny Camille Umali, Frenny Rona Esperanza. Ganun din kina Frenny Julius Ungab at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Mga ka-friendly, meron akong tanong nga sa inyo. Saan at paano nga ba nagtatagpo ang ating tradisyon, ang ating kultura, and also ang ating modernong panahon? At meron din nga tayo ngayong mga sinusuot na modernong mga fashion. Alam niyo mga ka-friendly, dito po sa ating programa, marami na rin po tayong naitampok na iba't ibang mga talentadong mga Pilipino pagdating sa paglikha ng naggagandahan, makukulay na kagamitan, and even mga damit na ating maari pong masuot sa pang-araw-araw. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama live dito po sa ating studio. Siya po ang freelance consultant ng Creative Culture and Communication Programs ng Hiraya, Filipinas Fashion and Handicrafts. Magandang hapon kay Sir John Arvin Molintas. Magandang hapon po, sir. Welcome po dito sa aming studio dito sa Radyo Magazine.
1: Magandang hapon, Miss Maru. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng programang ito. Isang karangalan po ang maimbitahan upang umupo rito para ibahagi ang aming kwento.
0: Mm-hmm. Sir, kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Okay naman po. Galing din tayo sa paghahanda ng mga ibang bagay para sa ating mga kliyente. Ayun. At masaya. Masayang-masaya tayo na nandirito po tayo ngayon.
0: Mm-hmm. And umpisahan nga po natin, sir, no, na kayo po ay nag-handle nito nga Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. Maari niyo po ba kaming kwentuhan, sir? Paano po kayo nagsimula rito? Paano po nabuo itong Hiraya?
1: Ang Hiraya Filipinas nabuo to sa pagnanais na parang magkaroon ng pagkakataon na bumangon ulit, pero sa pamamaraan na pagkwento kung sino ang mga tao sa likod ng Hiraya Filipinas, ng aming mga kultura at, you know, the stories also of our ancestors. And that inspire us to move forward.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung ano. And from the word Hiraya, Hiraya is, ako kasi personally, I am a very ambitious person. So, ang Hiraya kasi is, it means dreams, di ba? Mm-hmm. O mga pangarap. Ang Filipinas is parang kami, we came from different communities. So, it's our dream for ourselves, for our communities, and as a whole, for the entire Philippines.
0: Mm-hmm. Pero sir, dito sa Hiraya, bakit po kayo nag-focus or pinasok mismo itong mundo ng fashion and handicrafts? Kasi for sure, marami po tayong pwedeng maibahagi sa ating mamayang Pilipino. Pero bakit kayo napasok sa fashion and handicrafts?
1: Ang fashion kasi is something, and handicrafts, is something very tangible o isang bagay na pwede nating mahawakan, mm-hmm, para mas maintindihan natin ang ating kultura, ang ating pagkatao bilang isang Pilipino, even not being part of a certain tribe or parang even we do not practice some certain culture. Pero when we see those, their practices, mm-hmm, tapos kung ano yung meron sila sa mga tela, tapos we learn about the stories po, yung mga kwento behind this. Parang we relate to it,
0: mm,
1: di ba? Na kahit hindi, kunwari, hindi ako taga Visayas o taga Mindanao na parang a tribe from there. But when I learn about their fabrics, I relate to them as a person and of course as a Filipino.
0: Mm.
1: And that is something that I could be proud of. And to us na mostly Cordillerans, yun din yung nais namin na maramdaman ng ibang tao na kahit hindi kayo taga Cordy, kaisa tayo, magkaisa tayo because of our values and yung mga adhikain natin at mga pangarap natin sa buhay na mas mapaganda pa.
0: Mm, alam niyo sir, maganda yung nabanggit niyo na through fashion and even yung mga handicrafts natin na hindi man natin mostly alam yung background, yung mga nakikita natin, yung mga nakikilala natin ng mga communities or mga indigenous communities. Pero once na kunyari siguro bumili tayo ng mga gamit na gawa nila, pwede na natin, at least we support them.
1: Mm-mm.
0: Na kumbaga hindi man natin fully alam yung kwento behind those things. Tama po yung nabanggit nyo, no? At least unti-unti nating pinapasok yung mundo nila at makilala natin sila. Pero po dito sa Hiraya Filipinas, nabanggit nyo na nga po kanina na yung sa likod nitong pangalan. Pero bakit Hiraya Filipinas? Parang doon pa lang sa Hiraya, sir, napakaganda ng pakinggan. Pero may Filipinas pa.
1: Yun nga, parang it's a dream eh. Pangarap, para isa't itong pagbuo at pagtupad ng pangarap para sa mga komunidad, hindi lang kasi pwede namang Hiraya Cordillera, pero we want to build parang a bigger brand, a brand that encompasses other areas of the Philippines. Kasi may mga kwento rin sa ibang lugar sa Pilipinas na nakakasama namin sa mga trade fairs, trade shows, na itinuturing na rin namin mga kaibigan at pamilya na gusto rin namin ibahagi ang kanilang talento at higit sa lahat, bukod sa ganda ng kanilang produkto, yung kwento nila bilang komunidad, bilang isang grupo o mamamayang Pilipino.
0: Nabanggit nyo nga po, no, kanina, sir, na meron nga po kayong mga partner communities. Sino-sino po sila, sir?
1: Ang flagship talaga natin dito is from Kalinga. Kasi nag-umpisa talaga ito ang Hiraya Filipinas at nagpapasalamat tayo sa Ifkas Weaving kay Mother Annie Moktao. Mm-hmm. She's been doing this for more than 2 decades now.
0: Wow.
1: And ang kanyang mga pamilya, andyan din, katuwang din natin ang Kadangyan at ang Cordillera Couture. So ito talaga, parang pinaka-baby, pinaka-bunso is si Hiraya Filipinas na ngayon ay nagiging consolidator. Pero as I've mentioned, meron din tayong ibang mga kasama. From the north also, meron tayong si Miss Rosan from Sagada Mountain Province.
0: Mm-hmm.
1: Meron din tayo from Mindanao, si Angie Siakan, si Tita Angie.
0: Mm-hmm. Oh, yes.
1: Of course, sikat na sikat. Tapos, susunod hopefully sila, Manang Evelinda. Yung mga kasama rin namin sa nasa likhang Filipino kasi itong mga brands na to na nakakasama natin. At nakakasama din natin sila sa ibang mga trade show. Salamat sa tulong ng mga pribadong organisasyon at saka ng, syempre, ng Department of Trade and Industry na laging bumubuo ng mga programa kung saan pwede kami magsama-sama, makapagkwentuhan, at makapagtulungan na rin. At andyan din, syempre, hindi pa na ipapasok pero sila ang La Herminia nila Tita Arlene Tumbokon.
0: Yes po. Visayas. Naku sir, yung mga nabanggit yung mga familiar names na rin po at na naging nakapanayam na rin po natin dito sa ating programa. And nakakatuwa po na siguro kung isipin sa iba kasi competition ito pero most likely pala sa likod hindi natin alam na nagtutulungan po kayo para at least no, mas mapalawak po natin ang ating communities lalong-lalo na po sa paghahabi kasi kung tutusin po sir sa yung, even yung ating mga historians and even mostly din po yung mga weavers mismo nagsasabi na sa ngayon kasi unti-unting umuunti na yung bilang ng mga natututong mag-weaving or unti-unti na yung nakakalimot pagdating sa namatutunan itong paghahabi and even yung kahit malaman man lang na meron po tayong kultura ng paghahabi. Pero matanong ko lang sir, anong kumusta po yung experience nyo working with local communities na hindi lang, kumbaga kasi yung iba po sa atin siguro makagawa lang ng business in terms of weaving, okay na. Pero kasi iba yung tipong nakikipag-usap ka, may interaction ka with the weavers.
1: Ako kasi well, with my background, hindi naman talaga ako business person but we have family members na who, my mother's side is actually nasa negosyo talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas exposed ako sa communities. Iba eh, masarap maghanap buhay lalo na kung alam mong may direksyon ang paghahanap buhay mo o pagiging parte ng isang parang business na hindi lang para kumita eh, kundi para i-uplift, diba? Yung kalagayan ng society para i-preserve yung mga kwento ng ating mga ninuno. Mas mag nakaka-proud siya. Mas may purpose. Parang ano siya eh, you do not just, hindi ka lang basta gumigising, 'di ba? Na para magtrabaho at ano. Gumigising at bumabangon ka at nagtratrabaho para mabuhay sa, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa pamilya mo. Kung hindi, para gawing mas masaya ang buhay kasama yung mga taong nasa paligid mo rin eh. Yun yung difference ng normal siguro na pagnenegosyo at yung pag-i-engage sa social entrepreneurship, di ba? Yung may impact talaga siya sa community na nagkakapera sila, na pre-preserve ang kultura natin at the same time, nagiging creative tayo, nai-innovate natin. Tapos that's the smaller picture, but at a bigger picture, di ba, napapalago natin ang ekonomiya ng Pilipinas, napapasikat natin yung mga gawang sa atin.
0: And realize ko, sir, siguro for me, madaling sabihin na unti-unting nalilimutan yung paghahabi dahil tayo lumaki dito sa city. Pero kung ikaw tatanungin, sir, kumusta na po ba yung kumbaga yung lagay natin ng kultura ng paghahabi? Siguro dito sa Kalinga.
1: Ako, I have answered this before in the previous interviews na yes, before, umabot tayo sa ganyan. But ever since when the Philippines, di ba, became part of the UNESCO Creative Cities, Baguio being the first for traditional arts, unti-unti na nabuhay. Tapos biglang pumasok ang civil service na every Monday nga, ang mga government employees are advised to where parang yung mga gawang lokal, di ba, especially yung weaves. Tapos nauuso ang mga Filipiniana parties. And ang latest, ina-adopt na sa schools ang traditional weaving. So I believe we're back on track. Di ba? Na muntik na, umabot tayo sa puntong yon na yung iba nawala. At may mga nawala, pero eto na, pabalik na tayo. Unti-unti bumabalik. At sana magdire-diretso. Sana yung mga tao mas magkaroon ng interes, kasi kaya lang naman namamatay ang tradisyon ng paghahabi or kahit ano pang tradisyon if we do not give economic opportunities to the people, di ba? Siyempre, kailangan nila mabuhay, kaya maghahanap sila ng ibang gawain para matustusan ang pangangailangan nila at ng pamilya nila. Pero kung bibigyan natin ng importansya ang tradisyon natin at bibigyan natin ng halaga at puwang sa society, pat kahit sa pang-araw-araw natin yung mga ginagawa traditionally, then hindi siya mamamatay at magta-thrive siya.
0: And going back doon sa nabanggit niyo, sir, actually maganda po na mapakinggan na dito po sa Hiraya, Filipinas, it's a good thing pala na kumbaga ay nabanggit na nga, nagkakwentuhan na rin po kami ni Sir John kanina, na naging maganda pala yung epekto nung yung sa inilabas ng Civil Service Commission na kung saan yung every Monday ay ina-encourage natin yung ating mga government employees na magsuot ng ASEAN attire or yung mga Filipiniana natin, yung mga barong natin, na at least ma-uplift natin itong kultura na meron na tayo dito. Kumusta po, sir, yun nung nabalitaan po ninyo yung itong inilabas ng Civil Service Commission?
1: Well, ako personally, I got excited. Kasi as a communications graduate, importante yun na gumawa tayo ng mga pulisiya na makakatulong talaga. And this is one tangible policy na that was implemented and hanggang ngayon itunutuloy. Dahil sa una, napipilitan. Pero eventually, di ba, because of practice, kasi ang isang bagay pag ginagawa mo araw-araw, nagiging part ng kultura. So, naibabalik, nai-invive sa atin na, ang Filipiniana pala, hindi lang pang may okasyon, hindi lang pang may kasal. Pwede pala siyang pang opisina rin, pang araw-araw. At the same time, na-challenge ang local designers, even yung mga creatives natin na IPs o indigenous people o mga katutubo sa Tagalog, pati sila na-challenge na pagandahin pa ang mga bagay na ginagawa nila. Kasi ngayon, mas dumadami na. And of course, kailangan natin makisabay sa panahon, di ba? Para maalagaan natin na ang mga meron ngayon, kunwari nasa edad 30 pataas o 25 pataas, kailangan natin ihanda ang susunod na henerasyon, kaya gagawa tayo ng ibang mga kulay na mga bagong disenyo. So yun yung naging epekto nito, and it created an economic opportunity holistically, not only for fashion but even for local crafts, na nare-realize natin ang ganda pala ng gawang Pilipino.
0: Yes, totoo po. And actually, no, na nandun na yung tipong pagka may mga nababasa tayo negative talaga, sir. For example, kasi Sa ganda man ng adhikain or advocacy natin na ma-promote talaga yung ating culture, hindi mawawala yung mga negative comments. For example, of course, kailangan ilapit natin sa mamamayang Pilipino yung kumbaga exposure nito kung paano nila ito makukuha, paano sila nito magkakaroon. Pero what about those kind of comments, sir, na ang hirap suportahan ng mga local products dahil sa presyo nito?
1: Alam mo, ano yan, very true yan, ma'am. And eto, if I can direct this to the audience, totoo yan, nakaka-frustrate po na laging sinasabi na ang mahal ng sariling atin na nga ang mahal-mahal pa. Ako, ang tanong ko naman, magkaiba po ba ang pinagdadaanan ng mga local weavers at local crafters sa mga normal na manggagawa na nandito o mga negosyante? Parehas lang po yan. Alam nyo po, sa totoo lang, yung iba nababayaran pa sila, parang ang dating is parang below minimum wage para lang po mapababa yung presyo ng mga produkto. Pero ako, ang hinihiling ko, sana maintindihan din ng mga patrons, alam ko naiintindihan nila to eh. Na-appreciate po namin ang pagmamahal nyo. Pero yun sa mga nakakarami, alam nyo po, ang paghahabi, ang paglililok, sobrang tagal pong ginagawa. It takes a lot of labor and passion to pursue these kinds of things. Na sana po, igalang din natin na parang tayo sa sarili natin, nag-aral tayo ng ilang taon. Sila ilang taon at dekada rin nilang ginagawa yan. That's why they are called experts of their fields. So, ibigay din natin yung tamang bayad sa kanila. Though minsan, syempre, pag ginawa na ng designer or ng isang mas sikat na brand, mas nagmamahal. Pero marami rin po tayo na mga manlilikha ng bayan na mababa pa rin po ang presyo nila. At sana po tangkilikin pa rin natin at unti-unti matulungan natin. And eto, there's one thing that I can assure people. Pag tumataas po ang demand at minsan napapababa po ang raw materials, kaya pong pababain ang presyo. Pero ang isang tanong is, handa na ba ang nakakarami o ang lahat na bumili? Because if there is parang strong market, for example, all high schools, lahat ng uniform nyo nandyan, so may demand, you know, bababa ang presyo niyan dahil marami nang gagawa. Pero ngayon, since limited at may mga ibang orders at mahalang raw materials, doon din po tayo nahirapan. At sana, yun yung mga bagay na nakikiusap kami na sana maintindihan din po ng mga tao.
0: Base dyan sa nasabi niyo, sir, no, iba pa rin talaga kapag may initiative from the government or in any institution, private man or public, na for example, yung private institution naman, aside sa government, kung i-require natin yung ating mga employees na kahit sa isang araw din, meron din silang ganitong klaseng policy na for every Tuesday or Monday din, na magsusuot din sila ng ganito. At least, we support them na. Or pwedeng makipag-kasosyo rin natin yung mga private institution. Sila yung hahanap, lalapit, tulad po dito sa Hiraya, Pilipinas, na gumawa ng mga uniform.
1: Tama, ma'am. Na sana i-incorporate din, di ba, ng mga negosyante, lalo na ng mga malalaking negosyo. Ito, alam ko, ginagawa to ng DOT ngayon at nagpapasalamat kami. Yung they want to Philippinize yung local accommodations, di ba? Yun yung ginagawa nila to support, na instead na of getting it from other countries, ang supportahan natin yung sariling atin.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Tapos, yan naman yung masaya kami. Ang DTI naman, laging nandyan, gumagawa ng lugar para makapagbenta kami, di ba, outside of our provinces. And of course, ang PIA for always promoting us. And another, kami, personal partner namin, ang Zonta Makati Legazpi, nila Miss Arlene Lotilia, and the group sila Dr. Carmi, sila Miss Kai, nagpapasalamat kami. It's a private organization, NGO, na tumutulong. They give out threads, they visit us, they purchase products, they help us, they create events and spaces where we could actually sell. Ito yung mga bagay na kailangan natin, na nangyayari naman ngayon, pero if we can have more, the better.
0: Iyon. And para din mas maunawaan din ang ating mga taga-subaybay, dito po sa Hiraya, Pilipinas, sir, ano po ba yung mga produkto na meron kayo?
1: Under Hiraya, Pilipinas, meron tayo mga ganito. Meron tayo mga raw materials, katulad nito. Parang this is a strap. hinabi to na ganito kalapad, 3 to 4 inches. Tapos itong detalye na nakikita nyo sa gitna po ay burda.
0: Mm-hmm.
1: So, ang IFCAS Weaving po kasi ay merong, siya yung mother company namin, meron po siyang 20 weavers and at most 20 na taga-burda at our peak. Yan po yung ibang mga produkto. Meron din tayong mga finished products ng mga palda na inspired by traditional na wraparound pero modernized na. We call it our Cindy skirts. Ang pokos o poncho na you can wear it many ways. Meron din po tayo nun. So if you visit our page, andun din po. Tapos andun din yung mga kaibigan natin from Sagada. Yung mga eto, medyo contemporary jacket. May patchwork na to, may embroidery, may beadwork ni Miss Rose Ann. Nandun din po siya. Andun din yung mga yakan nila Tita Angie, yung mga polo. So, yung mga bagay na yun. At kung naghahanap rin po kayo ng pinya na ilalabas pa lang namin. And other po na products pa, soon sana yung kilaman ng Sigrid, may ilabas na namin from Mountain Province din. Doon po ilalabas namin lahat. Kasi we own... Bukod sa sarili naming designs, we also want to empower our communities not only in the production of their raw materials but in promoting and boosting their creativity. Kasi kaya rin nilang mag-design. Kahit na walang formal learnings, magagaling po ang mga kasama natin.
0: Ayun. And sir, maaari niyo po ba kaming i-run through yung process ng... kung paano nabubuo yung isang produkto po ninyo. Tulad po nito, paano po siya nagsisimula?
1: Ano yan eh, o order pa tayo ng sinulid, tapos parang aayusin nila yung threads, ito yan o, sinulid. Tapos, from sinulid, aayusin nila yan, isa-separate nila yung colors. Tapos, sa kanila, meron tayong tinatawag na backstrap o yung tilar. Backstrap yung tinatali, usually 6 yards, ito backstrap to. Yung tilar yung malalaki, nakikita nyo. Kung nakavisit kayo ng Baguio, o sa Easter Weaving, yun yung mga malalaking nakikita nyo. So, sineset up pa nila yan doon. Tsaka pa lang nila hinahabi. Tapos, depende pa sa pattern sa gagawin nila yung hirap. So, it takes at around 2 to 3 weeks per telang nagagawa. Tapos, pagkatapos nun, bubordahan. Tapos, tsaka pa lang siya itatahi. Ganon siya kahirap. Yun sa fabrics pa lang yun na, yung sa flagship partnership natin na yung Under Hiraya, IFCAS, and yung sa Cordillera Couture. Ganon siya kahirap. Pero yung process pa, nagagawing mas modern or sinasabi nga natin na fashion, inaaral natin ang mga tela at ang mga bagay-bagay para hindi tayo maka-offend. Kasi may mga limitasyon din sa paggamit ng tela. Isa nga sa mga isyo ngayon, yung kay Sir Francis Libiran, though he's a very nice person and we definitely know kami na, kahit igurot kami na, walang hindi naman niya, and he apologized for that. Pero yun nga, dapat aralin din natin ang limitasyon. And I think with kung yung sa ginawa niya, napakaganda naman ng gawa niya, diba? At hindi naman nakakabastos. Siguro it's just how it was presented in the media, the words that was used. And minsan kasi, pag katutubo ka, importante ang birthright. So, syempre, he's an outsider, kaya ganun din. So, yun lang yung we need to be very careful next time. Pero, most of the time, pag ginawa naman ng contemporary at inalaw ng community, wala naman tayong problema doon. And we are actually more than beyond proud, diba? And happy na... sinusuot kahit ng ibang mga tao from other areas ang mga gawa natin lokal.
0: Ayun, eto sir, may dala po kayo. Ano pong tawag dito, sir?
1: Eto, this is a strap na Kalinga inspired. Etong strap natin, ginagawa to pang design ng shirts, ng pants, ng bags, belts, ginagawa din namin siyang belts. Tapos, yan, eto nga, burda siya. Plain lang to, tapos etong burda niya, ang Kalinga, mahilig sa rice fields. Actually, hindi lang siya eh. Most of our weavers and embroiderers, not only in the Philippines, but internationally, ang mga IP, because they weave and they do what they see. Pero sa atin, kung isipin mo, parang it's a written literature. Ang rice fields kasi reminds us that we cannot sell what we did not buy. Yun yun sa mga lupa natin. Pag minana mo, bawal mo ibenta. Dapat pagyamanin mo siya. Tapos, ang rice fields kasi, it's for abundance. Because the more abundant you are, you do not only provide for your family, but for the entire community that you're also part of. And fertility also, di ba, pag maganda ang tubo naman, fertility also is for the body. It's for good health and the continuation of your legacy.
0: Yun, ako sir. Parang sa isang haba pa lamang nito, parang ang dami pa palang pwedeng magawa. And for example din, anong pattern po yung ganitong klase, sir?
1: Ito, yung mga sukit, itong black and ano, lagi lang yan nandyan. Pero I've read it in one of parang weaving books. Ang sukit in the Cordillera, parang it means handing down culture and tradition. Yung ganitong mga patterns natin.
0: Ayun, ako mas yun pa lang sir, actually yung mga pattern pa lang, it makes more meaningful kasi kada pattern naman sir, kahit even hindi naman sa mga fashion, kahit yung mga sa mga tattoo, lahat naman yan may meaning behind. Mm-hmm. And napaka-meaningful ng ganung pagkakataon na yung mga sinusuot natin, hindi natin alam na siguro for us, kung ma-appreciative tayo lalo na sa fashion, siguro okay na yon. Pero kung para sa ating mga weavers, mas lalo silang natutuwa kapag nakakita nila na sinusuot natin yung mga gawa nila.
1: Kasi, and ano parang di ba ma'am, yun nga yung sabi ko, parang it's a woven literature. Parang sinusuot din po natin yung mga manifestations nila, yung mga dasals nila, yung mga meaning, yung ano, ini-invive natin with what we wear para kung yun din man ang hinihiling natin o kung kahit anumang position natin sa buhay, matupad yun na yun na mga pangarap natin, which is very Hiraya Filipinas nga.
0: Sir, matanong ko lang, nabanggit nyo nga rin po kanina, of course, may iniiwasan tayo na ma-disrespect yung kanilang mga culture. Maaari po ba kayo magbigay, for example, through fashion and handicrafts na baka hindi kasi alam ng iba na disrespectful na pala itong ginagawa nila doon sa mga nagawa ng ating mga weavers.
1: Ano, ang isang halimbawa niyan, pinakamadali, ang traditional tapis. Di ba, yung red and black na talagang sinusuot pa centuries old na design. Yun, it's meant to be a tapis. Huwag nating gawing table runner. Huwag nating gawing... Though yung iba, pwede naman gawin na pang takip ng katawan. Okay lang yun. Pero para gawin mo table runner, yung iba basahan
0: place o kung mat, ano man.
1: Huwag naman ganun. May mga na-modernize naman with traditional patterns na inaalaw. Pero yung mga... talagang sinusuot, lalo na ng mga nakakatanda, huwag nating gamitin sa pamamaraan na hindi naman siya nilaan para maging ganun. Ang bahag, huwag nating gawing pang kung ano-ano. Pwede silang ihang, di ba? Parang if you want to show a symbol or something about being Filipino, okay lang yun. Pero yung gagamitin mo siya sa ibang paraan rather than its purpose, yun yung medyo tabu or hindi na, parang hindi na katanggap-tanggap.
0: Ako sir, maganda ding topic yan na mapag-usapan. Kasi of course, tulad nga din ng nabanggit ko kanina, katulad ko na lumaki na dito sa syudad na kung minsan hindi ko na rin po alam yung mga dapat at mga hindi dapat gawin para magbigay respeto din sa ating mga local community, sa ating mga indigenous community, sa kanilang mga kultura. And dito po, mabalik tayo dito sa Hiraya Filipinas. Paano naman po kayo nakakatulong na makapagbigay lalo na ng trabaho sa ating mga local communities?
1: Siyempre, pag may orders po tayo, automatic may mga gagawin yung weavers, automatic may magagawa yung tailors. Sa ngayon po kasi hindi pa ganun kalaki ang Hiraya Filipinas, pero masaya po kami na sabihin na may mga partners din po tayo. Dito sa GMA Cavite, ang La Costurera, si Ate Balot, napakahusay po niya at marami rin po siyang natutulungan na mananahi. Tapos yun po, nagtutulungan po kami, tinutulungan niya kami, tapos... basta iba rin po yung suporta ng mga mananahi sa atin. And hopefully, here in Metro Manila, yun nga, isa sa napag-usapan natin kanina, na aside sa weaving, ang isang nawawala o humihina na ay ang mga tailor shops. So, kung magkakaroon tayo ng maraming order ng mga inquiries, syempre makakapagpagawa rin tayo sa kanila at mabibigyan natin sila ng trabaho na kahit nasa bahay lang sila at inaalagaan ang pamilya nila, ay... magagawa pa rin nila yung tungkulin nila at kumikita pa sila.
0: Yes, totoo po yan. And excuse me po, sir, ako, inuubo na tayo. Pero maganda nga po yun na actually may mga nakapanayam na rin po tayo before na talagang lumalago yung kanilang grupo, yung kanilang institusyon kapag lalo nilang dinadagdagan yung kanilang mga weavers na, for example, kahit hirap na rin yung kanilang institusyon. Pero for example, yung mga anak ng mga naging magulang, ng mga weavers, tapos dinadagdagan nila na kahit isang spaceman lang, pero malaking tulong para sa kanilang mga pamilya. Naku mga ka-frenny, itutuloy po natin itong ating kwentuhan. Kasama pa rin po natin si Sir John Arvin Molintas. Mula po siya sa Hiraya, Pilipinas, Fashion and Handicrafts. Kayo pa yan, patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura.
4: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
15: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
16: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Pagpapakita ng kaugalian.
22: Paano po?
21: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino.
23: Eskultura,
21: iba-iba man ng pinagmulan,
23: kahit kailan
21: o saan man, samahang bayanihan,
23: dito lang sa Eskultura.
21: Tara na sa Eskultura.

0: At tayo pinagbabalik sa programang Eskultura. Kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio si Sir John Arvin Molintas. Mula po siya sa Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. And Sir John, ilang katanungan na lamang po, naputol yung ating kwentuhan. Ay matanong ko na lamang din na bilang kayo po ay talagang marami na rin pong nagawang mga damit and also mga exposure lalong-lalo na sa ating mga indigenous communities sa paggawa ng maraming mga napakagandang mga damit and handicrafts ay mula sa kanilang kultura. Ano pa kaya po sir yung inyong mga maaring maipayo sa mga nagnanais din pasukin itong fashion industries na nais din pong sundan ang inyong mga yapak na nais din pong matutunan and also magkaroon din po sila ng exposure sa ating mga local communities?
1: Well, ang number one would be, ako, pinagpala lang ako dahil isa rin akong igurot eh. Para I am an Ibaloy and we practice our culture, our rituals. Kaya I understand and I've worked with a lot of cultural workers in different fields. Kaya medyo mas naiintindihan ko. Pero sa mga iba pa na nagnanais na pumasok sa ganitong klaseng hanap buhay ay aralin. Aralin natin ang mga tradisyon at kultura natin, lalo na kung paano ito dapat gamitin at kung para saan ang mga bagay-bagay para wala tayong nasasagasaan na komunidad o mga tao sa paggawa ng mga bagay na nais nating maging kabuhayan. At sana ano, magkaroon ng sinseridad. Maraming challenges pero you know, pag may sinseridad at tama rin ang mga tao na kapaligid sa iyo, definitely, you know, parang the place to go is just moving forward and moving up.
0: Yes, very well said, sir. And para sa mga nais po din po na bumisita sa Hiraya Filipinas and also magpagawa, maaari po ba silang magpa-customize ng pwedeng suotin?
1: Opo, basta meron pong mga sukat, may disenyo, so pipilitin po natin na magawa yan. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook page, Hiraya Filipinas Fashion and Handicrafts. Meron din po kaming IG. So, yun din po, hanapin nyo lang po kami doon. At sa mga nagnanais po na makita ang ibang mga produkto ng Hiraya at ng aming mga sister company, lalong-lalo na po ng Ifka's Weaving, please support us sa loob po ng Likhang Filipino Exhibition Halls. Sa Gallery 2 po, nandun po ang Ifka's Weaving. Sa Gallery 3 po, nandun ang Cordillera Couture. Ngayon po may sale doon. Sa Rojas Boulevard lang po ito. Under Sitem, of course, syempre dahil kay Sir Al, Asik Al Valenciano ng DTI and si ED Lea Pulido ng Sitem. At mga kasamahan po namin dyan, nandyan po sila Miss Jam, sila Grace, sila Gigi, sila Joyce. Marami pong nagtutulong-tulong dyan, mga kasama natin na pwede mag-assist sa inyo, sila Miss Tere, sila Miss Kathleen. So, punta lang po kayo, may anim po na exhibition halls. And kung maaari ma'am, pwede bang mag-ano,
0: yes,
1: shameless
0: po
1: Vlogging?
0: Mm-hmm.
1: Ang Cordillera Couture po ay magiging bahagi ng show sa Katutubo Arts Fair sa Bench Tower ngayon pong September. So puntahan nyo po doon, hanapin nyo po ang aming sister company na si Cordillera Couture. Sa October 2 to 4 po, ang project po ni First Lady sa may Likhang Filipino rin po, ang Likha Fair. Sana po pumasyal po kayo doon sa Ross Boulevard po yun. Siyempre, susunod po, makikita nyo po ulit kami ang Ifka's Weaving sa may Hobby Fair po na gaganapin sa One Ayala. At nandun din po kami sa may Manila Fame ngayong darating na October din po. So, sunod-sunod po yung events natin. And ngayon po, nasa ano po kami, Estancia. Meron pong kultura na exhibition doon. At sa Sabado, sa UP Diliman para po sa concert po ng mga sudyante. Sana po pasyalan nyo rin po.
0: Wow, congratulations sir. Naku, napakarami po palang events na aabangan po dito sa Hiraya Filipinas. And actually sir, nabanggit nyo na kayo rin po pala ay kasama sa hobby dahil sila po ay naging panauhin din po natin dito na kung saan close din po natin sila nga nakakapanayam. And also aabangan namin kayo doon sir, no? Nabanggit nyo kanina sa Likha and also sa hobby. And napakarami pa pong events na kasama dito po ang Hiraya Filipinas. Meron pa po ba kayo nais batiin, sir?
1: Ayun lang, again, sa mga taga-Kalinga, yung mga weavers po namin sa taga-Burda, sila Mr. B, of course, ang aking nanay, si Mother Annie. So, ang aking mga kapatid, sila Mika, tapos yan, sila Pinky, sila Lemuel, ng mga nandyan, sana maayos sila at sana makabenta kami marami, sana marami ng orders, of course, si Manang Tish ng Cordillera Couture, and sino pa ba yung mga tumutulong sa amin, sila Ate Lot, sila mga friends natin sa Sagada, sila Manang Rose Ann, sila Manang Sigrid, tapos sa Mindanao naman, sila Tita Angie. And yung mga patrons natin, ang Zontang Makati Legazpi, sila Ma'am Arlene, sila Miss Kai. And sa lahat-lahat po, sila Ma'am Zeng, sila Manang Irene, maraming salamat po. And sa DFA po pala, magkakaroon na po kami ng partnership with them. Sana wow. po, suportahan nyo po yung mga nakikinig ng mga diplomats and others. Pwede rin po kayong magtungo doon. And yun, online. We're always online. You can message us. Maraming salamat, Ma'am Maru. Napakaganda ng opportunity na to. Every time that we are invited to speak, talagang nakakatulong na malaki sa amin. Maraming
0: salamat. Nako, sir, maraming salamat din sa inyong oras at panahon, Sir John, na makabisita dito po sa ating programa. At of course, na may bahagi po sa atin ang kwento behind sa inyong pong pagkakabuo dito sa Hiraya, Pilipinas. Muli, sir, congratulations. Nako, more trades, more exhibitions to come dito po sa Hiraya, Pilipinas. Muli po atin po nga nakasama, nakapanayam si Sir John Arvin Molintas, freelance consultant ng Creative Culture and Communication Programs ng Hiraya Pilipinas Fashion and Handicrafts. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Juice Ungab. At ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imenasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Is

0: Mezzo Magazine,
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
7: Mano ba?
6: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Dagling kaalaman.
9: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3 yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.

0: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Metro Pilipinas Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: ang kalikasan inaalagaan, ang kabuhayan pinalalago, at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: 66 Information GIS, your general information.
2: Radyo Magazine 1278 AM
3: and Radyo Pilipinas. At humanap ng matibay na bagay.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na tinututukan ang posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Sakaling ipag-utos ng korte ang kanyang paglipat, PNP inihanda na ang kwarto kung saan ikukulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Transportation Department at iba pang ahensya ng pamahalaan naghandog ng libreng sakay para sa mga pasaherong apektado ng pag-ulang dulot ng habagat. Pangulong Marcos Jr. biyahing India ngayong weekend para dumalo sa 18th BRICS Summit. At inaugurasyon ng electric love bus, pinangunahan mismo ni First Lady Araneta Marcos at MMDA Chairperson Attorney Don Artes. Ang magiging ruta sa Metro Manila ng libreng sakay sa love bus, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, pinaigting ng pamahalaan ang mga paghahanda laban sa posibleng epekto ng El Nino.
3: Kasabay nito ang pag-aaral kung paano maaring palalain ng climate change ang mga karaniwang epekto ng naturang natural na phenomenon sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na-activate na ng Department of Agriculture ang El Nino Task Force para bantayan at palakasin ang pagtugon sa El Nino. Pinaigting din ng pamahalaan ang pamamahala sa irigasyon at mga pinagkukuna ng tubig at patuloy na kikipag-ugnay ng National Irrigation Administration sa mga magsasaka.
4: Ngayon po talaga ay pinuporsigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapagprepara tayong lahat. At ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin.
3: Samantala, matapos na maaresto nitong Lunes si dating House Speaker Romualdez na nahaharap sa kasong plunder, iginiit ng Malacanang na hayaan na lang na ang korte ang humusga sa kanyang kaso. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
6: Mahigit 2 buwan simula nang i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit ng sampahan ng kaso ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scam. Naihain na ang warrant of arrest kay Romualdez habang nasa ospital noong Lunes. Ang tanong, ano kaya ang pakiramdam ng Pangulo?
4: Kung ano man ang damdamin ng Pangulo, masaya, malungkot, anuman, hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga sa kasong ito.
6: Nahaharap si Romualdez sa kasong pandarambong dahil sa mahigit 7 bilyong piso umanong kickback sa mga proyekto kontrabahan nang siya pa ang nakaupo bilang House Speaker ng Kamara. Hindi lamang pinsan, kundi malapit na kaalyado ni Pangulong Marcos si Romualdez. Kaya po na ng ilang kritiko, nilaglag nga ba siya ng administrasyon para may maiturong big fish o pangunahing taong nasa likod ng malawakang korupsyon sa mga flood control project?
4: Ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya

0: So walang dapat nilalaglag dito. Kung ano lang yung ebidensya na nandiyan, yun lang, doon lang tayo buwase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat nagawa-gawang ebidensya.
1: Kasong plunder din ang isinampa laban sa Pogante at dating Acobico Portales Representative Zaldi Co. at dalawang iba pa. Kasalukuyang humihiling ng hospital arrest ang kampo ni Romualdez. Hindi raw manghihimasok si Pangulong Marcos dyan at ipinauubayan ang desisyon sa medical expert at sa Sandigan Bayan. Una riyan sinabi ng DILG na sisikapin ng ahensya na mailipat ang dating House Speaker sa ospital ng Camp Crame. Kulayzel Pardilia para sa Bayan.
2: Mariing nanindigan ang Philippine National Police na walang executive suites na kwarto sa PNP General Hospital kung saan maaaring ikulong si dating House Speaker Martin Romualdez sakaling ipag-utos po yan ng Sandigan Bayan. Ang kwarto, maliit lang daw na may sukat na mahigit 3 by 3 meters. Samantala, approved sa PNP ang nais ng ombudsman na independent medical experts ang susuri sa mambabatas. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
3: Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang mga larawan kung saan ikukulong si dating House Speaker Martin Romualdez sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan na may lipat sa PNP General Hospital ang custody nito. Batay sa mga larawan, may selda ang magiging kwarto ng mambabatas. Meron din itong isang hospital bed, may sariling CR, shower at may air conditioning system. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyko, handa na ang silid sa PNPGH kung saan ilalagay ang dating House Speaker, pero wala pa manong katiyakan kung maililipat na sa pangangalaga ng PNPGH mula sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker. Hindi pa rin kasi naiyahain ng PNP ang motion for transfer custody sa Sandigan Bayan.
4: Dito po sa atin sa PNP General Hospital, wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms.
3: Si PNP Chief Police General Jose Melencion Artatis Jr. tiniyak na may mga pasilidad at tauhan ng PNPGH para magbigay ng atensyong medikal kay Romualdez. Samantala, welcome development daw sa PNP ang nais ng Office of the Ombudsman at ng prosecution na magkaroon ng team ng mga doktor ng pamahalaan o independent medical experts na susuri sa totoong kondisyon ng kalusugan ni Romualdez. Mainam ito, sabi ng PNP, para matuldukan na ang espekulasyon ng publiko kaugnay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ng mambabatas.
4: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan. We very much welcome additional doctors to assess the situation po, or the health status of our former speaker.
3: Dumipensa naman ang PNP sa mga nagsasabing tila nagiging safe haven daw sila sa mga VIP na PDL.
4: Pag kasaba na po sa responsibilidad ng Philippine National Police na pag meron pong place na what do you call this, yung PDL in our custody is to take care of their health, diba? So, kasama na po yun, pag tumaas ang BP, papacheck up mo, bibigyan mo ng gamot. So, that's what we are doing.
3: Kabilang sa mga na-detain sa PNPGH na high-profile inmates ay sinadating DPWH Secretary Manuel Bonoan at si Senator Rodante Marcoleta. Ryan Lesigues para sa Bayan.
5: Samantala, nag-deploy ng mga sasakyan ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno para mabigyan ng libreng sakay sa mga pasaherong ngayong maulan ang panahon. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay, ang Divisoria to Monumento, Kalentong to Pasig, Loton to PITX at vice versa. Katuwang ng DOTR sa programa ang Office of the President, Philippine Coast Guard at Department of Energy. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga commuter at tuloy-tuloy ang kanilang biyahe sa gitna ng masamang panahon.
2: Samantala, may payo ang Department of Health sa mga Pilipinong hindi maiwasan ang paglusong sa baha ngayong maulan ng panahon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Edwin Mercado, iginiit niyang nagpupunta na ang mga tauhan ng DOH sa mga barangay para alamin kung sino ang mga madalas na lumusong sa baha at agaran ding mabigyan ng gamot kontra leptospirosis gaya ng doxycycline. Sinabi rin ng kalihim na may leptospirosis tracker ang kagawaran para malaman ang sitwasyon ng isang pasyenteng may leptospirosis at malaman din kung sino ang kailangang mas bigyan ng atensyong medikal.
6: So ang ginagawa po natin ngayon, proactively, tayo na po ang nagbabarabarangay at pumupunta tayo. Inaalam po ng ating mga BHW at ang mga DOH personnel natin, sino ho ba ang hindi talaga maiwasang lumusong sa baha? Yung mga nagtatrabaho ng mga transport o yung pong naghahatid ng door-to-door ng mga gamit, yung pong mga naglilinis at talaga pong kailangan pumunta sa mga critical na mga functions ng mga trabaho gaya po ng mga nurses, mga doktor. Pero yung mga nurses at yung iba pong health worker ay amin pong binibigyan ng payo na yun nga, yun ang haligurin doon sa ating barangay para makapagbigay po tayo ng doxycycline.
5: Idinaos ang International Disaster Resilience Leaders Forum 2026 sa Incheon, South Korea. Kabilang sa mga itinampok dito para sa Pilipinas ay ang Iloilo City Action and Resilience Centers o iCare ng Luzon. At binigyang halaga rin ang paghahanda ng pondo para sa climate adaptation. Ibinahagi dito ni Iloilo City Mayor Risa Trenas ang kanilang best practices sa disaster risk reduction kabilang ang tamang paggamit ng teknolohiya. Sa pakikipagtulungan ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction Office for Northeast Asia, ang taunang forum ay nagsilbing plataforma para sa pagpapalitan ng mga praktikal na solusyon at aral sa gitna ng lumalaking panganib dahil sa mga kalamidad at climate change. Patuloy pa rin po ang malakas na habagat at apektado nito ang malaking bahagi ng Luzon. Palabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA, ibinaba na ang red at orange rainfall warning at naka-yellow rainfall warning na lamang ang ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Makararanas din ang maulap na panahon buong araw at monsoon rains ang malaking bahagi ng gitnang Luzon at Katimugang Luzon. Kabilang din ang La Union, Pangasinan, Benguet, Quirino, Aroran, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at sa Metro Manila. Alerto pa rin po sa posibleng pagbaha, dulot ng pagulan at dala ng habagat. Ang habagat ay nakapwesto ngayon sa katimugang bahagi ng Luzon. Hindi na rin nagpapaulan ng trap ng bagyo na nasa labas ng Philippine Air Responsibility dahil tuluyan na rin itong humina sa low pressure area. Gayunpaman, ulan pa rin sa mga susunod na araw dito sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Nagpapaulan din ang habagat sa Antique at sa Aklan na makararanas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Generally good weather o tuyong panahon naman sa Mindanao at hindi apektado ito ng habagat. Ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Abangan! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinagmalaki ang pag-angat ng Pilipinas sa iba't ibang larangan ng edukasyon batay sa pinakahuling resulta ng PISA.
2: At alamin kung ano ang benepisyong hatid ng kauna-unahang barm parliamentary elections sa rehiyon maging sa mga residente nito. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Si Miku Alcizar, kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po.
8: At base po sa birth certificate nitong Miku Alcizar, ano po ang kanyang kalagayan nung ginawa ninyong verification?
7: Si Miku Alcizar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
8: Ilang taon na po siya noong 2022?
7: Isang taon po.
8: Punta naman po tayo sa pangalang Beatriz Cuenca.
7: Si Beatriz Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
8: Ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
7: Mga 1 year old po siguro.
8: Punta naman po tayo sa pangalang Mikay de los Reyes. Basis sa kanyang birth certificate, ano po bang araw ng kapanganakan ni Mikay de los Reyes?
7: January 13, 2020.
8: Ilang taon na po ba itong si Mikay de los Reyes noong 2023?
7: 3 years old.
9: Is it a yes or a no?
10: Are you anti or pro?
9: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
10: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
9: Pag
11: pag-usapan natin yan sa
10: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
9: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
12: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, taga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihin malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
13: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan,
10: pupuntahan natin ang lalawigan na may pinakamababang poverty incidence sa buong Pilipinas. At yan ay ang lalawigan ng Ilocos Norte.
13: Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Aksyon laban sa kahirapan. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Buong pagmamalaking ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng antas ng iba't ibang larangan ng edukasyon sa bansa. Base po yan sa resulta ng PISA. Narito ang ulat.
14: Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat ng larangan, partikular sa pagbabasa, mathematics at science. Sa huling tala, 17 points ang itinaas ng Filipino learners sa science, 16 points sa mathematics, at 20 points sa reading. Binigyang diin ng Pangulo na patunay ito sa kakayahan at kasipagan ng mga Pilipinong mag-aaral at sa husay ng mga guro.
15: The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems.
16: Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro.
14: Kaugnay nito, tiniyak ng presidente na ipagpapatuloy ng administrasyon ng mga programa para palakasin ang sektor ng edukasyon. Kabilang na riyan ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan, pagbibigay ng internet at computers, school supplies at mga aklat.
15: Basta't sila ay suportado ng tama, ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak. Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito, ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo magtayo ng classroom, nagsimula pa lang tayo ng pamigay ng internet, ng mga computer, ng mga school supply, ng mga nagpa-imprenta tayo ng mga libro.
14: Dagdag pa niya, hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang higit pang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
15: Nakikita naman natin, kapag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
14: Ikinalugod din ito ni Education Secretary Sonny Anggara, at patunay lamang anya ito na kayang umunlad at makipagsabay ng mga Pilipinong estudyante. Dapat din anya itong maging inspirasyon para magpursige at maging determinado para mas itaas pa ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Kenneth, pasyente para sa bayan.
5: Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa India para dumalo sa 18 BRICS Summit. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
11: Muling bibisita sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa darating na September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pagkakataon ito para maisulong ng Pilipinas ang mga prioridad nito bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa pagdalo ng Pangulo, inaasahang maipapaliwanag niya sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang peace and security, people empowerment at prosperity.
17: Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Sa atin po building a dialogue between ASEAN led by the Philippines and BRICS, led by India, could create significant geopolitical and economic support.
11: Layon din ang pakikilahok ng Pilipinas na masubaybayan ang mga bagong economic frameworks at direktang maisulong ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN sa mga leader ng mga major emerging economies. Natanong naman ang DFA kaugnay ng partisipasyon ng China sa summit sa gitna ng mga tensyon sa ating bansa. Sabi ng DFA,
17: the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. And it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating Presidente to constructively engage major emerging economies, markets.
11: Samantala, inaasahan namang makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para talakayin ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang sa pag-uusapan ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029 at ang mga usaping pang-ekonomiya na may direktang epekto sa mga mamamayan, maging ang mga may kinalaman sa climate resilience at sustainable development, lalo na ngayong humaharap sa climate change ang mundo. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders at kumustahin ang mga investment pledges noong bumisita siya Agosto ng nakaraang taon na may kinalaman sa mga sektor ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Umarangkada na ang iconic electric love bus ng MMDA kung saan mismo si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa pagpapasinaya kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Saan kaya ang magiging ruta niyan? Alamin sa ulat ni Gab Villegas.
18: 3, 2, 1,
19: pinanganahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si MMDA Chairperson Attorney Don Artes sa pagpapasinaya sa Electric Love Bus na naglalayong magbigay ng libre, maaasahan at mas komportabling alternatibo sa mga commuter sa Ortigas at Eastwood. Dumalo rin sa seremonya ang ilang alkalde mula sa Metro Manila. 6 na unit ang inisyal na babiyahe sa rutang Ortigas Avenue, Eastwood City at pabalik na libreng masasakyan simula bukas, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Inaasahang daw doble ang bilang ng mga unit sa mga susunod na buwan para mas maraming commuter ang mapagsilbihan. Ayon kay Chairperson Artes, malaking tulong ang electric love bus sa mga pasaherong nahihirapang makasakay sa lugar dahil kakaunti ang public transport na dumadaan sa nasabing ruta.
20: Mga pasahero po na nanggagaling dyan sa ruta po na yan, nag-aabang lang po ng yung mga UB Express na galing na po ng Rizal, galing Antipolo, galing QC na malalayo, hoping na may bumaba doon sa area na yon para sila makasakay.
19: Hindi lamang pagdagdag ng mga unit ang plano ng MMDA. Tinitignan din ng ahensya ang pagpapalawak ng ruta ng Love Bus sa iba pang lugar sa Metro Manila, lalo na sa mga lugar na kulang ang public transportation. Pero bago ito ay sagawa, tiniyak ni Artes na iiwasan ng ahensya ang mga rutang maaaring makakompetensya o makaagaw ng pasahero sa mga kasalukuyang public transport operator.
20: Kailangan wala po kaming maaagawan na prangkisa ng public transport kasi kawawa naman po yung mga naghahanap buhay doon. Dahil syempre, preferred yan kung makakalaban namin sa ruta. So, kailangan namin tingnan unang-una na tama yung ruta, may pasaherong makikinabang, at wala po dapat kaming masasagasaan na public transportation.
18: Inaasahan ng MMDA na magiging maaliwalas ang pagsakay ng mga commuters sa pamamagitan nitong electric na love bus. Ang ilan sa mga amenities dito ay itong tap scanner para sa cashless payment. At kung ikaw ay napapagod na, na ikaw ay nagigitata sa biyahe, ay air-condition itong bus. At masisiguro nito na pagdating mo sa opisina o sa pupuntahan mo, ay presko kang darating. Meron ding mga itong espasyo na ito ay nakalaan para sa mga persons with disability, kung saan meron ding mga seatbelt dito. At syempre, kung ikaw naman ay bibiyahe na lobat ang iyong cellphone, meron din silang charging port. At kung meron mang emergency, katulad ng sunog, handa yung kanilang fire extinguisher. Itong love bus na ito ay kaya magsakay ng hanggang 36 ng mga pasahero kasama na ang tayuan.
21: Bukod sa libreng sakay, dinisenyo rin ang mga electric love bus para maging mas maginhawa ang biyahe habang nagbibigay ng dagdag na opsyon sa mga pasaherong pumapasok at umuwi sa lugar ng Ortigas at Eastwood. At dahil libre ang serbisyo, inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng gastos sa pamasahe ng mga commuter na regular na bumabiyahe sa ruta. Sa pamamagitan ng electric love bus, layo ng MMDA na mapalawak ang mga opsyon ng commuters sa mga pangunahing business district at residential area sa Metro Manila. Kapag nadagdagan na ang mga unit at mapalawak ang mga ruta, mas maraming pasahero ang inaasang makikinabang sa libre at electric-powered public transport service.
18: Para sa mga pasahero dito sa Ortigas-Eastwood na ruta, malaking tulong sa kanila itong electric na love bus. At tiniyak rin ng MMDA na libre itong pagsakay nila sa electric love bus hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2028. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
5: Nilinaw ni MMDA Chairperson Atty. Don Ates na tiwala pa rin siya kay MMDA General Manager Nicolas Torre III sa kabilayan na naging paglabag nito sa Batas Trapiko noong nakaraang linggo. Ayon sa MMDA, nag-volunteer si GM Torre na mag-leave ng isang buwan habang pinag-iisipan din ang plano nitong mag-retire sa public service. Naniniwala naman si Atty. Ates na malaki ang naitulong at maitutulong pa ni Torre sa ahensya, lalo na't agad naman itong tumugon at nakipag-cooperate sa investigasyon ng Land Transportation Office. Ayon sa ahensya, mananatiling tuloy-tuloy ang kanilang iba't ibang operasyon at tiniyak na walang exemption pagdating sa pagpapatupad sa Batas Trapiko.
22: Ako po ay humihingi ng pangunawa ng ating mga kababayan. Sabi ko nga po, huwag po nating i-judge si GM Torre dahil lamang sa single incident na ito. Marami naman po siyang maganda nagawa sa ating bayan na at nagsimbi siya sa ating bayan. So, sana po huwag tayong lahat naman po tayo ay nakakamali. Ang importante po ay natututo sa pagkakamali at hindi na po umulitin.
5: Inilatag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga short, medium at long-term solutions sa Pampanga ngayong araw o Pampanga ngayong araw. Kasama niya sa pulong sina Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda at ilang alkalde na nakararanas ngayon ng mga pagbaha sa kadika nilang mga munisipalidad. Ilan sa mga problema binigyan diin ng kagawaran, ang pagiging mababa ng ilang lugar at limited gravity outfall na nagiging dahilan kung bakit mabagal bumaba ang tubig baha. Mga detention basin ang natukoy ng DPWH na kailangang gawin lalo na sa flood-prone areas kung saan kinakailangang tukuyin ng bawat alkalde ang mga lokasyon nito. Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maintindihan ng bawat isa ang problema kung bakit bumabaha at kailangang makipagtulungan ng mga namumuno para maisakatuparan ang mga solusyon sa problema alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
23: Gusto natin mangyari dito, after natin mag-usap, trabaho na tayo. No, yun ang sabi ng Pangulo. Nandiyan na yung mga plano, ang tagal-tagal na yan, nakita nyo. Sinabi kanina dito, yung original na master plan ng Pampanga, 1990s pa. Pero hindi natuloy, hindi nagawa lahat. May mga nag-oppose daw. Sabi ng Pangulo, tama na. Tama na yung kwentuhan, tama na yung debate, magtrabaho na tayo. Matagal na masyadong naghihintay yung mga kababayan natin dito, taon-taon binaba.
5: Muling bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar sa panibagong silent record loan na 62 pesos and 63 centavos. Bunsod pa rin ito ng nagaganap na tensyon sa pagitan ng US at Iran. Dahil dito, mahigpit na minomonitor ng Bangko Sentral ng Foreign Exchange Market habang isinusulong naman ng Malacanang ang matalinong paggasta sa pondo ng bayan.
2: Samantala, nakatutok ang pamahalaan sa pagpapababa ng unemployment rate sa bansa kasunod ng pag-akyat nito sa 6% noong Hulyo. Bilang tugon, kinalakas ng DOLE ang Nationwide Trabaho Agad Job Fairs at Public Employment Service Offices o PESO para mas maraming Pilipino ang maihanap ng trabaho. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ay ang pagpapadali ng proseso para sa mga investor, reforma sa National Education and Workforce Development Plan at patuloy na skills training at upskilling sa ilang lim ng TESDA. Layunin din ng pamahalaan na palawigin pa ang ease of doing business para sa mga mamumuhunan sa bansa na makatutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho.
0: Pati po ang pagpapalago ng MSMEs para mas mabigyan pa ang mga small business investments or business investors na magkaroon po na mas malago na industriya or negosyo para mas maka-employ pa ng ating mga kababayan. Kaya po nandiyan din po yung tax breaks na pinag-iisipan para yung mga small business ay maibsan po ang kanilang maaaring i-shoulder na mga taxes. At pag maliit ang taxes or walang taxes na masyado ipapataw, mas marami silang negosyo magagawa at mas maraming empleyado maaaring ma-generate.
2: Iginiit naman ng Department of Energy na nananatili itong on track sa pagsasaayos ng nararanasang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ipinunto ni Energy Secretary Sharon Garin na nais ng kagawarang pagtuunan ng pansin ang pagsasaayos ng mga power plant na nananatiling naka-maintenance shutdown para maibalik na ito sa power circulation. Habang sinabi naman ng kalihim na mas mainam na maunang maresolba ang kakulangan sa kuryente bago magturuan. Kaugnay ito sa panawagan ng publiko na agad na mapanagot ang mga power generator na nabigong makapag-supply ng kuryente. Anya, kapag nasolusyonan na ang yellow at red alert status sa Visayas Grid, ay susundan na ito ng proseso ng accountability.
5: Umaasa ang impeachment court na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Disyembre. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Nasa 3 hanggang 5 dating maestrado ng Korte Suprema, legal luminaries o constitutionalists ang inaasang imbitahan bilang amici curiae o friends of the court sa oral arguments ng Senate Impeachment Court sa September 16. Inaasahang magbibigay sila ng legal opinion sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo't may ilang senador na hindi nakadadalo sa mga paglilitis.
3: Pero pakinggan natin, that's why we're inviting legal luminaries, legal experts, mga constitutionalists. So papakinggan natin sila. So may isang araw tayo na para pakinggan sila, maintindihan at ma-process yung kanilang mga sinasabi.
1: Ipinaubayan ni Gatchalian, kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada ang paghingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan para makadalo sa mga sesyon ng Senado, gayon din sa mga paglilitis ng impeachment court. Sa kasalukuyan, nasa kusodi ng Sandigan Bayan sina Marcoleta at Estrada dahil sa mga kinakarap nilang kasong plunder.
3: Si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy nasa kustodiya ngayon ng Sandigan, which is under the jurisdiction of the court. So by process doon sila magpapaalam kung makaka-attend sila ng session o makaka-attend sila ng impeachment. In the past ganun rin. Nung nangyari itong may mga na-detain na senators, ganun rin ang naging po.
1: Umaasa si Gatchalian na matatapos bago sumapit ang Disyembre ang impeachment trial ni Vice President Duterte para makapagpalabas na ng hatol ang Senate Impeachment Court.
3: Before December, matapos na lahat. Depende yan rin sa witnesses na i-represent ng defense. No? Dahil pagtapos ng buong 4 articles ng prosecution, in defense naman mag-represent. Pero narinig ko doon sa disclosure ng defense, baka magbawas rin sila.
1: Samantala, naniniwala si Senator J.V. Ejercito na nasa prerogative ni Vice President Duterte kung haharap siya sa impeachment trial.
4: Well, nasa prerogative na naman ng ano eh ng respondent, no? As they said, she is represented by her lawyers, so nasa sa kanya yun. Hindi naman siguro natin pwede siyang pilitin kung ayaw niya.
1: Mainam din anya kung ang Korte Suprema na mismo ang magbigay linaw sa usapin ng voting threshold sa impeachment. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, ang impeachment court ang tamang forum para marinig ang panig ng Vice Presidente sa mga reklamong kinakarap niya, kabilang ang umano'y grave threats at misuse of confidential funds. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Sa harap ng inaasahang pagtalakay ng Article 2 o ang unexplained wealth para sa prosecution, magiging mahalagang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Naniniwala si impeachment prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat imbestigahan kung subject for disbarment si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na naging pahayag ng Vice Presidente kung saan sinabi niya na wala siyang tiwala sa korte.
6: Ito dapat bigyan ng atensyon regardless na siya ay may pangalawa o pinakamataas na opisyal ng ating bansa, dahil ito ay hindi magandang halimbawa para sa isang katulad niya na bilang Vice Presidente at bilang isang abogado na magpahayag ng mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa imahe ng ating korte.
7: Kaya dapat
6: tignan kung ito ay subject for disbarment. Kung yung mga ordinaryong abogado nga na didisbar, no? Yung pa kayang mga diretsyang sinasabi o diretsyang nang babastos sa ating mga korte.
5: Dagdag pa ni Chua, nataliwas ang naging pahayag ng Vice Presidente noong Sabado sa nauna niyang sinabi na gumagana ang korte ng Pilipinas kasunod ng paglilitis kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC.
6: Very inconsistent yung mga sinasabi nila. Dati nung dinadampot yung kanilang ama, sinasabi nila na may korte tayo dito. Tapos ngayon sasabihin nila wala silang tiwala sa korte. So ano ba talaga ate?
5: Matatanda ang binanggit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro noong Lunes na ang Korte Suprema na ang makakasagot kung kailangan ba magsagawa ng disciplinary action o disbarment sa pamamagitan ng motu proprio o sariling investigasyon. Samantala, sa nakatakdang pagsisimula ng pagtalakay sa Article 2 ng impeachment na unexplained wealth sa Lunes, 10 testigo mula sa gobyerno at mga pribadong individual at 15 representatives mula sa mga banking institutions ang nakatakdang tumistigo patungkol sa bank records, SALN at mga negosyo ng Vice-Presidente. Naniniwala ang prosecution panel na magiging mahalagang testigo si dating Senator Antonio Trillanes IV.
6: Kung maalala ninyo, siya yung unang-unang naglabas o nag-expose ng mga ebidensya laban sa, hindi lang sa Vice President, bagkus sa pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte. At doon sa Committee on Justice, isa rin siya sa mga resource person na tinawag natin. So ako naniniwala doon iikot yung testimonya na kukunin sa kanya o i-extract ng handling prosecutor.
5: Matatanda ang tugma ang cross-checking sa mga dokumentong hawak ni Trillanes sa mga bank transaction records umano ng pamilya Duterte sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. Lumabas din sa pagdinig ng House Committee on Justice noong Abril na may 6.7 billion pesos covered in suspicious bank transactions mula 2026 hanggang 2025 na iniuugnay sa pangalawang pangulo at sa asawa niya ni si Attorney Man Scarpio. Posible namang i-stipulate na ang ilang mga bank records para sa mabilis sa pag-usad ng paglilitis. Samantala, may mensahe naman si House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V sa pagkakatalaga kay Atty. Paulo Panelo bilang tagapagsalita ng Office of the Vice President.
8: Karapatan naman nila na mamili saka maglagay ng tao siguro na will best serve or express kung ano man ang posisyon nila. So, welcome to the show.
5: Vel Custodio, para sa Bayan.
24: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
12: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
5: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
6: Nagbabalik ang ulat bayan. Mas paigtiin pa ng pamahalaan ng mga hakbang para protektahan ang mga kabataan laban sa hindi angkop na nilalaman ng kanilang aktibidad online. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Para mapigilan ang malisyosong accounts at pag-access ng menor de edad sa hindi angkop na nilalaman, gagamitin ng Roblox ang PhilSys para sa mas mahigpit na age verification. Sa pamamagitan ng API connection, iko-cross-check ang edad ng user sa National ID Authentication Services. Kaugnay nito, pinangunahan ng CICC ang Stakeholders Town Hall kasama ang DICT, PSA, NPC at mga advocacy groups para talakayin ang mas mahigpit na regulasyon at kooperasyon laban sa online abuse. Ayon kay CICC Chairperson Aboy Paraiso, bagamat malaya ang online platforms sa kanilang operasyon, patuloy ang mahigpit na pagmamatsyag ng pamahalaan sa kanilang mga aktibidad.
8: I think we can also agree upon platform accountability. Yes, we hold them accountable. They make money off of us. They enjoy the Philippine market. They must respect our laws.
7: Ipinahayag naman ng School Parent Teacher Association na suportado nila ang paggamit ng PhilSys para sa age verification. Ngunit nagbabala silang dapat itong magkaroon ng malinaw na legal framework, cyber security safeguards at pagsunod sa Data Privacy Act.
9: Kaya ang paninindigan sa National PTA ay malinaw. Prevention before reaction, school safety without turning schools into war zones, responsible gun ownership, online safety as part of school safety, PhilSys enabled verification but with due process and strict data privacy safeguards.
7: Samantala, nilinaw ng PSA at National Privacy Commission o NPC na kailangan ang malinaw na consent mula sa mga user bago gamitin ang kanilang national ID. Sa ilalim ng bagong patakarang ito, ang mga user na hindi makakapagpatunay ng kanilang edad ay haharap sa malaking limitasyon sa in-game chat features at hindi makakapasok ng basta-basta sa ilang partikular na nilalaman ng laro o site. Elijah Canlas para sa Bayan.
10: Magaganap na po sa susunod na linggo ang kauna-unahang barn parliamentary elections. Ang tanong ng marami, bakit ba napakahalaga nito? Ano ang magandang dulot nito sa bansa lalo na sa naturang rehiyon? At ano ang magiging benepisyo nito sa mamamayan? Sasagutin yan sa ulat ni Eugene Fernandez ng IBC News.
11: Sa mapalapit na barn parliament elections, tanong nyo rin ba, para saan ba talaga ang halalang ito? May pakialam ba ang mga Pilipinong hindi naman nakatira sa autonomous region in Muslim Mindanao? Simple lang, ang barn ay isang autonomous political entity. Mayroon itong sariling regional parliament government. Ibig sabihin, merong may mas malawak na self-governance ang Bangsamoro. Ang parliament ang gumagawa ng mga batas at policy para sa mga usaping sakop ng regional government. Ibig sabihin, ang mga mahahalal sa parliament ay may direktang papel sa pagpapatupad ng mga programang maaaring maranasan ng mga tao sa kanilang komunidad. Halimbawa sa edukasyon, mga programang nakatuon sa mga estudyante, guro at paaralan. Sa healthcare, mga serbisyo, programa at suporta para sa mga pasyente at health facilities. Sa kabuhayan, mga policy at programang tumutulong sa mga farmer, fisher folk, maliliit ang negosyo at iba pang hanap buhay. At sa infrastructure, mga proyektong may epekto sa transportasyon, tubig at iba pang pangangailangan ng komunidad. Pero may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang halalang ito, ang kapayapaan. Ang barn ay bahagi ng political settlement na nagmula sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Layunin nitong mapalakas ang autonomous government kung saan ang mga issue ng rehiyon ay tinatalakay at nilulutas sa pamamagitan ng civil institution. Kaya mahalaga ang parliament sa peace process sa pamamagitan ng mga batas at polisiya, maaaring itakda ng regional government kung paano ipatutupad ang mga programa para sa reintegration, development, social services at pamamahala sa mga komunidad na matagal nang nakaranas ng sigalo. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa tigil putukan. Kasama rin dito ang matatag na pamahalaan, serbisyo, trabaho at pagkakataong makapamuhay ng ligtas ang mga tao. Kaya sa huli, ang tanong sa boto ay hindi lang sino ang gusto kong manalo, kundi anong uri ng batas, serbisyo at pamamahala ang gusto kong makita sa barn. Dahil sa unang regular barn parliamentary election, hindi lang leader ang pinipili ng mga botante. Pinipili rin nila ang direksyong gusto nila para sa barn, sa serbisyo, sa kabuhayan at higit sa lahat sa pagpapanatili ng kapayapaan. Para sa Integrated State Media, Eugene Fernandez ng IBC.

0: Sinat probinsya. Ilang araw bago ang kauna-unahang Borm parliamentary elections, nag-iwan ng paalala ang Police Regional Office sa mga ipinadalang kapulisan sa rehiyon. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Again, ulitin natin sa inyo. Pagdating nyo doon, yung revised POP natin, memoryado nyo dapat yan. When to engage, when not to engage, yung ating force continuum, calibrated response natin, lagi ninyong isa sa puso yan. Yan ang ating Bible.
2: Ito ang paalala ng Regional Director ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa kapulisan ng rehiyon na ipadadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa parliamentary election sa susunod na linggo. Isinagawa ang send-off ceremony ng mga nasabing personnel sa PRO 11 Parade Ground, Camp Sergeant Quintin M. Merecido, Buhangin, Davao City. Ayon sa PRO 11, dapat nakatutok ang mga na-deploy ng mga pulis sa kanilang mga responsibilidad at tungkulin na ibinigay sa kanila at hindi sa pakikialam sa mga isyong politikal. Pinaalalahanan din sila na maging neutral at dahil dayo at hindi mga residente ng BARM ang mga nasabing personnel, pinayuhan din sila na respetuhin ang kultura at tradisyon ng mga residente ng BARM upang makuha nila ang tiwala ng publiko.
1: Kayo sumausaw sa kung ano man na meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag nun. Okay ba tayo doon? Meron naman tayo mga allowance, doon na tayo, safe tayo doon. Do not go over and beyond. Pagka may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
2: Ayon sa PRO 11, nasa 500 lamang sana ng personnel ang kanilang ipadadala. Ngunit matapos ang nangyaring pamamaril sa isa sa mga kandidato sa nasabing rehiyon noong Agosto, itinaas nila ito sa 865 na police personnel. Sa nasabing bilang, nasa 500 personnel ang magsisilbi bilang Special Electoral Board sa Maguindanao del Norte. 260 ang magiging karagdagang bantay sa eleksyon sa Cotabato City. At 85 naman ang magiging quick reaction forces sa Maguindanao del Sur. Tiniyak din ng PRO 11 na handa at sapat ang pagsasanay ng mga nasabing personnel bago ang kanilang deployment.
1: Attempt to one of the candidates, the national leadership has come up with a more extensive and beef up our augmentation of security forces to help assist and provide security and safety in the area during the conduct of elections.
2: Habang sinasabing gawain, nagpasalamat din ang Commission on Elections Region 11 sa lahat ng mga pulis na madedeploy mula Davao Region para sa Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa pagbabantay sa seguridad ng mga botante, mahalaga rin ang tungkulin ng mga pulis bilang miyembro ng Electoral Board dahil sa takot ng mga guro na magsilbi sa BARM elections. Pinaalalahanan din niya ang mga nakatalagang maging Special Electoral Board na gamitin sa tamang paraan ang pagsasanay ng kanilang pinagdaanan.
3: To our colleagues in the PNP, we deeply value your commitment and cooperation. While COMELEC safeguards the integrity of the electoral process, the PNP provides the security and stability necessary for that process to take place.
2: Habang sinasabing gawain, nagpasalamat din ang Commission on Elections Region 11 sa lahat ng mga pulis na madedeploy mula Davao Region para sa Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa pagbabantay sa seguridad ng mga botante, mahalaga rin ang tungkulin ng mga pulis bilang miyembro ng Electoral Board dahil sa takot ng mga guro na magsilbi sa BARM elections. Pinaalalahanan din niya ang mga nakatalagang maging Special Electoral Board na gamitin sa tamang paraan ang pagsasanay ng kanilang pinagdaanan. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
4: Ikinabahala ng mga residente sa Davao City ang inilabas na emergency alert ng NDRRMC matapos makapagtala ng unhealthy air quality sa lugar. Kaunay niyan, may paalala naman ng Health Department sa patuloy na epekto ng haze sa bansa. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
5: Dahil sa patuloy na epekto ng transboundary haze sa Pilipinas, sunod-sunod na mga emergency alert at warning messages ang ipinalabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ay bilang babala sa publiko sa posibleng epekto ng haze na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. dito sa Davao City. Ikinabahala rin ng ilang estudyante ang nasabing emergency alert.
6: For me po, kay Nabalaka po, kay naabot naman ko siya sa point na kailangan na magkuan po, mag-alarm ba sa phone na nag-warning na na kailangan mag-mask, kay tungod, grabe na dyan, nagalala na ang kanang haze po. So unexpected niya, ingana na nagkalala ang level po sa itong haze.
5: Samantala, naka-face mask na rin ang mag-asawang senior citizen habang namamasyal sa lungsod. Anila, mas maiging magsuot ng face mask upang maiwasan ang direktang pagkalantad sa hangin na may halong haze. Lalo na para sa mga senior citizen tulad nila na mas sensitibo sa posibleng epekto nito sa kalusugan.
7: As mag-mask yun ako para protection din kay yung minsan maraming mga yung hangin ba, hindi natin alam kung anong klaseng hangin yun. Tapos malanghap natin, di ba? Yun. Kaya ako nagasuot ng mask.
5: Sa inilabas na advisory ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 11, natala ang unhealthy air quality sa ilang monitoring station sa Calinan, Davao City at Digos City, Davao del Sur noong Setyembre 8. Kinumpirma rin ng DENR 11 na may pagbabago sa air quality sa Malita Air Quality Monitoring Stations sa Davao Occidental. Dito ay naitala rin ang unhealthy air quality para sa mga sensitive group. Kabilang sa mga sensitive group ang mga bata, senior citizen, mga buntis at may mga sakit sa puso o hirap sa paghinga.
8: We are also getting data from Malita wherein nakita po taog ka ng changes sa iyahang air quality concentration. So isa yun sa epekto when we are talking about haze, labaw na ko ang air quality index na ito, mamahimo na siya nga unhealthy, kinahanglan ta mo suot as much as possible N95 nga mask.
5: Kaugnay nito, nagbabala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat dahil sa posibleng epekto ng haze. Hinimok ang publiko na magsuot ng face mask. Linisin ang mga mata gamit ang tubig o saline solution. Uminom ng maraming tubig at manatili o magpahinga sa mga saradong lugar. JC Aliponga para sa Bayan.
0: Isinagawa ang anti-bullying awareness ng La Trinidad Municipal Police Station sa iba't ibang paaralan sa rehiyon. Layan ng hakbang na ito na makatulong para maiwasan ang insidente ng karahasan at matiyak ang proteksyon ng mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
9: Pinapalakas ng La Trinidad Municipal Police Station ang kanilang anti-bullying awareness campaign sa munisipyo sa pamamagitan ng lecture sa mga paaralan. Isinasagawa nila ang information dissemination at orientation kabilang ang tamang paraan sa reporting sa mga insidente ng bullying sa kinauukulang opisina. Nakikipagtulungan din sila sa mga magulang at komunidad para sa naturang aktibidad.
10: Nakikipag-coordinate tayo sa school authorities. Yung staff ng schools, yung ating Parents and Teachers Association, yung ating mga barangay. And meron na rin tayong napagkandakan ng kapkap nga, nag-uplang kapkap na rin tayo. And yun nga, nagresulta sa pagkakuha ng mga contrabands na bawal sa mga schools.
9: Upang magabayan din ang mga magulang ng wastong pagpapalaki sa kanilang mga anak, isinagawa ang Parents Effectiveness Seminar. Layunin ang aktibidad na ipaalala sa mga magulang na nagsisimula sa bahay ang tamang asal at ugali ng mga learner.
11: Every stage at adjustment, so yun yung parang isa na malaman kung paano ba mag-adjust kasi iba yung stage na maliit pa sila tapos hanggang sa mag-teenage, mag-college. So sana yung hindi mawala yung closeness ng relationship na walang barriers.
9: Ayon sa Municipal Social Welfare Office, mas lalong kailangan ngayon ang gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil sa epekto ng social media na nakakaapekto sa pag-uugali ng ilang learner na isang dahilan ng bullying school-related concerns.
12: Tayo as parents, number one na magtuturo sa ating mga anak usually po yung background, kung ano yung background sa family, doon po affected no yung mga behavior ng ating mga anak. So tayo po sana yung number one na pag-discipline, no, sa ating mga anak.
9: Diane Monica Tukay, Para sa Bayan.
4: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
0: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, Para sa Bayan.
4: Hanggang bukas, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
13: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din
14: Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Wild Honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR.
1: Ahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa. Subalit hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekad-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
6: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
5: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
7: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
5: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
7: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
5: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
14: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-10 ng Setyembre taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo po at malalaman ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Tirambulo. At ito ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: DA, sinasamantala na ang muling maulang panahon upang mas mapaigting ang paghahanda sa inaasahang matinding El Nino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: DA, walang nakikitang critical outbreak ng African swine fever sa kasalukuyan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: 50 hektaryang dairy stock farm itatatag sa Negros Occidental ayon sa National Dairy Authority.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: At abaka industry mas palalakasin sa lokal na pamahalaan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: at ngayon sa detalye ng ating mga balita.

0: water management sa mga sakahan sa oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isang solusyon sa mas maayos na water management system. Gagamitin ng ahensya ang estratehiya ng Indonesia kung saan namamahagi ng fertilizer sa mga lugar na hindi direktang apektado ng El Nino upang mapataas ang productivity ng mga ito at mapuna ng kawalan ng mga lugar na nararanasan ng matinding tagtuyot. Sa mga lugar na hahagupitin ng matinding El Nino ay ipatutupad ang diversification ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na hindi nangangailangan ng maraming volume ng tubig upang may maani pa rin ang mga apektadong magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Walang nakikitang critical outbreak ng African swine fever sa bansa ang Department of Agriculture. Ito ay sa kabila ng bahagyang pagtaas ng aktibong kaso ng ASF sa 62 barangay nitong Agosto 21 mula sa 65 barangay noong Agosto 13 batay sa datos ng Bureau of Animal Industry. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, karaniwang tumataas ang kaso tuwing ikatlong quarter ng taon dahil sa ilang faktor katulad ng maulang panahon. Paliwanag pa ng opisyal na kapansin-pansin na paisa-isa na lamang ang naitatalang kaso ng ASF sa ilang munisipyo. Hindi gaya ng sitwasyon noong nakaraang dalawang taon kung kailan mas marami at mas malawak ang mga kaso. Una nang inaprubahan ang commercial use ng AVAC Live vaccine laban sa ASF na mahalagang hakbang para sa recovery at repopulation effort ng lokal na hog industry. Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito sa Kalakang, Maynila. Pilipinas nakapagtala ng 200.71 milyong dolyar na kita sa Asia Fruit Logica 2006 o 2026 mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. Marian Bastasa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Ipinagmalaki ng Department of Agriculture ang aabot sa humigit kumulang $290 million na generated sales ng Pilipinas sa Asia Fruit Logistica 2026 na ginanap sa Hong Kong. Lumawak ang Philippine delegation sa Natural Exhibition na nangungunang international trade show para sa fresh produce sa Asia. Sa kabuang sales ng Pilipinas, nasa mahigit $220 million ang book sales, habang nasa $70 million naman ang sales na kasalukuyang under negotiation para sa iba't ibang high value crops gaya ng durian, saging, mangga at dragon fruit. Pinakamalaki ang book sales sa durian at nasinundan ng saging. Nakuha rin negotiated sales sa dragon fruit, gayon din sa mangga. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold De Mesa, bunga ito ng mas pinaigting na koordinasyon ng pamahalaan at ng mga local commercial farmer para mapalawak ang merkado sa mga produktong agrikultural ng bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Supplemental feeding ng gatas sa mga child development center sa Tayug, Pangasinan, ipinapamahagi na. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug, Leslie Jimiro, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Tumanggap muli ng sustansya mga bata sa Child Development Center sa bayan ng Tayug matapos matagumpay na maipamahagi ang ikalawang batch ng Supplemental Feeding Program na gatas. Ang programa ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit at ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 1 upang tsakin ang kalusugan at wastong nutrisyon ng mga batang Tayugenian. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor Tyro Nagabas at Vice Mayor Lorna Premisas na kasalukuyang naglilingkod bilang Acting Mayor kasama kasama rin nagpakita ng suporta sa pamamahagi sina Acting Vice Mayor Margie Zaragoza, Councilor Sam Manzano at MSWD Officer Club Zila Marie Corpus, katuwang ang mga child development workers ng bayan. Layunin ng pamahalaan sa pamamagitan ng gatas ay malabas

0: Paano ng malnutrisyon at may taguyod ng maayos na paglaki at pisikal na pagunlad ng mga mag-aarala. Ang pamimigay ng gatas ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng pamalambayan ng tayog para sa kapakanan ng kabataan. Patuloy na nagpapatupad ang lokal na pamahalaan ng mga kaparehong programa upang masiguro ang mas malusog, mas masigla at mas maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng mga Tayugenyan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Mga sakit sa mga hayop na tukoy sa tatlong lugar sa Mountain Province. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Tabuk, Dona Kawisbalyo, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Apektado ng porcine reproductive and respiratory syndrome o PRRS ang mga baboy sa Sagada Mountain Province, habang kumpirmado naman ang African Swine Fever o ASF sa ilang barangay sa Natonin at Paracelis. Ayon kay Provincial Government Assistant Head Josephine Dawan ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, nasa 459 na baboy sa Sagada ang apektado ng PRRS na nakakaapekto sa 86 hog raisers. Samantala, 267 na baboy sa Balangaw na Tonin naman ang namatay dahil sa ASF na nakaapekto sa 42 swine raisers. Sa Bantay Paracelis, nasa 340 na baboy naman ang nagpositibo sa ASF batay sa pinakahuling tala ng tanggapan. Pinapayuhan ng OPVET ang mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang biosecurity measures at iwasan ang swill feeding o pagpapakain ng mga tirang pagkain sa mga alagang baboy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Valio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Higit 1,000 mga pamilya sa Malati, Davao Occidental nakatanggap ng rice aid sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Distribution Program. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lizondo Celosa, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mahigit 1,000 pamilya sa Malita sa Davao Occidental ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Rice Distribution Program ng pamahalaan. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng pagkain at mapalakas ang food security sa mga komunidad sa pamamagitan ng pinalawak ng Local Government Support Fund. Pinili ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Local Government Unit batay sa validated local databases at binigyang prioridad ang mga pinakamahina at nangangailangang sektor. Sa Davao Occidental, isinagawa ang distribusyon sa mga barangay Mana, Tubalan at Kulaman sa Malita sa pangunguna ng Provincial Governor's Office. Tiniyak din na dumaan sa validation ang lahat ng 1,050 na mga beneficiaryong pamilya bago isinagawa ang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Higit 1,000 sambahayan sa Makakay Albay nakatanggap ng 10 kilong bigas. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Cheryl Ann Luzon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nakatanggap ng 10 kilo na one-time rice subsidy ang 1,420 sambahayan mula sa 5 barangay sa Bakakay Albay sa ilalim ng rice subsidy program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ayon kay Bakakay Mayor Nuki Bombales, kabilang sa mga nabahagian ang 200 sambahayan sa Kagraray, 345 sa Kawayan, 355 sa San Pablo, 162 sa Uson at 358 sa Namanday. Bahagi ang distribusyon ng patuloy na paghatid ng tulong ng pamahalaan sa mga residente. Nauna na rin na isagawa ang pamamahagi sa ilang lugar mula sa 56 na barangay ng bayan. Magpapatuloy ang distribusyon sa iba pang barangay ayon sa itinakdang schedule upang matiyak na makatatanggap ang mga sambayan sa buong Bakakay. Tiniyak naman ni Mayor Bombales na makatatanggap ng rice subsidy ang mga pamilya sa lahat ng barangay ng bayan bilang tulong sa mga Bakakayano. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lanuzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 2.1 milyong pisong halaga ng traktora ipinagkaloob ng DOLE sa mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Mula sa DWFS Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Tanggap ng 2.1 milyon pesos na halaga ng farm machinery mula sa DOLE Oriental Mindoro ang Nag-iba Dos Farmers Association sa Bayan ng Nawan. Ayon sa pabatid ng DOLE Oriental Mindoro, ipinagkaloob ang isang four-wheel drive tractor na may rotary tiller at front dozer sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para mapabilis ang pagsasaka at makatulong na mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga miyembro nito. Sa pagkakaroon ng sariling traktor, mababawasan ang pangangailangan ng mga magsasaka na umupa ng makinarya para sa paghahanda ng lupa, kaya inaasahang makatitipid sila sa oras, labor at gastusin. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Ginang Marilyn Sanchez, mapapabilis na ang kanilang trabaho, mapapaganda na rin ang kanilang ani at maiiwasan ang hirap at gastos sa araw-araw. Inaasahang magsisilbing pangmatagalang puhunan ng samahan ang traktora at maaari itong mapakinabangan hindi lamang ng mga miyembro kundi maging ng iba pang mga magsasaka sa komunidad. Binigyang diin ni Attorney Roderick Tamakay, head ng DOLE Oriental Mindoro, ang responsibilidad ng samahan na gamitin at pangalagaan ng maayos ang kagamitan upang mapakinabangan ito ng matagal. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: DA Mobile Soil Laboratory nagatid ng science-based soil testing sa Davao del Norte. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Lapit sa mga magsasaka sa Davao del Norte ang science-based soil testing matapos i-deploy ng Department of Agriculture Davao Region o DARFO 11 ang Mobile Soils Laboratory sa Carmen. Sa pamamagitan ng Mobile Laboratory, sinusuri ang kondisyon at fertility ng lupa upang magkaroon ng batayan ang mga magsasaka sa paggamit ng fertilizer at iba pang farm inputs. Ayon sa DA, ang Carmen ang huling munisipalidad sa Davao del Norte na pagsisilbihan ng mobile laboratory sa ilalim ng kasalukuyang deployment nito. Ang 10-wheeler laboratory truck ay pinondohan ng DA Bureau of Soils and Water Management at pinamamahalaan ng DARFO 11. Sinabi ni DA Regional Soils Laboratory Chief Maria Geneva Depra na nakatakdang maibigay sa unang linggo ng Oktubre ang mga resulta ng soil testing at soil test kits o STKs sa mga munisipalidad ng Davao del Norte. Ayon sa DA, isasama ang resulta ng soil testing sa soil analysis bank ng bansa. Magagamit naman ng mga local agriculture office ang STKs para ipagpatuloy ang basic soil assessment ng mga magsasaka matapos ang deployment ng mobile laboratory. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Pribadong grupo nagtanim ng mga niyog at mga fruit-bearing tree sa Batac City, Ilocos Norte. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Natapos ang pagtatanim ng niyog na may kaakibat na pag-asa habang pinoprotektahan ang kapaligiran sa akbang ng Uneda Integrated Farm sa Barangay Kiom, Batac City, Ilocos Norte. Kasama ng may-ari ang mga miyembro ng Guardians at ng Radyo Pilipinas Lawag upang itanim ang 150 na niyog at mga fruit-bearing trees bilang suporta sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagtanim ng 100 milyong niyog sa buong bansa at mga punong kahoy upang labanan ang lumalalang klima. Nagpapasalamat si Ms. Jenny Unera sa Philippine Coconut Authority, lokal na pamahalaan ng lungsod ng Batac at mga guardians sa kanilang patuloy na suporta sa adhikain ng national government. Samantala, naka-standby naman ang 450 na coconut seedlings, ngunit kailangan pa itong suriin ng PCA upang masiguro ang kalidad ng mga ito bago ito itanim. Nabatid na isa ang Unera Integrated Farm sa mga katuwang ng Philippine Coconut Authority upang mag-produce ng mga coconut seedlings na itatanim sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: ATI Regional Training Center Zamboanga Peninsula, pinangunahan ng 3rd Quarterly Regional Interagency Technical Committee Meeting sa Dipolog City. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Kubol, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
9: Pinagunahan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 ang ikatlong quarterly Regional Interagency Technical Committee Meeting na ginanap sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang pagpupulong ay pinagsama-sama ang iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP upang palakasin ang koordinasyon at kolaborasyon sa pagpupatupad ng kani-kanilang mga programa at aktibidad. Nagsilbi rin itong pagkakataon para sa mga ahensya na magbahagi ng mga ulat, talakayin ang mga alalahanin at tuklasin ang mga paraan upang mas epektibong magtulungan. Sa kasagsagan ng pagpupulong, nagpresenta ang bawat implementing agency ng kanilang mga nagawa at ang mga katayuan ng kanilang mga intervensyon batay sa kanilang mandato sa ilalim ng CFIDP. Nagbigay ng pagkakataon ang mga talakayan upang matukoy ang mga isinulong na hakbang, hamon at mga bahaging nangangailangan ng karagdagang koordinasyon. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga ulat at karanasan, muling pinagtibay ng mga ahensya ang kanilang pangako na magtulungan upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga intervensyon ng CFIDP at mas mahusay na suporta para sa mga magsasaka ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Itatayo ng National Dairy Authority ang 50 hektaryang dairy stock farm and feed center sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ito ay matapos formal na makipag-partner ang ahensya sa Philippine o sa Central Philippines State University. Sa ilalim ng kasunduan, gagamitin ng ahensya ang lupain ng universidad sa loob ng 25 taon na maaaring i-renew ng panibagong 25 years. Ayon kay NDA Administrator Attorney Marcus Antonius Andaya, magkakaroon ang pasilidad ng kapasidad na 150 dairy cows at production at ang produksyon ay aabot ng 640,000 liters ng gatas kada taon. Layunin nito na palakasin ang dairy production, breeding at research, gayon din ang pagsasanay sa mga estudyante, magsasaka at ibang stakeholders. Dagdag pa ng opisyal na makatutulong ang proyekto sa pagpapalawak ng local dairy value chains at pagbuo ng mas matatag na industriya ng gatas sa rehiyon. Sa unang kalahati ng taong kasalukuyan ay nakapagtala ang rehiyon ng 1.12 milyong litro ng produksyon ng gatas o may katumbas na 8.11% na mas mataas kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, DAR nag-inspeksyon sa mga natapos na farm-to-market road sa Pangasinan mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, Grace Acquire, ibarita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
10: Matagumpay na sinagawa ng mga kawanin ng DAR Pangasinan sa pangungunan ni na Parpo 2 Charlotte F. Las Marias at Parpo 1 Raymond Nino RU ang pagbisita at pag-inspeksyon sa manatapos ng Farm-to-Market Road o FMR projects sa ilang barangay ng Asinggan at Santa Maria, Pangasinan. Layunin na inspeksyon na matiyak ang kalidad at tibay ng mga proyekto na magbibigay ng mas maayos at ligtas na daanan para sa transportasyon ng mga produkto ng mga agrarian reform beneficiaries o UARVs at sa ganyan ay makatulong sa pagpapalakas ng kanilang kabuhayan at kabuang pag-unlad ng kanilang mga pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquire, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Sangguniang panlalawigan ng Benguet nagpasa ng resolusyon na sumusuporta sa panukalang budget ng Agriculture Department sa susunod na taon. Mula sa DZEQ Radyo Pilipinas, Baguio, Joseph Cabanas, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
11: Nagpasa ng resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng Benguet na naghahayag ng suporta sa panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Ayon kay Benguet Vice Governor Mary Rose Pongwan Quipes, mahalaga ang sapat na pondo para sa DA upang maipatupad ang mga programa at proyekto na makakatulong sa pagpapalakas ng sektor, hindi lamang sa Benguet kundi sa buong bansa. Kabilang sa mga pangunahing paggagamitan ng pondo, ang pagpapaunlad at pagtatayo ng mga farm-to-market roads na inaasahang magpapadali sa transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan. Mahalaga rin ayon sa opisyal ang pagkakaroon ng sapat na post-harvest facilities, partikular ang pagtatatag at pagpapalawak ng cold chain facilities sa pamamagitan ng cold chain system. Mas mapapahaba ang shelf life at mapapanatili ang kalidad ng mga gulay na makakatulong upang mabawasan ang post-harvest losses at pagkalugi ng mga magsasaka. Bukod dito, nakapaloob din sa budget ang pagpapalakas sa research and development sa sektor ng agrikultura. Layunin itong makahanap at makapagpaunlad ng mga makabagong pamamaraang teknolohiya at estratehiya upang mapataas ang produksyon at ani ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Nakikipag-ugnayan ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan upang palakasin ang pagsasanay ng abaka production. Ayon kay PhilFIDA Executive Director Undersecretary Arnold Altienza, pinapalawak ang pagsasanay sa mga kaanak ng abaka farmer upang mas mapataas ang bilang ng mga manggagawa nito. Kabilang sa mga produktong nalilika mula sa abaka ay ang school bags, bulletproof at marami pang iba. Samantala muna, abaka industry sa Surigao del Norte tututukan ng PhilFIDA mula sa DXJS Radyo Pilipinas Tandag. Angel Luisa Obosa, ibarita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Plakay ng Philippine Fiber Industry Development Authority at Provincial Government of Agusan del Norte ang mga paraan para mapaunlad ang abaka industry sa lalawigan. Sa pagbisita ng PhilFIDA noong August 27, napag-usapan ang pagproseso ng abaka fiber, paggawa ng produkto, paghahanap ng pamilihan at pagunlad ng mga negosyo. Layunin ito na madagdagan ang kita ng mga magsasaka, makalikha ng trabaho at mabigyan ng dagdag na oportunidad ang mga lokal na negosyo. Nagkasundo rin ang PhilFIDA at provincial government na patuloy na magtulungan sa mga programang makatutulong sa mga magsasaka, processor, negosyante at iba pang nasa abaka industry. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Training of trainers para sa mga abaka school bag making sa Maasi City, Southern Leyte, matagumpay na naisagawa ng PhilFIDA Eastern Visayas. Mula sa DYES Radyo Pilipinas Borongan, Maria Daisy Amor na Losa Belizar, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Matagumpay na natapos ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 ang apat na araw na training of trainers sa abaka school bag making sa Maasin City, Southern Leyte. Sa pamumuno ni OIC Regional Director Joseph Salas at susuporta ng pamalang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Damian Mercado, nahasa ang mga kalahok sa paggawa ng matitibay at eco-friendly na bag gamit ang abaka. Dahil dito, handa na ang mga bagong trainer na ibahagi ang kanilang kaalaman sa mga samahan ng magsasaka, kababaihan at abaka processor sa buong rehiyon. Nakiisa rin sa pagtatapos ng programa, sinabi si Gobernador Rosa Emilio Mercado at mga opisyal ng lalawigan. Layunin ang proyektong ito ng Department of Agriculture at PhilFIDA na palakasin ang industriya ng abaka at magbigay ng mas maraming kabuhayan sa ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Mga magninyog sa Castellena, Sorsogon nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan mula sa PCA Bicol. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report!
14: Maraming rehistradong magninyog at kanilang pamilya mula sa geographically isolated and disadvantaged areas of Guida Barangay sa Castilla, Sorsogon ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang mobile health services ng Philippine Coconut Authority Region 5. Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority o PCA Region 5 at PCA Sorsogon Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, Health and Medical Program. Katuwang sa aktibidad ang mga kawani ng barangay ng Oras at PhilHealth Local Health Insurance Office sa Sorsogon. Ayon sa PhilHealth Bicol, layo rin ang programa na mailapit ang serbisyo medikal sa mga magdudyog at kanilang pamilya, partikular sa mga komunidad na malayo sa mga pangunahing health facility. Samantala, nakatakda rin isagawa ang mobile health services sa iba't ibang lugar sa Bicol ngayong Setyembre. Kabilang dito ang Malinta sa Masbates City, Daraga Albay at Pangadiban Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
17: Tulad ng Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
18: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
19: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
18: No processing fee at fast approval pa.
19: Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: Cultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga kasama, sa puntong ito, atin namang aalamin ang benepisyo po ng gatas. Particular na sa gatas mula po sa kambing. Ano ba pinagkaiba ng gatas ng kambing kumpara sa gatas po ng baka, ng kalabaw? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po si Professor Lenny Lin Manalilin, ang head ng Small Ruminant Center Product Development and Marketing Division mula yan sa Central Luzon State University. Magandang umaga po, Professor Lenny. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
2: Radyo Pilipinas. Bye-bye ng Radyo Pilipinas.
1: Opo, Ma'am Professor, thank you so much po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon ha. Sa kabila po yan na masamang panahon po dyan sa inyong lugar, napagbigyan niyo po ko. Professor, ano nga ba ang pinagkaiba po ng gatas ng kambing kumpara naman sa gatas ng kalabaw, sa gatas ng baka? At bakit po ito ang gatas ng kambing ang inyong napiling i-develop, pag-aralan at paunla rin? Professor Lenny, go ahead po.
2: Okay. Sir Christopher, ang gatas ng kambing, ang major difference niyan kumpara dun sa ibang gatas ay unang-una, meron itong mas maliliit o yung tinatawag natin na short and medium chain fatty acids. So yung fats kasi na yun or yung fatty acid profile na yun, yun yung nagiging dahilan kung bakit may mga tao minsan nahirap mag-digest pag sila ay umiinom ng gatas. So nagkakaroon ng problema sa digestion. Itong gatas ng kambing kumpara sa ibang gatas ay merong mas maliliit na short and medium chain fatty acids. Kaya pag yung gatas ng kambing ang ininom nila, mas madali nilang nadadigest yon kumpara sa ibang gatas. Pangalawa, ang gatas ng kambing ay may mas mababang tinatawag natin na lactose, or yung lactose ang mas madaling intindihin pag sinabi mong milk sugar. Ayan. Yung lactose na ito ay mas mababa, o yung milk sugar sa gatas ng kambing ay mas mababa kumpara sa ibang mga gatas. Pag sinabi mo yung tao ay lactose intolerant, meron kasi siyang condition na sinasabi natin na kakaunti or halos walang lactase doon sa kanilang small intestine. Yung lactase kasi na yun, siya ang nagdadigest nung tinatawag natin na lactose or yung sugar doon sa may gatas. Kaya pag sila ay uminom ng gatas, any kind ng gatas, nagkakaroon ng problems, nagkakaroon ng indigestion o kaya nagkakaroon ng ibang epekto sa kanila. Yung gatas ng kambing ay meron lamang napakababang sugar or milk sugar. At pangatlo na difference ng gatas ng kambing kumpara doon sa ibang gatas ay yung tinatawag natin na presence ng protein. Both alpha, S1 casein at saka beta casein. So itong mga protein na to or uri ng mga protein na to ang siyang nagbibigay ng allergic reaction. So kung maririnig ninyo, meron kasing mga tao na pag uminom ng gatas, nagkakaroon sila ng allergic reaction sa kanilang katawan. So yung mga protein na yon ang responsible doon sa pagkakaroon ng allergic reaction na to, lalo na sa may gatas ng mga baka. Luckily, ang gatas ng kambing, katulad ng gatas ng kalabaw, ay sinasabi na halos wala yung protein na sinasabi natin na nagkukos ng allergic reaction doon sa may tao. Kaya ang sabi nila, ang gatas ng kambing at ang napatunayan naman na ang gatas ng kambing at gatas ng kalabaw ay classified as A2 milk. A1 milk yung nagkukos ng allergic reaction at yun ay present doon sa ibang breed or sa mga gatas ng baka. So yun, Sir Christopher, yung pinakatatlong difference ng gatas ng kambing at saka compared sa ibang mga gatas ng dairy animals.
1: Prof, ibig sabihin po nito, mas masustansya po o hindi kaya bagay yung gatas ng kambing para sa mga taong mayroong diabetes?
2: Maaari po, pero hindi natin totally i-claim na pwede talaga siya sa may mga sa diabetic na tao. Pero kung pag-uusapan po yung content ng sugar, mas mababa po ang gatas ng ang lactose or ang content ng sugar doon sa gatas ng kambing.
1: Pero in terms po sa nutrition value po ng gatas ng kambing kumpara sa gatas po ng iba, mas masustansya po ba yung gatas ng kambing o parehas lamang po?
2: Ayan. So, ang term nila, Sir Christopher, sa gatas ng kambing, ano, it is next to mother's milk. Yung mga researches, past researches, sinasabi nila na ang gatas ng kambing, ang nutrients nito is very comparable sa gatas ng ina. Meaning, masustansya talaga ang gatas ng kambing in terms kumpara doon sa ibang mga gatas ng mga dairy animals. So, mataas din yung mga vitamins na binibigay ng mga gatas ng kambing natin. At saka, bukod doon, ay nakakatulong sila sa mabilis na digestion. Bukod pa doon, ay nagkakaroon, may content din ito, bukod as a food hazard, as a food, bukod sa pag ginagamit ito sa pagkain, pwede rin ito ngayon na ginagamit sa mga cosmetics, sa development ng cosmetics, kasi ito ay may natural source ng alpha hydroxy acid na kung saan mas pampakinis, ayun, yung mas madaling term, yung pampakinis ng mga skin, ayan. So, bukod pa doon ay mataas din ang kanyang amino acid na tumutulong para mag-build ng muscles and syempre doon sa protein. Mas mataas din siya.
1: Prof. Lynn, ngayon ko lang nalaman na ito palang gatas ng kambing ay mas maganda po ito. Kumbaga next po ito. Kumbaga sa nutritional value, pangalawa po ito sa gatas ng ina. Tsaka at the same yes, time, ginagamit na rin pala ito sa cosmetics. Magandang development po ito. Lalo pa, may mga reports po tayo kanina, pinapalakas po yung industriya ng gatas sa mga lokal na magsasaka. In terms po sa ganun, Prof. Lynn, kumusta naman po yung production cost sa pag-aalaga po ng kambing, gayon din ang production ng gatas mula po sa kambing?
2: Ayan. Okay, Sir Christopher. Sa ngayon po, laging terms pagdating sa small ruminants, when we say small ruminant, we are talking about goats. So, sabi nila ito ay sunrise industry. Pero sa ngayon, ang gatas ng kambing is almost dati 1% lang ang contribution niyan sa local production. Ngayon, parang nasa 3 to 4% na. Meaning, what it only determines or ang ibig lang sabihin nito na yung industriya as years goes by ay talagang lumalaki na din. It is also because of the different government programs na din na kung saan ay madalas nagpapamigay sila or nag-roll out ng mga iba-ibang lahi ng kambing na kung saan ay pwedeng gamitin para sa paggagatas. Itong mga kambing na to ay pinapamigay sa ating mga farmers upang ma-improve yung kanilang mga alagang native stock. And then pag na-improve yon into dairy, pag nagkaroon na sila ng mga dairy bloodline, then pwede na itong gamitin sa paggagatas ng kambing. For example, we have the last project. We called it the Let's Do Business Project. So yung mga tao kasi minsan ang alam nila, paggatas, dapat yan, pwede ka lang maggatas ng kambing pag ang alaga mo ay imported breeds. No, hindi totoo yun. Ano? Pwede kang maggatas, pwede mong gatasan ang mga kambing kahit meron ka lang upgraded. Ibig sabihin, kahit napalahian mo man lang sana ito ng at least 75% na imported breed. So, hindi naman kailangan purebred. At dun sa pag-aaral na ipakita doon na yung mga upgraded breed lang na ito, ibig sabihin may lahi pa rin silang native, ay nakakakuha naman ng at least 0.75 to 1 liter ng milk. So, kung lahat ng mga farmers natin ay magve-venture into this production or dairy goat production, palagay ko yung 4% na yon na contribution ng goat milk sa local industry natin ng gatas ay mas tataas pa talaga. Kasi alam naman natin lahat na halos 2% lang, 1 to 2% lang nung requirement ng gatas sa Pilipinas ang nang nabibigay ng local supply. Mostly ay imported. So pagdating sa upgraded goat, kaya na niyan kung may 75% na dairy bloodline, around 0.75 ml or sorry, liters to 1 liter kayang i-produce. Pag mga purebred yan, kaya na niyang i-produce ang mga minimum natin 1 to 2 liters ng milk per day. So for a minimum ng 5 heads ng upgraded goats, kung meron ating mga farmer, kaya niyang mag-produce sa isang araw ng around 4 to 5 liters ng gatas kada araw. So pagdating naman doon sa presyo, dito sa small ruminant center, ang aming presyo pagdating sa raw goat's milk production cost is around 70 pesos siya, sir. And then we are selling the pasteurized milk for 180 to 200 pesos.
1: Uy, mamura yun ha, 70 pesos kada litro. Ito po yung ano, as in raw milk na
2: po. Raw po, raw.
1: So pag ito bang raw milk, pwede na po siyang ano, inumin kagad o kailangan pakuluan ko muna ito?
2: Ayan, actually sir, hindi siya advisable na ano, inumin na agad. So you should process. Hindi rin siya sir dapat ano ha, yung pakuluan na term natin, kundi pasteurize siya.
1: Pasteurize.
2: You are, yes, pasteurize. Ibig sabihin, meron lang certain temperature ka na i-maintain, pero hindi siya darating sa point, sa boiling point. Kasi pag dumating siya dun sa boiling point na yon, marami ng nutrients ang maaaring maapektuhan or mawala doon sa ating gatas. So tamang process lang din po yung heat treatment niya.
1: Ma'am, ano po yung mga produkto na gawa sa gatas ng kambing ang na-develop po ng CLSU?
2: Ayan. So sa ngayon, Sir Christopher, bukod sa pasteurized milk, meron din kami yung flavored milk, chocolate flavored milk, iba-ibang flavored ng mga ice cream, para maging patok siya sa ating mga estudyante. Kasi dito sa CLSU, yung aming main consumers or market ay yung ating mga students para pasok siya sa budget, yung mga ice candies, lalo na pag yung summer season. And then meron na din tayong cheese. Kaya lang sa ngayon, yung cheese kasi ay hindi kami madalas na nagpro-produce dahil we need large volume of milk para to produce yung mga cheese products natin. So, meron kasi sa Pilipinas, i-share ko lang Sir Christopher. No? Madalas kasi dito sa Pilipinas, tinatawag natin na tayo ay, sabihin natin, hindi milk lover talaga, unlike other countries. And most of Filipinos doesn't really know na yung gatas pala ng kambing ay iniinom. So yung negative pub at saka yung sinasabi nila, gatas ng kambing iniinom ba yun? Di ba yun maanggo? Yung word na maanggo na yun, laging naka-incorporate to na eh. Pag sinabi mong kambing. So yung iba, may negative public perception sila about goat's milk. So para ma-mask natin yung negative public perception na yon, nag-develop din tayo ng iba-ibang mga products na flavored milk para dahan-dahan nating ma-introduce yung gatas ng kambing doon sa may publiko. And yung sinasabi nilang maanggo, based sa experience namin dito, siguro ito ay nakadepende on how you process and how you collect the milk. Pag yung kambing, gagatasan mo talaga sa loob ng kulungan, unsanitized, then talagang magkakaroon yan ng ibang amoy. Kasi ang gatas ay napakagaling mag-mask or kumuha ng amoy from its environment. But with proper proper milk collection, hygiene, wala naman yung sinasabi nila na yun, yung negative public perception nila about the taste or smell of goat milk.
1: Ma'am, panghuling tanong na lang po, kumusta naman po yung reaksyon ng mga taong nakatikim na ng gatas ng kambing, tsaka ano po yung huling mensahe niyo po?
2: Ayan. So yung mga tao na pag yun dito, ano, pag may mga bisita and then we first introduce this goat's milk, sasabihin lang, ay hindi naman pala totoo, akala namin, sabi nila maanggo yung ganon. Nawawala yung perception nila na yon. Kasi minsan ano, hindi ka pa umiinom kung ang nasa isip mo na talaga ay maanggo yan, hindi naman iniinom yan, ganon. Parang namamas na talaga niya yung totoong karakteristik ng goat milk. So yung mga tao, pag nalalasahan nila yon, lalo na pag siya, kahit siya ay pure milk lang or pasteurized milk or choco, may flavored siya, anumang products namin dito, kasi nagugustuhan naman siya ng tao at maganda. Base din naman doon sa aming mga pag-aaral, maganda naman ang tanggap ng tao tungkol sa gatas ng kambing. Yung sensory analysis, market analysis na ginawa namin, maganda, 90% naman noong mga respondent, 95% ay nagustuhan naman nila ang sensory characteristic ng ating gatas ng kambing. So, for my final message po, may mga farmers po na nakikinig ngayon patungkol sa na nag-aalaga ng mga kambing, malaki po ang chance, ang potential natin pagdating sa dairy industry. We just need to find the right market. Huwag po tayong matakot na sumubok. Ang Small Ruminant Center po ay bukas para sa ating mga goat raisers upang tulungan kayo na mag-venture into goat or dairy goat production po. So, you can reach us sa Facebook page po ng SRC at tutulungan po namin kayo. Magtulungan po tayo upang mapataas yung supply ng gatas mula sa kambing dito sa Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Madagdag ko lang po, Prof. Lynn, ngayon po naman ay nagpatupad po ang administrasyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng feeding program sa mga estudyante. No? So malaking bagay po yung kahit konti na supply po na production mula po sa lokal na magsasaka ng supply ng gatas, kahit gatas ng kalabaw, gatas ng kambing, gatas ng baka. Malaking tulong po yan para mapalakas po natin yung lokal na industriya ng gatas sa bansa. Kaya naman po, maraming salamat po Professor Lenny Lynn Manalilin, ang head ng Small Ruminant Center Product Development and Marketing Division mula sa Central Luzon State University.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At sa puntong ito, tayo po na yung magpapaalam. Yan po ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula po sa product po ng produksyon sa Radyo Pilipinas Technical, sila Roger Cruz, Joe Marie Referiar, Rory Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Bukiron at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports 918, si Nida Soriano, Suzette Berameda, Joe Jemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Marimba, Julius Unab at Camille Umali. Kasama rin dyan si Rona Esperanza at ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambolo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tututukan ng 5.8 billion pesos na investment commitments ng India sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na haharapin ang China gamit ang batas at diplomasya kaugnay sa West Philippine Sea.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang monitoring sa posibleng epekto ng El Nino at climate change sa bansa.
0: Headlines.
3: 6.2 billion pesos na pondo ng uplift program para sa mga magsasaka at mangisdang naapekto ng El Nino. Inihahanda na ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways sumaksyon na para tugunan ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway.
0: Headlines.
3: Pamamahagi ng libreng bigas para sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Magpapatuloy hanggang sa taong 2027 ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 10, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasang magfa-follow up si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa $5.8 billion na investment pledges ng India sa Pilipinas. Isasagawa ito sa nakatakdang pagbiyahe ng Pangulo sa India ngayong weekend. Ito ang mga investment commitment na nakuha ng kanyang pagbisita sa Bengaluru noong Agosto ng nakarang taon. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, bahagi ng agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga Indian business leaders. Dito tatalakayin ang mga paraan para higit pang mapalakas ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at India. Matatandaang iniulat ng Pangulo matapos ang kanyang state visit sa India na nakakuha ang Pilipinas ng $446 million mula sa 18 business agreements habang umabot naman sa $5.798 billion ang potential investments na na-secure.
5: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na haharap sa mga pahayag at takbang ng bansang China sa West Philippine Sea gamit ang batas at diplomasya ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na tutugon ng Department of Foreign Affairs sa mga pahayag at hakbang ng bansang China na may kaugnayan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng malinaw na legal na batayan at tuloy-tuloy na diplomasya. Sa kanya naging talumpati sa 2 araw na Center for Strategic and International Studies Manila Strategy Forum 2026 sa Parañaque City nitong Miyerkules, sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na nakabatay sa international law ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng kalihim na ang mga legal na instrumentong ito ay hindi bargaining chips, bagkus ito ay itinatag ng pandaigdigang batas. Sinabi rin ni Lazaro na palaging bukas ang Pilipinas para sa makabuluang dialogo sa China, ngunit iginiit niyang mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa sariling soberanya at jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay United Nations Command at United States Forces Korea Commander General Xavier Brunson sa Seoul, South Korea. Sinagawang pagpupulong sa sidelines ng Seoul Defense Dialogue 2026 na tinalakay ng dalawang opisyal ang defense cooperation at kandaan sa operasyon. Napag-usapan din ang mga oportunidad upang higit pang mapalakas ang partisipasyon ng Pilipinas sa United Nations Command, kabilang ang pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa iba pang member states. Layunin naman ang hakbang na mapalawak ang kooperasyon sa larangan ng depensa at mapahusay ang kahandaan ng mga bansang kabilang sa United Nations Command. Binigyan din naman ng sa pagpupulong ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan at kahandaan bilang suporta sa kapayapaan at deterrence sa Korean Peninsula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang monitoring ng pamahalaan hinggil sa posibleng epekto ng El Nino at ng climate change sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil sa climate change, posibleng mas matindi ang maranasang epekto ng El Nino. Sinabi niya na panahon na magkaiba na rin sa ngayon ang panahon sa bansa. May malakas na pag-ulan sa Luzon pero taginit sa Visayas. Gayon man anya, matagal lang pinaghahandaan ito, lalo na para sa mga magsasaka at mga produktong agrikultural. Anya, nag-activate na ang El Nino Task Force para dito.
7: Sa ngayon po talaga ay pinupursigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapagprepara tayong lahat. At ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay naiprepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinaganda ng Department of Agriculture, DA, ang posibleng o sa posibleng epekto ng El Nino, lalo na sa produksyon ng bigas. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi inaasahang magiging malaki ang epekto ng El Nino ngayong wet cropping season. Pero posibleng mas maramdaman ito sa susunod na dry cropping season. Dahil dito, nakatuon ng DA sa pagpapalakas ng produksyon.

0: maganda rin na idulot ang mga naranasang bagyo at habagat. Sinabi niya na nakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig sa mga dam. Nakarecoveran niya mga dam sa kakulangan ng tubig bagong inaasang pagpasok ng El Nino.
1: At ayon na rin sa PAGASA, first time ito nangyari that they had major recovery. Imagine 150 meters ang angat before yung mga pagulang ngayong August. In 1 month time, umabot ng 55 meters yung itinaas. Nasa 206 na ata ngayon eh, ang angat. Ang normal high water level niya is 210. So this is a huge preparation for El Nino. Diba? Na angat kasi is a major source ng tubig natin for irrigation. Ganon din ang Pantabangan at Magat, which clearly showing huge recovery na.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6.2 billion pesos na pondo ng uplift program para sa mga magsasaka at mangingisdang na umaapektuhan ng El Nino. Inihanda na ng Department of Agriculture. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Inaasahan ng Department of Agriculture ang nasa higit 6 na bilyong pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangisda bago inaasahang malakas na epekto ng El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang UPLIFT. Ayon kay DA spokesperson ASIC Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangisda, gayon din ang fertilizer assistance. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng DA ang SARO mula sa DBM para sa 6.2 milyong pondo. Bukod naman dito, humihirit na rin ang DA ng karagdagang 10 bilyon para sa El Nino response sa ilalim naman ng 2027 National Expenditure Program. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot sa 2,000 millimeters ang kabuang ulan na bumagsak sa Pilipinas nitong Agosto. Ito ay ayon po sa University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOAA. Dahil sa matinding buhos ng ulan, maraming lugar sa Luzon, kabilang ang National Capital Region at mga lalawigan sa Central Luzon ang nakaranas ng malawakan at malalim na pagbaha. Ayon kay UPNOAA Director Dr. Mahar Lagmay, higit na mataas ito kumpara sa karaniwang dami ng ulan. Anya, nasa 400 hanggang 500 millimeters lamang ang karaniwang naitatala sa loob ng 24 na oras na peak rainfall period. Batay naman sa hiwalay na ulat ng State Weather Bureau, mahigit sa 2,800 millimeters ang kabuang ulan sa ilang bahagi ng Benguet noong Agosto. Higit naman sa 2,600 millimeters ang naitala sa Zambales. Sa kasalukuyan, nasa 188 na lungsod at munisipalidad na ang sinilalim sa state of calamity dahil sa serye ng malalakas na pagulan at pagbaha na dulot ng magkakasunod na bagyo at ng pinalakas na habagat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alternative work and learning arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan sa National Capital Region at 13 lalawigan pinagutos ng Malacañang. Dahil ito sa inaasahan pa rin sama ng panahon dulot ng pinalakas na habagat. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Muling ipinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative work and learning arrangement sa mga government offices at mga paaralan sa Metro Manila at 13 probinsya. Basira din ito sa rekomendasyon ng NDRRMC bunsod ng inaasahang patuloy na malalakas na pag-ulan na dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat sa bisa ng Memorandum Circular No. 135 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto ay ipatutubad ang Alternative Work and Learning Arrangement sa Kalakang Maynila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga nasa Disaster Preparedness and Response at iba pang serbisyo. Ngunit ito ay pinapaubaya na sa mga local chief executive ang pagpapatupad ng kahalintulad na work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba pang mga lugar. Bahala na naman sa kabilang bandang management ng mga nasa pribadong sektor kung magpapatupad din ng nasabing work setup o kanselasyon ng kanikanilang mga trabaho. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas,

0: Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang matinding pagbaha sa Pampanga at San North Luzon Expressway o NLEX, lalo na ngayon tagulan. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya na humanap ng solusyon sa problema sa pagbaha, partikular sa mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon kay Pampanga Governor Lilia Pineda upang talakayin ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon sa flood management.
3: We all have to agree that we need to protect NREX because NREX is not only the backbone of Pampanga, it is the backbone of Luzon. Second, how do we now drain the water from all the towns here? And then third, ano ba yung mga long-term natin kaya gawin?
2: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sinabi pa rin ni Secretary Dizon na kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins. Makakatulungan niya ito upang mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad at mga establishmento. Gayun din sa NLEX na mahalagang ruta sa Luzon. Binigyan din ni Secretary Dizon na dapat unahin ang kaligtasan ng mga residente at agad ipatupad ang mga kinakailangang hakbang mula sa agarang solusyon hanggang sa pangmatagalang programa laban sa pagbaha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dagdag pondo sa Department of Public Works and Highways, sinusulong para mapabilis ang economic growth ng bansa. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaaral ngayon ng Kamara na dagdagan ang panukalang 643.9 bilyon pesos na pondo ng DPWH para makatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya at paglikha ng trabaho simula 2027. Ang House Public Works and Highways Committee Chair at Appropriations Minister Romeo Momo Sr. ikinababahala ng Kamara ang mabagal na 2.3% na economic growth sa ikalawang quarter at epekto nito sa trabaho at kita ng pamilya. Git ni Momo, maaari magsilbing economic stimulus ang mas malaking investment sa infrastruktura upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Anya, kailangan dagdagan ang pondo ng DPWH dahil ito ang engineering arm ng pamahalaan at pangunahing nagpapatupad ng mga infrastructure project. Batay sa kanyang pagtaya na sa 33 trillion ang inaasahang GDP ng bansa sa 2027. Kung 5% nito ang ilalaan sa infrastructure spending, aabot umano ito sa 1.65 trillion pesos kumpara sa kasalukuyang 643 bilyon na panukalang pondo ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas malakas na internet connection target ng Marcos Administration sa 2027 ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Target ng Administrasyong Marcos Jr. na magkaroon ng halos 40,000 active public internet access sa buong bansa pagsapit ng 2027. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, target na may taas din sa 38,829 ng access points sa ilan ng Free Public Internet Access Program mula sa 22,916 ngayon 2026. Bahagi ito ng panukalang 53.1 billion pesos na government-wide ICT at digitalization spending sa 2027. Makakakuha ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng 14.4 million pesos para sa ICT-related expenditures, kabilang ang 5 bilyong piso para sa libreng public internet. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, layo nitong mapalawak ang access sa government services, edukasyon at oportunidad sa kabuhayan, lalo na sa geographically isolated at disadvantaged areas. Iminungkahi rin ang mas mataas na pondo para sa e-government program at national broadband program upang mapalawak naman ang online government services at mapabilis ang broadband rollout sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-angat ng Pilipinas sa Program for the International Student Assessment, patuloy na o patunay ng galing at sipag ng mga Pilipino. Malacanang nagpabot ng pagbati sa mga guro at sa Department of Education. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga reforma sa sektor ng edukasyon. Ito ay kasunod ng naitalang pinakamalaking pag-angat ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment. Batay sa resulta ng PISA 2025, umangat sa 373 ang mean score ng Pilipinas sa science, 371 sa math, at 367 sa reading. Pagtaas ito ng 17 puntos sa science, 16 na puntos sa math, at 20 puntos sa reading kumpara sa resulta noong 2022. Ito rin ang pinakamataas na naitalang marka ng Pilipinas mula ng unang lumuhok ang bansa sa PISA noong 2018. Binigyan din ng Pangulo na dapat magsilbing inspirasyon ang resultang ito upang lalo pang paigtingin ng pamahalaan at buong education community ang mga isinasagawang reforma sa edukasyon. Hindi rin andiyan dapat ituring na pangwakas na resulta ang PISA performance kundi indikasyon na nagsisimula ng magbunga ang mga reforma sa edukasyon. Kailangan anyang mapanatili ang momentum upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at mabigyan ng mga Pilipino mag-aaral ng mas magandang oportunidad at mas magandang pananaw sa hinaharap. Kugnay nito, nagpaabot ng pagbati ang palasyo sa mga guro at sa Department of Education na nagtutulungan para sa pagpapaganda ng education sector ng bansa.
11: Pangulo na muling napatunayan ng Pilipinas kung gaano kagagaling ang mga Pinoy learners. Sa na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Binigyan diin ng Pangulo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang lahat na nasimulang programa sa pagpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Masaya ang National Parent Teacher Association Philippines sa pinakauling resulta ng International School Assessment Program for International Student Assessment o PISA ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Kasunod dito ng pahayag na tumaas ang competency ng mga mag-aaral na Pilipino sa reading, science at mathematics ayon kay NPTA Philippines Legal Consultant Attorney Bim Sali. Kinikilala nilang mga sakripisyo at paghihirap sa paghahanda ng mga school head at lahat ng mga team na lumahok sa naturang assessment. Gayunman, hindi pa rin anya sila magpapakakampante kaya dahil malaki talagang tinaas ng ranking ng Pilipinas. Gitni Sali, malayo pa rin ang kailangan pang tahakin para mapabuti pang kalidad ng pagkatuto ng mga kabataang Pilipino sa bansa.
12: Hindi basta-basta yung ganitong feat. But at the same time, we are tempering also our celebration so that we avoid complacency. Kasi although we recognize na malayo, no, yung itinalo natin, we also have to acknowledge the fact na malayo pa din yung kailangan nating tahakin. Although this is a good start and it's a reason to be happy already.
2: Si National Parent Teachers Association Philippines Legal Consultant Attorney Bim Sali.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy hanggang 2027 ang pamamahagi ng libreng bigas para sa Pilipinong higit na nangangailangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, target ng pamahalaan na maabot ang nasa 8 milyong vulnerable Pilipinos na tatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan. Sinabi ni Recto na nakapaloob na sa panukalang budget para sa susunod na taon ng pondo para sa programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Mas malaki rin ng aniya ang inilaan na pondo sa LGSF na siyang gagamitin para matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo. Binigyan din naman ni Recto na hindi lamang mga vulnerable sector ang nakikinabang sa programa, kundi pati mga magsasaka dahil mula sa kanila kinukuha ang bigas na pinamamahagi sa mga nangangailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacañang na nasa Senadong desisyon hinggil sa posibleng sabina laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kung hihilingin ng House Prosecution Panel na piliting humarap at tumistigo ang Vice Presidente sa sarili niyang impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring pagdesisyonan ito ng Senado sakaling hilingin ng prosecution na umarap si Duterte sa witness stand upang patunayan ang kanyang pahayag na inosente siya sa mga alegasyon laban sa kanya. Sinabi rin ni Castro na posibleng nais ng prosecution na tumistigo ang Vice Presidente dahil dati na nitong pinahayag ang kahandang harapin at linawi ng mga alegasyon laban sa kanya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, matibay pa rin, sumipot man ito o hindi sa Senado. Mula sa Kamara, naritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Iginiit ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na meron silang matibay na kaso laban kay Vice President Sara Duterte sakaling humarap man ito o hindi bilang testigo sa impeachment trial. Gayunpaman, inilarawan din ni Chua ang Vice Presidente bilang pinakamagandang testigo upang direktang sagutin at ipaliwanag ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Chua, ang hakbang ng prosecution na iharap si VP Sara sa Senate Impeachment Court ay hindi para gipitin ang depensa, kundi upang bigyan siya ng pagkakataong linawin ang mga aligasyon sa apat na articles of impeachment. Nilinaw rin ni Chua na tapos na silang magpresenta ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threat at Article 1, Confidential Funds, at naniniwala silang sapat at maayos na nailatag ang mga ebidensya sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilang senador nais na desisyonan ng Supreme Court ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Mas naiis ni Senator Judge Rafi Tulfo at Senator Judge J.V. Ejercito na Supreme Court na ang magpasya kung 24 na senador pa rin o mas mababa ang dapat na maging basihan sa two-thirds voting requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Tulfo, mas mainam na Supreme Court ang magdesisyon sa usapin kesa ang impeachment court mismo. Ganito rin ang pananaw ni Ejercito na nagsabing mas gusto niyang sa Supreme Court na lang ito dalhin para hindi na humaba pa ang usapin. Muling nabuksan ang usapin sa voting threshold matapos silingin ni Senator Judge Irwin Tulfo na balikan ang ruling ni Presiding Officer Chis Escudero na nananatili ang 16 na boto bilang requirement para sa conviction. Gate ni Senator Judge Irwin, maaaring kailangan itong repasuhin dahil tatlo sa kanilang mga kasamahan ang hindi pisikal na nakakadalo sa mga paglilitis. Dahil sensitibo at seryoso ang usapin, nagpasya naman si Escudero na kunin ang opinyon ng mga amicus curiae o friends of the court sa September 16. Susundan ito ng oral arguments ng prosecution at defense sa September 23 bago bumoto ang mga senator judge kung babalik na rin o pananatilihin ang naunang ruling ni Escudero. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Libreng sakay na andog ng Love Bus sa arangkada ngayong araw. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Lalarga na simula ngayong araw ang libreng sakay hatid ng electric love bus sa Pasig City. Kahapon, pinagunahan ni First Lady Lisa Arete Camarcos ang pagpapasinaya sa Iconic Club Bus kasama si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Atty. Don Artes. Dumalo rin sa inaugurasyon ng mga alkalde sa Metro Manila para magpahayag ng suporta sa pamumuno ni Pasig City Mayor Vico Soto. Masasakyan ng mga pasahero ang Club Bus simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi na may rutang mula Robinson's Galleria sa Ortigas patungong MMDA Head Office sa Julia Vargas sa Pasig City. Daraan din ito sa Arcovia City, C5 Bridgetown, gayon din sa Eastwood sa Quezon City at pabalik. Ayon naman kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, bago ang ruta ng mga labas kahit hindi ito makapag-kukompetensya sa mga kasalukuyang papublikong sasakyan na pumapasada malapit sa lugar. Una na silaya ng labas noong dekada 70 sa panahon na ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Matapos ito ay pinasinayaan din ang unang ginang ang MMDA Annex Building na magbibigay naman ng karagdagang pasilidad sa ahensya. Para sa Bago Pilipinas, si Maydagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pambansang alagad ng sining Resil Mojares, pumanaw na sa edad na 83. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nagluluksa ngayon ang buong bansa sa pagpanaw ng kilalang antropologo at manunulat mula sa Cebu at National Artist for Literature na si Resil B. Mojares sa edad na 83. Kilala si Mojares sa kanyang malaking ambag sa pagtataguyod ng kasaysayan at kulturang Cebuano pati na rin sa paghubog ng pambansang identidad ng Pilipinas. Ipatutupad ang isang state funeral para sa pambansang alagad ng sining na gaganapin sa Cebu Memorial Parks and Gardens sa darating na September 12 sa ganap na alas 9 ng umaga. Pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining para sa literatura si Mojares noong 2018 at kanyang itinatag ang Cebuano Studies Centers, isa sa mga pangunahing institusyong naglalayong higit pa na pag-aralan ang kulturang Cebuano at ang kontribusyon nito sa pagbubuo ng pambansang identidad ng Pilipinas. Naglingkod siya sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA bilang Vice Head ng Committee on Literature at miyembro ng Committee on Historical Research. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, hinimok niya ang mga Pilipino na suriin ang sariling kultura at ang mga tanyag na personalidad na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas upang mas mapagtibay ang pambansang pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran naglunsad ng pag-atake sa base ng Estados Unidos sa Jordan. Tensyon sa Strait of Hormuz mas tumindi. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Naglunsad ng pag-atake ang Iran sa isang base militar ng Estados Unidos sa Jordan at ilang barko malapit sa Strait of Hormuz kasunod ng pagkawasak ng 5 Iranian oil tanker mula sa isinagawang operasyon ng Amerika. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpalipad ang Iranian Revolutionary Guard Corps ng ballistic missiles patungo sa Al-Azraq Military Base sa Jordan. Sinabi naman ng mga opisyal ng Jordan at Washington na karamihan sa mga missile ay na-intercept at walang naiulat na malaking pinsala o pagkasawi. Samantala, sinabi ng Iran na pinuntirian nito ang 2 barko ng US, 8 oil tanker at iba pang sasakyang pandagat malapit sa Strait of Hormuz. Dahil dito, bumaba ang bilang ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pangkalakalan. Nagbabala naman ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis ang panibagong tensyon lalo kung magpapatuloy ang pagkaantala sa paglalayag sa nasabing ruta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Philippine Women's Football Team magsasagawa ng open training camp ngayong araw sa Mall of Asia Football Pitch. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Ngayong umaga ay magdaraos ng open training session ng ating Philippine Women's National Football Team. The Mall of Asia Football Pitch o Adidas Football Pitch sa Pasay City. Layan ng open training session na masilayan ng ating mga kababayan ng ating Filipinas sa kanilang paghahanda para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi at Nagoya sa Japan. Parte rin ng one-year preparation ng Filipinas ang paglahok sa Asian Games para sa kanilang second stint sa 2027 FIFA Women's World Cup na gaganapin naman sa Hunyo sa Brazil sa 2027. Sa Asian Games, makakatapat ng Filipinas ang Uzbekistan sa Lunes, ang Hong Kong sa susunod na Webes, at ang China sa September 21. Kailangan tumapos within the top 2 ng Group G ang ating PWNT upang makaabante sa knockout stage ng Asian Games Women's Football Contest. Para sa Sports Radio 911, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
20: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
21: First, it would be an advantage siguro sa atin, especially the general public, kasi we've never had, I think, such parliamentary government. Well, I just hope na siguro it's not just about the election na dapat pagtuunan ng preparation. It's also about the capability of the person who will occupy the position. Kasi parliamentary rules and procedure, they should be aware of it, they should be knowledgeable about it. Para lahat tayo matututo rin sa kanila. Because hopefully, this can be a model sa anumang institution or any organization on how they conduct their meetings, like sa PARCRO. Yes.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagpapalakas sa community-based physical rehabilitation, patuloy na tinututukan ng Regional Health Unit ng Sabdang, Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Maizel Estoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Maizel!
25: Patuloy na pinapalakas ng Sabdang Rural Health Unit ang community-based healthcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga barangay health workers, caregivers, at mga pamilya na nangangalaga sa mga pasyenteng nangangailangan ng physical rehabilitation. Kaugnay nito ay patuloy ang isinasagawing interactive training session ng RHU kung saan nakasentro ang programa sa temang From Care to Independence, Empowering Caregivers by HWs and Families in Community-Based Physical Rehabilitation. Layunin ang pagsasanay na matulungan ang mga kalahok na matukoy ang mga senyales ng functional limitations at malaman kung kailan kinakailang i-refer ang mga pasyente sa mga health professional. Tinalakay rin ang tamang mobility support, kabilang ang ligtas na pagpuposisyon at paglilipat ng pasyente, gayon din ang home rehabilitation exercises at pang-araw-araw na gawain na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handog ng Pangulo maghahatid ng libu-libong trabaho at serbisyo sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atid sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Glenda.
0: Magsasagawa ang dole ng iba't ibang aktibidad sa mga lalawigan sa Ilocos Region sa Setyembre 14 bilang bahagi ng 2026 Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ayon sa Dole Region 1, libu-libong oportunidad at trabaho ang ihahandog sa mga jobs fair na gaganapin sa City of San Fernando, La Union, San Nicolas, Ilocos Norte, Tagudin, Ilocos Sur at Dagupan City, Pangasinan. Maliban sa jobs fair, magdaraos din ang dole na kadiwa ng Pangulo. Mamamahagi ng sweldo sa mga tupad workers, gayon din sa mga benepisyaryo ng Special Program for Employment of Student at magagawad ng dole integrated livelihood program sa mga benepisyaryo. Makikisa rin ang iba pang ahensya upang maghandog ng serbisyo sa mga OFWs, mga magsasakat mangingisda, mga solo parents, PWDs at mga senior citizens. Bahagi na rin ito ng pakikipagdiwang ng Ilocos Region sa nalalapit na kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matupad ang kanyang layunin na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Oriental Mindoro, pinoproblema ang harvester. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni May Formaran.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: May.
3: Pinuna ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan ang mababang antas ng mechanization sa sektor ng agrikultura at ilang problemang nararanasan ng mga magsasaka sa mga makinaryang ipinamamahagi ng Department of Agriculture. Ayon sa pabatid ng tanggapan ni Congressman Panaligan, ipinarating ng kongresista kay Agri-Secretary Francisco Tu Laurel Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay ng panukalang 2027 budget ng DA ang mga reklamong natatanggap niya mula sa ilang farmers na nabigyan ng mechanized units, particular ng harvester. Ayon sa kongresista, kabilang sa mga problema ang inireklamo ng mga magsasaka ang madaling pagkasira ng ilang harvester, kawalan ng available na spare parts, mataas na konsumo sa krudo at iba pang technical issues. Binigyang DA ni Panaligan ng usapin habang tinatalakay ang mababang antas ng mechanization na isa sa mga hamon sa pagpapataas ng productivity ng sektor ng agrikultura. Bukod sa farm machinery, binanggit din ng kongresista ang mga nakabimbing solar-powered irrigation system projects na ipinatutupad ng Bureau of Soils and Water Management na hindi pa natatapos. Tinanong din ni Panaligan si Laurel kung ibabalik ng DA ang fertilizer voucher system. Ayon dito, mas nais ng ilang magsasaka ang voucher system dahil nabibigyan sila nito ng pagkakataon na pumili at bumili ng subok na brand ng fertilizer na kailangan kumpara ito sa centralized procurement at distribution ng abono. Ang tatlong usaping inilatag ni Panaligan gaya ng farm mechanization, irrigation at fertilizer assistance ay kabilang sa mga direktang nakakaapekto sa gastos at produksyon ng mga magsasaka sa Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 11 million pesos na halaga ng social pension fund, natanggap na ng halos 4,000 social pensioners sa Legazpi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Daritong balitang hatid ni Israel and Luzon.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Israel Ann.
4: Natanggap ng 3,875 na social pensioners sa lungsod ng Legazpi ang tig-3,000 piso na social pension o kabuang 11,685,000 piso mula sa National Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang payout ng lokal na pamahalaan ng Legazpi sa pagtulungan ng Legazpi City Office of Senior Citizens Affairs sa Ibalong Centrum for Recreation bilang tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa City Government of Legazpi, isinagawa ang payout sa isang air-conditioned venue bilang pagsasaalang-alang sa kapakanan at kaginhawaan ng mga senior citizen at upang maging mas maayos at komportable ang pagtanggap ng pensyon. Sinabi pa nila na patuloy naman ang LGU Legazpi sa pakikipagtulungan sa DSWD at iba pang national government agencies upang maihatid sa mga Legazpenyo ang mga programa at serbisyong maayos, epesyente at may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agrarian Reform, pinalalakas ang suporta sa Agrarian Reform Beneficiary sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Juris de la Rosa.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
5: Pinalalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR ang suporta sa 40 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa San Andres, Catanduanes sa pamamagitan ng pagsasanay at pagkakaloob ng farm machineries. Sa aktibidad ng DAR Catanduanes kamakailan, nagtapos ang 40 miyembro ng San Isidro Farmers Agriculture Cooperative o SIFARMCO sa Farmers Field School. Kasabay ito ng turnover ng 1.5 million na halaga ng farm machineries and equipment. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang abaca spindle stripping machine, hand tractor stripping device at weighing scale para sa produksyon at post-harvest activities. Layunin naman ng Farmers Field School na dagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa pagsasaka, pamamahala ng farm enterprises at pagpapatakbo ng kooperatiba. Kasama ng DAR sa programa ang Philfaida, habang nagpahayag naman ng suporta ang lokal na pamahalaan ng San Andres. Inaasahang makatutulong ang mga kagamitan at pagsasanay sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo, partikular sa industriya ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balitang atid naman ng ating mga impilan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Visayas. Farm to Market Road sa Lawang, Northern Samar. Direktang magdurugtong ng Riverside Community sa National Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Valvez.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Charmaine.
9: Formal na isinagawa ang ceremonial closing ng huling road gap at turnover ng farm to market road mula Palapag, Simora National Highway patungong Barangay Cagdaraw sa Loang, Northern Samar. Sa pagkumpleto ng proyekto, direkta nang nakakonekta ang Barangay Cagdaraw sa National Highway na nagpapadali sa pagbiyahe ng mga residente at pagdadala ng mga produkto, partikular ang mga produktong agrikultural. Makikinabang din dito ang mga kalapit na Riverside communities dahil mas magiging madali ang kanilang pag-access sa mga pamilihan, serbisyo ng pamahalaan at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ang proyekto ay isinagawa sa dalawang phase kung saan sa pagkompleto ng phase 2 ay tuluyan nang naisara ang huling road gap at naging tuloy-tuloy ang koneksyon ng barangay sa pangunahing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Valvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Government Job Fair magpapatuloy naman ngayong araw sa Cebu City bilang bahagi ng 126th Civil Service Anniversary Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angeli Tahapal Valiente.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Angeli.
10: Patuloy ang paanyaya ng Civil Service Commission Regional Office 7 sa mga gustong pumasok sa government service na makilahok sa isinasagawang trabaho at serbisyo hakit sa bayan 2026 dito sa lungsod ng Cebu. Nagpapatuloy ngayong araw September 10 ang Government Job Fair at One-Stop Shop of Government Services na pinangungunahan ng CSC 7 katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay CSC 7 Regional Director 4 Noemi Torres, na ang Government Job Fair ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa talento ng mga job seekers at sa mga oportunidad na makapasok sa government service sa pamamagitan ng mga trabahong inaalok ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayong taon na sa mahigit 500 bakanting government job positions ang maaaring applyan ng mga job seekers. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa mga education at health institution. Mensahe ni Director Torres sa magiging lingkod bayan na huwag magutubiling ibigay ang kanilang buong makakaya dahil ang kanilang natatanging pagkatao, kakayahan, talento at husay sa teknolohiya ang siyang kailangan ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas mahusay at efficient na public service. Ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 ay bahagi ng 126th Philippine Civil Service Anniversary Celebration ngayong buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority hinikayat ang mga negosyo sa Lanao del Norte na magsumite ng tama at napapanahong datos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Sharif.
11: Hinigayat ng Philippine Statistics Authority o PSA Lanao del Norte ang mga business establishment na seryosohin ang pagsagot sa mga survey upang makatulong sa pagbuo ng mas maayos na mga programa at polisiya ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ni PSA Lanao del Norte o IC Brendalyn Castro sa isinagawang 2026 Establishment-Based Service Respondents Forum sa Iligan City. Ayon kay Castro, mahalaga ang tama at napapanhong datos dahil ginagamit ito ng ahensya sa pagbuo ng official statistics na nagsisilbing batayan ng mga desisyon at pagpaplano ng pamahalaan. Samantala, ipinaalala ni Iligan City Prosecutor Attorney Abdul Gafur Matki Howard Alonto II na may kaukulang parusa sa hindi pagsusumite ng kinakailangang datos kabilang ang multa at pagkakakulong. Gayunman, sinabi niyang wala pang kasong isilampalaban sa mga establishment sa Iligan dahil sa hindi pagsusumite ng datos na nagpapakita umano ng kanilang pakikipagtulungan sa PSA. Sinabi naman ni Iligan Medical Center College Associate Human Resources Manager Cheryl Redoble na nakatulong ang naturang forum upang malaman nila ang tamang proseso sa pagsagot sa mga survey pati na ang mga kaukulang panuntunan at parusa. Para naman kay Bodyline Spa and Wellness Professionals Manager Ada Pagarigan, mas naunawaan nila ang mahalagang papel ng mga business establishments sa nation building sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpleto 100% tama at napapanahong datos sa PSA. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na makalikom ng tama at napapanahong datos para maging gabay sa paggawa ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga pulis na nakadeploy sa BARMM, pinabibigyang diin ang neutralidad sa halalan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Naritong balitang hatid ni Armando Feniquito.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Armand.
12: Pinaalalahanan ng lahat ng mga pulis na Police Regional Office 11 o PRO 11 na nakadeploy para bantayan ang kauna-unahang bag sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Bar Parliamentary Elections na huwag sumausaw sa anumang gulo. Inihayag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Rosete na dapat gawin lang ng kapulisan ang kanilang trabaho lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing eleksyon at huwag nang sumali sa anumang gulo. Ayon kay Rosete na dapat igalang ng mga pulis ang kultura at pangiliwala ng mga residente kung saan sila magbibigay ng serbisyo at i-report sa kanilang mga opisyal ang anumang problema na kanilang haharapin.
13: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities.
12: Inilahad ito na aabot sa 865 na mga pulis ang ipinadala ng PRO 11 kung saan 500 dito ay naatasan na maging Special Electoral Board na siyang hahalili sa mga gurong hindi sisipot sa araw ng halalan ngayong September 14, 2026. Ang nasabing bilang ng mga pulis ay nakadeploy sa Maguindanao del Norte, Cotabato City at Special Geographical Areas. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang kapulisan sa anumang pangyayari upang masiguro na maging matagumpay ang nasabing eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes. Ngayon ay September 10, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live streaming ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umuulan-ulan na Thursday morning. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, ngayon po ng ating traffic sa Morris. Ito southbound po, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan sa May West Avenue. Paglagpas po niya, tuloy-tuloy ang bilis na dalang sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo na Shaw Boulevard. Moderate traffic po dito po sa May Reliance hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas ng point, light traffic na po yan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue asa natin pagbagal ng dalang sakyan. Moderate to heavy traffic po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po ng Buendia, moderate traffic po dito po sa May Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ng dalang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Libis Flyover, asahan natin magbagal ng dalang sakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli pong babagal dito po sa May Makiling. Ang ating C5 northbound sa May Pinagsama Village hanggang Makiling, asahan natin magbagal ng dalang sakyan. Paglagpas na po yung light traffic na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po yung Libis flyover, hanggang makarating na rin po tayo sa may Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Thursday, may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po naging ating traffic ko sa mga resito. Ako po si Ann Gosson. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay, so ngayong araw na ito ng Thursday ay may coding tayo.
7: Ayos, meron po tayong coding.
5: Mm-hmm. Okay. Salamat na marami, Ann.
7: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Yes, good morning. Ann Gozon, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito po sa survey ng SWS, mga kaibigan, lumabas na 48% ng mga Pilipino ang positibong gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
8: Alan, sa kabila ng mga hamon ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang kanilang kalidad ng buhay sa susunod na 12 buwan ayon yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, SWS. Sa isinagawang survey mula yan noong June 20 to 20,

0: greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, narito mo lang isang flash report mula sa Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
4: Pagdinig sa mosyon ni dating Speaker Romualdez tuloy sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
5: Alan, sa kabila nga ng alternative work arrangement, no, ay tuloy ang pagdinig dito sa mosyon para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez dito sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na abiso ng Sandigan Bayan Executive Clerk of Court, magpapatuloy ang mga pagdinig sa kabila ng work from home arrangements. Naka-full force pa rin anya ang kanilang mga security services dito sa anti-graft court habang magkakaroon ng skeleton force sa Judicial Records Division at sa cashier. Kaugnay nito, itinakda rin ngayong umaga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa hirit namang bail ni Senador Rodante Marcoleta. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
4: Report. Thank you. Si Marian Bastasa, nagatid po ng update direkta dyan sa Sandigan Bayan.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 21 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnay naman sa Philippine National Police. Makakausap natin ang spokesperson ng PNP, si Colonel Allen Ray Co. At pag-usapan natin ang kanilang mga preparasyon. Kaugnay pa rin ng malapit na, sa Lunes na, ha, na parliamentary elections diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, yan. Ready na? Ah, wala pa. O, sige. Maya-maya ho yan. At ayun, okay na. Okay na. Mga kaibigan, si Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Colonel Ko. Sir, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga po at sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr. ay nais pong bumati ng Philippine National Police na isang magandang umaga po sa ating lahat.
4: Yes, sir. With the 4 days to go bago ang eleksyon, parliamentary election sa BARMM, kauna-unahan ito. Update lamang po, sir, sa mga preparasyon ng ating National Police, ng ating PNP, kaugnay po ng aktibidad na ito sa BARMM. Colonel, sir.
6: As of now po, sa malapit na pong eleksyon na sa BARM, ay meron na po tayong complement na dineploy. As a matter of fact, more than 9,800 po na PNP personnel, specifically for election functions lang po yung duty ng magbabantay po sa kabuuan ng BARM sa mangyayari pong eleksyon sa Monday, sa September 14.
4: Okay. At of course, related dyan at base sa mga assessment at impormasyon na nakakarating sa ating Philippine National Police, meron bang may tuturing o natukoy halimbawa na high-risk areas na binabantayan ng PNP dito na may kaugnayan po sa BARM parliamentary election, sir? Colonel?
6: Meron lang po tayo, sir, na mga mas tinitignan, yung tinatawag po nating election areas of concern na towns and cities. So we have 39 sa category yellow. Ito po mababang risk.
4: Opo.
6: Ang category orange, we have 27, and red, meron po tayong 27. Sa red, medyo mas mabigat po ang tinitignan natin. So kaya po natin kinaklasify sila is of course to be able to adjust and to properly adjust and proper deployment ng ating pong mga security forces. So we have a total of 93 po. This has been discussed kasama po ang COMELEC, kasama po ang AFP and other concerned agencies po of the government. So ito po ang mas binabantayan natin na areas.
4: Ayun. At ang tawag po ng ating Philippine National Police ay mga areas of election concern. Ika nga, ayun. Yun ang term. Ika
6: yes,
4: nga,
6: sir. Opo, opo. Okay. Election areas of concern.
4: Ah, okay. Election areas of concern. At sa ngayon, ika nga, meron ba kayong itatayo? Halimbawa, siyempre, baka may mga kailangang magtanong o kumonsulta o humingi ng tulong sa ating police. Maliban po dun sa actual na deployment na inyong binabanggit kanina, Colonel, sir, magtatayo rin ba kayo ng tinatawag na mga police assistance desk kung sakali, sir?
6: Yun na po. We have a total of 4,313 voting centers.
4: Mm-hmm.
6: Meron po tayong nakabantay sa COMELEC offices, sa mga treasurer's office, sa voting centers nga po, yung nabanggit ko, 4,313.
4: Opo.
6: Of course, we will also be conducting checkpoints. Ito po'y nakakalat lahat. Mm-hmm. So kung meron po silang concern, ito po'y makakonsider na rin natin na police help desk. Kaya nga po sila nandoon.
4: Opo.
6: And likewise, meron po tayong dedicated na 1,754 who can serve na as special electoral board members.
4: Ayun.
6: Ito po ay properly trained and qualify na ng COMELEC at ready to go na po ito na if ever there will be a need for the police to augment yung iba pong areas na kung ano pong buong dahilan ay hindi makukompleto yung may di-deploy pong electoral board.
4: Ayun. So, ibig sabihin itong more than 1,000 police personnel na ito naka-ready, properly trained, at kung kaya kinakailangang umakto bilang miyembro ng Board of Election Inspectors ay nakahanda at ready for deployment sila, Colonel, sir.
6: Tama po, sir. Tama po.
4: Ayun. Okay. Well, on another matter, we understand na dyan po sa Campo Crame, yung PNP General Hospital, sinasabi, nabanggit nyo earlier na meron ding nakahanda ang Philippine National Police kung sakaling ilipat dyan sa PNP General Hospital itong si dating House Speaker Martin Romualdez, sir?
6: Yes, sir. Ito po ay sa sinabi nga ng ating good secretary ng Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, na at ng ating chief PNP po, of course. This will all depend on the decision ng ating pong Sandigan Bayan, we will only follow their decision. Sinasabi lang po ng Philippine National Police na if ever they will order na makumit dito si former Speaker Romualdez, ay ready na po ang room at i-occupy niyang room at ang ating all facilities ng PNP General Hospital natin to handle his all his medical needs po.
4: Mm-hmm. Ibig sabihin, handa ang ating PNP General Hospital if ever yun ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, Colonel, sir.
6: Tama po, sir. Of course, ano po ang mga ano dito kaya sinasabi ng ating secretary na dito, kasi pag nandito po sa loob ng krami ng Philippine National Police Headquarters, ay of course, we have full custodial control. Mm-hmm. As of now kasi, alam po natin na he is now placed under the custody of the Philippine National Police, specifically ng CIDG po natin. So, but nandun po siya sa isang private hospital or private facility. Although we can manage, but we do not have the same level of authority and jurisdiction over the facility po, especially over the personnel mm-hmm. and the premises. So meron pong pwedeng maging konting problema sa security, sa yun na, sa control po natin. Of course, ang main control doon is with the hospital. Mm-hmm. And it's standard operating procedure po na for persons under the custody of the PNP na meron pong sakit ay nandito po dapat sa PNP General Hospital po natin.
4: Opo. Okay. Colonel Ko, sir, in closing mensahe, panawagan sa publiko na makisa sa eleksyon sa BARMM at makisa sa pagkakaroon ng, of course, mapayapa, kapanipaniwala, credible at matahimik na eleksyon. Please go ahead, Colonel Ko, sir.
6: Yan po, kabilin-bilinan ng ating, galing pa po sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos, as well as kabilin-bilinan ng ating secretary po. At of course, sa utos po ng ating Chief Philippine National Police ay gagawin po ng inyong Philippine National Police ang lahat ng aming mga kaya para po maging tatas, maging transparent, at maging matahimik ang gagawin pong eleksyon dyan sa BARM. Pero kahit po sama-sama tayong kami, lahat ng security forces as well as of course the COMELEC and other mga stakeholders, ay hindi po natin kaya ito kung hindi po natin kasama mismo ang ating kababayan, ang ating publiko. So inano po natin na sama-sama po tayo dito, kapit-bisig, para po mapanatili natin ang katahimikan at maging maayos ang paggagawa po natin ng elections dyan po sa BARM.
4: Okay. Yes, sir. Colonel, salamat na marami for the information and the updates mula po sa ating Philippine National Police, sir.
6: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 30 pa lang. Masyadong advance, ano? 30 minutes makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga. Sandali lang, ha? Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Makakausap natin ang chairperson ng Commission on Higher Education, si Dr. Shirley Agrupis. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old from Barangay Lanao, Berclaba, Kida Power City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makakausap natin ang chairperson po ng Commission on Higher Education, Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po, Madam Chair.
9: Hi, good morning again. Magandang umaga po, Sir Alan.
4: Opo, ma'am, nako.
9: It's been long time.
4: Opo, yes, yes, ma'am. Thank you for granting this interview ngayon pong umaga, ma'am. Ha? Makikibalita lamang po kami. Nito pong, I think it was last week, nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung isa pong batas, itong Extended Free Higher Education Law para sa ating mga disadvantaged learners, Madam Chair, please share with us updates dito sa batas na ito. Una, halimbawa, sino po ba ang mga o ano-ano ang saklaw nitong Expanded Free Higher Education Law for disadvantaged learners, Madam Chair?
9: Yes, good morning Sir Alan again at sa mga lahat na nakikinig, lalo na yung mga incoming learners and beneficiaries nitong free higher education natin.
4: Opo.
9: Tama po kayo Sir Alan, itong linagdaan ng ating Pangulo na RA 12325, amending yung provisions ng RA 10931 o yung sinasabi po natin na Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
4: Opo.
9: Tama po ito na existing na, very successful na po itong RA 10931 natin, pero para po mas lalong mapatingkad at mas malinaw ang suporta sa mga higit na nangangailangan ng free higher education, ito po ay nalagdaan. Unang-una po dito sa provision ay magbibigay ng clear support kung paano masusuportahan ang mga disadvantaged learners na nandun sa ating bagong law. Clear na po ang kung sino ang sasakupin nito on top of the 4 P's na ngayon ay sinisilbihan ngayon ng ating tertiary education subsidy, yung mga persons with disabilities or PWDs, indigenous people, dependents ng solo parents, yung mga first generation tertiary education learners, Sir Alan,
4: ay
9: nabibigyan na rin sila ng priority. At ang ito ay very clear na rin sa definition ng geographically isolated and disadvantaged areas, yung mga estudyante na galing doon.
4: Mm-hmm.
9: So ito yung mga ito sa existing ng RA 10931, they are included in the provisions na makakatanggap ng tertiary education subsidy, pero walang malinaw na guidelines na in terms of prioritization at iba pa.
4: Ayun, kumbaga magkakaroon pa in the works na ika nga yung mga specific guidelines na inyong binabanggit tungkol dito, Madam Chair.
9: Yes po, unang-una yung free higher education na sinasakop nitong RA 10931 or UWAC 10 na sinasabi na popular na tinatawag natin. Mm. Ay nabibigay ng free higher education sa lahat-lahat ng estudyante,
4: yes,
9: na nag-e-enroll sa government-funded university.
4: Opo.
9: And on top of this free higher education, meron kaming sinasabi na tertiary education subsidy.
4: Mm-mm.
9: Na ang beneficiaries dito ay mga pamilya, anak ng pamilya na nandun sa loob ng listahanan, specifically the 4Ps.
4: Opo.
9: So may provisions naman na mabibigyan yung mga disadvantaged or the equity group, pero hindi malinaw yung kanilang guidelines, hindi sila nandun sa taas ng priority.
4: Mm-hmm.
9: So ngayon ito ngayon pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities itong mga nasabi,
4: okay,
9: ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities.
4: Mm-hmm.
9: So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage in getting in.
4: Ayan, kasi mas kailangan nila, ika nga, di ba?
9: Kaya
4: yes, yung aspetong yun, kaya sila masasabing na mas nabibigyan ng priority, Madam Chair, ano po?
9: Yes po, Sir Alan.
4: Okay, at ito po, ang coverage nito ay libre ang magiging pag-aaral sa mga state universities and colleges, Madam Chair.
9: Yes po, libre tuition fee, and then they will be prioritized sa ibinibigay ng gobyerno, tinatawag natin tertiary education subsidy.
4: Mm-hmm. Okay. At ito ay magiging in effect na po sa susunod na school year na kagad, Madam Chair.
9: Yeah, hopefully this depends on the fiscal space of the government. But again, I reiterate na the existing provisions sa RA 10931, existing na po yan.
4: Yes,
9: free higher ed, meron ng tertiary education subsidy,
4: mm-hmm,
9: at iba pang scholarship na pinapatupad ng Commission on Higher Education po. In fact, sa aming budget sa 2026, even without this muna, limited access kumbaga, we already develop a guidelines kung paano i-prioritize natin itong disadvantaged learners natin.
4: Opo. And given itong na-amend, itong bagong batas which amended the former law na inyong binabanggit, ano po, dito sa expansion na ito, ang projection ng CHED, more or less, mas maraming mga estudyante o ilang mga estudyante pa ang mas madadagdag, ika nga, sa mabibinipisyuhan ng batas na ito, Madam Chair?
9: Yes po, siguradong tataas yan kasi based on this existing UWAC law, there is a continuous increase in the enrollment sa mga state na isabi na ni President na about 2.6 million ang naka-enroll sa private as a government funded university. So with the increase coverage na mapaprioritize natin itong mga disadvantaged learners natin, possible natataas po ba? But again, I reiterate, ito yung mga free higher education, yung tertiary education subsidy natin.
4: Opo.
9: We are serving about less than 900,000. Ito yung talagang tataas sa susunod na taon, yung mga nakakatanggap ng subsidy.
4: Okay. Well, in closing, Dr. Agrupis, ma'am, baka meron ro kayong mensahe para doon sa mga nais mag-avail at maring qualified mag-avail nito. Please go ahead po, Madam Chair Agrupis.
9: Yes po, matagumpay po yung aming pag-ikot sa buong Pilipinas sa pag-advokasya ng itong mga oportunidad na ibinibigay ng ating administrasyon Marcos ngayon, kasi po talagang seryoso ang gobyerno natin na implement this inclusive and accessible education natin. So sa mga hindi na nakakinig sa amin, sa aming pag-ikot, you go to the CHED website, nandun po yung mga information kung paano maka-avail at paano ang pag-enroll sa mga eskwelahan.
4: Ayun, okay. Madam Chair, salamat na marami ha, for the updates mula po sa Commission on Higher Education, ma'am.
9: Thank you very much, Sir Alan. Thank you so much.
4: Thank you, ma'am. Good morning. Si Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikibalita naman tayo sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingi tayo ng update sa pagmamonitor nila sa mga active volcanoes natin dito sa bansa. Yan po yung sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Mula sa nakabibinging putukan at walang habas na bakbakan, hindi maikakaila na ang Mindanao noon naging sentro ng sagupaan. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Di kanaunan, umusbong din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa mga ugat ng sigalot, ang pagkawala ng lupa, kahirapan at kakulangan ng representasyon ng mga Moro sa pamahalaan. Ang isinusulong nila, sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Noong 1997, formal na nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang halos 20 taong negosasyon, nilagdaan noong Marso 2027-2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB.
17: Dalawang tracks po yung disagreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, employment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira ng gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro.
16: Mula sa kasunduan, isinulong ang Bangsamoro Organic Law na naglatag ng batayan para sa pagkakatatag ng BARM noong 2019. Binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. May 80 miyembrong itinalaga ang Pangulo para sa pamamahala sa rehiyon sa transition period. Mula rito, isinulong ang unang regular na BARM parliamentary election, isang halalan para sa mga kinatawang pipiliin ng mga tao sa BARM. Naitakda sana ito noong 2022 pero naipagpaliban sa 2025 at muling naantala. Dahil sa kulang na panahon para sa paghahanda, inilipat muli ang halalan sa 2026. Sa ilalim ng Republic Act 12317, itinakda ang unang regular barn parliamentary election sa September 14, 2026.
17: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin.
16: Mula sa ilang dekadang sigalo, sunod-sunod na kasunduan ang nilagdaan para isulong ang kapayapaan. Patungo na ang Bangsamoro sa paglulukluk ng kanilang leader.
15: Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement.
16: Sa unang regular na halalan sa BARM, 80 miyembro ang uupo sa Bangsamoro Parliament. 40 party, 32 district at 8 sectoral representatives. Sila ang maghahalal ng chief minister.
15: Mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization, yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILEP.
16: Malayo pa, pero malayo na ang narating ng BARM patungo sa kapayapaan, kaunlaran at isang rehiyong malayang mangarap at makaahon sa hirap. Para sa Integrated State Media, Kelezel Pardilia, nag-PTV.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mga kaibigan, ito pong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Isa sa gawa ngayong araw. Ang detalye, atin sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: J. Mark.
18: Basala. Yes, boss Alan, magandang umaga. Hindi kayo na ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikatlong quarter ng taon. Isa sa gawa ang NSED. Mamayang alas dos na ng ang programa, mamayang alauna ng hapon, nasusundan ang ceremonial pressing of the button bakong alas dos ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Magsasama-sama sa pagsasanay ang OCD, Ayala Property Management Corporation at Makati Central Estate Association. Dito bibigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at private sector para tugunan ng mga hamon ng panahon gaya na sakuna at lindol. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito na kanilang hangarin na mailahok ang private sector sa mga ganitong pagsasanay upang lalong mapaigting ang disaster response operations. Kasunod yan, hinimok ni Cabreros ang private sector na maging aktibo sa paghahanda sa mga sakuna at patatagin ang kanilang disaster disaster management upang mas maraming buhay ang masagipa. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood sa Facebook page ng OCD sa iba't ibang ahensya. Para sa Radyo Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si J. Mark Dagala, mga kaibigan. Oras natin, 10 minutes bago mag-alas 8 ng umaga. Mga drainage inlet diyan po sa EDSA, Guadalupe, Australia. Ah, niluwagan, mas malinis, mas malawak, mas malalaking mga inlets. Niluwagan na ng Public Works. Ha? Oh, at si Public Works Secretary Vince Dizon, mga kaibigan, i-inspeksyonin ang nabanggit na proyekto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang report hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
19: Yes, Bossing Alan, matapos na ang ilang insidente ng pagbaha dulot ng malakas na buhos ng ulan itong mga nagdaang buwan dahil sa bagyo at southwest monsoon o habagat, mabilis na ang daloy ng, at paghupa ng baha o naipong tubig dito sa bahagi ng EDSA, Guadalupe, habang dito sa Estrella sa Makati City tuwing masama na ang panahon. Ito ay matapos, Boss Alan, palakihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng triple ang kapasidad ng mga drainage inlet sa lugar kung saan mula sa dating 0.5 meters, ginawang 1.5 meters ng butas ng mga drainage inlets. Kaugnay nga nito, Boss Alan, in-inspection na ngayon at patuloy na in-inspection ngayon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang proyekto. Aniya, malaking bagay ito, partikular na ngayong tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan at wala nang naitatalang pagbaha dito, Boss Alan, dahil nga sa naturang proyekto. Boss Alan, magbabalik pa tayo sa iba pang pag-uulat habang nag-inspection pa si Public Works Secretary Vince Dizon mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, AJ. At sa puntong ito, makikipag-ugnay naman tayo kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOLX. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
20: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
4: Hingi lang kami, sir, ng update sa mga active volcanoes na patuloy na tinututukan ng FIVOLX, sir.
20: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ito. And kahapon, wala tayong ni isang volcanic earthquake na itala. And yung sulfur dioxide last measurement natin ay nasa 526 tons per day lamang. So as is pa rin, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And yung recommendation natin na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which the whole of Taal Volcano Island remains as is. Mm-hmm. And for Mayon Volcano naman, kahapon nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And wala na rin tayong naitalang rockfall events. In fact, this is the third day since September 7 na wala tayong naitalang rockfall events. Yung USO naman o yung pyroclastic density current for more than 40 days na. In fact, it's for 43rd day straight day na wala tayong PDC or yung USO. And yung sulfur dioxide natin nasa 1,977 tons per day kahapon. And wala rin tayong na yung Strombolian activity, yung short explosive burst of lava, wala na rin. 44th day na ngayon. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. So yung again, yung recommendation natin na walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone, sana tutuparin pa rin ang ating mga kababayan.
4: Opo.
20: And yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng wala tayong naitalang volcanic earthquake. And kahapon, yung sulfur dioxide nasa 1,698 tons per day. Although kahapon, meron tayong ash emission activity.
4: Opo, yan, yes.
20: Umabot ng 500 meters. And, but this only lasted for, hindi naman masyadong nagtagal. More than 40 minutes lang yata ang tinagal niya. And then, eventually, wala rin mga airport sa atin na nagkaroon ng abo sa kani-kanilang mga lugar. So most likely, nasa dalisdis lamang ito ng bulkan. And right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang na itala natin. And right now, similar to Taal, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
4: Okay. Yes, sir. Well, of course, in closing, mga paalala at mensahe ulit sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po ngayong umaga. Director Bacolcol, please.
20: Okay, so again, paalala sa mga kababayan na maging alerto, lalo na yung mga nakatira malapit sa river channels. Kapag continuous and torrential yung pag-ulan, maging vigilant sila kasi pwedeng daanan ng lahar yung ilog kung saan sila malapit nakatira. Lalo na kung yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, yung bunganga ng ilog. And again, reminder din na yung permanent danger zones natin dapat ating sundin. Ito ay para sa ating kaligtasan.
4: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami for the updates mula sa FIVOLX, sir.
20: Maraming salamat din po.
4: Thank you, sir. Good morning. Si Dr. Teresito Bakulkol, ang direktor ng PHIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Glory Febagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Milios, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Bukeron, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na atin laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
4: Radyo
13: Magazine.
1: 1278 AM.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.